0: natupa. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Morning, Achia. Masuyot akong bumiyang piling gasuyot. Nang ako babungod. Binog ako Santon Plus lang. Mati akong bumimping. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin B3. Premium B3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Nabaw de Oro. Sa akong Valdez at Umiagi, Wakabua, nakas kayo akong sugar. Dani, hindang na ko pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium B3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium B3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin B3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
8: Karon pa ka naabot? Late na ka?
7: Ay, porman, dili. Uy, ganihar ka ko naabot, porman. Sa'yo ka ko naabot, porman. Uy, sa'yo ka ko naabot. Dito ko sa 10th floor, natangga ko.
8: Pagkabot-bot ni mo, natangga ka nga doon ka oras sa mga late? Ah, sa kutuo.
7: Ay,
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Yeah, Garel, Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Rabi kay Biktibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:16 na magkakatropa. Kining baong time check. Gitod gini ka na to sa Synthone Vitamin C. Ang alkaline yung vitamin C pampalig-on sa itong immune system. Aron di ta daling taptan sa mga sakit-sakit. Labi na sa panahon karon o bosip-on, hilanat o guban pa, pakigbatukan na ito mga katropa. Yatay, Synthone Vitamin C nan acidic ni. So di ka angayang mabalakas mga paghilab-hilab sa ito agatian. Mag-Synthone Vitamin C! Ang alkaline yung vitamin C.
0: Sa modernong panahon, diindakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabupiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Huwag Ipinig, Huwag Ikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Inahan lang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Plus Libertas. Data popule. Nesesei nunesei. Bullseye. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato dinhi sa sugbo o sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot niningad ang pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Martes. Pizza 21. Nining abuan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na es katropa ka John Layman Chavez by King. Bullseye.
1: Libertas expresiones non solom ios lukindi est. Sit itsam ios odinde. Bullseye. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, may yung buntag ka na yung tanan, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Katropang John Lay Piking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye. Bullseye.
0: Good morning, Taraka Bay!
1: Good morning, katropang John Lay.
0: Kapi-kapi sa tanan niyo. Kumusta bag mag-ogining kota o katropang Philip Pagko ni abot atong supply?
1: Kaya mo, Santon Gold Coffee Mix ako, Premium D3.
0: Santon Gold, limoy kota. Salamat kayo, ha?
1: Lamuhumot no, niya. Tamis ka, pero dili.
0: Ika naman rin in charge sa Coffee Committee. Kani akong kape, ako lang ito gini mo.
1: Kana, okay na, masayo na, masayo na. At least, na ako'y makutaw.
0: Ato aran ang upat ni Atty. Ray o si katropang Rap-Rap. Ayun, tigahe si Vigitalisik. Ari ra pa, YouTube atong fokusan sa itong rap-rap.
1: Masagdaan ta na si Daddy Mitz. Daddy Mitz ay siyem tagputol.
0: Katuwa raman ang isang gabon king programa. No, mura katuwa agad ba?
1: Ganyan na ito, di maputol?
0: Ako, gamayin lang yung kay Kuwang. Kaduda na yung ini ba?
1: Misaka pa Precious Crudog sa diesel o sa kerosene. Ay, nako, ang ato ang Facebook page, ha? Problema na sa...
0: Pero sige lang, katropa ka, Philip. Aril tas, focus tas si Ucho Buna, katropa ka, rap-rap. O mga putol, ginagunsa niya. Lain na pag-live. Arita, Facebook tara, parita. Oo, magana nila, ay padara sa mga tinta.
1: Padara na. XFM Cebu 88.3 sa Facebook.
0: I-share lang ito ang YouTube, katropa ka, rap-rap. O niya, kuhan, ganang... Ako'y problema ni ultimo YouTube, di man ko ka-open.
1: Ika-open? Ato!
0: Adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi- Nangako bit, tanahan akong YouTube sa bit.
3: Good morning, may buntags, baga taga Agus Lapu-Lapu, matod pang Michael Tapos. Long, i-share lang sa
1: Oy, Facebook. Mike, good morning, Mike.
3: Iko na kanya, greetings sa kanya kayo para makashare ko.
1: Ade, ako sa rin tanahan kay Waman. Ariman ta sa YouTube, Waman yung Facebook.
3: Nah, eh, tanahan ako,
1: Okay. Mane na problema lagi.
3: Mane na kadaglisod.
1: Pero na naman nagtanaw sa 62 ka buok, a 65. May comment ka naman, be, para makabasa na to inyo ha, mga greetings. Be, be.
3: Mudaghan na ni kalita.
1: XFM Cebu 88.3.
3: Basahan sa dia greetings. Sige,
1: Berhel K. Kabiluna. Good morning,
3: Noel. Good morning.
1: Mga katropa, pa-shout out di ay ko sa akong asawa na pinakagwapa anak yun.
3: Ayaw!
1: Yan mo ing nun. O, oh, da. Uy! Diha sa parel na mao si Ritzel ay ako ning ang iyang asawa, ako ning pamangkin.
3: Ayaw!
1: Basta da, Ritzel. Si Ritzel Atuel Cotab, naminaw sa Bullseye sa XFM Cebu.
3: Maria, good morning day sa tuwag boss amo agaw.
1: Boss amo agaw, na Attorney Ray Gialon.
3: Kapi-kapi.
1: Pero nagsabot namin yung katropang Zanli. Pagulang, wapa ka. Pagbiyan ni mo.
3: Asamay niyong gisabutan.
1: Si Attorney Ray, basta na yung mga suwat-suwat. Og dili lang korte, di na siya ka nabutang kag-abogado.
3: Ay, ah, pwede rin tawag kong boss.
1: Boss o Ray Gialon. So, nagsabot, may. Akong gisabot,
3: ayaw na sa tawag Ray kay Hinanggaw na. Ang... Ang maayo, no? Pwede na itong tawag uncle.
1: Uncle? Ayaw. Ayaw. Wala na siya mag-inangkol.
3: Ayaw naghilap ting tanong kay
1: si kang... Si tatay, niya na siya. Wala man mag-inangkol.
3: Ayaw. Kang paring Mark na. O gusto ka, dalaan di ka ugma. Huwag problema na. Ganaan ka na.
1: Timing kayo.
3: Huwag, hinawayon mo kay Kaskaan. Brother. Brother. Ay,
1: brother.
3: Dagko na ana mo na dagko kayo. Di mo makakapalit og itong dagko ni kayo.
1: Kinanglan mo ka ito. Mura nagpangatop.
3: Ah, hinanggaw na siya na. Wala, bati man nagkaang.
1: Hindi, bati kita nito itong kaang daan.
3: Hey, design dyan na siya ibalhin ka ito pang
1: film.
3: Kada nga kaang.
1: Wider, bigger nga kaang.
3: O, katong pang, gusto na gini mo nga, pang dihana good forever ba? Bugat mo guna siya, pero naghan mo kong tanong bay. Na ako'y maligyan nga nahaw. Pero anyways, katropa ka Philip, basa na greetings mga katropa. Pasensya nga, nagka-problema ginagato ka Facebook. Si Robert Sania, naminaw po doon.
1: Mark, good morning, Mark.
3: Bones, gumapak, may buntag. Shout out ni brother Jose Rica Plaza. Nga namahaw ko no, samtang na Minaw o XFM.
1: Wow!
3: Serbo, salamat kayo.
1: Ayaw lang may himo ang sundan, kundi na may maos.
3: Oh, yeah. Alas sa kayo, palabig katawa, kay basig koan mo, kanang ingon tampong mga tukan.
1: Masalipan, masalipan. Ayaw lang sa akin, o kaman may nagpakatawa. Depende na kung katawa lang mo niya, guway katawa na, alisod na.
3: Na Minaw po, si Abay na ko, Japit Kandol, may buntag
1: niya. Oye, Pet, good morning, Pet. Onya si Bids Bagyo, katropang Janle, naminaw sa mga katropa. Good morning. Shout out ni Kuya Jerry Buhos. Kaya nagbiyahi ka ron. Salamat mga katropa. Masa niya Kuya Jerry. Onya si Robert. Amo ni Robert. Si Susan Salutan.
3: San? May buntag, San?
1: Morning, Diasan.
3: Onya
1: si Ray Duran. Net, good morning. Mga idol, wa mo sa GF. Si GF, FB.
3: Ah, FB, FB, FB. FB. Laro na di ang GF. Patay na di.
1: Dami GF, GF.
3: Aga, rap-rap na, asad na, asad.
1: Hoy, wow, kansilado na.
3: Asa?
1: Kansilado na.
3: Si rap-rap?
1: Woo!
3: Sama nung, iuli na mo do.
1: Atala.
3: Maod ang gila ay ka.
1: Wagin mo palag do, wagin mo palag do.
3: No, not do not. I-cancel na mo ang mga subscription. Pero ako, gusto ka na ako'y andam o tagana niya ni mo, ha?
1: Piliring mga pictures ako sa cellphone. Jaba James, good morning!
3: Naka-live na tagbalik sa Facebook, rap. Naka-live na tagbalik. Mag-ulang yun. May hari ko na, tanawan na ito ka tropag Philip.
1: Sa tropang Andres Jr. Kaso, nagtanaw na si YouTube. Wala
3: address.
1: Facebook.
3: May buntag ni Andres. Buntag ni Andres.
1: Naasya sa Lamban. Wa siya sa Dumaguete. Wa siya dito sa Misamis.
3: Okay.
1: Asa to? Samis? Misamis ba itong inyo ka tropang Andres? Andres? Dalate. SH... One Row Official, good morning mga idol. Pa-shout out sa kong banda nga si Luloy nga kugihan kayo.
3: Kaning mga aris sa 8:30 ni mga live rap, murag kasagaran, di mo putol gapon, 8:30 sa tunong.
1: Isir na tayo. So good?
3: Wala it.
1: Okay, 8:30 tayo, magsugod ba?
3: Di ba?
1: No, ang masan na imo, ha? Ang atong Facebook, ang YouTube, right there and then.
3: Halal na siya di ay. Good morning ninyo mga gaw. May buntag sa gaw.
1: Oy, morning gaw.
3: Si pa-shout out kong banaluloy nga kugihan ko no kaya.
1: Kala mo ay nindot kayo.
3: Loy, morning di aloy ha.
1: Loy, okay kay Galoy. Ikaw mo ay sa London yung mga banaloy.
3: O niya, dogang greetings. Arita, focus sa YouTube. Sakti lang siya ng Facebook niya.
1: Ay, di na matag ng Facebook ko.
3: Huwag mulahot tayo, maayo. Huwag dili. Huwag
1: maputol. Mahala ka. na Nevis Muka, gabas na dami yun, so.
3: Good morning, sbaga, taga Tierra Dulce in Ayawan. Dugaya aning libron mo, kung anay mo, design ng nasas. Yes, sa mukha ni mo.
1: Bron, saan mo? Saan ka, bron? Ibaan ka na mo, bron.
3: Di ba, goat, mansagot mo nang makasabot lagi, sa kayo ko.
1: Bron, okay na, bron.
3: Para ma, plaster na itong unahon na, baka tropang Philip.
1: Lagi, lagi.
3: Magkapili na kong team, sa'yo na kay Kumo Sugal.
1: Mag-asakas, libro to amang ka, maunang
3: nag-broad ka. Maogani, maogani, wapa ko team, kaya wako kay Bawak Asas, libron.
1: Hoy, tunahat, Nonyesa, good morning.
3: May untag adto siya, Sixters. Ligon kayong Sixters, nung katropang Philip, huwag naas, Uncle Brun Brun.
1: Si, gamay man kayo ng market ang Philadelphia.
3: Gamay, gamay, gamay.
1: Ginaman siya mga...
3: Nawa, naaditos, Jewel Embiid. Gamay nga market. Pero pwede ni mong padakon. Narito, Joy Limbit.
1: 1 year naman lang sa Kuya Brun Brun.
3: Joy, aday, di ita kayo. Tanahin mo, kaya siya nga. Oksesinta, mabot pa siya, oksesinta, 5, maduwa.
1: Kaya po naawat ng 600,000 sildo, okay na. Ay, endorsement mo, dakon. Yan din na niya, naginoto ng NBA.
3: Kaya sildo sa NBA, buwa na rin. Ayaw na. Bilyonaryo na lang
1: ito. Wala, ayaw na na, Brun. Buwan lang ka, Brun. Dawat kag $200,000. Onya.
3: Adi isa na, di isa na, di man ang veteran minimum. Para nas mga kuan.
1: Wala, wala naman na sildo.
3: Kuha na trabaho sa college na tingali mo yung high school tingali. Inungka mo ng 200,000.
1: Diba? Voluntarism na lang ang iya. Para sa Kang Jordan, kaniyan to ba?
3: Kang Jordan, 1 million yung sildo.
1: Wala ito, donate. Dawat siya, pero donate niya.
3: Oh, yes, yes, yes. Oh.
1: Ala, ala na, bro, nanya. Endorsement ni mo, bro. Di man na mawagdang katrapang dyan, Lee. Yung endorsement na amang niya po na... Kaya pangalan man ay gibairan, di man imong dinuaan.
3: Pero may man, di po siya maduwa.
1: Uy, double-double machine niya po.
3: Awag ito pag playoff ko, tahay na mahluka, gibutang, huwag magay kaskol.
1: Ang gisilduan ng 45 milyones karon.
3: Huwag ka duwa. Ay, oh, yeah. Si Austin Reeves, wasa na kadua.
1: Oh, lagi.
3: Mo ni nakadaklit.
1: Bigyan niya na ha, si Remy Navasca, anak, o si Lloyd Ivan Arrojado. Ah, last kiyot. Uy, musta nin taga-kiyot, uy. Ang baluarte ni atrop katropang attorney Ray Gelon o ni katropang Jerry Auxilio. Deha sa ang Arrojado o ka-hippie family. Deha sa Ubka 3, Barangay Kiyot, Cebu City. Amping mo deha sa mga katropa. Anya si Book Marvin Gablinis Kababat din sa Jumerica sa North Carolina. Good morning. Ito ang mga katropa deha sa Jumerica sa North Carolina. Momaning High School.
4: Live,
3: naputol na pong live ka drobang rap. Hindi man ako makita.
1: Oo, nigri. Wa naman eh.
3: Sige na lang na sa din na. Arita sa focus lagi tas ko niya job nanda. Dila sa tamo kuan kanang mahimo niya. Dugang greetings ka tropag Philip. Dahil, daghang kita si Ochobe.
1: Hey, Ochobe, nagkapigatos na nila. No?
3: Ugma, di na ito mag-live sa Facebook. Ay, gikapoy na ko ng Facebook.
1: 11:30
3: ka tayo. Pero na may magsunod, tig-end, tingalera. Pero ikaw na may na-access niya.
1: Aroha na na na.
3: Kaya mo may laing maka-access, ano? Di ba ikaw naman mo yung maka-end, ano?
1: Dili.
3: O saan ka pala ito?
1: Ay, mga access, pwede maka-end.
3: Dili maka-end, oy.
1: Di gamit tagline account.
3: Dili maka-end. Kaya, usara man diha ang kontrola na. Di ka maka-end, pwede din ako yung live, ikay mapundang. Maka-end. Basin, hinibra ko nos katropang Lebron. Why, siguro ko. Ay, nako.

0: sinto ono nang nalaw na to.
1: Dagana. Okay ra ni, chill ra ta din de pita o niya. Good morning at tukang good morning ko no. Dol, dili ragid mo layo sa akong bana. Patay, kisa may gipa sa buta ni. Tagbaw, yung kagatrabang Philip.
0: Kasi man, insecure. Ang maa ko nung kagatrabang dyan,
2: Lini.
0: Ay, ba, sige, kumbayin na niyang duha?
1: Why, siguro
0: sa... Kala yung mate ba?
1: Mura si Vegeta ba yung sigo ko? Nahimong Vegeta. Ay, nako.
0: Good morning, oi. Tanan, mga katropa. Saman, magsabon na ta. Greetings sa kapunta. Saman eh.
1: Wa magoy kwan. 01 official.

0: oil price hike. Masinati sa mga motorista kanang orasa. Standby, kaya ito i-check ang ito mga reporters sa Sabgatas Gawas. Pila naman na. Ay precious crude o gasolina. Ako, taon na yun ko nga.
1: Actually, timing kayo mo ang pagdas, imang pick up.
2: Ayaw!
1: Ano naman? Motubo tag labing minus, G's get those 11 pesos.
0: Nakabuhan ng unang full tag.
2: Ayaw!
0: Nagagpandaron ko rin agad robang Philip o naaras bay, di magdagan. Kaya nga ko lang ba nga, di madawat ang battery, ang makina, condition Japon. Once a week, kasi kumupaandaran ako skinan rap, mga uska oras kada...
1: Simana.
0: Pandaron biyan na ako magkadar.
1: Pero ipapaan na po din ang padaganon gunin mo?
0: Atras abante.
1: Atras.
2: Ayaw!
0: Ngayon ako, masan ang padaganog layo? Gawas ka ron.
1: Magpalit ka dito sa unahan. Ano sa silingan ni mong barangay? Uling.
0: Uling. Kanang kapoy mo kung manual. Karoon na ako. Sa una, katulong ang Philip, nagkabarang ka pag-istorya, no? Sa una, mingo ko, og, man, og kanang, ang, at sa kailan gani, automatic, mingo hindi ko giiyo. Pero, na-realize na ko ba nga, ako rin mag-iilad ngayon kung kaugalingo na ito. Huwag man ko yago ning automatic. Pero at least, kamaot at manual. Ano na importante sa
1: iya. Kinalan, you drive automatic, pero kinalan, kamaot.
0: Pero, lindot kay drive ban yung automatic, katulong Philip, kaya... Paan manggod ka ng labi na dress syudad? O glagyo, you know, long drive ka, nindot jugging manual.
1: Para di ka katog, sal.
0: Di, Hanoi sa kayo. Usok man kayo.
1: Kanya, pwede ni mo pa arangkada kagmayo, kay...
0: Adi, di man tingo na na para ran atong mga bata-bata pa, pero kita nga, naanata sa mga mid-30s, di, sa, mid-30s, di naman ta magsilbi, na. Kaya ako may ingon anaan, batuon magin ako.
1: Pero dako kayo kayo, dako kay Kusma, 11.
0: Sus, grabihay. 11 pesos ang diesel, mga katropa.
1: Kalong ni mahal naman sa pinikatropang dyan, Lee?
0: Gumika ni sa international conflict. O niya, dress ato, kaya ngubang nasod, waman mo pamahal. Ha?
1: Dahil ni mahal, sad, Amerika mahal, oy.
0: Ni mahal, pero dili, samas ato kamahal.
1: Mahal, ni mahal, ni mahal, gid sila. Kaya nga, no?
0: Mahal, lagi, pero dili, pares ato, ha?
1: Strait of Hormuz, wa nagit bagi. Ang giingon sa IRGC kanang ilahang Iran Revolutionary Guard Corps.
0: Yes.
1: Even a single drop of oil katropang dyan, Lee. Why makalabang sa Strait of Hormuz?
0: Oo, oh, nagkadaglisod.
1: Mao ba nang gihimon nilang leverage? Influensya against the Estados Unidos. Katropang dyan, Lee, karon ako na... Lahat doon ako may nag-monitor ano yun sa international na
0: okay, balita. Akin ba, mag nag-monitor kay gawas nga gusto kag balita. Doon na makailahit siyang nag-atiwa.
1: Sa mga inala. Karoon ka tropang Janley, ang mga fighter jets sa US, gikan dito sa Europe, gibalhin na sa Middle
0: East. Iunata na dito sa ICC. Uy, unya na mo dito sa Iran. Arit ang ICC daan para makauli dito sa Tatay Diggs. Lingon, lingon biyang Amerika nga i-crack down nila ang... ICC.
1: Saan, pamumbahan mo itong ICC
0: Sugda
1: building?
0: Nila ang... Ayos, akin na pa sa atin ito.
2: Ayaw!
0: Sugda nila katropang Philip pagpatawag ang mga nasod na kasuportar pa sa ICC.
1: So, pwede ito...
0: Simple man nila sanksyonan. Okay, ikaw. Pero ikaw. Kat kita, wala
1: naman. Wala naman, hindi naman kami member since 2019.
0: Binuang naman ni Marcos Ron.
1: Ano naman kami member? Ni Senator Robin Padilla? Niing naman siya, you're not following the law. Ingos, Robin. If you are talking the ICC, sorry, di ko mo tuman because we're not a member.
0: Yes.
1: I am not covered with the ICC.
0: Because
1: we are not a member.
3: Bulsa.
1: So, karon, basta may gusto ni mo, ningon,
0: ayaw sa bumbahe. Inig, lakang tatay, di ano na bumbahe. Lohan sa kaya itong tatay digs ito. Mabaw ito yung taong upo-upo.
1: So, ganahan kang...
0: Buwang narabas tatay digong.
1: Masanksyonan na ni mong mga prime minister niya.
0: Wala maningon ganahan, pero makaingon sila para lang makauli sa tatay digong ba? Huwag na ato isa, preso, huwa ito ninyo din.
1: Ato! Sabi ka ako, katropang dyan, Lee, kay ang Iran. Wala na. They considered this war as full-scale war. Ito pa katropang dyan, Lee. Pabuto sila kay pabuto sa ilahang mga... Inamanin sila mo gamit ang tangki di gira. Ang ilang gigamit ron, drones and missiles katropang dyan, Lee. Inig-attack sa US kanto sa teritoryo sa Iran. Ang Iran mubaos og palupad sa ilang drones and missiles going to the Gulf countries. Unsa man eh? United Arab Emirates. Ha? Naa din na mga katropa ang Saudi Arabia. Naa din na mga katropa ang Qatar. Naa din na ang Iraq. Naa din na ang Oman.

0: karon kadi na ang kwait og barin. Sumaon ni sila yung mga casualties in town nga mga nasod yung tropang dyan ni. Mao may madali-dali sa Iran. Di ba sila kabawasan?
1: Ay na.
0: Mudako yun ning gubata.
1: Pero mao lang gikita dre, mapagan tayo ni katropang Philip. Paganta?
0: Lima ka-unsi, sunod simana, gato kang gini mo. Dako na po ng usbaw. Nawa na'y makalabang ang barko magkatropa gikan dito sa Middle East going to countries like Philippines, paingon dito sa Singapore, paingon dito sa India. Ambot, di ko sigurado sa'yo na.
2: Ay, Bullseye!
0: Ako, kulbaan ko, mabalik na po ng 100 katropa ganyan.
1: Alas sa sigig ampo niya.
0: Kulbaan yan, Iko! Iwa na makaagi din, haasa man tamang umbra!
1: Eh, relax lang ka diya. Salig na sa itong Presidente BBM. Siyari, bahala.
0: Nakatumingon tayo nga. Pag-iwan lang ang barko sa Pilipinas. Diyawa naman ang barko.
1: Anyway, sa Picas bahin, katropa ka Philip, timbrihin niya ko ng katropang rap-rap. Naarba sila dool sa baga gasolinahan. Kay para at least baga katropa, matanaw na itong pila namang gay presyo. Gahapon, huwag man kayo yung naglinya ng mga scan.
0: Pagkagabi eh.
1: Kagabi na. Gabi, naman ko ni Gawas ka
0: naman
1: ka,
0: naman ka, nangandam naman ka, stretching naman ka
1: dito. Busy mo ko sinuatay. Uy, nagsuwat ko gabi. Tanawa, daghan pa ko
0: nasuwat. Humanas, basket!
1: Pag, sawa pang basket.
0: Wapa!
1: Hapon, nag... Tanawa ang page. Wala, alas 3 pa lang. Alas 3. Pag alas 4, suwat.
0: Hantod ka alas 6 eh.
1: Hantod alas 6, Sinja.
0: Sa Sinja.
1: Pag alas City, wala kay Dua. Wala, basketball kami.
0: Basta, pila ka liga yung mga iduan, Sara?
1: Asa?
0: Dosa, Dua. Pila ka liga ba? Dua, man lang yung liga.
1: Sara, akong giduan. Hindi, akong giduan nga liga ron, upat.
0: Upat.
1: Ang usdoa na ko gabi, Usara. Ang naade sa mong barangay, Dua man lang kaliga sa mong barangay, akong giduan kay 35 pataas o
0: okay. Gopin. Wala pang kita scoring niyo.
1: What? Hey, Romeo, best player.
0: Hindi, pwede sa tato nga. Itali dito ang pilakabok na sikhan.
1: Pero, kuan man.
0: Ako nang ihangyo dito. Ako nang IPM.
1: Gabi, ang akong duwa.
0: Sa
1: gabi.
0: Guni at kabataan ba? Diba? Ako IPM.
1: Ang duwa na ko gabi.
0: Basta si Danley, my best player. Ako yung nun, apila dito ang pilakabok siko.
1: Di ba ko manigtugod? Ang duwa na ko gabi, more gradion rondo.
0: Kasi
1: na-assist ka! Woo! Yabis! Di ka ko nga, di ka kumit, sa? 200 ka assist! Duhaan mo gabi, katropa ka Philip. Dugay ko nakatog, tanawa. Kabantay ko sa imong mga posting, mga... Nanong di magkamatog, og sa'yo, nga sa'yo, magka... Harap, mumpost, og balita, alas 12 itong ang gabi!
0: Wapa ma!
1: Wapa ma, ungo!
0: Wapa! Pero ganahan ko! Para!
1: Libre na ka ba?
0: Libre na ko sa biyahe.
1: Ay, nako.
0: Di na ko magmotor. Wala na ko yung maintenance.
1: Pero anyway, sa Picas Kabahin, unyan na tamang motbot.
0: Ay, ito
1: sa Picas Kabahin. Bullseye. Dahil lalaki, trending kay social media. I don't know, na kay video ini katropang rap-rap. Nilayat mga katropa, lalaki ni nga, matod pa ng labni ng snatch ba? Snatch
0: uy!
1: Nisuway og... Pina-fast and furious?
0: Di mo nilita mo.
1: Milayat diha sa SRP. Bullseye! Although, wa tayo update. O kumusta?
0: Buhay ni, buhay.
1: Buhay, rani. Kaya wa man to kabantay o balitangan na matay. Wa man sa'yo nilutaw nito katropang rap-rap. Pasig mura ni katong salida ni atong muruami. Ugmaoning kalakihan ba? Ugmaoning kalakihan ni upgrade ng mga snatcher.
0: Tagadihan ni, taga-coastal barangay.
1: Tagadihan, ginikatropag Philip. Mayini mo dahil.
0: Kailaan ni, I'm sure, kailaan ni si Kapitan Kuya Mark Miraldez Ermita. Naman na, adiha, kanang Fayada katropang Zanli. Kanang si Silex Dool. Fayada si Silex, nagsisilingan raman na sila, tapad raman na. Ang Kapitan din ha sa Pasil, ha, si Kapitan Amo, Onya Diaz Ermita, din ha sa Dulo Fatima. Kala mo man ilang dagananan din ha. Kailan ni mga kapitana din ha? Sa tanawa ni ninyo din hakap. Kinsa man ni. O niya, ini kaila na ninyo. Sagan na ba ni sad mga minor so... Lisod pag deal ani katropang dyan. Labi na og 13 anyos, 14 anyos. Pais. O niya, ang manglayat din ha sagad. Taga dihara na. Pasil, Ermita, onya ang mga tao taon mga katropa mao'y apiki. Ay nako.
1: Bullseye. Ready na rap? Ready na ang video? Na kay video? Oh, pa na. Una paminawa ninyo kumayo. Takin berbiha lang ipan. Na, na, ha? Paliyaw ko rap, i-play rap.
2: No. Pusil. Bila palayo.
1: Wow. Ang
0: ibukod.
1: Oh, nadakpan ba ni sa mga otoridad? Maunay ang mga mag-snatcher, mang lupad na.
3: Lupad na lisa
1: ka. Di na ginim madakpa, guys. Karoon rin na ginim panahon ni Bibim. Ha? Sa una, ang mga snatcher, madar, magukod, katropang Philip. Ako lagi. Amoran, ako naman yung na-istorya sa radio. Di atong college pa ko, katropang Philip, nakasuwaig ko gukod og snatcher. Nga ako yung gimakmak na ko eh. Di hanapita, kabantay ka ng atbang sa SM. SM ba? San Gold?
0: Oo.
1: Iba San Gold na diya. Ang San Gold, katropang Philip, naanay ali diya kanina. Domingo po man na diya. Naanay ali diya itong mga scene. O niya, katong college pa ko, di magiging ko malimot. Kinilaging bisag pobrita.
0: Ato sa ganito mag-date sa una.
1: Dili, dili. Kining pobrita, but ako, kanina ito,
0: Buton.
1: Magiging pong ko, pero... Mas grabe yung kung hampong iluwa sa una.
0: Ati minasino, Sirela?
1: Kaniron, makinig grabe. Kaya dipindi man is mod, usahay. Magpahambul-hambul sa tarap. Pero galabi
0: yung buton.
1: Mga magiging akong pagkatao, saon man ang hampong iro, magiging po. Pasok malain, di imog mamutbot ko. Sus, katropang Philip, ang hitabo, usog yung kayo ng silver sa... Na!
0: Tinawa.
1: Grabiha,
0: inumlog ka. Ako na ako silver, son. Ako silver.
1: Sos niya, naman ko silver ato kay bago kong na-release na tos dawat-dawat. Uso man dawat-dawat ka lang gaman sa una.
0: Ikaw may unang dawat.
1: First year call, ikaw upat ko.
0: Ikaw upat, ah. Okay.
1: Ang unang dawat, papa, doon na si Lig. Sos, grabe na si papa.
0: Sila kakauti mo.
1: Sara. Sara. Atay kwarta ka, tropang Philip. Unya, kamira mo to mga... Ato yun na, standby, pamangko. Kay, is dyan talaga is college. Okay, pag-release yun ako sa dawat, kapalit yung silver, 2,000.
0: Mahal
1: kanang
0: na kayo.
1: 2,000 niya, 2,14 na nampag.
0: 20,000 na ron.
1: Sus! Kahit tungod ba ito, naamang ko'y cross nga. Kuhan, kaya ingon mo sila, basta na'y cross. Uso man ito, bindisil.
0: Bindisil.
1: Pero ako na agig kaupaw. Pero, ang uso ko na itong salida, Fast and Furious 1. Kabantay ka itong bindisil kanina ito nilaya sa atop. Gadag mo ito! O na, ang iyang kwintas niya ito,
0: na'y cross.
1: Naaman to'y cross.
0: Ah, okay.
1: O na, sos, pila re-istorya, nakapalit siya kong silver. So,
0: bot pa sa mga idol ni mas bindisil.
1: Idol ako. Sos, kanina ito, kanang sa ITY na uniform.
0: Wala, wala.
1: Diba, ang mapalit ka o kanang kwintas, kanang lauman, gano'n na mo sinila. Man, di mo naingon nga. Ako kitong...
0: Ay, iyong mapakita!
1: Pagkabot-buton, di man ko magpulo sa una, mag-t-shirt naman ko.
0: T-shirt ra ka.
1: Sos, imbes arenas lawam rap, ang katurang dagko mo'y pakita. Ako wa din rin man. Una kanin, taga-bukid ka, di tatsuito syudad in town, katropang rap-rap. Bukid na kami in town. Sus. Nakabi ako. Labnihon bitaw nagbata.
0: Okay. Dito sa SM.
1: Buwang-buwang sa Tomon Drive. Sakay ko pasiruan. Di ko malimot akong gisakyan. Di ba ito 12 L? Porque yala mo lang 12 L. Limot na lagi ko.
0: Labangon.
1: Labangon mo ko po yun. Akong lula, labangon man.
0: Porque yala 12 L.
1: Adili. Waraga. Basta, dili mo na mo agig SM ng 12 L.
0: Base,
1: ano yun? Yala mo na.
0: Basta, ko na.
1: Basta si IT ko gikan. Dili ko SM. Sos, katropang Philip. Gilap ni bitaw na.
0: Okay. Human? Na,
1: nakuha agad. Inidakadaga na. Nihunong man ang driver dong. Kukura! Niya taas. Okay.
0: Taas.
1: Nagukuran ginako katropang Philip. Gimakmak na kumay. Gibit-bit ako sa police station. Pero pagkahuman, ginginang ko sa police dong. Ay nag-usba dong. Minor sa gato. Pero, siya nga, matay dong. Ugidunggab pa ka dong. Matay, di na kitang dahan eh.
0: Di naman na ibang
1: muna itong na-realize na ako. Sos, Maito sa una, wa paskate kay pagkinaon sa.
0: Sokol, sokol ka.
1: Karon mawili man ta kay na paskate. Di ba ta ko dili ka.
0: Mata pa kay. Basig 12 dito ingos ka tropa Junjun Albert.
1: Basta dia si IT mo go back gate magyo ko magsakyanan. Kay ako dia man ko puyo sa
0: 3 de Abril na.
1: Donyo Maria Uno.
0: 3 de Abril no.
1: Basta si IT na limot ko mabalik 12 dito. Back gate ko back gate. Di man ko moagig front. Gawas ug muli ko in taos probinsya. Nang college ko diri mo ko puyo sa Dunya Maria.
0: Ma Dunya Maria Village.
1: Unya na? ang back gate sa di sa kito mangita uniform so na.
0: Ah.
1: Front gate.
0: Ay, klaro gate, kayo, klaro kayo. Ang guardya to imo na sang gitalayan.
1: Di sa di mga amigo, inimigo lang, inimigo sa ka na magtagi
0: ata na tani mo.
1: Adele sa di. Ang katong tindira ka. Ayun. Pero atong balikan tanaw para ko ning hitabuha. Murag, pwede himo ang stuntman. Saan na ka nagmulayat? Unsa na kataas diha katropang Philip?
0: Asay! Ah? Kaya na katropang Jan Lee, di na mo minus mga...
1: Pero, ang akong kwan ba nga, asta diha napita, doon ay mga kawatag pitaka. Kay kasagaran, atong college pa ko katropang Philip, kay kanilagin taga-probinsya, sakay ko South Bus Terminal. Inigawas na mo des terminal, mo ana gitong konduktor. Nga, kuhan, oy, kanang, ayaw mo padool kayo sa, kuhan, ayaw kayo mo padool sa bintana. Labi na, magsilpon-silpon ka.
0: Kaya, dahil lang pagkuha.
1: Nindot na magsilpon ka na yan, ito, ititutin.
0: Sa una,
1: ititutin niya. Kuha mo yung screensaver sa
0: SPC. Finland man to, Finland. No. Kanin ka, tropang, jali, katuo ko ba? Kasi ang gilabnihan, ano, kaning...
1: Di, tingali ako.
0: Kaning motor ba? Kaning nagukod ba?
1: Doon na yung posibilidad. Ginukuray sila.
0: Oh, katuo. Di ba ni police ang kaning kuhan?
1: Standby lang rin doon taon. Kaya ato nilang sa iroon.
0: Kaya nilang sa siguro police.
1: Kuyawa aning hitabua.
0: Kaya ba? Kaya nanaog katropang dyan, liba? Kabantay ka ni
1: Kasa? Kaya nira bang lugar, ha? Dili ni daghan kayong mamato. Hinumdum ka, katropang Philip. Daghang motorista ang nangreklamo. Kaya dili nagpita daghang mamato. Niya karoon na ana sa ibang snatch.
0: Saan na? Sila, inig humagbato, magambak niya po ni mga animal. Sumao ni.
1: So ni upgrade ni mga bata, ah. Bata man eh. Hindi mo kumutuog hamtong ni. Kaya hamtong ka, doon na kay reservations. Namdom ka, ang kaniyan. Tob, sos, gusto kayo musaka.
0: Minor pa ni, minor pa ni.
1: Og bata noon ka, katropang rap-rap, huwag man kayo kukahadlok. Og makasiko ko, og mapriso ko, huwag masaya mingita na ko. Pero wala na kay uyab nga lapyo sa gayo, okay? Huwag ka maghahato, ha?
0: Kani katropang dyan, ang cellphone niyang gikuhaan ni. Huwag di ka po niya ang puslan.
1: Inaamasay ka tong... Nani, ako ah, di ma- pwede rin ni Stubig.
0: Oo, hindi, mahal mo ni mo.
1: Mamili ito kang cellphone niya, butir bro. Pero tanawa, usahon pa man ato pag-uko din eh. Ang aang masagpatambayan ta nagtanod, yan dagat. No. Hindi, handa pita, saho man mo pagtao ng CCTV, ngawa man na yan.
0: Mas nindot ni Katropang Jan Lee, gamit na on tatong gibutang ni Mayor Nestor Archibald.
1: Bate, katong sa mga tarpulin?
0: Tarpulin ba?
1: Hindi, usar masagkasahid. Ang asahid naman atos karbon. Asahid naman atos pasil para di makita ang basura.
0: Oy!
1: Pero kani, katropang Philip, tanawar ko ng pinagbabawal na teknik. Why nakahimo na? Gibit-bit ang chinilas. Bit na chinilas. Ang ikup tanong.
0: Chinilas
1: ni chinilas. Oh, chinilas. Pika cellphone. Mura lagi katong salidang muruami. No. Pero ang gandag viral sa video, dili ang paglayat. Katoo, shit. Tanawa ni hitabo ah. I-play good rap, i-balik rap from the top tarap oh. Tanawang linayat tano.
0: Anad ka na, kanas diha.
1: Mangita. Why pagduha-duha?
0: Mangita kong video nga nangaligo na sila, nangambak diha. Why siguro mao ni?
1: Kani ang samay mahimo sa atong gobyerno. O samay mahimo sa gobyerno katropag Philip nga ingon ani, sus paita no? Lisura ining kalakiha in town, mga katropa. Paita. Ingon ani na. Ingon rabang PNP gahapon. Ingon rabang si idol na to, Uncle Junbe Crimulya. Ingon sad si Auntie Claire nga, niubos ang crime rate sa Pilipinas. By 20%. Sa tanawag, unsay nahitabo. Ang mga snatcher, mga katropa, manglupad na. Why ko kahadlok? Bahala na kung saan nag-itas-on katropang Philip sa ilang layatan. Importante, makuha ang ilang tumong. Bulls. Tanbayron, taon-taon. Ato ng siren ang dugang detalye.

0: samtang sa pikasbahin. Bank records, amlak o tax record ni VP Sara. Og bana ni ini, ipasomo na sa Senado. Although matod pang Senator Cayetano, magpagawa siyang ihang kaugalingon. Pagsupak, katropang Philip. Og sa pipilah ka mga senador, kay ang nipadaya gapon nga mukuyog ni Cayetano, nga supak ba? Ini.
1: Senator Ruben.
0: Wala pa sa pagkagapon. Kini, ato ni hisgutan o kisay mo ubang Cayetano, gumikan kay posible ni nga, mauna ni ang vote sa impeachment.
1: Kala.
0: Una, Cayetano. Alan Peter, akong pasabot.
1: Former Senate President.
0: Senate President o mga wakabot sa kabuan.
1: Sobra buwan kapin. Buwan kapin.
0: Sunod, Camille Villar. Doon na sila. Amy Marcos,
1: tulo.
0: Ingon man, katropa ka Philip, Senator Loren Ligarda.
1: Upan.
0: Napilegi kinahanglan aron makonvict si VP Sara.
1: 16 votes.
0: So kinaglag siyam, di mo buto.
1: Okay.
0: Now, ang kaning duha, priso naman.
1: So di ka buto.
0: So, unom na.
1: Unom na.
0: Kaya kung makabuto to, I doubt og mabuto to against VP Sara. Kaya na priso to sila tungod kay ilang ikontrang administrasyon. Mm-hmm. Now, kisa may posible pa nga
1: Musupak.
0: Oh, now.
1: Senator Bunggo.
0: Bunggo, murag mo nilang gihugon-hugon nga way siguro.
1: Way siguro.
0: Rubin Padilla.
1: Kaya di ko matuo.
0: Rubin Padilla, klaro gini.
1: Wala.
0: Ikapitos, Rubin.
1: Ikapito.
0: Ikawalo, Pia Cayetano.
1: So,
0: saan lay kuwang? Si Mark Villar na apa?
1: Napas
0: Bunggo.
1: Si, kuwan? Si Senator Bato. O po ito, mapaiskinta.
0: Tulo naman
1: counted
0: sila, no?
1: Counted ba to?
0: Wala.
1: Wala. Tulo na may mawagtang. 21 na malala sila ron.
0: Ako, it's VP Sara, ini.
1: Oh, 21 na malala sila.
0: Napo naman itong kwenta.
1: Ang labing daghan nga makuha sa grupo karon sa administrasyon sa Senado.
0: Yes.
1: 14.
0: Pinakadaghana na. Wapa na siguro. Kay magkadugay ng impeachment, magka-week ang gahom sa presidente. Kay hapit naman siyang ilisan. Magsugod na po ni Bale.
1: Ang presiding officer?
0: Dodoaan pa na si Chief Escudero. Kay posible man nga kaning kan si Escudero duwa ni. Posible man eh.
1: Survival on ya.
0: Silang Joel Villanueva, posible mang duwa ni ila.
1: Wata kay ba?
0: Best and Byron Toto, tiwason ta ni. Samtang sa bigas bahin.
1: Oy! Tropang dyan ni.
0: Yes.
1: Ang labing gidudahan nga may utok sa tanan. Misuway pagbiya.
0: Pero nitingog siya gabi, siya di natin nood, oy.
1: Ha?
0: Di natin nood.
1: Na balita.
0: Insinuation lang ko, no? Pero may paibaw mga ombudsman, di ba? Itong nakalabay.
1: Aray, makita sa ombudsman. Salig kayo sa ombudsman, oy.
0: 3 months ago, ingon nga luto na.
1: Pero,
0: pagod naman tingin na ron na, ing?
1: Katropan dyan, oy. Huna-una, ha? Ang iyang bata-bata nga si Saldico, asa
0: yes. Andron?
1: Wata kibaw. Bata-bata.
0: Pero ni, padayag ang namay spokesperson si
1: Speaker
0: Martin Romualdez. Kaya hapon magkakitabo ini. Ningong ombudsman, nga mo file sila plunder nga kaso ni Martin Romualdez,
1: pero,
0: og Saldico. Pero, katropang Philip,
1: preliminary investigation. Preliminary kang Marcolita og kang Singoy.
0: Makaabot og tulok adlaw kang Singoy.
1: Preliminary.
0: Kani, posible ni nga i-announce ning BBM. Kay, karong Lunes pohon, sunod semana.
1: So na.
0: Now, gahapon, may gawas ang survey. SWS gahapon. Bagong survey.
1: Ang
0: trust rating ni Presidente BBM, naka-create og record.
1: Kay?
0: Pinaka-ubos na record sa ikumparar sa tanang Presidente sa Pilipinas. Trust rating ni. Gilales ron nga.
1: Wa ka ni mabali.
0: Mingon mo nga, si Sara mo'y betrayal of public, nakabitray sa public trust. Pero tanaw ni mong survey, the most trusted survey itong basihan.
1: Survey,
0: I am not saying this is correct.
1: Pero but survey katrapang dyan, Lee.
0: Ang survey sa SWS, nagingon nga, sa tanang elected official sa Pilipinas, hilabi na sa dagkog ranggo, si VP Sara mo'y pinakagisaligan sa mga tao. Uni ang pinakawa sa ligi, si BBM.
1: Bullseye! Ay, sabutin mo ka na yung impeachment sa balin eh.
0: Murag di sa takaingon. Standby ron taon-taon mga katropa. Ito ng hatagan o igong pagtagad samtang sa pikas bahin. Standby sa pagbalik. Una sa tag-checks, pag-asa, gumikan kay Matod pa, di ay low pressure. Nga posible ning mahimong bagyo tungod sa bagat. Standby, ito sa Riga Palotson, ang pipila, kabaghan na espay numdum. Muna karong adlaw si Director Matibag.
2: Oy!
0: Focus na ron sa sinuwatay ron.
2: Sinuwatay na.
0: Arit ang Director Matibag.
2: Umasa ito, babahaw.
0: Na.
3: Oras sa Exafam Cebu, Filipinas. Tanoday, malas 9:04.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santone Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santone Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santone Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santone Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mikey, usara ko sa Sean Walker. Tungod sa katapos

0: aning santong vitamin C, matagad daw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: No smoking. Pwede na siguro kung manabakong dinigay. No smoking.
3: Oy, polisya. Tapok ni. Ano na ni Grillo mga dinig?
2: Patawag ka pa lang ka, sir. Katanawa ko lang kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O, pasaw. No smoking. Masang tibisaya sa nose. Di ba ilong?
3: Ngay. Ayaw!

0: Tika, mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako'y saka consular agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time ng extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consumer sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:11 na katropa ka Philippines. Kining maong time check mga katropa, getod gini ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon na po ni collagen. Nakapaputi and of course, magkapahami sa ito ang panit. Ang Santhone Gold Coffee Mix.
0: Bullseye!
2: Check ko na ito katropang rap-rap o pag-asa. Sa aero na nato katropang Philip, gusto na ba yung latest weather forecast? Huh? Matod pa, di ako na'y posible mahimong bagyo. Tungod sa habagat. Kaya dirira ba sa ato katropang Philip? Sus, gamayin kihol, baha, gahapon. Okay. Gahapon, ba itong purting baha, astisa?
3: Oh, baha.
2: Ha? Huh? Ito na kalabay ng adlaw, di as kolon mga katropa, wa pagayin tayo bagyo. Kani ang uwan, dili kayo kusog, pero tanawa ang resulta. Ha? Deris, sugbo, labinigid Cebu City. Kami problema sa amo, katropang Philip, kay wa mami makasinati dito pagbaha. Pero ang kanimang kong mga crowded kay mga lugar, diri importante kayo ng mga flood control, mga dagko ng mga kanal. Kay sikit-sikit ba yung mga bahay, katropang rap-rap, dako kay posibilidad nga ang tungod sa nis mga tao, ang mga basura mo stack up diha. Pero at the end of the day, di atay mga taong gipang swildoan, di amay gobyerno. Mabito ning nikalta sila sa tong tax pertindag ko at agboys. Oh. Tibok kalibutan, usa ang Pilipinas sa pinakadagkog tax. Pero the problem is why return nga tos mga tao? Dito sa Amerika, dako pa man nag-tax na to. So bang nasol gito sa Europe, naggo ka rin silang tax. But okay lang, ilang ospital libre.
3: That's right.
2: Ilang pag-eskwila libre, yun niya quality. Diri sa ato, di ka mo atong private ang butlang. Maayo man yung mga maestras public katropa ka Philip. But the question is, or the problem is, purtindaghan na sa nilag mga tinunan. Di mafokusan ang bata. So nang kanag 1:50, 1:40. Ha? Ang uban pang mga maestra, iyang gi-specialize nga subject math, gipatudlog English.
3: No.
2: Lami na sa elementary, gani kita sa una, sa mentor experience.
3: Saan may maestra na to?
2: Oh! Saan pag, kaya di biya, ang tao biya katropang Philip, di mo kumutuan ng kanang jack of all trades, most of the time, master of nana. Doon nagyog kay butang nga, maayo ka. Pero iskutan ta na rin ang taon, ato sa i-check ang pag-asa baktan.
0: XFM Weather Update.
2: Nagka-standby na sa katropang Everti News. Sir, may buntag. Kumusta ang lakas panahon na to?
4: Yes, may buntag, sir. May buntag sa atong tanang ikaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlaw Martes. Ang hanging habagat o southwest monsoon ang kanilang nakapekto din sa Mindanao. Lakit na po ang kasadpang bahin sa Luzon of Visayas. Samtang, ano na po kita ay gina-monitor sa low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility o kaganihang kadlaon ulay kining nasikatan sa kalayong 165 kilometers ilangay sa southeastern Luzon. Ang nayong LPA aduna kini medium chance or 50% na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkakaron wala kini direktang epekto sa bisan asang parte sa atong nasod o sa atong pagbanabana, posible kining musulod sa Philippine Area of Responsibility karong hapon or ugma sa buntag. Ang ngayong LPA, mahiyo magaling usa ka bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility at o kining tawgon o Quiapo. Si Quiapo, ang pinakataas na kapusbo na posibleng abton ani is isip sa tropical storm. Ang angayan na ato ni monitor sa musunod na mga adlaw, although sa pagkakaroon ang atong nakita mo igo ni siya or mo labay dinhi sa may northern portion sa Luzon Island.
2: So wala ni direktang epekto diri sa ato sugbo, sir, mahimo gining bagyo?
4: Yes, so wala kini direktang epekto, pero habang magtikadol kini, posible ni ining katakon ang habagat mo hinungdan sa madagumo na itong kalangitan. Balan sa kalat-kalat na pag-uwan, panugugog kilad sa dapong bahin sa Kabisayaan. Labihan na din ipag-abot sa Huwebes hangtod sa weekend. Sa pagkarong adlaw, ang kita din sa Central Visayas, makasinati ihapon sa maayong tempo sa panahon. Doon na kita ay medyo mapanganoron nga sa mga panganorong kalangitan. Doon na higayon sa mga lumalabay ng mga patak-patak ng mga pag-uwan, panugugog kilad tungod sa mga localized thunderstorm. Tama na lang sa itong nasinati kagahapon na mga pusog na pag-uwan. Kanyang mga pag-uwan na, mas taas ang tsansa na masinati ni nato sa hapon hangtod sa kaldaon o kini maglugay sa usa hangtod sa daw ka oras na pininubanan sa mga panuput ko. Dilat maong angayan na magbantay kita sa tropical at thunderstorm advisory ni kandinhi sa DOST Pag-asa. Samtang ang atong hangin o kadagatan para sa Visayas na IT9 nga sa kasarangan na pagkos na nagagikan sa bagatan kasadpan nga sa kasadpan kinang kadagatan at unapikinay nga sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang atong temperatura din sa Tibuok Provincia sa Tubo, Karong Adlawa, posibleng na sa 26-32 degrees Celsius. Ang atong dagat mo punas karong alas 9:30 sa buntag o mutaw po dyan ang alas 3:19 sa hapon. Philippine Standard Time, manakita sa 9:16 a.m. Huwag nga itong haring adlaw mo sa loob po niyang 6:10 p.m. O ka ng latest, si Kadinis ng USP Pag-asa sa Kayas, Kinis Ever Centennial, nagpahinumdog na sa pagbabagong panahon. At doon ay Pag-asa sa pag-informasyon. Dagang salamat sa iyong munda.
0: XFM Weather Update. Weather
2: salamat ka tropang Evertinio, Gikas Pag-asa, Baktan.
0: Bullseye!
2: Now sa Pikas Bahin, sayo-sayuhan, taning ito gabagabalita. Kumikan kayo di ay uyuan nga hubog, sikop human mamunal o butilyas yan pagkumangkot.
3: No.
2: O, lagi ni mag-inom ka tropang Philip ba?
3: Nga dili isods tiyan.
2: Di isods tiyan. Ari in taos o ibutang. Simple na maganda mag-inom ka diya. Ayaw lagi pa sigluhag. Monang mahubog ka na yun. Mayig itudlo. Ako.
3: Nanagay kayo mga pinagbabawa.
2: Sa katropang Philip, sa tagay-tagay lang, di na sa kuingon mga maingon tapo nga may durante ba? Mikan kay nagian naman gigon ng kamang-kamang katropang rap. Although karon, di naman kuingon, di kuingon bawal mo inom. Pero rare gyud kayo ko inom. May lagsaw sa katuig, ka-30. Ayun. Di tagsar gyud kay ko inom katropang Philip og nya inom sad gali ko. Doon na po yung limot. Limot.
3: Limot ba yan naman?
2: Doon na yung limit.
3: Ah, limit.
2: Di na sa kumuinom, gawas sa among balay. Diya, aramang ko katropang Philip.
3: Mahala, mangimbitar na lang ka na mo, ato ta sa amo.
2: Dito, oh, inom, gusto kang inom ta, ato ta sa amo. Kaya magkinaon sa matog, rako na yun.
3: Oo, itinaw.
2: Niya,
3: ang imong bisita mahubog na sa kay kwarto.
2: Oo, may problema. Basta, di lang sa mo sa gatos kabuok. Na di lang sa mo mag-inarte. Manghimasa lang ka.
3: Di, matawag naman may fourth floor. Okay naman may.
2: Di ba? Manghima, pero ang plano, ang sabo na to, mag-inom gali, manghimasa agad sa ripa mato.
3: Himasa, no?
5: No.
2: Adi ka katog na, may sahog.
5: No.
2: Katanawan ni Hitabua, guwang narabanis tatay in town. Ha? Tuwa, nagtingka goals prison, tungod siyang kahubog. Ha? Giposposan ng iyang pag-umangkog butilya. Teka, standby na speakers, linyas, katropang Eric Amaro.
0: Live report.
2: Katropang Eric?
6: Bye, ka, buntaga, katropang Jenny, katropang Philip, mga katropa, kasog physical injury, no? Aga, gihikay na, bato ka nyo sa kasaysinta, inoy bi anyos nga mahugran ng uyuan, na human sabi nga, namuspos, o butilya sa ulo po, siyang 29 anyos nga pag-umangkon, dili ninita mo, katropang Jenny, katropang Philip, mga kaigsunan, sa may sitio Kamangkalan Uno, Barangay Bulacau, Sudad sa Subo, alas 9 kaga PE. Ang dinakpad, maoning uyuan nga si kinipog Tatay Edgardo de la Cruz. No? O samtang, ang kinipog yung mapagumangkon, maoning si John Del de la Cruz de los Tricoc, at rupaga Charlie, 29 anyos kay una to, nag-tagay-tagay rani, kining suspitsado, uban po ning biktima, iropong pagumangkod ka itong dyan, o pipila ka mga kaubanan, apan dito, matun pa, taliwa sa ilang kinipong kining panagtagay, kining nagkalaom, ilang panagtagay ka itong dyan, doon na yung mga istorya nga wa nagkasinabot niya kalabang usaha na katupan dyan. Siguro, konti sinamugay. Kinibag ang usa di pampalupig. Sumotog, kuha na, kalabang nanay mga panaglalis. Ang tod nga, nito mao ang gihulagway nga mainito ka panaglalis. Taliwa sa maong mainito.
2: O sa may gilalisan din nila katropang Philip, katropang Eric nga init yung kayo.
6: Ang suspitsado, di na kayo sa kainumdom kay hubog manggisa pag sa
2: maunin na kadaglisod
6: sa hubog lagi.
2: Pero wala sila eh. Kanang karaan bitaw nga away. Kaya kasagaran aning mahubog manggog ka. Di ba kumuto anang ganang istorya nila nga og mahubog ka, malimot, mate, maglisod ko anang to. Kung gini, doon na yung posibilidad nga, doon na yung karaang pagdumot ba kay ang wine katropang Philip muhatag na nimo bitaw og kanang usay muhatag nimo guts, muhatag nimo dihag courage nga mosultis tinuod. Usay manggawas mang kuan ang imong mga feelings diha manggawas daghan bitaw kay na kanang bag-o ra mo nagbuwag rap. Atawagan din ni mong ex. Dami ta na ako mo.
3: Challenge mo sa kasi mo ang mga amigo.
2: Oh, okay. Ay, nya nya nya nya nya. Dinagin ni mo love, ha?
3: Pero alam mo nga, ay balik rin sa
2: lakay. Ha, unya. Pero ang
3: nawag rato, nawag
2: ang pinagbabawal na teknik kaya kay og magkauyab mo ana ka tropang Eric. Do nagin mo yung mga mutual friends. Maabot mo gina ka tropang Philip. Ang pinagbabawal ka teknik, imo na sugod yung amigo, babe, babe. Ingnar ko dog kung ex nga na disgrasya ako.
3: Pag-agay mo na nimo. Sa ka na lang.
2: Wala well, like ko kasuway. Ano kay? Usahan mo na ko pagka-disgrasya. Nga, huwag mo kay mutol sa.
3: Mausad.
2: O, sa kristakyanan. So, di posible kayo. Kay, mana to nga. Oh, ano na disgrasya mo na. Ako hinanggaw ka tong naong nga.
3: Maroon ato.
2: Yung nabay. Yung nasa nimo, nawadaan itong kwarta. Sige, ah, wadaan ka itong kwarta ka. Hiniktan mo na yung kwarta. Pero, di ko mo to bitawan ang katropang Eric nga. Kanang, huwag mahubog ka, malimot.
6: Mao ni iyang gi-debate.
2: Makahinom-dom, hinom kag mahubog. Kay katong mga karaan na kayong problema, imo mo itong balik-balikon.
6: Mao ni
2: kag pero sila karaang lales.
6: Ang uyuan, murag na siya ba'y punto ba nga gusto siguro siya nga ang iyang pag-umangkod, musanong katapang dyan ni. Pero wa ma musanong, misupak man hinom katapang dyan ni.
2: Pero mao, nagiwa na siya kay Bao kung sa iyang gi... Kuan, kung sa iyang ipasanong.
6: Wa na siya makadetalye katapang
2: dyan. Pasaw ni Maoy, ginitawahan nag mahubog.
6: Maoy,
2: Maoy,
6: ka,
2: Maoy.
6: Maoy, Maoy initial ka, Conrad, kasayuran, katapang dyan, Linga. Basta mahubog, nani sa gin, nagi gawa sa gin ng...
2: Maingo na, di na lang ni Paimnon, ibahog na lang na diha.
6: Katapang dyan, di ba ka, ikuan na lang, mura bag dextrose, i-director the veins na lang, katapang dyan, katapang Pilip para togrit so.
2: Kumusta man in town, katropang Eric, ang pag-umangkod nga gipuspusag butilya?
6: Kasi yung ulo, katapang dyan eh, buak pang ibutilya sa ulo, matod pa, unya, aga biktima, nakasusunod.
2: Doa para sa ospital!
6: Dali nga gida sa akin ipong tambalanan niyang suspitsado, nga under the influence of liquor, ni, kuhanin siya, tanggong karon sa Ineon Police Station. Na ngayon pa ito siya pasailo, ato ko ni padungog katapang, rap-rap, kuhan lang, mga 10 seconds lang, sa pagpangayang pasailo.
7: Yeah, ikaw tuloy, lagpan man tumala muna ng butilya, may mong pagumangkong rapon.
8: Ako to, ako nga mo.
7: Nga naman to, karang nakainom ka, bukan?
8: Inom nga gamay, gamay.
7: Saan may tagay sa nimo?
8: Bino.
7: Wala po?
8: Yeah. 65.
7: Ben! Oh, palawagan nimo si mo.
8: Ben! Di sana ka to, nga kaulong kan, alam ko, yung mga kayo, alam pala, mga nga na.
2: Mura pa manigwa pa, mahawas eh.
8: Alam, Philip, alam, alam ko. Nakasama ko ninyo, alam ko.
2: Bangog pa man eh.
8: Buto ngayon, may kwarta na rin, may kwarta na rin, yung dibot, may kwarta na rin. Wabi ko rin kwarta na rin.
7: Sa kwan, di mo isuon. Tawagan ni mo.
8: Ari ako mag-ibot. Meron yung kwamot, tubig mo.
2: Sige, tubig.
7: Pagkahon.
6: Mga tukad ko sa linik, madahas yung kwarta yun nun. Sige, isuon o kinibang isuon man niya ang inahan sa kanipong yung pag-umangkon. So, nga isang tubig, nga isang kwarta. Kailisun ko nun to. So, sa apiswan, kay wag ko rin siya yung kwarta. Way tubig.
2: O, nasa mo na, ikihagin din nila.
6: Kini ato gipaabot karong adlaw kay kagabi.
2: Kay tan-aw nako ang biktima iya pa pangayuag kwarta murag lahi ra gyud. Kuna ka ang mamas biktima pangayuan pa niya kwarta?
3: Igsoon ni niya.
2: Oh, iya may igsoon.
6: Imbis nga sincere apology ngayon
2: log. Pila trabaho? Pila trabaho? Pila ida dinig tatay rek?
6: Sa isinta inoy bi anyo 69 to add to ali.
2: Sus ginawa bastol sa nga pili idara.
3: Ayaw,
2: Rick. O niya, asama yung trabaho?
6: Wala na.
2: Negosyo na eh. Asama na, retired?
6: Kuha na ng katapang dyan. Nagawa na siya.
2: Retired siya pag-standby.
6: Kuha na siya. Standby na lang. Kaya wala na may trabaho.
2: Na ay pamilya?
6: Huwag na ni katapang dyan. Pero maulagin na. Marag, ang iyang ingon, buwag-buwag. Buwag sa asawa. Iyang mga anak. Wapon niya. Marag, nagi something. Nga,
2: nila na ingon tungod sa iyang pagkaplahubog?
6: Maingog-ingon na na, katrabang sadly, base sa mga initial pod nga akin paghulagway nga doon sa suspitsaro. Kaya lagi, maoy, di sa, kuwan na, buwag-buwag ni, ang asawa, yung mga anak, katrabang sadly, niya, mulagi na kay, kuwan man, kanabang mahubog pod ba? Nani, mugaan ang kamot, makapamun og yun, katrabang zani.
2: Maalagi na aligi tao, nga gaan, sige kay kamot, bukalit, naglupad ba? Kaya nga ako, bitaw, doon may surang-surang rang, bukalit naman, buang nga kamot tao, di makontrolo. Kita ka itong interview nga, lumabas ang kandimonyohan ng aking kamay. No. Pero buhay na ang kuhan, Rick. Pero ang kuya mo ka na, nagipuspusan kag butilya ang klat simbako ba? Labi na nabuak yun ang butilya?
6: Ano bang disingan na? Kanang na, kuhan na nabag kining kuhan mito? Yung asama sa kuhan po, ulo?
2: Lisura ni mga tao nga, inani, mga tao nga, kanabitaw, og mahubog, magmaoy. Mana og makainom na hipuso nagsayo.
6: Kuan na mga pamilya-pamilya ra, what if na sila yung lugar nga daghan pug maldito ba?
2: Mao gani, timing na og og muadto na in town og karkar. Timing na mga amaro may maka sus Ginoo.
6: Mga good boy dito. Naga lang, naga. Mga balwarte sa kuan, mga bayad.
2: Adi ni magsilbi dito sa amoy.
3: Diha pala na sa diha. Dapit sa Miguel Iliawa na.
2: Diha pala silang Alex Comendador, sangit na ni.
5: No.
2: Ni kabo to kalang gaman, ay lang Alex ra ni kutok. Mana naman si Alex, ako nang screening dire ko jaro. Ita niya mga ay nagpasaylo. Inani ra ba dakog chance nga kay gibisita ko siyang igsoon nga moy mama sa iyang biktima. Dakog chance Pauli on ra ni.
6: Depende kayo, katulang sanli, sa kuhan nyo.
2: Itigaan sa gilid sa kwartarek, pagpangayo niya sa biktima.
6: Panawagan man to niya na to. So,
2: oh, panawagan na ito.
6: Oh, panawagan. Depende ito. Musanong tong iyang gi. Panawagan, katulang sanli. Oh, kaya mo nagsurok man pong dugo sa kuhan po, igsoon.
2: Normal eh. Ikaw ko na mga igsoon, katulang pagka Philip. Imong anak niya, puspusan lang nagbutilya.
3: Hindi ko mo padahay.
2: Asa ako, padalaan ako gracumin. Lukaan ako.
5: No.
2: Labi na wabay kakibaw sa status ato. Timan eh, ulo mo ikipuspusan o butilya. Ha? Itungod lang sa iyang kahubog, way klaro nga way, nalimot na kaysa ko sa ilang istoryahan. Or nagpalimot-limot. Posible mas nagpalimot-limot.
6: Sakto na.
2: Kaya narabay tao nga, og mahubog, katrobang Eric, porti nagyong buto na, di nagyong magpa-alkansi.
6: Oh, that's right.
2: Oh, saka, saka, ah, kato, akong lulo, matay, grabe ito sa una, saka, angako yung lulo. Ay, mga tao, yung nana nga, magmakainom, ang ilas ang tirada, ang pagpamutmut. Dami, daghan. Ah, ka, suitos ka ng butang. Pa-istoryahan yung magmotor, ah, matay driver san. Istorya kang sakiran, matay driver san, war, may lisensya. Dami, tao yung una na. So, sabi, nagmakainom. Oo, niya, magawas na rin. Ah, kami sa una doon nga, pag sige na dahil kumparar, niya, poro sila, ang kaning biktima, wa kainom.
6: Kala, gamay lang, katapan dyan.
2: Ah, kanang gamay, inom, ragya po na, suporos kayo sila hubog.
3: Why, siguro silang ubana.
2: Nag-contesto sila siya ka, matay's mama ni mo, lupig na ako. Niya, anas sa itong anak, lupig yung kang mama.
5: No.
2: Pasti lang paita in town. Sige, salamat kay katropang Eric.
6: So, katropang ka dyan, at ting sa iro, no, karong dalawa, kung hingpit ba naman sa kaso ng physical injury, kining maong 69 anyos, kaysa nung sposo butili sa ulo sa 29 anyos na nga pagkumangkon. So, here at sa Ayon Plus Station, mga katropa, para malamdagahan yung panguna-una niya, may pag inyong imnon, suyupon, itagay, maghigalaan, kape, nga Santo Plus Comex, kahit the more you drink, the more, the healthier you are, mga kagalaan po. So, Alex, speak sa Pilipinas, sa Pilipinas, sa Katropa, Eric Amaro, Exceptions.
0: XFM Report. Bullseye. This question is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: Oras sa Exafam sa Bufalapina, Standard Time, alas 9:30.
0: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM.
2: Marami!
9: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Kuya, sa akin, humawan. Kaming aking control, 1976, panisya na so good. Dili na nang siya maayo sa antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa unang gabi ko katulong yun. Dili mo nga na akong baba.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa Katrabante sa Davao City Water District. Ako na science field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo, kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. At ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban na kung trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli istingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Taxi driver, bila dahil patag sa metro ba? Bila ba yung kumplitihan di ay?
14: Astang buwang nga ba'y nakalimot mo ni Kukun sa metro?
13: Mo ba? Parehas dahil ba'y? Nalimot si Kukda sa Kupitaka?
14: Ay!
15: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
0: Santon Plus Herbal Oil.
17: Opo, si Ethel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
18: Aasahan
0: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sis the Pain.
19: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo. Kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
20: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes.
22: Abli na.
21: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Yes to Health Clinic.
24: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
25: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
26: Ug matag Domingo.
27: Libre na magpakonsulta sa doktor.
28: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
29: Ug mapalit nimo dinhi
30: ang mga produkto sa Yes to Health.
31: Yes to Health Clinic.
32: Dinhi

0: XFM.
1: XFM.
2: Orasa XFM Cebu, Filipinas Standard Time alas 9:35 na katropa kay Felipe. Inibong time check mga katropa gitod giri kanato sa Sanzon Gold Golf Mix. Ang kape. Ang adunay sa glutathione og collagen. Magkapaputi and of course pagkapahami sa tuwag panita mag Sanzon Gold Coffee Mix.
3: Bullseye.
2: Kapi sa tanin niyo, managawa na may suod na kuha ka tropa kapili.
4: Wala na lang ikinig. Kamay na lang ako. Kamay na lang yan.
2: At tanging asap karong adlaw ka tropa Philip, gumikan kay si NBI Director Melvin Matibag.
5: Uy!
2: Ha? Karon gikatakda mga katropa nga muatubang. Atol sa impeachment hearing batok kang VP Sara. Witness NBI Director Matibag, ako excited ako sila.
4: Excited ako.
2: Pag atubang ni Senador Alan Peter Cayetano.
4: Ano excited ka ka mag
2: naman.
4: Sagad yun si NBI Director Matibag, mao ni magsigig istorya.
2: Karon.
4: Karon, siya mo istorya, pero based sa pangutana.
2: O niya, dili ni niya teritoryo. Kasi sinadong ni. Ang how diri sila si Cayetano.
4: Sila si Cayetano.
2: Pero standby rin to, tiwason tanak. Check ko na ta, gumikan kay sus. Dahil nanook sa kapuyo.
5: Uy!
2: Gilabay pag yung kutsilyo.
0: Ah! Bullseye!
2: Nakadaglisod.
4: Pasaka na ligasa.
2: Maglagot ko din mga laking ingunani ba kayo. Maamong magutang mga tarong.
4: Wala kita ka. Tinuok
2: kita naman lang tulong rap-rap. Pero ang siyempre ni Rezad, tarong sa...
4: Abe, kato mo yung pinakatakong ginato. Ako mo... Vows yung
2: guwato. Ako niya eh.
4: Ha? Di, tarong-tarong ka.
5: Inuang mo na yung mga.
4: Tatarong-tarong. Di naman na, mingon nga.
2: Di ba, inani mo kod, maamong ta.
0: Bullseye!
2: Kay, doon ay mag-awa, i-drop kita mo nga, mungon mo kitang mga laki. Natuwa, natuwa ko, di ba? Iloan di ka. Ano na magkika mo kaon? Ano na? Yeah, gituok in taong kutsu. Gituok ang kapuyo. Regardless sa rason, di na mo magkasabot niya, lapag-uwag na mo. Nung ka maabot bitaw ka tropang rap-rap sa physical life. Lahay naman sa gudang nga isyo o imo na nang tukon. Gilabay pag yung kutsilyo. Isabay ka sugo ni mo nga panguyab binang bayana.
4: Ikaw rin yun.
2: Sulakma raman ng babae manguyab o laki rin. Kos, kung tingin ka ng Philip Serrano, murag may chance ka may. Pero, yung unani na itong mga nao, kani rap-rap gwapo-gwapo, manay kong parar na ko. Saan? Pero ako, amo ko kasuway, ako'y gipanguyaban.
4: Hay.
2: Tigaan ni nung kong kwarta.
4: Hay. Tala kay sugar mami.
2: Wala sa...
4: Tagay mga kwarta.
2: Loy man tag naong.
4: Hindi ay. Sagad sa mga hatag kwarta. Sugar mami na.
2: Nili ay. Yun yarong bata pa.
4: Ay bata ba ay.
2: Sige nga siguro. Ito pa college ako.
4: Kasi nga, kasi nga, kasi nga. Para mabirin pa yun.
2: Upat man to kabok na limit. Survival mode. Survival mode. Bita ba ya?
4: Mga kalawas to. Gihatag ni mo.
2: Wala ka nang usay, di ta pa bayron sa kantin.
4: Ay! Ito yung mga ingat sa
2: kantin. Oo niya, usahay ka nang may mga sukli-sukli.

0: Dig langit og yuta nga.
1: Ah, yuta rawa mo kung lapos langit.
0: Ah, di ba? Ako, pagpanguyab na kong kate, nagtuog is kate nga. Secret millionaire ko, oy!
1: Yeah, pagtuon niya, wala, wala. Revealed millionaire na.
0: Wala na, mati naman, kaya na namas katliya.
1: Katliya, wala.
0: Pero sa una, ba? No, yun. Sunang ka, tungod sa kong kabot-buto, nang huwam ko, nagpa-picture ako sa kyanan. Itong sakyanan ako sa una. Nangutang kong sakyanan, oy! Ah, lagi!
1: Mata, nangutang ka.
0: Kaingong mas kate nga, ganahan man kong na car. Anay ko ha, pagkaugma!
1: Bagay, si kate, huwag magkiti atong long hair. Ano yung car, long hair?
0: Asa?
1: Long hair.
0: Long hair. Ako, long hair mo ko sa una. Pagkailan mo kong kate,
1: taas ka buhok.
0: Taas mo kong buhok. Dreads man eh, hinumdom ka. Dreadlocks akong buhok sa una.
1: Mahal kang mintinan sa ito.
0: Mahal ako kayo. So nagkagmaligo ko sa una sa kanang siyarap, tagduha ka oras. Nanaon ako kong, taas mo kong buhok. Nanaon ako, dire nga side, ana. Mabitan ni atras. Di matami yung mga upawon. Pero wapas ako naabot sa imong punto.
1: Ade, kini nga ako. Amater,
0: di man eh, ingunan
1: eh.
0: Di man eh, ingunan eh kung buhok sa una. Nomdom ka, labong, biigi kong buhok.
1: Pero wapay siguro, ikidad ni mo mga 45.
0: Dek, watay mo siya nagod. Sa ano mong amping katropang rap-rap. Siya, mumater yun ang inyong jeans ba?
1: Ang, isa mo na, katong kita mag ni katropang binto sa inheritance.
0: Kwan, katong, kanang... Ay, nako. Pero ato i-check may di anas katropang listen and learn na tayo.
1: Listen and learn na, listen and learn.
0: Katropang Benji, talisik, naka-standby na. Live report. Katropang Benji, o sa may rason, nga nung iya maning gituok?
2: Yes, katropang Jelly, katropang Pilip, o naman na murag mehap nila katropang sa bando ni mundo katropang mga kanibutan tao. Ako, ikaw, katropang Pilip,
0: walang lang. Kanong na-appeal naman sa ka?
1: Ayaw na lang na katropang Bentas.
0: Nali kay Uya Bron. Ogna, ogwa kay uyab sa ato pa di ka buutan.
1: Pila na lang. Manghatag man ay magkadaog.
0: Manglibre kag paniod toron kay apil ka na mo sa mga
1: buutan.
0: Kanang grupo sa mga buutan ba?
2: Wag problema kay anak nung ay ang pitaga ni Kuya Philip.
0: Pero ikaw, sa tinood lang katropang Benji, both naka-agay man sa kag-uyab kay, naanaman kay anak. Pero pag panguyab ni mo, wa ka mamutbot, anak.
2: Mutbot layo sa akin, katropang Benji. Layo sa akin. Gusto ko ito, gamaan ko, nagkinepo,
0: So sa ako bitong gingnan skate sa unab, kanang nakita ni mo sa kalanggaman, ako lang.
1: Ako lang.
0: Kutob maabot sa mong pananaw.
1: Ako lang.
0: Patay ni Tuo masad. Kaya, wah, masya kayo ba ang abot-butong kayo ko?
1: Sala ka na yung tawalag, patilyo mo yung iba? Kaya,
0: permiro na mong date ni Kati ni loan mang tiyo ko.
1: Pila.
0: 200, permiro na kong loan sa Sipay. Karo, dogay na ko, kwanto, buwa magiging ko kasuway loan niya Sipay yun.
1: Matang ako ganito.
0: Ni loan tiyo ko kay, ganang...
1: Nagihatag ni mo Kati?
0: Buwa mang ko yung kwarta niya. Wala na kong gihatag. Ang akong style, nigbayad na ko, kuutol.
1: Kuutol naman talal.
3: No.
1: Kaguya Bintal, nahinang iya. Pimaya mo niya, Gcash.
0: Pimaya? Bati man siyang cellphone mailan. Ano, nindot mo na iPhone, Pilipin mo din eh.
2: Ago, kaputon ka talal. Basta maangkot ko na ikaw.
0: Yate, sramo. Pero wag siya nabot puntong magbalak-balak.
3: No.
0: Pero,
2: Panayon ta?
0: Ay, sa ka, retsa ka ba? Putlon ti kagamay, kadaghan na ba kay kag-boys clip? Dugay kita mahumanan eh.
2: Wala siya boys clip.
0: Mag-istorya sa ta, pero katropang Benji, pila may edad aning tawhana aning suspect?
2: Ang kaning suspect, katropang
0: Benji. Nindot sa rabag buhok? Sa may dagning iyang buhok?
2: Kulat-kulat.
0: Blandi.
1: Ako sa man eh, tinood gina na, dina na, kuhan-kuhan lang.
2: Ya blandian yang buki ang gani ide kada panjer kada Philip murag kamu kamu murag kada Philip kurti uno anyos
1: ano dala mamasangil masaga try tay utso pa ko
2: mo ba ge
1: ang mo ba
2: ug gamay bila sige nim babay
1: may mang ang karon pag istorya ka tropa bintas mangod ni mog tulo ka tuig
0: 41 pa yang pila may ilang anak
2: ang ilang anak kada panjer wa al masuta sa kwan sa penpe pero asa to nebo ando na sa duha ka anak sa to pagpa-Dubai on ya kini kita panjali kita pang Pilip ang tuli ang kini mo si Lentin ito pwede ito milabay nga adlo tapos sa tong pag follow up sa kapulisan sa Balamban gibo check ni police ito na Colonel Ian Makatangay ang agon police major Ian Makatangay ang hepe sa balamban nga tungo sa trauma nga naangkon o gagayin

0: Kahadlok sa kini maong kapuyo nga si Annalyn, 32 anyos di sidiri kini nga ni file og kaso nga akiri kalapasan sa akiri Voice of Violence Against Women's Justice Act o kalapasan sa RA 9262 kini human nga akiri maong suspect nga kapuyo sa pipila ka mga katuigan ang mi akwal ka nang mi target kini og kaning kutsilyo murder ba nga gilabay kutsilyo kini maong biktima. Nya gawas niya na gituok pa akin mga biktima tungod lang sa akining white tino nga panagselos sa kini maong suspect nga tulad sa biktima katuban sila kay kini maong nga biktima sa tulad ko ang impormasyon kanang nanis niya mga akining di gusto ginagbay o niya magkatuloy sa tunguan ang kini maong biktima niya ni ulit at tumalabing adlaw sa ilang panimay ang gabi ang kanyang suspect hubog na nakainom o niya baka mo dito ang kini maong biktima milaw sa pagsusilabay o niya akining nang digaw mo kay mukaon. Tapos, pag-umano kini pagdika mo, nagka-placerpod niya kanyang sa ilang hilidanan. O niya, diyang posul sa kwarto, kaya mag-inis ka ito, Angelica Roman Philip, daw sa pag-usap, kanyang maong suspect ni Sud sa kwarto, tapos nagdag kutsilyo. Huwag magdugay, ang kanyang maong kutsilyo, gi-target, agamuragi itsa, sa amuragi, amuragi dark style, mga pagka-itsa ba, sa kutsilyo, sa kanyang mga babae. May nang galing nga dito, ligos bongbong, kaya huwag ligo pa babae, posible gini nga, masamad ang inyong biktima tungkol sa kalagot sa suspect wak mamaygong iyang kabuyo iyang gidool gilakag o niya gibira o gigituok may lang galing nga niabot ang kanini ang igsoon sa suspect o naawang mato nga gikisapan ang rason ay katapang Philip katapang Jali nga mato bang tungkol sa kasilos grabe kasilos kay bisik o silang ang mga gipang hunahuna kani mong suspect nga doon sa asawa nga doon nila laki bisay ka grabe ka kaning depende sa iyon man kaning tubag sa asa ka buyo nga wagi siya ibaba o ya buwa si laki o tumo lang mato nga tungkol sa kaning napuno na kaning mga kapuyo babae nga si Annalyn nga doon sa siya kapuyo nga lalaki nga suspect nga si Pablito mato nga iyalag nahukman nga pasagad kaso aron mo tagam o gadi na mo sublima sa pag panapat kito kaniya kay Moraga kumbaga nalisang-lisang nga siya sa ane tabo kada banjir kada Philip diyang gitarget kini og kakutsilyo sa masa kini dart paghimong dart ang kini mao nga biktima may nagalit nga naibungbong mga tuwag dito ligo unya dito ang pinakasakit kay gituok siya hapis sa ma kini aga hutdag hangin humas sa pagtuok may nagalit nga nabot ang isuon sa kini mao suspect sa kasamtangan ang kini mao suspect kasi Pablito na prisoner ron diya sa selda sa kini balabang pipi samtang ang kini kasong ato gibot niya kagay na ang kapulisan sa Women's, Children and Protection Desk ng WCPD sa Balamban PNP ni Hikena sa pagpasagad kaso regular filing bago sab sa mga suspect. Maputo ang atambag sa kapulisan labi na sa WCPD nga sa iyan ang sitwasyon ang kaning kaminyoon o kaning palagalipin kinalangkit niya agad hunanaon o garoon na di mo sampos paragaway kung ito paragaway untang ang mag-reception na lang kay kanang sila mo sa magkauban. Maputo nga unta nga dili aron mo sa boss sa kining ang situation agin lang gyud nya dunay pagsimtan nay amatay nga kami noon kung mag-uba magali sa usa ka balay kita man jelly kita pag Philip mo ka na report nga update nga hipos
1: sa wala di na gidi bisla mag-uli kadto man menje
0: tapos gan
1: di na gidi sa mag-uli
0: possible kita man jelly di na mag-uli kay ang kini maong kwan ang kini maong suspect pressure mo sa selda nya wala man ni amato man ni magkatangay wala man ni do dito. So posible nga magkakulit, magbuwag na ang ilang kaining kami, kaining panag-uban, isip Malay Galipin. Report sa Balamban PNP, kaya tropa, sa gihapon ay magkalimot sa mga plus kanay sa Santone Herbal Oil, makatabang matag-anong matanan. Labi na, katundan yung mga kaining panuhots niyan, o katundan mga pamaos galubasan, ihaplas ang Santone Herbal Oil. Hindi mo, sa Yastrohal Incorporated, mapalit sa pamasag butika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaobarik at lamang General Reblado, alang sa Legasyon Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Banjit Talisik, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
1: Salamat katropa ka Banjit Talisik sa ibang report. Balikan na to, katropag Philip, si katropang Eric Amaro, gumikan kay... Eh, nangumpra sa rin. Huwag ang kwarta.
3: Ay,
1: hindi pa ganoon. Saan naman yung mga balita na rin? May naka-standby na speakers linya, katropang rap. Katropang Eric Amaro.
2: Live report.
3: Katropang Janley, katropang Philip, mga kaigalaan na tanggong drikro no sa police station, former police station, kining usaka at lalaki nga, wala, sakto na, no, nangumpra, pero wala din siya'y kwarta. No, motong nga gihida ko, tungkol sa kaso nga pagpangawat, katropang siya na hitabo ni, alas 7.30 ang takna sa Kabuntagon, pero reported ni, mga alas 11.50 na ang takna, no, din sa usa ka convenience store sa kwan po ni Kilid, usa ka gasolinahan diri sa may barangay Lahog, siyudad sa Subo. Ang dinakpan morning si Certain Jeremy, 35 anyos, ulitaw, way trabaho, taga barangay Tisa, siyudad sa Subo. Gireklamo ni siya sa kinipong manager aning usa ka iladong convenience store, no, nga si wala a Certain Alan, 25 anyos, umano sab ni nga matud pa ang kinispinsado nanguha ni siya og sagol-sagol ni usa ka spam na kini pong kwento kining apang sudan ito pagdan niya duha ka kini pong smoke house chicken lunch and meat, duha ka kini pong lain pang kwento brand nga lunch and meat, katapang sila tulo ka kini corn beef niya kwento ni usa ka chili garlic corn beef o kini pong kwani tanan worth 2,047 pesos. Mamanin niya makuha kapag dyan, ginapon niya sa isudlanan, iyang gisod, o niya, wa siya paramdam Diyos cashier, lahos siya dito sa kinipog maoga exit unta, diin ang kaaning maong mga kinawad niya, gisod niya siyang kinipong backpack, no, o niya, na may magdani monitoring po aga kining maong convenience store, sumunto nga na apprehend siya, o dito, nakuha, gikan, na-recover, gikan sa iyang position, kining maong mga kinawad, usab niya nga, kini pong mga dilata unya gi kwarta to kada bagay tag naidang kwarta wa magi dang kwarta sumoto nga gi dadiri sa police station, probable police station, o gi paslak ato patang giswayan sa og kuha og side inuod ba ni ang mga pasangil nga nag grocery siya nga wa si kwarta. So negative na, wa na mo hatag mayag ang kining maoga dinakpan katupag Janling 35 anyos. So karong adlaw gikatag na gibasakang kas maong kaso batok sa kaniya. So far, ito man dyan, mga kilang manito kasigasgikan sa Mapolo Police Station, mga katropa, pati nginita din na karon, agiog na po kayo dito, hapsig mo kalit uguan. Para kondisyon mo, mga kaigsunan sa matatong immune system, no? So, patas na inyong fighting capability, mga kilang batok sa mga sakit-sakit, dapat kape pala, no? Makapalambo na sa atong immune system. Ino mo, o kape nga sa Doblas Comex rich in vitamin C tungod sa kamunggay o gaingoman sa mangustin, mga kahigalan. Good for the heart pa tungod sa omega-3 fatty acid. Palitan na niya sa mga nagunabutikas ng kapit. Kung wala niya, dagan din mo siya Swilt Pharmacy Clinic Canas Ground Floor C Plus sa building diha ko sa Limstate Magaya sa Matera, Cebu City. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas. Iyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
1: Salamat ka, Tropang Eric Amaro, sa mga report. Medyo apikis oras. At lagi, kita-kita at randod-tod. Uban ni NBI Director Matibag. Nagadaghang gaatang ani ka, Tropang Philip. Kaya kanilaging prosesuhan, maningon legal puros. At the same time, political man eh. Tumaragdaghan manakabantay nga kung kontra ka sa administrasyon, manggawas imong kaso. Labi na yun og Senator Judge ka. Demobin, nagiingon sa mga congressman nga, o manukol, sir. Anon masadmi, o anon mamig kaso.
4: Pero karon wa kayo man kadot kay 16 butos biya ko nang kinaglanon.
1: Mao lagi.
4: Ito o man sila og pausan pa.
1: Pero ba sige ila na sa nang kuan kutikutihon.
4: Depende na lang kay anak naman si presiding officer Luis Escudero.
1: Nya logay pa man kayto ang lahutay ani. Og ingnon na diha matay na usab man kung nahuna, guys.
4: No.
1: Pero pikis oras at ang iang wanted killing. O ba ni DJ Reyna Chinita? Partner na to, Idris Master Katrol, Banggiitan, Katropang Rafael Baring. Sa newsrooms, Katropang Almi Mata, alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kones Katropang John Layman Chavez, Mikey.
5: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, Katropang Philip Atuel Serrohano.
1: Salamat sa inyong pagpaminaw, may buntag sugbo. Katropa mo, exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: Xanthom Plus Go.
1: Hi, ako si Ray Sora Vasquez.
2: Isip Station Manager.
1: Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas.
2: Bumikan kini sa istri sa una huna.
1: Ug sa lawas.
2: Bisan pa man ini.
1: Kaayod na po.
2: Usa-usab ako ka angkor.
1: Sa una,
2: dali lang ako hangakon.
1: At kayo ang lawas.
2: Sa anong balay,
1: si Mrs.
2: Baga tomorrow, sab niini nga Xanthom Plus Go.
1: Kaloy sa Ginoo.
2: Ang iyang guter ni Hiyos.
1: Maunang iyang gimintain ang Xanthom Plus Go.
2: Ako sab,
1: igamit usab niini.
2: Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa.
1: Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas.
2: Wala na usab nako
1: kasi nati.
2: Pagod niini, dadaad lang.
1: Hindi na akong ginagamit ni Xanthom Plus Go.
2: Mauna,
1: nagkamudiha,
2: gamita ka rin ninyo
1: na proteksyon
2: Xanthom Plus Go.
1: Madita sa itong mga kagisunan,
2: mga karabaydan,
1: nagbibukol sa suso,
2: Twitter,
1: mabuban ka na naasalawas ng gatubo ng bukol.
2: Pinakamayo,
1: Xanthom Plus

0: ginagamit sa mga produkto sa iyo, sir?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Oo,
1: nakapalit yung
0: gas. Natin ay basiyo. Asa ka nagpalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: Isik, gini mo, naitatak ng iyo, sir?
1: Oh, yes. Nabi, oo.
0: Para makasure yun, dapat naitatak ng iyo, sir. Katong wala pa ka nagainom ba ng Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold?
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat, nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Ako kayo, kalahe, ano eh. Akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nagkatabang sa mong balatian?
1: Bili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlao. Mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang itik to, ane, kakiting, ika sa akong likuro niya mo. Kuhan na yung kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom, ane, sa Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kana kung pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga kung mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni ikataba.

0: sa mga butika nationwide.
1: Alala, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lola. Mako inom. Ikaw po si Lola.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Santo,
2: bayan. Magsantong vitamin C.

0: Yung si Turbo ni Dota, ang gini mong buhok, bay. Ay, wig na, bay.
1: Sa may wig, original yun eh kong buhok. Ang akong naong may wig.
0: Nge! Ay,
2: ang usa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni Mugikan sa gadget, tengon sa gumunsa yung tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata, halang. Sabihan, nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. So, kaya nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ado na alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan nako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha una kamo kung wala pa mo nakasulay sulayan ninyo ang vision

0: ang imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 na adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herba Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supermarket.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Normaoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na!
6: Abli na!
8: Yes!
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM. Hola sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:35 in the morning. And time check is brought to you by King Dragon SCL Swartress Result. 10:30 a.m. draw. It's 662. 10:30 a.m. draw. 662 Cebu Province. Mga katropa. King Dragon SCL Swartress Result.

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinala gas. Mas pinadibay.
2: Textile by Trended with Anyers taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas. Ang lakas!
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sundown Plus, herbal soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Sundown Plus, herbal soap.
3: Nanamigin!
13: Sundown Plus, herbal soap.
0: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 11:13 in the morning. Time check is brought to you by Sundown Plus Coffee Mix. It's a cold morning and I would really assume that you guys looking for the coffee for this morning. And Sundown Plus Coffee Mix is the only way for you to feel that warm. And yes, warm that gives you the benefits that you are looking for when it comes to your healthy routine. Because why? Sundown Plus Coffee Mix, adunay mangosteen, soya powder o malunggay. Nilalang binipisyo sa inyong kalawasan. Munang choose the right coffee. Sundown Plus Coffee Mix, nangapinaka, nanambal pa mga katropa.

0: Exciting!
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Sa-business ko, sa'y maayo, umigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si Dua Kasimana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blas Gold.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santo Blas Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit.
10: Mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Ora sa XFM CB Philippine Standard Time, 11:35 in the morning. Time check. Hatod sa inyo ng Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Sa mga medyo dali na magluya, dali matatanong sakit, and of course, sa mga gusto nga himsog o perming amtik, at ang ako ma-recommend, of course, perming naman ako nang gina-recommend sa inyo, ha? Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa, kaya adunay mangustin ang sagol ni ini. Yes, dili lang oranges, sagol ni ini pod mangustin. Dili sama sa inyong mga naamdan nga orange lang ang sagol, apan nga to ang Santone Vitamin C, adunay mangustin, aduna po'y ginatawag na tong alkaline, no? Alkaline base kini katropa. Di na ako kinang taas o na explanation when it comes to the benefits, but you can search it sa ato ang Google din, ha? and you will know more about the benefits. But one thing I know, Santhone Vitamin C, all you need, it's because it would add you more energy and protect you from any viruses and diseases. Health is wealth, mga katopa, and prevention is better than cure. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Paray lang sa pagbaminaw, here's another song from A1, Heaven by Your Side.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tagdana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marilo, sorry sa kong atledo. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
4: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Polanka. I'm just lonely boy here at 88.3 XFM Cebu Katropa. Mo anxiety. Or sa programang Wanted Kilig. Wala ko igong oras. I have to say goodbye. And see you later. 1-3 sa programang X-Rated. Sa mga kinabuhi, isgutan ang problema. Problema ni Rafael. Unang atagin niyo taon-taon mga katropa. Mabalik ra ko ha. Balik ra ko manood. Turo kadali ha. But for now, ayos alisin yung mga radyo kaya musulat ang programang XFM Nationwide News. Huwag nga to ang Secret of Health. Kaupan sa Doc Michael o Doc Algie Bakla. Aron, hisgutan. Huwag tubago ng inyong mga pangunta na sa hisgutan ng panglawas. 11:52, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: X FM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Kadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix, susuwaya na ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Dong, anong nagtimaw mag-a?
5: Oh, hindi na ko patutuyo ni mama pa.
4: Natural, hindi na ka patutuyo. Kinako ka na.
5: Oh, ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
4: Nye! Aya!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Day, taga-sita.

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Pero sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: X FM. X FM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega.

0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
1: Browner out na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Yungin Shoal.
1: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibang at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: EPWH Secretary Dizon. Ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
1: Kabalitang regional, mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangako hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
1: Kabalitang showbiz, DJ Luño. Kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel. Muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa, o si Buddy Oberas.

0: Marcos Jr., si dating Albay Representative Joey Salceda, bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa gabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Baulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikait niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMinCom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMinCom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas. XFM News
0: Nationwide. Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Maring kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreat niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide. Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling igreat ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law. XFM
0: News Nationwide. Iniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaking industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titikin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang PAX Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000 acre semiconductor hub dyan sa New Clark City. Layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide. Tinawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa PEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Igirit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
0: Ito pong tinatawag na EGOB PH app, mga katropa. Ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
2: Linux na ng pamalan ang EGOB PH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pabalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalahan ng subpoena ni Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconsejo o Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o mani hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutan administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News
3: Voice Nationwide.
1: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Ler Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatandaan si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
3: XFM News.
4: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktividad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, hindi pa madyak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
3: XFM News Nationwide.
1: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizzo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa Umanoy. Anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizzo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ang kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizzo ng suporta sa plano ng ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga Umanoy, pangunahing utak sa anomalya.
3: XFM News Nationwide.
4: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
5: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng Umanoy flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, magtitiwala siyang sinusuri ng ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Inumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa Umanoy mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
6: Sa ating po ng database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay actionable sa lahat ng palibaran, barko po, paalim po barko, or all immigration officers. So once pa-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po sa mga portalanan po at sa isang imigilin. At so far po, wala pa naman po record nung nasa po ay nakanubag-tanggal po.
1: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM. sangkarangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayin din po tayo napapahinggan sa pamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Tanlaon. Diretso tayo sa regional reports.
3: Balitang regional.
4: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng armed forces yung sugatan matapos na makainkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
7: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon, 9:15 ng umaga, nang dumating ang CCG sakay ng rigible inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan na soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
4: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
9: Patay ang isang unsi-an. anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tsuhin sa Sechuabayabay, Barangay Candabong, Bayan ng Nanhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, bigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklarang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniwalaan namang na nagpagkamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, at kasikat tropang Wendell Balinario. XFM News!
10: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga suspek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
11: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilala ang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Vision Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Holongahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestiga na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bubugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa so 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
10: At Katropa, terador ng convenience store. Muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
12: Otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kahabaan ng Gururdo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse, sa chicken luncheon meat, Hereford corn beef at pure food chili garlic corn beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad umabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata Exekanyu.
3: FM News Nationwide Weather Update.
4: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kahapon.
1: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
4: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-ingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan silang bahagi ng bansa.
1: Samantala, patuloy pa rin nakaka-apekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
4: Sumigat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
3: Balitang International.
4: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni U.S. President Donald Trump na hindi aarestuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa money war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisa ang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
3: Showbiz News!
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protacho. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
4: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula, muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
3: XFM News Nationwide.
4: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
16: ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na hapon sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong talakayan ha, na sesentro kung paano ho tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit. Doc Algie po, ito mula po sa Yes to Health.
0: Tayo po'y napapakinggan sa ating pong mga XFM stations nationwide, ganun rin sa ating pong Solid FM at sa lahat ng mga lahat ng mga FM stations na hook up po sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat ha. And of course, tayo po'y live din na napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan ha, sa ating pong FB page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay merong handog na regalo sa inyo. Ha? Ang Yes to Health. Para sumali, ay i-share nyo po ang ating live stream at i-comment nyo po dyan ang mga good experiences tungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments para mabahagian at maregaluhan po natin ng ating pong Santong Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang ang ating pong mechanics, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ng inyong pong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon ka maselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga gusto nung sumubok ng ating po mga dekalidad ng produkto, pwede mabili yan sa ating po mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganda rin sa Generica Drug at South Star Drug. Ha? Pwede rin po ito mabili sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ang ating po mga produkto. Ang ating Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan po mga ka-wellness, ay available, magiging available na rin ito sa lahat ng Pure Gold Supermarket. Yan. Mas accessible na ha, para sa mga kababayan natin pagka-available na ito sa Pure Gold. Ha? Kaya na sa mga kabeldas natin, yan, antabayanan po iyan. At sa mga gusto maka-avail naman online sa atin pong online shopping store, ay pwede kayong order sa atin pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, mga ka-wellness, pwede rin kayo makakuha ng special discount sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung kayo po ay senior citizen. Simple lang ho, ano? Ipakita po ang proof na kayo ay senior citizen na. Ha? Eh, hindi porke mukhang senior, senior na, ano? At pwede na naman maka-avail ng discount kung kayo ho ay pupunta doon para kayo ay magpakonsulta. At doon na rin bibili ng ating mga produkto. Sa Yes to Health, meron po tayo mga naturopathic consultant na pwede nyo pong kausapin hinggil sa inyong need for advice sa naturopathy. Kung nais po nyo subukan, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Meron tayong tinatawag na metabolic detox. At yung ating nutritional therapy na pwede po ninyong hingin yung program depende sa inyong personal na pangangailangan. Meron din tayong mga ilang mga programs gaya po ng Mugukbuyang Korean Therapy, acupuncture, meron din tayong modality. Katulad po, siyempre, nung Terahertz Therapy at BioZapper. At yung paborito natin, ha? Every Thursday, dyan si Doc Wendell sa Santa Rosa Branch, yung ating Natutrad Align Therapy. Ayan. Kaya kung nais po ninyong ma-avail at makonsulta ang ating mga naturopath, eh, magsadya lang ho kayo sa Yes to Health Wellness Clinics.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga gusto mong makasubok ng mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Phoning tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod

0: pinatamispan ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito hitin sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Para sa mga gusto pong ma-maintain ang healthy level ng blood sugar sa kanilang pangangatawan at mas maging maganda ang metabolismo ng pangangatawan, uminom po parati ng Santone Gold Herbal Tea. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness, itong kahalagahan ng napakasimple pero napaka-beneficial sa ating pangangatawan, Doc. Ha? Itong sikat ng araw or sunlight kung tawagin. Maraming tao ang umiiwas sa sikat ng araw dahil sayang daw ang kanilang skincare. Sayang ang mga ginagastos para sa kanilang balat. Ayan, takot umitim, takot sa UV rays at kung ano man ang epekto nito sa balat. Kasi iba, Doc, ay nag-iisip na baka sila pag nagpa-araw sila ay maging mas mabilis tumanda yung balat nila or magkaroon sila ng mga karamdaman, even yung sakit sa balat na napakatindi, yung skin cancer, ano? Pero alam niyo ba mga ka-wellness na ang tamang exposure sa sikat ng araw ay sinasabi po na isa sa pinakamura at pinakamabisang natural na uri ng panggagamot na ibinigay ng Diyos para sa atin. Ha? Ngayong episode, sasagutin po natin ang mga sumusunod na katanungan, bakit nga ba mahalaga ang sikat ng araw? Ano-ano bang uri ng sun rays ang meron sa sikat ng araw? Ano ang tamang oras at gaano katagal ang pagpapaaraw? Iba kasi, Dok, pagka na ano, nakasulyap sa sikat ng araw, okay na. Iba naman, babad na babad ang sikat ng araw na grabe ng balat, ano, sa sobrang itim. At sasagutin din natin, paano po ginagawa ng ating katawan yung primary vitamins, yung vitamin D, na maging functional ito sa katawan natin through the aid of sunlight. At ano-ano ang mga health benefits nito na may tulong sa atin pong pangangatawan. Kaya relax lang kayo dyan mga ka-wellness habang humihigop ng masarap na Santone Gold Coffee ay ating pong pag-usapan itong iba't ibang mga kaalaman patungkol sa sikat ng araw, Doc.
2: Actually, ikalawa na to doon sa ating health, yung tinatawag na lows of health. Mm-hmm. Kahapon, pinag-usapan natin with Dr. Ron yung tungkol sa sariwang hangin.
1: Mm-hmm.
2: And ngayon, pag-usapan naman natin ang benepisyo ng araw kasi ito yung tinatawag natin nature's doctor.
1: Mm-hmm. Diba? Tama.
2: So, bibigyan ko muna kayo ng ilang mga facts and trivia tungkol sa sikat ng araw. Mm-hmm. Una, ang araw ay halos nasa 150 million kilometers ang layo sa Earth. Paano kaya nasukat yun? Mm-hmm. Pero yung liwanag ng araw ay umaabot sa atin sa loob lamang ng 8 minutes mm-hmm. and 20 seconds. Ayan. And ikalawa, lahat po ng halaman sa mundo ay nabubuhay dahil sa sikat ng araw. Kung walang araw, una, walang photosynthesis mm-hmm. na isang mahalagang process sa halaman para mag-create ng pagkain, ano? Walang oxygen.
1: Mm-hmm.
2: Kung walang sikat ng araw, walang pagkain at walang buhay. Kaya nga importante yan eh. Yung scenario nga daw na nakikita ko doon sa mga what if, di ba? Pag walang sikat ng araw, what will happen? Mm-hmm. So, sabi doon, every living will die.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang problema. Okay, fact number 3. Halos 90% po ng vitamin D na kailangan ng ating katawan ay hindi nang gagaling sa ating pagkain.
1: Mm-hmm.
2: Ito po ay ginagawa mismo ng ating balat kapag tinatamaan ng UVB rays mula po sa araw. Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. Ano?
1: Mm-hmm.
2: And fact number 4, maraming mga researcher po nakakapansin na ang mga bansang kulang sa sikat ng araw ay may mas mataas na kaso ng, una-una, depression,
1: mm-hmm.
2: osteoporosis, autoimmune disease, at maging ilang uri ng cancer. Ito mga lugar kung saan maikli ang buhay ng tao.
1: Mm-hmm.
2: Ito yung sa mga bansang may yelo.
1: Oh.
2: Like, yung mga Eskimos, napakababa ng kanilang average lifespan. Ano? And fact number 5, nung unang panahon, bago pa na-invento po ang antibiotics, ginagamit na po ng mga doktor ang sikat ng araw o heliotherapy. Tawag yan, heliotherapy, para namang may katunog. Ano? Heliotherapy o sunlight therapy para gamutin po ang tuberculosis, yung mga sugat, pinapainitan nila yan nung unang panahon, yung sakit na rickets, rickets is kakulangan ng vitamin D po ang dahilan. Mm-hmm. At

0: yung mga skin disease na ito ho ay ginagamitan po ng sikat ng araw ng mga doktor nung unang kapanahunan.
1: Mm-hmm. Ganyan po karami ang pwedeng maibahagi ng simpleng sikat ng araw, mga ka-wellness. Ano? Pero bakit nga ba, Doc, napaka-essential ang sikat ng araw para mapanatili pong healthy ang pangangatawan ng isang tao?
0: Unang-una, ang katawan natin, sabi nga nila, ito daw ay organic solar-powered system.
1: Mm-hmm.
0: Ako naniniwala dyan, oh. Diba? Yung enerhiya mula po sa araw ay siya nagda-drive sa ating tinatawag na food chain.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung ating katawan po, direktang nag-i-interact po yan sa sunlight. At yung ating balat ay nag-a-absorb ng solar radiation to synthesize yung vitamin D sa ating pong sistema. Mm-hmm. No? Yung sikat ng araw ay tumutulong para ma-regulate yung ating circadian rhythm para mas makuha natin yung tinatawag na deep cellular restoration.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung wala tayong maayos na circadian rhythm, na itong circadian rhythm, Doc Misael, ito yung tinatawag natin na internal 24-hour biological clock.
1: You know.
0: Pero sa aking sariling relos sa loob na ating sistema, no? Ito kasing circadian rhythm, ito yung nagdi-dictates kung kailan tayo mapapagod or yung pag-regulate na ating sleep-wake cycle.
1: Yeah,
0: yes,
1: no.
0: So napaka-importante niyan. At saka yung ating alertness, at saka yung ating hormone production, production temperatura, maging yung ating pong response sa mga stress. How to balance stress and relaxation ng katawan. At ang katawan natin, primarily nagre-response yan, yung ating biological clock, sa mga environmental cue. Katulad po ng liwanag at dilim. So pag dumilim na, may cue na yon sa ating biological clock na nagpapakita kung, oh, kailangan mo na magpahinga. Ano? Kasi ano na, madilim na. At another thing, ang sikat ng araw ay tumutulong sa katawan para makaproduce po tayo ng vitamin D. Alam niyo po ba na itong vitamin D ang pinakakilala ano, na isang malaking tulong ng sikat ng araw sa ating katawan? Na alam naman natin na ang vitamin D ay importante unang-una sa lahat sa absorption ng calcium sa ating katawan. So ibig sabihin, even we have calcium in the body, kung wala tayong vitamin D, hindi ho ma-absorb yung calcium. Mas malakas na buto, mas matibay ng ngipin, ganun din, mas malakas at very viable na mga muscles. At isa sa pinaka-importante, yung ating immune system is directly connected yung kanyang vitality sa vitamin D na nare-release na ating pong katawan. Kaya kung kulang po tayo sa vitamin D, asahan mo na ho, pwede tayong magkaroon ng osteoporosis. Isa sa pinakang pangunahing sakit na nakilala dahilan sa kakulangan ng vitamin D ay yung rickets.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan ang rickets, ang parang nagiging malambot yung buto natin. Ano? At ito ay nung mga kapanahuna na hindi pa alam ang direct na tawag nito, epekto ng kakulangan ng vitamin D sa katawan. So yung rickets ngayon, bibihira na lang yata nagkakaroon kasi meron ng vitamin D.
1: Oo.
0: O, yung may mga madaling mapagod, na. Meron na. Supplementation. Yung mga madaling mapagod, yung mayroong mahihinang kalamnan, at saka yung madalas na nai-infeksyon, partner. May kinalaman din pala ito sa vitamin D deficiency sa ating katawan. No? Another thing is yung improvement na ating mood. Ang isang magandang ano dito, yung serotonin, na ito ay nire-release ng katawan kapag sumikat na ang araw. Kumbaga, may melatonin sa gabi. Ngayon, pag sumikat na ang araw, binire-release ng katawan yung serotonin, so nagkakaroon tayo ng wake cycle, nagigising na tayo. It will power up our system within the day. Yun ang bibigay natin ng happy energy and mood. At tinatawag rin niya na happy hormone ng ating pong mga scientifico. No? So, kung mas mataas po yung serotonin, mas mababa po yung risk ng depression, yung mga anxiety, yung mga nagkakaroon ng stress. Kaya mapapansin daw natin sa mga lugar po na walang masyadong sikat ng araw. Meron kasing lugar na halos ilang buwan bago magkaroon ng sikat ng araw. Ano? O kaya sa mga lugar lang, sa Pilipinas, na pag laging maulan, walang sikat ng araw, mapapansin niyo yung mga tao daw doon sa lugar na yon, parang tinatamad. Parang laging malungkot, parang walang energy. Totoo nga naman yan, di ba? Bakit? Ako feeling ko yan, pag yung rainy days.
1: Sarap humilata lang eh.
0: Oo, saka may mga feeling ka na bigla ka malulungkot. May mga nagsasabi pa na bakit daw sila biglang naiiyak.
1: Tama daw ko. Kapag nagiging sentimental.
0: Oh, naalala nila yung mga mapapait na pinagmahalan sa buhay kapag umuulan. Yun po pala ay dahilan sa kawalan po ng sapat na serotonin.
1: Ayan,
0: na napapower up yung release nito sa sikat ng araw. Mm-hmm. So, alam nyo na, kung gusto nyo maging masiyahin, mm-hmm, kailangan nyong mag-expose sa araw.
1: Yun.
0: And of course, sabi nila, kapag tama exposure natin sa morning sunlight, mm-hmm, naaayos yung ating circadian rhythm. At ito ang nagiging dahilan kaya paggabi, nagpo-produce tayo ng mas maraming melatonin. Mm-hmm. O, ito yung tinatawag na sleep hormone. Kaya nagiging mahimbing ang tulog. So kung hindi pala mahimbing ang tulog, eh baka po hindi po kayo nagpapa-araw. Mm-hmm. Ayan.
1: Kaya nga diba, Dok, pag ano ka, pag active ka outdoor, outside, ano, tapos nasisikat ka ng araw, for example, yung nature ng work mo ay sa labas, tapos naharawan ka. Pagdating ng hapon, pagod ka, ang sarap matulog pag sapit ng gabi.
0: Oh, kaya kung may insomnia kayo or may problema sa pagtulog na hindi nyo maintindihan, ininom nyo na lahat ng mga pampahimbing na tulog, baka po kulang lang kayo sa sun exposure.
1: Yun.
0: Isa sa pinaka-the best din na nagagawa po ng sikat ng araw ay ang pagtulong sa katawan na lumakas ang immune system. Alam naman natin na isang popular belief ano, na kapag may mga mikrobyo, saan natin dinadala? Sa sikat ng araw.
1: Yan,
0: pag medyo mayroong nangangamoy, saan natin dinadala? Sa sikat ng araw. Because ang sikat ng araw ay mayroong antibacterial, antiviral property. Ngayon, ano nito sa katawan? Anong silbi nito sa katawan? So pag tayo daw ay laging exposed sa sikat ng araw, nakakatulong ito sa ating pong immune system. Kasi yung release ng vitamin D is much better if we have sun exposure. Ano? So madali tayo lumaban sa mga problemang kinakaharap po ng ating immune system. Kaya nga noong unang panahon kung bakit mayroong epekto po yung pag may tuberculosis ka, tinatapat talaga nila sa sikat ng araw, direkta yung bare skin, yung likod, saka yung dibdib noong unang panahon.
1: Meron ang article niya, Dok, na inilabas na sa pagpapasikat natin sa araw, di ba pinapawisan tayo usually mga ka-wellness, ano? At dun sa pawis, pinag-aralan nila yung Dok, na pag tayo ay naarawan, tapos pinawisan tayo, and then exposed din sa araw yung pawis natin na yun, nakikreate siya ng very potent na antibacterial effect sa ating pong skin area, mga ka-wellness.
0: Oh, kaya na ano yun, talagang proven by studies and facts. Ano? At isa pa, na hindi masyado napapansin ng ating mga ka-wellness, alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, kapag ikaw ay nagpapa-expose sa sikat ng araw, nakakatulong ito sa pagpapababa at pag-regulate ng ating blood pressure. Dahil kapag natamaan ng sikat ng araw ang ating balat, eh naglalabas ito ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpapaluwag ng daluyan ng ating dugo at nagpaparelax sa mga daluyan ng ating dugo. Ang resulta, bumababa po yung ating blood pressure dahil gumaganda ating circulation. At the same time, nakatutulong ito sa ating puso. Siyempre, pag ang ating puso ay relax dahil hindi kayo hypertensive, mas naiiwasan natin yung hirap sa puso natin that can prevent the risk of having another thing, hypertension. Kaya nga, paikot yan eh, parang circle yan eh. Stroke and heart disease kapag na-relax yung ating puso. And last but not the least, it can help us build healthy, stronger bone and muscle.
1: Mm-hmm.
0: So, simpleng pagpapainit sa araw, kaya nga kasama sa laws of health yan eh. Pangalawa, parang pure air, sunlight, di ba? Eh, napakalaki ho ng impact nito sa atin pong kalusugan.
1: Mm-hmm. At patuloy pa rin daw ang sinasagawa ng mga research studies patungkol dito sa sunlight. Ano? Mm-hmm. Ngunit nakita na nila na mayroong mga ebidensya na nagpapakita na ang sapat na vitamin D at yung regular po ha, na ligtas na sun exposure ay maaaring mayugnay sa mas mababang panganib ng ilang mga kondisyon tulad ng mga nabanggit mo kanina, Doc. Ano? Yung pag-maintain sa normal blood pressure natin, pagkakaroon ng healthy skin, healthy immune system, healthy bones, at marami pang iba na pwede matulungan ng proper sun exposure. Kasi ano yan, Doc? Dalawa eh. Pagkakulang at saka pag yung sobra, doon nagkakaroon ng problema, mga ka-wellness. Ano? Diba? X, X, F,

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil, og gasukasukan ako, og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili makuan akong ano maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas, amlakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Nauna 34 na si kahapunan katropa. Ang oras, hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligan sa inyong lawas. Labi na sa panahon, nga init ang panahon. Muulan, muinit, kinihinungdan nga maong dapat mas paligunon pa ang inyong hiskutan ng panglawas. Ang Santone Vitamin C, usa ka alkaline base, aduna po ay sagol nga oranges ug mas gisagulan pag ipaligun pag mas epektibo ug adunay daghang benepisyo ang ato ang ginatawag nga queen of all fruits, ang mangustin, mga katropa. Muna sa pamay gihulat ninyo, palitan na ang Santone Vitamin C sa mga butika nationwide, labi na sa ato ang physical store nga na diri ubos sa stasyon sa Z Plaza building, open from Sunday to Friday, every Friday ha, from 9 to 4 lang ta mga katropa, and make sure nga before 4 na mo din nakapamalit sa inyong mga gustong paliton ng mga produkto gikan sa Yes to Health. And of course, please take note, every Sunday nagapahigayon tag free consultation and general check up matag Domingo 9 to 5 kauban si Doc Bernie Fajardo ang atong naturopathic doctor. And of course, ato maabi-abihon ng mga staff si Ma'am Wella, Ma'am Lai, na apo diha mo assist sa inyo ha, some of our staff ng atong mga katropa din ha. Muna, kung nangita ka, ugdang panan sa isgutan ng panglawas nga may bawa ni mo kung sa may kinahanglan ni mo at the moment or mga concern nga kinahanglang i-check, labi na kay karong panahon na katropa, medyo pait mamangyod, no? Saan naman yung gobyerno na gunaturo na eh? But don't worry, kaya nga to ang klinika na sa ubos, gapahigayo na free consultation matag Domingo. Ibutang ha, matag Domingo, free consultation. Dihan nyo mahibawaan kung unsa may kinahanglan sa inyong panglawas. Oo, naiuban mo yung nga, basi mahibawaan ang mga sakit dihan. Ang mga mausin na anidirigyo, namang sila mga sakit. And they would always look for the right partner to get that nourishment na they need. Which is, ha, no therapeutic claims, ha. Wala tayo na nga claims, just to inform you. Just to make sure, ha, nga. O, like, namang giniingong nga, makatamba. No, this is not to convince you, but also to let you know nga, protect yourself. That is why it's food supplement na nga itong ginapang-offer din eh. Kahit prevention is better than cure. And of course, the only thing to keep our body protected or to keep our body avoid from any diseases is to protect from it. Mauna ang kinalang paligunon, aramalik kayan ang masakit. Santone Plus o Santone Vitamin C, the alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinapaw. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Sugo sa maayong pamaytasan, way labot ang mga way baytasan. Mabugnaw nga hapon kaninyong tanay. Kaulan sugbo, baskang basaan. May hapon di ay sa itong mga katropa di ha, all the way from Canlaon. Hello to sa inyo, XFM Canlaon, may pagpamina. Ayay. Grabe naman yung panahon ngayon. Sobrang lamig. Pero, yes. Uban na nasa ato ang X-rated drama karong hapuna. Atong X-rated karong hapuna kundi in, anaadin ha, madungog ninyo. Ang hisgutan na pod sa kinabuhi, mga problema nga ano kita may musulbad nga sa sinugdanan mo, matay labot. Like ngano oy. Why? Diba? Makaana sa kaog ka ng, bakit ganon? Paim na sa kunyog kape kay Morag, no stress ko gamay. Diba anak ko?
5: Ayaw!
4: Yun na rapa good. Ato ning taga-aghigayon. Oras yung panahon ng atong letter sender. Kay taga Santa Fe, bantayan man di ay ni. Oh, kaila ko ano niya? Mas lang, wala ko kaila oy. Okay na oy. Anyway, ato ang show at tampo nga itong hatagan sa pagtagad karong hapuna, mga katropa. Taga Santa mag-shout out, B. Grabe naman yung halo ikahugaw ni DJ RC. Well, sukad-sukad karon pa man ko natuluan. Dahil siya paminawon. It's not appropriate na natuluan. I don't think that's nice. Okay, nahugawan? Actually, huga ng chika ginahina. Ayun na. Huga ng chika gunahuna, DJ. Grabe na yung kakahugawin. Nahugaw nga kong sanina, napiskan ko og ka ng duga. Murag, isa naman ko katuig wa napiskan og duga, uy. Huga ka na gunahuna, Roy. No, dili ha. Duga sa kuan. Duga na kung sa mga, bisag kung sa mga prutas din. Wala akong may istorya kayo. Sibura ni kaprisuhan nato. Basta, taon-taon ako wala napiskan og duga. Duga sa bisag unsa nga mansa. Adi maguna-una naghugaw ha. Kay muna mga di kita malangit kay mag-una-unang inyong mga imahinasyon. Ay na, suko na po sa DGRC. Sige na naman siya kasuko. Uy, wala naman yung kanang, wala naman yung higayon nga di siya masuko. Uy! Ay, wala ko na suko. Ang ako lang man ba nga? Hinaot ko nga magkasinabot at ang tanay na na. Kasi magkong na imang lain diyan na inumiyon na po nga. Ay, nasad na mga istorya, mga kuen. Istorya na po mga hugaw. Ano-ano. Ay, dili na hugaw ha. Sige na be, ato ng sugdan be. Ato ng sugdan be. Ato ng sugdan diba? Sa asa to nga. Okay. Kani? Oh, no. Ay, oh, ay. Oh. Shout out, Daddy Ay! Sa itong mga tigpaminawan diha sa may XFM Tagum, Davao, Mati, Jensen Bukidnon, hello po si inyo! Ay. Oh, gang is DJ! Oh, na, lingkuyin na nyo din na. Ay, nawata na ako ba daw ng gadrama, kanasig ago. Hindi ko po ginagawa ang aking pag-ago on air. behind the camera. Anyway, lingkuri kay ani anang atong X-rated drama. Ayan. Gunshot na po da kung nganong ang gunshot manggyud. Maayong adlaw kaninyong tanan, labi na sa suking tigpaminawan sa X-rated dinhi sa XFM. Kining suwat tampong atong hatagan sa pagtagad karon. Ang usa ka babae nga gikan sa Santa Fe, Bantayan. Ato na lang siyang itago sa pangalang Elsa, 23 anyos, minyo ug dunay anak. Ang iyang problema mahitungod sa iyang kahimtang karon. Kung unsa man ang kahimtanga, sure kung siya gihinungdan sa daanin. Pero aron gyud iyang sabtana ang tanan, ato ning sugdan og isaysay pinaagi sa paghatag og kinabuhi. Kini nga to ang programang X-rated drama. Kining suwat sugilanon nga atong giuluhan. Barbie.
0: Tinuod na, mahal ko ni Mudots.
2: Tinuod lagi na, Elsa. Ngano? Nagduda ba rin ka na ako? Kanya kong gugma diyan ni mo?
0: Ambot.
2: Aron makaingon ka, nga tinud-anay kining akong gugma ni mo.
5: Oh, magpakasal ta. Yes! Oh, tinuod na, magpakasal ta. Aron mag-uban na kita. O magkabato na ta og atong pamilya.

0: Onsa, magminyo ka na, Elsa?
1: Oma, pa, nagkasabot na may ni Dodds na magpakasal na. Aron, mag-uba na sa pagpuyo.
2: Disinilo ka na ba sa imong desisyon, ha, Elsa?
1: Opa.
0: Ako, waman niyo kayo pagsupak ba? Kung gusto ligit ka mo magminyo ni Dodds?
2: Ako, sa, waalasap kayo pagsupak na magpakasal na kamo. Paano ang mga ginikanan ni Dudes? Aron, masabutan na mo ang kabahay sa iyong kasal.

0: ng gabi, ikaroon naman sa atong kasal, Dodds.
1: Yes, Elsa. Abi nimo, ako ang pinagkamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan. Tuwid kay nakasal naman ta.
0: Ayun, malisal ako, Dodds. Malipayong ko tungod kay nakasal naman kita.
1: Mm.
0: Dodds.
1: Elsa.
0: Dodds.

0: Unsa? Mabdos na ka?
1: Oh, dudes.
0: Kon mauna, amahan ako! Mamahimo na kong amahan! Yes! Yes! Wala pa rin ka matulog? Saan oras sa'yo? Alas dos na skadlaan.
1: Nagpaabot ng gudkuni mo. Nabalakag ko nga, dugay ka ikang nauli.
0: Humanang gusto sa trabaho. Ipakuyog ko sa kong kaoban sa trabaho kay Virginia. Niya, kaya nga may nga inom gud. Yagmay lang. Maong karo pa ko nauli.
1: Ah, mao ba?
0: Oh. Sige na. Mga tuhog na ta.

0: Unsa day ka orasan na uli gabi, Dots? Nakatuog naman ang gugugin ng atin mo.
1: Ah, ambot. Unsa na itong orasa eh. Uwa mo kumukawantay.
0: Dots, naunsa naman ka? Purag sa gunso naman ang imong pagpauli nga dugay. Asa man day ka maglaagan?
1: Ayaw ko siglagang pangutahan lang ko diha. Basta kung dugay man gani ko mauli, ano kabahin na sa papangita ng kong kwarta. Upat kabuwan, gikan karon, manganak ka na. Mung kinahanglan nga, magkakita ko ang kwarta.
2: Elsa, may istorya gutang maayo?
0: O, unsa man ka na, ma?
2: Doon na mag ako'y nabalitaan. Bahin sa imong bana ni Dudes.
0: Oo, kay nga naman si Dudes, ma.
2: Doon ako no ni relasyon nga lain.
0: Unsa?
2: Pero ang nakapait, kay dili babae ang relasyon, kundi lalaki.
0: Unsa?

0: kay si mama lang ang misulti nako. Nga, doon ay uyab nga lalaking akong bana. Pero wala gid ko mo to. Pero doon ay mga panahon nga makamatikod ko sa akong bana nga murag binabahay muli ho. Pero wa na ko siya komprontah. Wa na ko tagda. Og wa na ko tagai og atensyon. Mauna, usa ka adlaw mao kini ang nahitabo.
1: Magdali ko kakao. Ikaw na kini akong napalit sa merkado. Oh. Uy! Kanang naa sa unahan? Si Dudes ka na? Og may kuyog siyang lalaki? Og iagbayan pa niya ang lalaki? Og sikit kayo sila? Dili!
2: Ah, kantong? Ay, ako itong best friend, si Roy. Suod kayo ito na ako. Maong yun at tumika close.
1: Tugan doon, sir. Tugan, kyod. Bayot ka?
2: Unsa? Matak ka, lamang gawin. Di magaan ng istorya, ha? Bana ko ni mo. Og may umaabot na tang anak, maong ayaw pag-ingon anak.

0: Bakit man kahit akong tiyan? Manganak na siguro ko.
1: Ay! Kumao ka lang! Dato sa kasospital! Dato sa kasospital!

0: lalaki. Lalaki ang una na tong anak, Dots.
1: Oh, Elsa. Iliwat kayo na kong anak.

0: Elsa.
1: Oh, Pa, kakita ka ni Dots. Galit na lang siya kawagtan din sa ospital. Iko gusto niya ang bata.
2: Amo siyang nasugatan pa doon sa gawas. Anak siya, may paliton ko niya siya. Sige lang, pabuto lang na ito ang iyong pagbalik.

0: Salbahis ka, George. Gikuha niya ang iyong anak dito sa ospital. Uwa na ipakita pa. Pagtuwa! Nakig-ipon sa iyong laki.
1: Uwa, ipoangod nga pagkabana.
2: Anong giingon man ko niya niinin, ma? Ma! Ang samay akong sa ganong iyaman kong gibuhatan sa ingon niini. Nga tumahan!

0: ang atong anak. Hain ang bata. Hain mo siya, dada.
1: Wala na ko dada ang bata. Ay, basi siya kung saan ko sa imong papa kung mahibaw siya nga na ako. Ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka sa mata. Okay lang mata.
0: Dots, nganong imo maningkihimo na ko, ha? Ngano man?
1: Pasaylo ako, Elsa. Pasaylo ako.

0: Nganong may balik ka din eh. Ngawa, gihapon mo kita, ang bata.
1: Madlokos mo, Papa.
2: Oo. Ingon, ani lang. Dag-ulat ka dito sa among ipuyan. Aron imo makita ang bata.

0: unsa? Mabdus ka?
1: Oma,
0: nagpamabdus na sab ka sa bayo timong bana. Humansi ang gibuhat nimo, ha? Nagpamabdus na sab ka? Di unsa matalo nimo bago na huna, Elsa?

0: mikaroon ako nito kong problema kung unsa may ang hinakong buhat. Naglibog nako. Hapit na ko mga anak sa ikaduha na mong anak ni Dudes. Pero kung mga anak man ko, siguro una ko nga dili na gyud siya makakuha o makuha pa ni Dudes. O ang mga pangutana, mao kini. Makakihab ako ni Dudes sa iyang pagkawat sa akong anak. Wala ko'y kwarta kung ako siyang ikiha. Asa man kumuduol nga ahensya sa gobyerno araw makatabang na ako. Kung makibalik ang akong bahanan ako, ako ba siyang dawaton? Dunay miingon nga hingpit na lang na akong wadoon sa hunahuna si Dodds o makigminyo o Amerikano. Kinalagi daw yung daghan ko no sa internet. Maayo ka nga maong akong buhaton, DJRC. Palihog tabangi o tambagi ko ang inyong suwat magtatampo, Elsa. Before pa na ako niputlo ng akong suwat, DJ, inaot ko nga ma-play ni mo ang kanta ni Mimi Bailon o ni Bing Rodrigo.
1: Duha man yung request, ah.
0: Daghang salamat, DJ. Og maulang ka na.

0: kanindot nga sunata, Doc JJ. Dopaminaw o pamati ko. Naminyo ko ato mga 70s. Feeling na ko. Anak ba yun? Anak, lahat yung atake ng classic ko eh. Ingon kag makapanghupaw pa ka. Usa kay klase nga gugmaan ng panahuna, no? Karon chatan lang ka kay aron makigtagay. Oo nga. Tinod yan siya ng pag may alak, may balak. Tinod ba, Jok JJ? Kumusta naman mong Chris Scorpion? Grabe mo yung bit-bit sa una. Rudahan na lang mong kuhan at noon, kisses. Sinasag uban. Sige, shout out din sa inyo. Hindi ay DJ Chris Corpion, DJ Kisses. Ang mag-lovers nga, both DJ. 220. Okay, sa may nakadungong sa itong X-rated drama, sa pamigihuat ninyo, panawag na mo. Pag-abot lang tayo. Bye-bye naman ako bago pa mala-stress. Hello, magandang chinita. Hello po. Sino to? Hello. Hi. Hello.
1: Yes. Hello.
0: Ito na, sige, bigyan mo na ng hustisya. Ano bang masasabi mo sa letter sender natin?
1: Para sa letter sender, Ms. Yarsin. Ang buwato na lang si Romeo, bigyan na lang niya ipinayin niya sa kasawa. Sandaan na lang din. At least, may ang basa, narumapit sa kapan. Kaya, wala mag-yapon. Ipinayin niya sa kasawa. Kasi, so, sagdala na doon yung unang anak. Itong kanyang ikaduha ron.
0: Uy?
1: Isyo ang judy yung hindi mo yung nakuha pa sa anak.
0: Ayaw, uy! Anak, imo kalintan! Nangausa mo! Uy, anak! Anak to niya, uy!
1: Dili ba? Ang pasapit na ko ba? Ang gatong akong bata, bago kasabot ba nga, yan ba na, hindi na niya ito, ha?
0: Hindi man niya, taga-bata niya. Masahal mo na!
1: Ang siya'y kwarta, isa pa ang bata, naraman po sa amahan. Di man po na magpalayo, naraman na niya, makita naman, babalik-balik sa niya po na yan pala.
0: Problema, di ba niya po niya makita, basta-basta kay mahadlok naman ang laki. Kinakasaman.
1: Ang sama man nga, itago mo yan.
0: Ay!
1: May maduulan nga ka ng mga kapuan.
0: Nakay anak?
1: Lapod ni Jersey.
0: Asa man ron?
1: Wala po si kuan.
0: Mauna!
1: Nag-asipita na niya po. Kumpirin ko ang mga niya. Hindi mo nila ihatag. Alam mo, pungsong po natin sila.
0: Nag-ingong ko, di mo mag-anak-anak ko ninyo kaya barugan! Uyag yun, uy. Nasuko ko. Wait lang. Kalma sa ko, be.
1: Kaso lang mong good po. Ang akong anak mong good po, layo tayo. Hindi isa pa, didalo ang nasa ko po. Pero yun, nagka-communicate niya kundi. Gabi kaya call niya kundi. Kailan niya ko ng bata sa kuha.
0: Na.
1: Pero wala man po ko nakasalan sa akong partner. At normal ako ng ginawa. Buhat man ako ang tanan. Pero,
0: gibuhat ko ang tanan. Anak.
1: Okay. Wala nga. Pero inoon, wala man po niya. Bata, wala po po nga, ingon nga nakalimut siya ka makain. Tapos ko rin naman, manataan naman ko kung nakaila ba siya. Kailangan.
0: Kailang. Mayo, anak. Pinyo nyo, no? Ako makarelate man ko, anak. Pero, again. Uya po sa inahan. Uy, inahan ba, anak? Siyam kabuhan ni mong inantos. Dili lalimag anak. Uy, ginuo ko. Kaluoy ra pud ang ingon kang kanang ko. Ako mo babag ko dira nga bike maglalis kita diha. Ya, antara LQ taron.
1: Pero magbalik-balik nang gyapo mo. Balik-balik nang gyapo nang
0: ilang. Matong laki. Pero di naman sa kaadto kay kanang di naman sa kapundo dito. Kay wala kasama ni ka ba naman daw kawaton ang bata, di ba ka? Ako gini kanan. Basta niya mapusilan pa nako.
1: Kwan ni Jersey, pili na pwede siya nga i-blatter.
0: Dili una, siguro, dili sa siguro blatter, istoryahon sa niya. Ayaw sa blatter. Maki sa tawag ka ng kuan. Kada bang ginunta nga ito nga, moral nga pamaagi, na ay moral nga pamaagi ba? Nasa nga, istorya sa ta, nung sa nga, nung ikawat man mo.
1: Dili niya ito nga ikata, good day.
0: Oh, di mo na gingon nga, dili maayo. Kung subay tagbalaod ang bata nga wa pa ni tungtong sa edad nga nakatugma nga pwede siya kuwaon sa amahan o kuwaon sa inahan, dili na pwede. Ignorance of the law excuses no one. Ana na siya.
1: Wala nga ana na siya siya siya at hindi siya barangay
0: ana ana ang tambag ayaw inangan ako mababag siya po ana
1: sa DSWD, pakuha niya sa situation ba nang itawat niya sa situation ng anak.
0: Labi na gili, wag ipag-cooperate, anak.
1: Oo, kanang tingdot ka ng naa, di ang bala.
0: Anak. Pero nada ko'y na ko'y chika ni mo. Limang kang ipakitaan ako, diri o kodigo, oh. Oo, dapat city, paubos. Dito pa na sa ina. Gatutoy pa na. Gatotoy, kinahanglan nagsaktong pag-amuma. Muna-muna mangay na ako pa-breastfeed sa kong anak sa unat ka aron himsog niya. Kawato na sa amahan. O sabi, ipatutoy. Na isang amahan sa...
1: Dahil po kayo ipatutoy na sa amahan. Ang anak niya, umay patutoy.
0: Diba? Kuya, eh. Lagi. Pero bitaw, nakoy ko ba, nakoy isa ka pangutana. Aside anang mga pangutana. O sa may reaction ni mo dito nga part nga, nga na jug-jug aa pa man siya noon sa sa katapusan niya. Kabaw naman siyang yads ihang uya. Unsa may maingon nimo ani natong letters? Nga ano nagpakaykay ka man day.
1: Isa ra ko. Okay, isa ra ko pangukuha na inlang nahigugma dito sa iyang bana.
0: Ah, kana sakpan. Tinuod. Nahigugma gyud. Nahigugma. Kay nganong mo ah? Oh, mo ana pa man.
1: Jug-jug ka gapon. Wa na mo gayud. Ginan pa gana. Isa pa na. Tanahan mo ko, Jelvin. It means,
0: kana. Pusto.
1: Hindi ko buwag pusto yung bana.
0: Malagot eh. Ana. Lagot tama, dyan. Tama. Tama dyan. Di, magkasinabot na diha. Agree ko di. Anyway, thank you. Dawat na po taglaing color. Dahan salamat all the way from... Ay, dali eh. Sige, go. Dali eh. 1, 2, 3, 4.
1: Shut up. I'm missing kung sa tanan listener na magpaminaw sa X-Rated.
0: Ayan. Thank
1: you. Ni Jersey ng Davao City.
0: Ayan. From Davao City. Maying hapon. Dili ulan din, ha?
1: Na, bagwarag yun yung hunong ulan.
0: Otro sa din,
1: eh.
0: Otro sa din, eh. Saan naman taon na yun? Dili niya, ang...
1: May palaging kwan, dalan ni Jersey na bata.
0: Kami diri wa nagabasa, gabaha gyud. Uy, nanggawas ang mga isla-isla na po din eh. Thank you kaayo Marvin. May pagpaminaw sa inyo dyan sa Davao City. Life is here. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Si Marvin all the way from Davao. Shout out sa mga taga Davao, may pagbaminaw ninyo. Ano na tayo, another caller, Doc JJ? Yan, wala pa tayo caller anyway. Oo. Hisgutan ang balaod, ha? Oo, ha? Ato yung ikuan, ha? Ato yung i-impose nga adunay balaod, no? Base pa sa gi-prompt ni Doc JJ diriganiya sa ako ang akuan. Shitty paubos. Anaapa na yun sa kustudiya sa inahan. Oo. Mayo mo. Labi na ko ang inahan, dili man ingon nga namang ko mga iginikanan o inahan nga dili pwede taga kustodiya kay irresponsible, pero kung dili man irresponsible, kinahanglan gyud na sa inahan kay ang nurturing nga part na ana sa inahan. Gikiton ko ning microphone noon. Napatay caller. Hello pa yung hapon.
3: Pa yung hapon, Grass.
0: Ayan, that's what I'm about. Go.
2: Okay, Mateo 19:5 og 6. Ang usa kinanglang mobiya siya ang amahan o ginahan o muipon siya ang asawa. Tungod kay sila dili na usa kaunod kundili duha na kaunod. Now, dahil sa versikulo 6, busa kung unsa gihiusa sa Dios, dili angin bulago ni bisan kinsang tao. Period. Aritas problema. Listener, pwede ni mong makuan, pwede ni mong makisya imong bana kay inaw kay sa drama nga gikasal gin mo kay na may background si klase ni nga tan ano. So di pa lang dapita pwede ni mong mareklamo kay nangabit man siya. Bas, pwede ni mong ireklamo kay gikuha niya ang imong anak. Pero sakto tong ginon ganina sa tong gapang hosting ABG mga si ABG Rina Chinita nga. Pwede pang istoryahon. Kay bisan to adok supak imong mga ginikanan kung nahigugma ka sa iya ka kunya kung tanaw ni mo nga naghinulsol na siya, pwede ni mo siyang kasingloon para lang yun makontak, makomplete ang inyong pamilya kay. And again, ang family is blessed, family is divine. Balaan ng pamilya kay tinukod na sa Diyos. So, bisan ang ginikanan, bisan kumingon pa yung mga ginikanan nga, ayaw, di na kong musugot nga makikipon siya sa imang balik tungkol sa inyong gabat sa inyong anak. Pero kung ang iyong desisyon na dawatan mo sa balik, wala sila bahin mo. Kaya naging, sumala pa sa versikulo 5, wala na ilapot ng mga kirikanan. Ang desisyon, tali kanimo o sa mong bana. Pero kung kuan, nga kami ikaduhan ni mong pagmabdos na nagbinuang Japon mong bana, so, pwede kang makipaglaban. Sa dua ka opsyon, unang-una sa katulad isip asawa. Kay gitamakan man si Mibana ang inyong katungod, ang right as a wife. And again, gikuhaan kanya katungod sa inyong anak. Gikuha niya, pwede naman na siyang makisya.
0: Mm-hmm. All right.
2: Pero, kanalang, salamat, Cross.
0: Ayan.
2: Shoutout ko, kumay, Cross.
0: Go.
2: Shoutout ko ni Ma'am Sherlyn din nga nag-view rin sa live niya sa kong family diri rin. Sa atanan lang, Cross, salamat kayo.
0: Ayan, thank you, katropa mo.
3: Ay, exciting!
4: Exciting!
0: Ayan. Paginaw di hakuan ha. Nang Elsa, daghang kag makuhaan niya ito ang mga kuan din hi, mga...
3: Ayan!
0: Nagahatag din yung advices at the moment, ha? Knowing, kinahanglan din mo, more on legal nga tambag kay murag ka na, din mong kinahanglan on day. O, kung ako'y paistoryahan, murag mo on ay need sa akong amiga. You know, ha? Alright, 2:33. Ado na patay pipila ka oras ni anang ato ang hisgutanan mo nang pwede gihapon mo manawag sa atong linya nga naa diha sa ato ang screen ang phone number 0928-5508-727. Ayan. Pag-aliliya, pag-ahimaya, hindi na kong istorya mo na siya. Narana din ha, pangitaan ninyo ha, karon di ta mag-comment-comment. Asa ang number na adin ha? Oo, tignan nyo lang dyan. Liin nyo. Dile. Ay. Ay! Medyo kinabahan ako ba kasi makita. Ayan, ating himay-mayin ang ating comment section. Mga katropa. Dabi, liliyo na to, dribe. Nawa, ano eh. I-delete naman siguro pong meta o yun. Klaban d'yo kaming meta. Wala di ay naladay. Ayan. Ayan, ayan. Good afternoon, DJ Chinita. Watching from Negros Oriental. Gikan kay Althea Batumalaki. Hello po. Hello po. Maayong pagdaminaw sa inyo hada sa Negros Oriental. Labi na sa Kanlaon. Anaata karon diha madunggan sa Kanlaon. Sa Gihulngan. Ana po diha sa Pagadian. Asa pa man ta madunggan. Maabta na po pagsibiya po ni ining atong istasyon sa May Buhol. Leyte. Apa man? Sobrang dami. Lian na nyo din ha ang comment section. Okay. Ako rin muli-ili. Eh. Tawag na lang mo. Muna lang ninyo buhaton. Wala mo ilaing buhaton mo. Tawag na lang. Okay? Alright. Napo diri ang kuan. Oh. Grabe sa dinga. Grabe sa dinga opinion. Oh, very opinionated. Ano siya din. Oh. Kabalo na siya kabayot. Dayang ba nang ano nagpa-i? Nagpakaykay pa daw. Bitaw sa, nga na bitaw po, Marz. Nga na po bitaw, nagpakaykay ka. Kabalo kang yads, imong ban na. Kabalo ka. Oh, pero tubag naman na actually ni Marvin. Kabalay kukma siya. Oo, di ba? Ikaw ba? Oo, ingon kasi mong ex nga, wala na. Kuan lang, closure lang. Nagpakaykay man lagi. Si Nonias Chavez Gino. Tanga ra siya kaayo. Nya upat ka ana. Be. Ay. Ay, ay. Ang tubag ana simple ka na amay o oh. Ay hala hapit. Ay. Puya ay mabasahan. Puya ninyo ay. Ikado jud ko ninyo ay. May hapon, nagkagwapa man ka crush oy. Usay nagkagwapa nga sa una pa man ni. Nagbabag ko diha nga. Dili. Dili ka na tinuod. Dugay na ni akong kagwapa. Wa pa na mugna kining radyo. Ana ana ni akong kaanyag. Ay na kog bakakon. Kuha imong anak dito sa imong bana og dili niya ihatag kaso higyud. Mapriso ka! Ana dapat ang atake. Oo. Unsa man na imong bana, uy, murag na ay? Unsa man? 9 notch. Ay, klaro na siya. Oo. Ana. Pa-shoutout ko dol na mati ni karon diri sa Busay, Nivel Hills. Gino Nonies, og akong asawa nga si Joy Husto. Ayan, pirmi Husto riyang asawa. Ko ani. Ana ha. Hello DJ, kung bahin ana. Okay, oh, okay. Master Inchi Koy from Davao de Oro, pa shout out ma'am. Hello po sa inyo diyan sa Davao de Oro. May pagpaminaw. Ayan, actually lagi okay tag maabtan sa tong pagsibya adunay Davao de Oro, adunay Davao del Norte, maabot pa ta og Santa Cruz. Hello sa inyo sa Santa Cruz, Davao. May pagpaminaw ninyo. Ano ba mo maabot ha? Lagi na kay kog maabtan ani ako pagsibya og pagsaba-saba sa kahanginan. Mo nag-inom kana kog wala koy gibuhat sa kinabuhi. Kalagi na kog maabtan. Anyway, di ay shout out di ay. Aduna na kuy good news. Aduna na kuy good news. O gamayng bad news. Sugdan na nay nako ang before ko nga mo basa or mo dawat og caller. Sugdan na nako ang pagpananghid sa kahanginan. This is a sudden nga mensahe. Sugdan na nako ang pagpananghid sa kahanginan. Katapusan na nakong bulan nga madunggan ninyo sa radyo. Katapusan na nakong bulan nga madunggan ninyo sa radyo labi na sa programang Wanted Kilig o X-Rated. Dili ko mo biya. Ay! Ay, lakot ko. Ay! kana ang ako ang bad news sa inyo. Di na ko nyo madunggan sa mga sumusunod nga bulan. Magpasalamat ko tungod sa mga suporta nga gihatag sukad nga nisulod ko sa istasyon sa XFM. Binasa management, sa station manager ug sa mga kaubanan. Apay na di mga buta nga dili gyud hangtod sa hangtod tungod kay aduna tay mga sudlan nga mga oportunidad o kinahanglan ako mamili. Apan dili ni sa kaalautan o kadautan, kadaot. Dili sa kaayuhan. Posible hindi ko nyo madunggan sa kahanginan apan makita ko nyo sa kadalanan. So, mga kanang akong bad news. Oo, so again, pasalamatan na ako ang suporta nga ako nakuha. Sukad-sukad nga na ako din, he. Sa mga panahon nga gipagawas na ako mga talento, sa mga tao nga nagpalambo sa programa, sa nandiha ang tatak lokal, sakit og bugat sa dughan nga mubiya ko ang programa, kay mo ka na ako ang programa nga nakaingong nga gagihigugma gid na akong pag-ayo. Kung mahimo lang, I will put so much effort para ana. Sa pipila ka mga adlong nga maabot nga mag-uban ta mga katropa, hinaot dili ko nyo biyaan o banan gihapon ko ninyo aron mas meaningful ang akong mga pipila ka adlaw nga magyaw-yaw sa radyo. Labi na nga madunggan ko dili lang diri sa Visayas o madunggan po ko sa Mindanao. Balikon ako, daghang salamat. Sayo lang kong pahibaw aron dili mo makuratan sa pag-abot sa adlaw nga dita nyo madungog ang akong tingog. Wala yung mingon niya, saba, anak niya, uy. Magsigirag yaw-yaw. Ay, ha? Ayan. Lain pa day ato day, another aside kay bad news man to. Aduna ko'y good news, ha? Aduna ko'y good news kay aduna ko'y bisita ugma. Oh, actually, dapat sa tatak lokal ni mananghiday kong SM ani. Wa, magwaga pa nanghiday ng SM. Gusto ko mananghiday ng SM ani. Dili man ako good ni sila mahimong bisita sungod kay sa tatak lokal tungod kay ang problema mang good. Ang problema mang good ani, dili na ko sila mabisita kay wala na available nila nga schedule sa Domingo, which is sa tatak lokal mismo. Apan, ugma na ko sila i-insert og tungod kay the XFN station is honored nga kami ang ilahang exclusive premier radio station para silang upcoming nilang single. Sa mga proud tatak lokal artist mga katropa.

Yes, katropa! At tangi ang Midnasty. Sa mga nakaila din ha? Oo, karong umaabot July 23. Oo, sa akong programang Wanted Kilig. Ato pa, Kiligon. Ato silang interviewon sa programang Wanted Kilig uban ng ilahang ang ilang tibuok team. Oh, oh my God, oh, diba? Yes. Thank you kayo, the XFM full management is so honored nga kami of all radio station in Metro Cebu. Kita ang napilian nilang himuon nilang exclusive premiere sa ilang upcoming

kinahanglan man nga ulahing higayon na nako sa programa o sa radyo, ako nang i-all out ang mga guests nga musulod sa atong mga programa. At ang inyo niya sa Ferdinand Aragona, isa sa mga sought after ng mga artist din sa Cebu. Recently, di lang recently, actually, naana sila collaboration with Morissette. So yes, balik ko na ko ha. This coming July 23, atangin ninyo ang Mid Nasty. Dinhi sa 88.3 XFM Cebu Live. Nato silang mahimamat o makaila o ma-interview pahin sa ilahang upcoming song release o track release. Nakita ang ilahang exclusive premiere. Sihang salamat and we're so honored. Ayan. So, na ako'y good news, na po ko'y bad news. Ana lang ko na siya good, oo. Poho, mabalik di ko sa radyo di ay... Walang takabalog ka nun sa... ako ning basahon ng una, Debbie. Pa-shout out. Tambag na ko crush. Awa na naman kagtambak. Okay na to ay, tama na to. Jessa de Padua, hello po, maayong hapon. Okay ra, asya, katunang duha ka buok, duha ka buok DJ. Oh, duha sila ka buok. Oo. I-search lang yung Mid Nasty. Pero kung gusto niyo nga mailhan pagid sila, mas maayo kung mulantaw mo o tawagan ni mulantaw mo or atangan ba nyo din sila sa ato ang istasyon. Excited kay ko ani ay kay isa ni sila sa akong mga wish list artist sa programang Tatak Lokal. And moguro ni ang gifts ako sa panahon nga last naman ako sa radyo karong umaabot katapusan sa huli. Ay, pahibalo ko daan ha. Aron YZ, pangita na po. Ganyan na pong pangsamukod ang mga angkor din niya. Sige nyo pang, puro ba din yung kalaki? Pag diba wala, pag sige nyo, asa si Kuen? Kapoy na ba? Ay. Kapoy na ba ng inana ay? Kana magtubag-tubag o asa si Kuen? Basta wala na siya. Anak na. Ako, manangid ko daan. Manangid ko sa inyo ha. Kaya, abi pa lang. Bilang wak nanjing batasan yun, kaya mudit surag sibat. Ano to kong balita? Man, uli na lang taan eh. Wala may nanawag. Uy, amping-amping diha. Daghan ko nakitang balita karong nga kusog kay mga baha sa nagkadaiyang lugar. Dili sa Cebu City tungod sa mga kusog nga. Adi man iuntan tong kusog katropa ha. Kaya dili man inanak kakusog ang pagbundak. Apan sa gunso nga pag-uwan. Dili sa Cebu City. Oo, muna nga. Nagkataas ang mga bigas sa tubig. Labi na sa may barangay Capitol site. 1 hour ago, anaada nakita no, ang pagtaas sa mga videos ang nigawas. Nagpabili nga abtik o monitor ang mga response team or emergency response team sa nagkadiyang lokal nga ba pang-gobyerno, labi na sa mga barangay nga level. Kabupod sa mga ano na to din ha, itong mga katropa din nga nakadungi, itong pagsibiya po karon, amping-amping sad mo ha. Kaya ang panahon raba karon, mukhait lag-ulan, mukhait na pong init, o na, undang, ulan na pong kalit. Eh, di po ko, ako di ko nga batasan ni sa babae ha, basig mo yung nasabi batasan ni sa babae. Ang AS Fortuna, mas grabe gina pagbaha ron kay naagi ng lugara mo, gina best in swimming pool gina ng lugara po. Hindi gina masulbad na din ha. Gina naging chance na din ha. Maglisod na ganig labang ang mga sakinan niya sa mga AS Fortuna. Mutaas na basta muulan yun. Apan mo kuan po na siya, mo mawaara po siya. Mura siya ka ng island gani nga kuan. Kasi tawag ka ng island nga mawa niya mo sulpot. Oy. Basta island. Uy, ay! Kadugay, nagkakapoy! Anong lulubog, lilitaw ba? Ha? Amping-amping mo din ha? Kuan, tama ni nga. Mao namang gid niya to ang kahimtang nila. Di namang gid ni, isa namang gid ni sa mga dapat na tong i-expect din sa Sugbo. Kaning pag-ulan. Ayan. Anyway, ako ding hatagan o pagtagan na tong letter sender. Hisgutanan sa mga pangutan na una sa tananday, aduna kay karapatan nga ipaglaban ng imong anak o kung dili ni mo planoho na. Unsa ka, di ko gusto question niyo pagkainahan kay, I am not in the right position to do that, pero day, ni kinahanglan pa ka sa imong anak. But pasabot na asa imo ang pagiyang akika na gikinahanglan niya. Gets ani mo? Happy to o kalitok.

0: inyo ha ang ato ang special guest eh. Sa Mid Nasty balikon ako. Mo na siya. Gusto pa man akong ichika ha. Basta mo to. Kiton ko magini microphone. Excited ko ba? Wala kasabot sa kong gibati mang gudron ngay nag-announce ko sa ako ang kuhon nga di na ko yung banungan sa kahanginan niya. Napo ko yung mga good news. Kisa may di kasa... Kisa may makasabot sa gibati, anak. balik sa ato ang letter sender nga si Jessa. Una sa tanan, duol og mga tao nga makahatag ni mo guidance hisgutan ng legal. Pwede ka mo duol sa barang sa kapitan. Kung di naging madag istorya kining imong bana nga ano ba sa imong bana nga kawaton man sa libong anak? Ay, nagbalay-balay. Siguro na sa iyang baby boy. O lagi na ba? Ayan sa inana, oy. Wala may problema na gusto nyo og bata, pero kanang kawato nimo ang bata dito nga to sa inahan. Di na po na maayo, ha? Pwede kang makasunghan diha, dong, dudes. Dudes, pa ka, ha? Mora na akong maingon. Mora na akong maingon. Diha nimo. O, kanang maingon po ka, usan ni mga pangutanan ni mo, bidibi ako basahon, hindi ka naghagya ka mga kuan diyo, naka-highlight, makiha ba? Yes, kung dili ginaihatag ang bata, makiha siya. Oo. Dili ko muhatag ni mong exact ng mga legal advices kay wala ko sa posisyon ni anak. But apan, pwede ka mo duo sa mga makahatag ni mo. Libay na sa barangay, una jug ka diha. Na yung mga special nga mga department nga makahatag ni mo, anak. May ingon nga himpit na lang na wadon sa una-una si Dodds. Oh, himpit na lang yun, day. Kaya nagluib mangit si Dodds ni mo, day. Kung di man ka mo ang kunan na, pero nagluib si Dodds ni mo. Kaya pong may ingon si mga Amerikano na lang ka, ayaw sa pagminyog Amerikano, kung di nung maatiman imong kaugalingon imong anak, ha? Basikay mo na lang gigahin imong oras, masigin na lang internet. Naghanap akong nailhan ngayon, anak. Kapag human o buwag sa bana, halal, ito na, sige na lang Facebook. Mag-online dating. Nangabiyaan na ilang mga kuan. Munang ayaw, ayaw. Masisira ang buhay mo. Okay. Chati ko, sabi ko, chat-chata. Kawa na ko igong oras. Digang salamat o, sa mga balikon ako, ha? Ubanin ninyo ako sa duha kasimana nga mag-uban-uban ta sa kahanginan. Kini ako ang kinalasan nga buwan nga inyo kong madunggan kay mumigrate sa ako. Kuan, si Bunga. Kaya salamat mga katropa. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
1: Yes!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra,
4: naka-ulcer ko.
3: Research ko unsay maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo na matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tumud kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, ating paminawon.
7: Ako si Martin, isa kaulde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako. Kasulod sa 5 katuig na kong pangulde, medyo na ako'y problema sa kong mga matang. Hindi ako kaklaro o mga gagmay nitra. Gamitan lang ako o ganchuhos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kong mata. Hindi na pahiya sa una. Bisan karon din ako ginahanglang mag-ganchuhos. Kaya maklaro naman ako ang nitra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zantan Plus Coffee Mix User.
8: Kaya ito, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mga inundan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix Sergeant ko niya. Abuy lang acid reflux iyang natambala. Nati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang-kia. RCDI ni, taga-panabo, office worker.
6: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3:03 na mga katropa. Atong time check, atong ganakanato sa atong Santon Plus Cafe Mix. Mga pita, atong ipag-uman akong kape, magigalag Santon Plus Cafe Mix, samta nag-monitor tas impeachment. Ang kape magigalang why palpitation sa dugan, why paghilab sa tiyan, kape nga masarap sa atong tiyan. Santon Plus Cafe Mix, magigala, produkto sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung soya powder, doon na pag-i mangustin, doon na pag-i kamungay. Nagkatabang kini, magigala pagwagtang sa mga bad cholesterol sa lawas. Nagkatabang usap ni pagpangusog sa cognitive function sa itong utong. Santon Plus Cafe Mix, kape na, gamot pa! Alas 3:04 na!
2: Eric Serras Malait, asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nunis teos adit guadivolumos! Sid Fatshera, Juan Yos Tomes,
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
3: Asintado. Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Serras Malait.
3: Asintado.
4: Exciting.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon, usab ka natong tanan mga sugiting paminaw adlaw nga Martes. It's a 21 na ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Kung sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Malait, nagkainit, nagmayong impeachment trial karon. Di pa kay dian nito nga na si NBI Director Attorney Melvin Matibag mga eksyon. Ipresentar ba mga higala kining video usab nga dia si Baste Duterte nilitok po dito mga higala og po nga isa lang ang aming kailangan ang ulo ni Bongbong. Tay porbida bagisgot ako ang atong ganahang o magigala ka namang oras kandinas di ko sa lima. Iniilang ipangisgotan rog lahi maning ulo. Pastilan atong ipakita na ninyo magigala kining Derek examination. Ito karon magigala kang Attorney Melvin Matibag. Ini pong Attorney Congresswoman Jervil Loistro. Sa habig prosecution, mga amigo. Ikawalong adlaw sa impeachment, mga katropa. Atong paminaon, maghihigala kining maong nagpadayong impeachment trial dito Senado karong mga orasa. Pero alam mo, pamahawa niya kay gamay lang maghihigala ng clip ang ato ipakita. No, depende mga kaigsunag, murag mulaylo gani, masuod ta, kung palitag init kayo, ato na ipresentar sa publiko. Ready na ganit niya, Double J, sinyasiyo niya ko. Yan na.
5: Upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo.
6: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
5: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
6: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
5: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio previously marked as Exhibit P431 be flushed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.
1: Diyagi pangtanaw ang mga affidavit magigala sa prosecution o sa depensa. Gisusi nila. Di na may patutsada si Senador Ping Lacson? Nag-tweet ka ganiyang buntag si Ping Lacson maghigala? Ngayon siya dari nga nindot ko nung kay paminaw ni mga abogado sa prosecution o sa depensa. Karalisa. Pwede makuha na to, Double J? Kuha na to, baba? No, kanang di kay madelay?
5: Pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
6: Kay Agent Edgar Apolonio po.
5: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
6: Noong po ay ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda. Kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya po mga lagda.
5: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente.
6: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
5: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
6: Una na po rito yung pattern of violence po.
5: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
6: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
5: Anong sunod dito kung meron pa?
6: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
5: Bukod sa identity, ano pa Mr. Witness kung mayroon man?
6: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
5: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
6: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
5: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
6: Sa tulong po ng aming pong special task force ay aming pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
1: Mm-hmm.
5: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
1: Gamit pong video. Ganto ni Mayor si Sarah dito sa Dabaw. Dara.
4: Habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
5: Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo?
6: Tama po, yan po.
5: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
6: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inibistigan kung saan we got hold of affidavit of ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DDS na kung saan dun po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong Sir Arturo Lascanas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga Shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po later on itong Laud Quarry na meron po mga biktima ng extrajudicial killings.
5: Mm-hmm. Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
7: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
5: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
8: Witness, may answer?
6: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasubmit po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
5: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Lascanas? Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
7: Meron po. Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
5: Your Honor, may I respond?
8: Lead counsel may respond.
5: Your Honor, this affidavit of Arturo Lascanas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
7: Just a rejoinder, Your Honor.
8: Counsel for the respondent.
7: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Lascanas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
8: Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Lascanas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Lascanas affidavit. Witness may answer.
7: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
8: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
5: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito?
6: Meron po akong CP.
8: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
5: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
8: You may proceed, counsel. Witness may answer.
6: Nandito po sa akin, daladala ko po yung kopya ng affidavit.
5: Your Honor, may we allow the witness to take from to present his own copy.
8: Witness is allowed to produce a copy he was referring to in his testimony.
1: Mm-hmm. Affidavit ni Arturo Las Cañas. Mm-hmm. Ita na sa abogado's defense.
8: For the record, counsel, assisting counsel for the respondent as well as assisting counsel for the prosecutors are viewing the document produced by the witness.
7: Your Honor, just a comment.
8: Counsel for the respondents, recognized.
7: Your Honor, it appears that this document has not been marked during the pretrial conference.
5: Your Honor, may I respond to that?
7: Not yet done with my manifestation.
8: Let the counsel for respondent finish, counsel.
7: So in other words, may we request, Your Honor, that we be given a copy of such document as well for our perusal.
8: The prosecutor is so instructed to kindly furnish a copy if indeed this document has not yet been marked.
5: Your Honor, may I respond to that?
8: Counsel may respond.
5: The affidavit of Arturo Las Cañas has been previously marked as P-2-10-1-W, Your Honor, for the prosecution.
7: Then I stand corrected, Your Honor, but can we still request for a copy?
8: Nevertheless, kindly give the counsel for respondents a copy.
5: We submit, Your
8: Counsel's
5: Honor.
8: Counsel's rather for respondent a copy. Thank you, counsel.
7: But we make the manifestation, Your Honor, that such
8: counsel may proceed to make a manifestation
7: that such exhibit was indeed marked, but it was marked under Article 2, Your Honor, not Article 4.
5: We confirm, Your Honor. Nevertheless, we maintain that this document has been marked during the pre-trial conference, Your Honor.
8: Duly noted.
5: Mr. Witness.
1: Oh, hain na mga ubang abogado, senator judges, nang huwag tayo sila sa Alan Peter Quintano. Huwag tayo Rubin Padilla, si Lauren, si Amy. Oh, hain mga sagos minority yan eh. Ha? Was Rubin Padilla, no?
9: Is this part of the... This is part of the...
7: Just an additional comment, Your Honor.
8: Counsel may proceed.
7: It appears that the two documents are not the same in that the marked documents contains a page and attached thereto is an USB. However, the copy of Director Matibag does not contain that page, Your Honor.
8: I'm sorry, counsel.
7: It appears, Your Honor, that the two documents are not the same.
8: Two documents are you referring to?
7: The marked exhibit and the set of documents from Director Matibag. With all due respect, Your Honor, the copy that was marked contains a page with annexes, including a USB, and such page does not appear in the copy provided by Director Matibag.
8: So the copy of Director Matibag does not contain a page with an attached USB?
7: That's correct, Your Honor. It's incomplete.
8: Does counsel for the prosecutors, assisting counsel for the prosecutors, or lead counsel confirm that for the record?
5: We confirm, Your Honor. Nevertheless, the representation of the witness is that the copy is his own copy and does not pertain to the copy of the prosecution. And we will be willing, Your Honor, to use the pre-marked copy for the purpose of confirmation of the witness, Your Honor.
8: If you have it with you, counsel, why not just use that copy?
5: Yes, Your Honor.
8: So that we can go directly to it, unless there are any reservations from the
7: counsel. We are okay, Your Honor. Your Honor, if I may be recognized. We are okay with confronting the witness with his own copy, Your Honor. But again, we manifest that it was not the document that was marked, and it does not contain the USB. Moreover, just an additional manifestation, the marked copy or marked set contains a stamp certified true copy, but it was not signed by anyone, and there was no date provided.
8: Duly noted. Again, this without prejudice to the counsel for the prosecutor, furnishing counsel for respondent with a copy of the exact document produced by Director Matibag for further comparison and or observation either during cross or future proceedings later on.
4: We submit, Your Honor.
7: Your Honor, just a correction. There was a stamp, Your Honor, and a signature, but there was no name. Just to, for the record, Your Honor.
8: Duly noted for the record.
4: With the permission of the court, we'll be using the pre-marked document, Your Honor, for the purpose of confirmation.
8: Likewise, for the information of the counsel for respondent, would that be okay?
7: Then we take exception to that, Your Honor, because it was not...
1: Okay, kuhaga, kay konsul, ano ba siya, palihaw? Okay, kay nakabantay ko maghihigalang ang mga senator judges magawas-gawas lang, labi na yung sakop din is minority. Kining lahat rin yung tinuod, no? Kay ang tungkol sa regular court, ang mga judges dito di magod manggawas, magigala samtang doon ay cross-examination, kaya mamina ang gina sila testigo. Kining ingunini ba manghihigala nga yano-yano lang sila manggawas samtang nagpadayon ang direct o cross-examination sa mga testigo manghihigala. O sao man nila dito pagkabot o desisyon, labi nagmupagawas o hukom? No? Wa diri magigala sila si Robin Padilla, wa diri magigala si Alan Peter Cayetano, was Lauren Ligardas, Amy Marcos, o ubang mga members minority. Si Joel Villanueva, si Rapi Tulfo, mapay pagawas. Basi nangihi ito, pero nibalik. Pero, kiningingunini nga doon ay testigo ba? Sa akong tanaw, haom rapod unta kayo maghihigala para sa mga senator judges nga maminaw sila sa mga gipang tugan sa usaga testigo aron makatimbang-timbang unya sila dito sa ilang hukom sa ilang desisyon kung ilan ang ikapanaog mga igsoon. No? Kay di ang tanawa, di ato mga higala nagpabilin ng mga senator judges na di ang magigala si Tito Soto, na sa Big Sumire. No, na di ang magigala si Bam Aquino, Rizon Tiberos, Pia Cayetano. Pero, inigabot ba yas panahon magigala? Inigbutasyo na? Kinanglan ba yun nga kompleto sila? Sa uban pagtimbang-timbang o pagpagawas sa desisyon sa uban ng mga senator judges nga magsigila gawas-gawas?
3: Asintado!
1: Ha? Mauni mga higalay ato ditong gikahibod nga ni Ingos Makram James Dre na namaguda sila desisyon daan si Rick maunang di na sila kinhangla maminaw.
4: Exciting!
1: Ha? Oh, tanawa rin good Makram James? Mao siguro maghihigala nga din lang kay sila attentive nining maong impeachment trial kay mauna ang giingon maghihigala ni Makram James nga kinini ang nana sila tagsa-tagsa ka mga desisyon na kuha po kunos win gatsalyan matod pang Paris Vlog. Oh. Importante man ang impeachment trial. No? Because this is the first time nga gi-impeach mga higala ang vice presidente sa atong nasod. Haom ra pulunta kayo nga kining ato mga senator judges. No? Maminaw mga higala sa mga gipang bulgars testigo. Aron nga makatimbang-timbang unya sila pohon sa ilang mga desisyon, mga amigo. Unya tanawag pila ra kabog senator judges na minaw magigsoon ni Matibag. Ngano ka nigawas mas Alan Peter Cayetano? Ngano nigawas man magigala dito kanos Robin Padilla? Nigawas man si Win Gatsalyan? Nigawas man magigalas Lauren Ligarda? Nigawas mas Amy Marcos? Nga, naka-schedule na magiging daan magigalang impeachment trial alas 2 sa hapon magsugod. Di ba? Tanawa magigalang atubangan, bakanti kayo. Di ba? Mauni mga kaigsunan ang akong na-obserbaran. Nga mura mag ila lang dito karong gitake for granted ding maong trial diya sa Senado karon. Dumikan kay, at the end of the day, maghihigala. Murag akong basa, no? Correct me if I'm wrong lang. Di gud sila magbasis kung sinsya, kung dili ang ilang ipatigbabang pamulitika.
3: Asintado!
1: Ha? No? I'm sorry to say, murag mao siguro ni maghihigala dito'y usas mga hinungdan or depende lang baka ni sa kining gana nila. No? Mga kaigsuran. Ganong si... Pasidanan na didaan silang Chis Escudero, si Matibag, si Alan Peter Cayetano, silang Rubén Padilla. No, maghihigala nga kining likayan dito karon ang magpasumbingay-sumbingay. No? Labi na kay doon na rin mo ipahigay yung investigasyon usab again sa pipila ka mga senator judges ato na likayan ang pasumbingay. Nga sanong raman po si Matibag? Pero ada na, balik na maghihigala sa Win Katsalyan. Pero ang kantong uban nga mga gipanghingan lang na to, nga mga senator judges, kaigsunan, wa pag yun manghihigala, mamalik, diya karon sa session hall.
3: Asintado!
1: No? Pastilan maghihigala. Ang saon man dito, although, si Rubén Padilla, no? Masabot lang punta ang Rubén Padilla, kaya daan naman to niingon mga kaigsunan nga, DDS good siya. No, bisan pa kuno maghihigala, dauban to siya mga kaigsunan, magawas kuno iyang pagka-DDS. Now, karon maghihigala alas 3:30 na. Paliw-liw ko kuha ana double J sa kinini ang live na to. Unya, kantong mga picture nga akong gi pang forward diha nga mga senator judges double J. Atong ipakita kay di amagod mga kaigsunan diri karoy. Ignon ta maghihigala patutsada si Senador Ping Lacson. No? Mga kaigsunan, ignon dres Ping Lacson, kapag magagaling ang mga abogado ng prosekusyon at depensa, masarap makinig. Ang dami nating natutuhan. Ang problema, kapag may umintra na Senator Judge na bupol, nakakabubo naman. Bonnie maghihigala ni Sulting Ping Lacson mga kaigsunan. Mura maghihigala dito karong doon na giparungdungog si Ping Lacson. Ako ipakita na ninyo. Kinsa ka nga senator judges ang gipasabot ni Ping Lacson may labot aning iyang tweet. No? Itapad lang tulo double J palihog. No? Kinsa ka maghihigala dito giparungdungog ni Ping Lacson. Bahin maghihigalas iyang tweet nga matod pa, lami man unta kay maminaw maghihigalas mga abogado sa prosecution o sa depensa kay mga ngilngig sila, no? Bahin mga kaigsunan sa pagpangabugar, no? Nindot kay paminawon, daghan kag makatunan. Ang problema, kapag may umintra na senator judge na bupol, o sa maning bupol, na may idea maghihigalang kung saan yung bupol, at kung maghihigalang kininiang tanawon mga kaigsunan kung saan yung bupol mga kaigsunan kay murag karon pa ko kasugat aning giingon maghihigalang Ping Lacson bupol. Stupid, foolish, or slow in understanding.
10: Ayaw!
1: Ha? Di ba kasuruin pa nila yung ipasabot aning Ping Lacson? Ningon maghihigala di rin Ping Lacson. Kaganihang buntag, almost 10 o'clock, nag-tweet ni siya sa Twitter maghihigala na kapag magagaling ang mga abogado ng prosekusyon at depensa, masarap makinig. Ang dami nating natutuhan. No? Ang problema, kapag may umintra na Senator Judge na bupol, nakakabubo naman. Winsome, losesome. Now, atong gitanaw na rin maghihigala kung sa'y meaning aning bupol. Kini ko nung bupol, maghihigala, purbida, bulok. Estupido! Buang ano? Di ang maghihigala ako. Kung imo dito karon tanaw ng bupol, mga kaigsunan sa Google, gihatag dris Google, maghihigala ang bupol, locals typically use, tanga, buang! Aka mag-iigala, aning kalaki, piglason. Bawsin eh! Kisaman mag-iigala dito karoy, nadutlan, mga kaigsonan, aning, kisang ka aning duha. Kay ba ora maginisagad, kininiya karong mutingog, mga kaigsonan, pero abogado man sa Alan Peter. No? Mga tigpaminaw, di ba ka Rubén Padilla, gibanong dongog aning piglason? No nga, kininiang ang problema lang ko no, sa impeachment trial, kung dunay mo barog, huwag mo iksina nga senator judge, nga bupol, no? Sila ko doon yung uba mga senator judge, matakdan mag-exhaust pagka bulok.
10: Ay!
1: Manakod ko doon. Astilan, mag-ihigala. Anyway, itong oras, alas 3.34, ito na ipanayon, mag-ihigala ka noong taon-taon. Atong time check, atong ganagano sa atong Sunthorn Vitamin C, ang nanasinig kong alkaline base ng Sunthorn Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Sunthorn Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
11: Exciting!
12: Zanton Plus Gold. Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Napamatudan dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
13: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Zanton Plus Coffee Mix.
15: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
16: Bili pa ka magkape.
15: Zanton Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
16: Kumusta ang imong
15: Arangkod, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa blasag yun. Ako yung ituyo, agad ito sa istasyon itong una. Itong wala pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaigsuna na ako, naminaw karon, inumog sa itong coffee mix, kay lamig siya, lamig nung tulog. Pagod sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, dato pagod din yung lawan.
14: Kapin ka, itambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
13: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya, gamayng taligsik, hilantanda yun ko si punon upon. Gingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Sunthorn Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligun na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C.
18: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usak ka ninyo nga mawakak, ha? Kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nako kayo ng saas, Ginoo. Timan ina ninyo.
19: Ay, sir.
18: Unsa man?
19: Ay, sir, na nagita na mo, sir. Naningil ko na si Mungutang.
18: Ingnang huwa ko din eh.
19: Ay, namakak lang ito, sir.
10: Ay, ah!
11: Exciting!
13: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
20: Itong nagwan ako mata, nagwan ko Vision X. Itong wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala itong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga magipagbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Help,

0: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
1: Premium D3.
0: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
1: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Ngunit na mahal, later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahig yun. Basta naka-turbo.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus, herbal soap.
5: Si Aida Cordero, sa butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Ora sa XFM Cebu, alas 3.41 na. No time check atong kanakanaton sa Santhon Plus Gold. Para sa mga katropa na to diyan, tagas kag sugar, grabe magigala kataas ang dugo, di ata magigala yung Santhon Plus Gold. Katabang ni pagpaubos sa blood pressure, pagbalance sa blood sugar level sa lawas, gumikan kay dunay ni Ehos na ni Palia, Espirulina, Malunggay o Mangosteen, mga katropa. Ang 14.50 lang ang buhok din eh. Ako, usas mga nag-inom yun aning Santhon Plus Gold, mga kaigsyon, ang kaganyang unto. Kuman sa kumpanya unto, inom ko magigalang usa. Sunda na po ni unyang hapon mga igala. Managana tandaan mga kaigsunan kay di tamahibaw magigalag masakit ang simba ko lang. No? Ito magigalag ang pinga natong panglawas. Inom tayo mga food supplements gaprobado sa FDA sama ning Santhon Plus Gold. Provin ang tisnib na mga pariente. Santhon Plus Gold, mapalit ninyo sa inyong mga suki butika nationwide. Ma-order sa TikTok o Shopee. O dali sa Yes to Health Wellness Center. Inyo pong mapalit ang atong mga produkto. Sa Y2H mga amigo. Ang Yes to Health Wellness Center, Dialas G Plaza Building. Sa Maydan, D. Hekosilim, sa Dakbayan, sa Subo.
1: Seras Malait, asintado.
0: Resulta sa King Dragon, alas 3, Gabula, 085. Now, mo iskirda una ta magigalas impeachment, gumikan kay Diana. Nakapagawas na dito official statement ang kanto na disgrasya ni Anton Nakalabayng Adlaw dito sa Minglanilla. Ito ipakita, Double G, ang maong video mga kaigsunan nga di ay nagmotor ni Bangga o sa kavan.
1: Asintado!
0: Na? Sa mga wakahibaw nini, amo mo pakita ang tanawa, dara. Dasbag Ponggat Sosan Rusis. Perting pagkabungkaga sa Nissan Urban. Tanawa. Ah? Sa mga namina ron mag-iigala diya. Ah? Kining disgrasyahan niya itong nakalabayang weekend. Sus, dukate na ba ginding motor? Nagpagawas na ang driver sa motor.

0: Minggo. O niya, walang pagod dito maghikotar, gumikan kay numero uno. Nagtuo ko magigalag ordinaryong rider, ha? Da? Although, kinini ang mahalon man to ang motor, kay kini motor nga yung gigamit, minilyon man kantidad na ni kay Ducati man eh. Mga kaigsunan, ah, para na ako magigala, di malang kay mga politiko rin na nag-iya aning mga ingunaning klaseng motor, dagha naman kayo. Da? So, ordinaryo lang kay ni sa mata sa mga subuanon kining ingunaning klase nga mga motorsiklo. Ang dili ordinaryo magigala kon pananglit og ang nagmaniho usa ka politiko. Kay sagad man gud magigala mag kada lang dito mo adto tas ibabaw pati daghan ang mga dagkong motor mga gi dito sa Trans Central Highway. BMW, Ducati magigala kadto mga unsa pa na di mga klase nga mga motor nga mga dagko kayo pati daghan. Kini lang mga ka-exuras, Mayor Gongon. Ambot, nag-inusara siguro ni siyang nag-drive. Sunsa ba, kinakasunoban po nito kinini ang pang-rise nga gear, no? Gikan ba nag-training o sa ba? Perti yun maghihigala ang pagka-disgrasya, ah. Kunya, perti yung pagkasipyata kay dia sa kilid maghihigala, naka-counterflow, mga ka-exunan, no? Ganang lapas man siya sa linya. Perti yung daghan lang nanaway. Ano ba po dito mag-agis pikas, Mayor nga? O sabi ni, panuong siya ni Umritek? No? O sabi ni, panuong siguro siya mag-Umritek, ano yung mag-ihigalang? O sabi, kay, yun ni ang nikawat man siya sa linya. O, di, dresib, o, pwede man tag-Umritek, mag-ihigalang dres to, o. Pero ang pinakinsakto yun, aris, wala. No? Kining hitabua, mag-ihigalang, listen, learn, ano yung itong Mayor Gongon Hika?
1: Sintado.
0: Kay di lalim ning madisgrasya mga kaigsunan. No? Abo to ga okay ra ba kay intawon ang iyang panglawas kay ang motor magigala, replaceable ra ba ni?
1: Sintado.
0: So di balik na ko sa mga nakadungog karong hapon ha. Gitubag na ni Mayor Gongon Hika kining maong dakong disgrasya. Or inunta kining maong insidentiha dito sa Manila. No, mga kaigsunan, ang kinikunong vehicle, iya kuno ditong bayaran ang pagpaayo as well as the reasonable losses incurred during the period nga di kini magamit. No? Dako-dako yung damage ni, no? Labi na magigala kung trabaho o ni, ipon magigala, tagpila kita nining maong kuan. Ignunta, pila kita magigala ning van, kung palitag tourist van kini. O niya ga ayuhon ni magigala mo abot itong sa kabuan so sa kabuan pong dawat magigala. Rebuyag. Ha? Sir, paliko grade sa mga driver sa tricycles a Lopez Lucid Drive na minaw ko na sila ron. May pagpaminaw dai sa mga katropa na to mga e-bike driver o mga tricycle drivers. Diya sa a Lopez magigala Lucid Drive. Ah, basta Lucid Drive magigala kilis ko lang. Diba, Double J? Basta gloss and drive. Diba, kilis Queensland. May pagpaminaw ninyo diha, mga tropa na to diha nga naa sa Lucid Drive. Salamat sa pagpaminaw diri sa sa XFM Cebu. Ramil Martos, nagpaminaw sa Abdato, magigigala. Sinyo Abrigana, counterflow man sa no, ang mayor na ito. Anti-DDS, mani si Mayor Gongon Hika. Ikang emot icons. Kung balik-balik kong lang tao ang video, mura naka-break pa mas, si Mayor. Atong sitwasyon na, kay layo-layo pa. Makita man naman siguro nga nanay ban. Niliko or naunsa kang iyang pananaw. Mao ang sorsihon. Katrobe Garik, mga hapon si Emo diha. Tagsarak ko, taglantaw si mong live broadcast diri sa Amos Barangay Kanhabagat. Lungsod sa Medellin kay bisig ko sa pagabuhaton ni mga taknaa. Pero... ang pangutana, nag-comment ko sa niaging Adlaus programa ha, ni Katropang Janley o ni Katropang Philip nga magbutang og XFM station din daha sa Bugo o Toledo City. Og unsang frequency band number sa maong mga sibianan sa Bugo o Toledo City na ngay nilang mapaabot sa tanan. Gikang George Buok. Watwata lang na George gaya. Sige mag-ugana di asbogo. Ngita ta dito karo mag-iigalag pwisto. No? Mataga weekend. Anha ko diya kay Sogong Boss. So, pon-pon, paminawa lang niya pon. Onya si Glenda Biloso, klaro man ka Eric, manait kampi ka sa mga kawatang senador, baka kon pa jod. Di naman hayaan ni Lord manaig ang mga kawatang senador nga mamayagpag. Still ang katotohanan ang mangigibabaw. Correct. Ang Diyos wala matulog, nakita nila nga, nakita niya ang kadimonyuhan sa mga kampo ni bangag kawatan senador. Gusto nila ma-impeach si Sara para tuloy-tuloy ang pangawat nila sa pira ng bayan. Mangutan ako ni mo Glenda Biloso. Kanang imo ditong gilabanan nga si Sara Duterte, nagtugog kang wa mangawat tao sa ba? Ah. Ngano nakapagawas magagdesisyon nga di ako ni Campis mga kawatang senador? Ngadaan ko naman ang gisulti nga wag gigilabanan ang mga senadora. Kay numero uno, wag gina sila kailan ako. O wag po na, mupakaon ako. Ayaw! Di ba, Glenda? Kining mga DDS uban, with your respect sa uban, mga DDS po, maghihigala nga maayog paminsan. No, maghihigala. Muhukom dritso. Nga rin yung tao, magkaingon ka, di ako nakakampis mga kawatang senador.
2: Ayaw!
0: Or masoko lang yun ka. Apil atong uban nga mga soko nako, labi na dito bagisgot kong mga dedes. Kinis Alan Peter Cayetano, do you think kinis Alan Peter, huwag yung kapangwartas, politika? Ha? Be, dipensahe ko nun is Alan Peter Cayetano, Glenda Biloso. Kay kinirabas Alan Peter Cayetano, manghihigala sa una mga kaigsunang nilansar ni siya. Pwede na bagi ng tao niya manghihigala dito karong panawagan nga. Kini ko nung manghihigalang ignunta mga kaigsunan pag pahigayon sa pagpakita sa mga bank accounts. Iyan naman yung manghihigalang agi. Saba-saba niya ito nakigtandim siyang digong Madam Glenda Biloso. Si Alan Peter Cayetano ni pirma na. Open bank accounts, pag-undas corruption, kay mo na'y usas kausang digong. No? Namirma man sila. Ang awag mangigalang Alan Cayetano nga kinanglan kitang mga politiko. Mga kandidato, ablihan taning bank account na to. No? O niya karon, nga nung dyan, ibabag man siya, Madam Glenda Biloso, aning pag-ablis bank account o mga transaction. Bank transaction aning ga BP Sara. De, madam. Palihog ko na ko dito explicar. Nga nung, sa una nga nilansar ni Alan Peter Cayetano, Vice Presidente ng itong digong. Nagtandim sila. Nanawagan ni Alan Peter. Ngat kinala ang Vice Presidente o ang Presidente, transparent magigala ng itong taong bayan. O niya karon nga gitaral. Dito sa impeachment court kini si Sara. Nga nung nipugong naman na dito sa Alan Peter Cayetano, Madam Glenda. Yeah. Ang saman dito karo imong ikatubag anak. Ang nisopa ka, nasuwat man ibagigala diri karon sa pamantalaan, upat ka mga senador judges ang gustong i-overturn kini magigalang financial record sa mga Duterte kining pagpangsabina. Magigala. Kaya gipasipina, giaprobahan naman ang sisis ko dito. Pero sopak si Alan Peter Cayetano, sopak dito magigalas Camille Villar, Amy Marcos o Gloryn Ligarda. O niya sa Alan Peter, daan naman ni manghihigalang niingon nga kinahanglan mga kaigsunan ato ditong undangon ang korupsyon, ablihan taning mga bank accounts sa mga kandidato, apil nas mga politiko, mga igsoon. 2016, karon 10 years after magigalang anong nausap mang huna-una dito karon ni Alan Peter, Madam Glenda Biloso. Ayaw pili-pili alan ang muingon ka dito kawatan ng mga senador nga senador di a mangigalang bangag. Kaya ka kaibaw di a karunog kining o ba mga senador nga imo ditong gipangdapigan kay nilaban ka otro po ng kawatan. No? Di lang na makitaan sa uban dito siguro mga DDS gumikan kay sila diehard supporter magigalas mga Duterte. Pero di man tayo ngunana ang tarong mga higala nga ang tarong nga Pilipino nga nagpangga sa nasod nga Pilipinas, dili mga dili mo tanong politiko mga higala mulaban nga ingunana lang. Ha? Kini lang kang Alan Pintero, o sao man animo dito pagdipinsa Madam Glenda Biloso, be? Kaya ka nang imo ditong linya, das comment mo ingon ka magdiata na kapusta sa mga kawatang politiko. Ngano ko rito ang atong kapusta nila? Kinsa naman ay maminaw na ko magigala o palitag doon natin napigan? Ilabi pa nining impeachment trial nga nangita tas kamatuuran? Ako man siguro mga Sibiyanan doon ay ginapigan pero din sa sintado. Ako yung ipaniguro ni mo kining tanan kuridason tagun eh. Kinsa na diha maghihigala nga mga politiko nga nakakwartag maayo ilabi na gyud sa flood control Dritso Gikas Palacio, Vice-Presidente, Senador ug Dennis House of Representatives. Ano mang laban ko din taong taning mga tawanan nga mo man yung maghihigala na kapakdos Pilipinas? Ha? So ay larga dito sa gawas, Madam Glinda, di sigon paghambog, gida na maming boss dito, perting layo aning nasod ngayong mag-ipuyan. Nga nung alayo kay ta, bihan kay ta, ilabi na sa mga infrastructure projects, gumikas kadaghang kawatan. Nga gibalik-balik pong butar maghihigala sa uban po mga butante nga naong po maghihigala ang kwarta. Ha? Ayaw gani mong kalain kamo maghihigala dito karon uban mga DDS, mga soko, yun mo maghihigala inyo ditsong punteryahon ang mensahero. Ato naman ang gihikyan maghihigala dito ang mga isyo. No? Nagtuo din mo maghihigala nilaban tadhing Bumbong Marcos. Isos Ginoo ko, ganun mulaban ko yung taon-taon eh. Nga otro man ang duha, kanang duha, maghihigala, puros na dito karon na makak sa dihang ng lansar ni sila, nagpasalig, maghihigala nga mo, anindot ko rin ng nasura, o sa may resulta? Ha? Madam Ginda, na anindot man ang imong pamuyo? O ganito kayo ba o diya karun, naabag kayo para panihapon?
2: Ay,
0: astilan, Ginoo in taon, maghihigala sa uban. Katawa lang maghigso, Rickel Albarico, Anes Ma'am Fisa. Atong oras, alas 4:01 na. Mga kaigsonan sa atong pagpadayo ning atong tulumanon. Di ang maghihigalay, kinini ang mga problema nga masinati, ginato, basta uwan. Mga video ni Kaganiha, maghihigala, Double J. Nga atong nakitan tanawar gud di maghihigala ning there is my ipakita na tuguna Double J ang sa barangay San Nicolas proper gikan ni Kapitan Clifford Dinyal tanawar gud maghihigala ning mga ubang mga taga Sugbo og sa bagyo mo naa mo diha maghihigala traskan or wala tanawar gud sa ni tabo sa baha kaganiha maghihigala there is my barangay San Nicolas proper. Tanawa, tanawa! Kita mo, di lang tubig maghihigala ang nakita ninyo diya karon sa sapa, kundili mga basura. Ha? Oh, tanawa! Di managikan. Why mangangko na na? Kaganihan eh, dito sa may barangay San Nicolas proper. Direbuta sa NWG, sa may flood water sa barangay Capitol Site. Ang Capitol Site na po yung ato ipakita. Kay, kini mga kaigso ng mga ubang taga-Sugbo, batay. Kapila naman ta, nagsige dito ang awag, maghihigala nga kanang mga basura. Iklaro yun in town, naglabay ninyo. Dili ilabay mga kaigso na sa mga kasapaan. Tanawa, dito sa Guadalupe niyo. Oh. Sa barangay, I stand corrected. Dili, Guadalupe, barangay Capitol Site. Oh. Oh. Tanawa, ragot. Nas Naplin, no? Ito tinaganag basura. Ting paita maghihigala. Salamat to Buji. Kini bang ingon-ini mga kaigsonan nga mga batasan. Na naman ang tata maghihigala ay mga ordinansa nga kinanglan dakpo nang magpatakag labay sa mga basura nato labi nagdi itarog labay sa basurahan. Abot unsaon ni Mayor Nestor Archibald nga badisiplina gining katawhan? Ha? Unsaon na malangin tao ni oy? Andito po maghihigalas AS Fortuna kagania double J 30 pong baha. Kagahapon mga kaigsunan ni Uwan man ako tong gisulti nga si Congresswoman Lollipop Juan Odison. Ningon magigalang pasalamat ta diri napita si AS Fortuna kay murag ni salir-salir na. Puri buyag. Ha? 4 minutos layo ran 10 minutos ni ubas na. Oh, karon perting kusugang uwan, murag usa ka oras man siguro to. Ah, wa gid mahubas dayon. Ta? Abot na ka skin ilarkosas manalili, wa ba kayin taon magbaha na po dito. Kining ingon-ini nga mga senaryo nga every time maghihigalang makita na to panahon o baguan, wa gihapunta maghihigalang matagam. Every year, kanunay na tong masinatian. Seryoso bang atong mga politiko? Sa pagsolbad sa ingon-ining klaseng mga problema, Dennis Dak Bayan sa Subo, o sa mga silingang siyudad, sama pananglit sa Talisay, diya karos mandawig lapu-lapu? Ha? Ang saan man ay maghihigala pagsulbad? Ha? Kining basura nga magpatakag labay, kining baha mga kaigsunan nga musuyla gikas kasapaan, mga drainage nga di nakasuyop sa tubig gumikan kay nagbara ang mga basura mga kaigsunan. O saan na malaging taon maghihigala ni kaugmao na tusog buugmao ni gihapon ang mga tao hugawan gihapon kaayo? No? Mura ba maghihigala o tanaw na ko kining atong siyudad? Hangtod nga di yun maghihigala mangingusog ang Cebu City sa pagpanakop. Ako paborgyo kayo ko anang istrikto kayong pagpanakop. Di man tangay mahadlok kining mga law-abiding citizen kayo nga no mahadlok man ta. Numero uno, kanang pagpatakag labay basura, di man ta magpatakag labay basura. Pagsunod, magigala sa traffic light, di man punta magigala mga traffic violator. No? Pero may tag-ingon ini tanan ang mindset sa katawhan. O niya ikaduha, kini pong mga politiko, palihog po in town. Kung naunaa po din nyo ang kaugmaon sa syudad, tanawa daan o unsay mapaabot magigalas katawhan na po katuigikan karon. 20 katuigikan karon. Unsay may tabo sa siyudad sa Sugbo o wagid tay konkretong pagabuhaton.
1: Asintado!
0: Pagsumpo sa basura, pagsumpo sa baha, pagsumpo sa traffic, mga higala. Pero, kining traffic, mga higala, taga-adlaw na magini. Ang kinilang basura yun, ngay, bati yun kayo. Magsige maguntag pangibitar o mga turista. No? O kiraon ta, maghihigala, o guwata mga imbitar o mga turista, panuroy mo dresibo, o sa ba, undangon ta na kay, at least kita rapoy makakita sa itong basura, pero makakita na gani ang ubang mga turista, malangyaw man o lokal, mauwaw ta. Mureflect man na mga exhaust, mga subuanon. Hugawan. Diba? Nakasuroy mo sa uban dito mga syudad? No? Di yun, mga higala, ingon ini, mga kaigsunan, kahugaw. O saan na malangin tao ni maghihigalan Cebu City, oy? Ha? Ato maghihigalan, kinibitong hangyoon siguro tingali ang ato mga konsihali sa Dakbayan Sugbo. Nga, palihog, kamo kuno'y pangunay. No? Soroy-soroy po siguro tingali mo sa mga kasityuhan o mga kabarangayan. Pagpakita ko na mga seryoso kining mga ordinansa ang atong gipatuman sa atong Dakbayan. Kay bati at anaon maghihigala ning ingon ni matagbaha to amang lutaw ni mga basura. Ha? Na amang higala mga manglutaw patay ng mga iring, patay ng mga iro. Ilubong manong tana, pero nga nung uban maghihigala ipanglabay man dito sapa. No? Mauni nga to maghihigalang kiribang gikahiubsan. Kay naka eskwela man siguro tatanan, gitunloan man sa mga maestra na ito, hindi ta maghugaw-hugaw. sa gawas o sa sunod sa balay, mga tingpaminaw, basig daghan po mag-iigal ang mga uneducated. Or baka mag-iigal ang out of school youth. No? Wa ka eskwela. Muna nga, wa dito madiktahes. No? Ah, pero, ari mo guni, manukad mag-iigal ang balay ba? No? Liba ni ingon nga gikas eskwelahan? Kundili, kinigyod mag-iigal ang pamatasan, kini mag-iigal ang disiplina, arigid unta ni manukad sa mga balay nato maghihigala. Masubo nga palandungon kay mismos balay ang uban maghihigala perting hugawana.
1: Asintado!
0: Alas 4, Jess, mga kaigsunan. Oy, dito sa Cordoba. By the way, maghihigala sa di po ko malimot. Matingil ngigas, Cordoba. Dito sa Cordoba, mga kaigsunan, gipaybao during Mayor Didoy Suwan. Nga karon ko nung Sabado, manghaltag ko sila dito maghihigalag 250 pesos para pang tubil sa tanan. Although, di man, estan correct, dilitanan ko dili, mga 2,000! Mga 2,000 ka mga Cordobahanons ang makabinipisyo aning tag 250 maghihigala nga patubil libre gikas munisipyos Cordoba.
1: Asintado!
0: Libreng gasolina. Patay Cordoba rapon maghihigala eh magpahigayon o gingon ini. No, musuway tag-interview ani maghihigala o mas buntag ni Mayor Didoy Suwan o pwede ba ni magkontak kay kagahapon atol sa flag raising ceremony ningon si Mayor Didoy Suwan sa Cordoba mga banabana 2,000 kuno ni ka mga beneficiaries ang makadawat aning tag 250 nga kantidad nga pang gasolina karong Sabado. Holyo 25. No, 2,000 kabok ang atong tagaan og libreng gasolina para silang service o motor nga mupadong mo sa inyong trabaho og padong dress inyong panimay. Atay no, porbida maghihigala tungod nis pagsaka na po dito sa presyos gasolina. Now, ang piston raba mga kaigsunan dito sa kauluhan. Doon na sila ilaraw kaigsunan nga himoon na kunong 23 pesos ang minimum nga plitihan.
1: Asintado!
0: Ang tag manakod ni maghihigala din is ato, unsao na lang. Murag, ambot lang, unsao ni maghihigala. Kininga 23, maningi pangayo mga higalang minimum dito sa kauluhan. No? Mura man ni maghihigala og para nako diri sa Sugbo di nini makayas mga Sugboanon kay mura man maghihigala og usaba kini ni ang si tawag ani kini ni ang dako-dako ra gyud ni siya no? Ang piston mga kaigsunan ni ingon nga duna kuno sila dito pending nga petitions LTFRB nga nangayo maghihigalag 10 pesos ga increase sa current minimum jeepney fare. So gikas 13, patungag 10, 23 na.
1: Asintado!
0: At hindi po basta-basta ng ilang gipatuman mga kaigsunan nga fare hike increase. Dari sa Cebu, Simbakog, ang piston, mangayo po nag-uminto. No, pila ba minimum dari sa ato? 15 na ba? Isa ba ni mga hilig mo sakay magigalag jeepney pila ba minimum ron 17 or 15 og pananglit mangayo po ni sila 10 pesos unya wa pa magigalay uminto sweldo ninyo kay Oktubre pa magbacklay na lang mo ani. Alas 4:13 na maghihigala sa atong pagpadayon ni atong tulumanon sa pikas gabahin usab. Diapod ko maghihigalay na balita diri karon nga kapin kunos 20,000 ka mga bata maghihigala dari sa ato sa Sugbo ang mga malnourished mga kaigsuunan por bida. Kineng usaba ka ni maghihigala sa rason ngano mga kaigsuunan nga kinini ang gitukod ding walang gutom program or kanang walang usaba ng kusina diha maghihigala sa per 4. No? Kinibang di aman maghihigala report dari mga kaigsonan nga matod pa di mga bata nga bansot. No? Ang malnutrition magigala, nag-triple kini. O perting pagsaka diri sa sugbo. One child is too short for their age. Another is dangerously thin. Yet another is carrying excess weight that could put their health at risk. Matay por bida, magihigala ning hitabua. Nga sa bagini, gumikan mga kaigsunan sa mga gadgets nga ang uban magihigala di nakatarong ditong kaon sa oras kating kaon. Gumikan magihigala kay nalingaw na ditong kupot ang mga gadget. Ang problema nga nakitaan karon diri sa itong mga kabataan, sagad ko nung wag yun makanawat o mga nutrients foods. Karon magigala July, murag wag ko masayop, nutrition month man ron. No? Ambot o sa mga naminaw, karon mga ginikanan, ang inyong mga anak, di, mga bansot mapot. No? Kinira ba mga bata nga, mga kuwang sa height? Niwang kayo, mauni, dali kayong mabuli.
1: Asintado!
0: No? Kanto mga dagkog lawas, mga higala nga mga bata. No? Mautoy mga isog kayo niya, kusog po kayong mangbuli. So, maintaw, ganyan yung mga anak, diya mga kaigsunan, igo-igo pong panglawas o sakto po silang edad, ang ila dito karong gitason. Dili mga bansot, dili mga higala kuwang sa mga gitason. No? Kay, luya po mag-higalag atong anak niya, 20 kapi ng edad o niya, ang iya ditong height, mga ikso, murang ihit. Now, mauni maghihigalay gipahibaw sa National Nutrition Council. Og sobay nini, gipasugdahan po maghihigalang House Speaker Faustino Buzzi D. Kining pagpalig-on maghihigalas nutrition. No? Kay gipahigayon man rong National Nutrition man. Og sobay nini, matod pa diri maghihigala, ipadali sa pagpasar. No? Ining National Nutrition Program, pagpalig-on sa kampanya, batok sa kagutom og malnutrisyon sa mga kabatanunan.
1: Asintado!
0: Kini maghihigala, diri sa Cebu, nagtriple naman in town mga kaigsunan, Cebu covers the triple burden of malnutrition. Doon ay undernourished, doon ay overnourished, or doon na po'y micronutrient deficiencies. Na? Di ang maging sorbi ko nung maghihigala, matod pang Speaker Bojide, gikan sa DOST, Food and Nutrition Research Institute, misaka ko nung 25% ng kaso sa child stunting sa Pilipinas nitong tuig 2025. No? Kining child stunting, kining pagkabansot, kining pagkaihid. No? Pero kaliwat man po din nato maghihigala ni mga Pilipino nga medyo di kita tagas. Now, doon na maghihigala dito karoy balaod nun, House Bill number 9466 nag-ingon. Kining pagpalapad sa Republic Act number 11037 or gitawag kining masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. No? Pagpahigayon aning komprehensibong programa sa nutrisyon, pagpalapad sa mga school feeding program o uban pang nutrisyon na serbisyo para sa mga bata o sa uban pang sektor, mga amigo.
1: Asintado!
0: Ha? Ang nindot ani kay sa una, bulgol-burgol ramanta. No, magigala karon lahi na, nilibil up na ni sila ron. Sa baong programa nga feeding program, ang appeal ani nga mga estudyante kindergarten hangtod na sa grade 3 mga kuwas nutrisyon nga mga estudyante sa grade 4 hangtod na sa grade 12 appeal pa mga mapdos nga mga estudyante. I-appeal din ni mga mapdos nga estudyante ay sa puling tao mo pabuntis eh. Mga batang dunay problema sa panglawas, ha? Mga lumad nga mga estudyante. O katong uban pa diha maghihigala nga mga grupos, mga tinunan nga kinahanglan tabangan sa pagpakaon mga kaigsuunan.
1: Asintado!
0: Ha? So, hinaot pa unta maghihigala nga niining National Nutrition Month. No? Magtinabangay maghihigala ang komunidad o ang atong mga lokal nga pagagamanan pagpalambo sa hustong nutrisyon o pag-atiman sa itong kinaiyahan. Ay, ang itong kinaiyahan man magigala, maupo dito karoy mo pa anindot sa ato mga abot din ha karoy magigala sa mga umahan. Atong oras, magigala sa XFM. Alas 4:19 na sa hapon atong time check atong kinakanatos Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Sir Police! Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
5: Maluoy mo ko sa usakoy, murang wasi inahan ba ko so kay mo tutoy! Aya!
7: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasel ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, alas 4:24 na. Itong time check, atong ka na itong magigala sa Santone Gold Coffee Mix. Atong kape, magigala nga mo'y paboritos taga EUB, Asia United Bank. Magulang nag-order ni Sir Gadi, magigala the other day. No, niya nahatagan o sabnini nga itong mag-guardian escape of building. ay pagpaminaw nilang SG Manson, mga kaubana, mga gwardya. Ismakdo Tabuada, usap niya sa may Labangon Science High School, may hapon. Sa mga taxi drivers, usap na ito diha. Kumusta mo diha? Ang inyong pagpamasada, murag daghan o mag-iigalan na nakay kay taligsik, kunya kisdom-kisdom, kagani hapon. Murag si Brad Norman Ibarles, RF Taxi, may buyag na siguro ito kita. Brad Norman, may pagpaminaw sa mga taga RF Taxi. Aga naka-tune in, mag-iigala, karong mga urasa. Alas 4.25, mga kaigsunan sa atong pagpanayo ning atong tulumanon karon. Now, balik ta mag-iigala. By the way, doon ay sunog dito sa Double G. Oh, ganyan layo na ito sa inyo. Sikan alarm, mag-iigala, there is doos may barangay hall sa Tisa. Sa may Dan F. Yamas. No, although ni tumaw kining sunog kaganiha, human na pong uwan. No, mga kaigsunan. I hope nga kinini ang wakil to makakatap ang kayo kaganiha diring dapitas may dool sa barangay hall sa barangay Tisa. Saan naman po din tao din nga matagkaroon ugun niya doon may mga sunog mag-iigalang mutumaw din sa ato, ha? Alas 4.26 na. Sa atong pagpanayon, sa atong tulumanon, mag-iigala, temporary i-suspenso o na ang hearing or ang impeachment trial dito mag-iigala sa kauluhan. Sa Senado, kinini ang report mag-iigala ni Putolta kay nag-debate pa sila dito mga kaigsunan ng Yahangto ni Abot mag-iigala sa punto nga kinini ang karong i-suspenso lang una. No, baka ni panggut man ni mga senator judges ato. Dugang mga balita dito sa kauluhan. Itong pagtanaw ni mag-iigala kadali lang. Kinipong sa West Philippine Sea. No? Sige po dito mag-iigala o pagawas. Mga kaigsunag mga sentimento ang ato mag-iigala ng kanyang ahensya sa gobyerno kay perting pagka samara gininitaos o aning usas mga Philippine Navy. Kigibunala ni Padol mag-iigsoon kagahapon sa mga sakop sa Chinese Coast Guard mag-iigsoon.
9: Asintado!
0: No? Wagin mag-iigala yung mga kongresista o senador baka nato ang naglumbaan ng pagawas o official statement. No? Si Robin Padilla nakapagawas na punto. Pero Robin Rapport, what about ang uban ng mga senador nato? No? Dede maningog ding uban nga mga senadores na to may labot aning tagpasipa sa mga sakop sa Philippine Navy na to itong niaging insidente itong nag-viral kagahapon mag-iigala. Si Ruben Padilla naman po yung ako nabasahan. Other senators wa man makapagawas. Sumam mag-iigala yung rason. No? Magbalik-balik lang ng mga messages or official statement baka nilangga Tariela, taga DFA, taga DND, but what about the other public officials nato? No? Muraban mag-iigalang nagpakahilom sila. Unsa ba kay rason? Hadlog sila mag-iigalang punteryahon sa China?
9: Asintado!
0: O na nga, magpakahilom lang sila. Lobig silang Ruben Padilla. Alas 4.28, details mga reports, Double J. Tagwa na yung uwan ron mag-iigalang hapon. Si BP Sara mag-iigala, milarga ko nun ipaingon dito sa gawas. No? Biyahe ko nun ipaingon dito sa Qatar, sa United Kingdom, and sa Netherlands, alang sa official nga engagement o personal activities, mga kaigsuunan. O kini ko nun biyahe mag-iigalang BP Sara, dili ni mag-iigala, inastuas gobyerno. No? Wa dito'y pondos gobyernong gigamit aning biyahe niya. So, ang atong Vice Presidente milarga paingon dito sa gawas, mga kaigsunan, karong adlaw. Aritas balita, day report ni Eric Amaro, si 571 ka mga tao nga doon ay kalapasan, dadakpan kinis kapulisan, atol sa week-long anti-criminality campaign sa PRO 7. The report si Eric Amaro.
9: XFM. Police Report. Police Report.
10: Katrapang Eric, mga kaigalaan, sobra kinintos na kumagataw nga doon ay managlahi ning kalapasan sa Balaod ngay ang napusasan sa kapulisan sa Police Regional Office Central Visayas BRO 7 at tulis paglusad nila o week-long anti-criminality campaign. No? Din base sa datos, BRO 7, sabig ni sa kampanya batok ginagling drogas di minus 249 ka mga tao po ni gitwa ang drugista ang napusasan ngay di minsulta kinis pagkasikop o gaingon man sa pagkakonfiskar o City punto 2 milyones nga balor sa ginadlinga drogas sa maong 249 ka mga gitwang drugista sa kampanya po na batok sa illegal nga sugal 62 ka mga sugar na posasan o sa gilusar na 83 ka mga police operation din na konfiskar po ang kapin 24 mil ka pesos nga pusta sa maong illegal nga sugal sa operasyon batok kriminalidad o gaingon man kini mga pinangita sa Balaod di mo minus 135 ka mga wanted person usab ang naserban o gawar Pares og napaslak sa kinipoga prisuhan og sabig pod sa paghupot og illegal nga armas di minus po 25 ka mga tawo nga naghupot og kinipong illegal nga armas kay pangyari ang napusasan og napaslak sa prisuhan atol sa mga week long kining anti criminality operation sa PRO 7
0: so barko pangyari si Borg nga ay appealable.
10: Apil ni ang Bohol ngay no kay kuan naman ni region wide kumbaga no sa habig sa kay lagi karon kuan naman
0: sa Bohol do na kay listas Bohol pila ka buka nga dakpan sa ilang week long anti criminality campaign
10: wa nagi provincialize sa atong PRO 7 kun tubang Eric mga kay ilahan lang gi kuan na ginila tanan no illegal drugs loose firearms wanted person ug illegal gambling ngay no dilang ato niya nga mas may i-kwan pa
0: ba tanan nila. Pero na ni Bulog Sibo, ana.
10: Bulog Sibo na lang ginigay. Kaya gibiyaan naman ta sa
0: yes.
10: Negros Island Region o sa Sikihor.
0: Correct.
10: So, Sibo ang Bohol na lang. Marga ang kasangga na lang ngayon. Sibo Bohol na lang ngayon. Ngayon no? Sa ato nga PRO 7 din. Marga, kwan pa rin ngayon, positive po din on the side po sa itong kapulisan. Kaya gamay ilang area of responsibility no, kay ang Negros Island Region. Marga naman po sila ikaw galingon po nga regional offices
0: yes.
10: Na dito katapang Eric mga kaigalaan po. So, money ngayon. No? Itong kasigas PRO 7 mga katropa para perming hatik lang si kondisyon sa muntag init kay kabuntag. Muwan init kahapon or ikaw to so manigingon para kondisyon tapir may makikita na kami palang dahan na dapat maka healthy na sa atong panglawas mulambo atong fighting capabilities mga sakit-sakitas ang kinipong vitamin C no para sa atong resistensya pangapi mo sa atong plus cop mix nga taas o vitamin C tungkol sa kamunggay o sa mangosina ang atong sa atong plus cop mix mapalit sa mga nagunang butika sa inyong dapit or sa Yasol Pharmacy Clinic nga nasa ground floor C plus sa building di ako sa Lipsit Margay sa Patera Cebu City alang sa Diyosong Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Eric Amaro, XFM.
20: XFM Report.
0: Sa laing balita, wasar training sa taga-inuburan andam ang Coast Guard gamutabang ni Reports Benji Talisik.
20: Live Report.
22: Ang Philippine Coast Guard nagaanda mutabang paghatag og training sama sa Water Search and Rescue kung wasar nga tulasaba sa mga staff sa Barangay Inuburan sa Dagbiya Sanaga matod ni PO 1st Jewel Barrick Station Commander sa Coast Guard sa Dagbiya Sanaga nga andam sila muhatag sa resgutan pagbansay aron na makatubag ang Barangay Inuburan sa Dagbiya Sanaga panahon kung doon ay susama ng insidente nga malumos ang Coast Guard Naga magikalayo usaba sa mga opisyales sa resgutang barangay lagip na ang lokal na gamhanan sa resgutang syudad aron kahatagan og solusyon og aksyon kini mga sugyot ni tumaw human sa insidente sa katugdunay na lumos nga tulog ka mabatanon nga gigawatay sa usa matud ni Baring nga ang nagkaliguanan sa barangay Inuburan usa ka pampubliko nga kaliguanan padigana na diya sa may Inuburan Peace Point kansang nailhan tungkol usab sa mga tanong nga baghawan gipasabot ni Baring nga wa muagi og wasar training kung nakinsa man ang katong mga nagbantay sa karagatan dila sa may Inuburan Peace Point sanglit nga usa sa ilang hitagan o pagtagad o pagmonitor kining mga pribado nga mga resort nga usa sa mga requisitos ang kining wasar training una makasugod sa pagpagnawat og mga customer ang mga resort tibik o gawahin sa pagbaton og lifeguard magdepende kini sa ginaganon sa lifeguard kung mag-apply ang usag resort depende usab sa ginakon sa igaliguanan sa usag ka pribadong resort sa Dakbayan sa Naga.
23: Sa pagkaroon sa inyo, sa public magod na siya, ato sa nang-iwan ang concern sa
1: barangay siguro number one, basig na tayo mga pasipatawag siguro to sa LGU regarding ANA, na tayo mga meeting para at least ang ma-enhance na to ang safety diha dahil sa pagkakaroon mo, idayo na siya, tapos na ako'y nabisigas siya, siguro ang mayong buhaton siguro mag-formulate taga ng doon, na unsay mayong buhaton, para din ang usap, atong siguro ang iba't with collaboration sa barangay and possibly sa LGU. Para kami sa Coast Guard, kami manente namin na aliha. Ito alam siguro mo kayong bihagong tagmangawas sa bihagapika dahil naman na yung mga taga-barangay na nag-enforce diha sa barangay. Ano na lang siguro?
22: Ang pamahayag ni PO First Jewel Baring, ang Station Commander sa Coast Guard Naga. Samtang si Inuburan Barangay Captain Reggie Cabezares ni Butiag usaba nga aron di na masubli pa nga doon ay malumos doon na kini mga lakang nga ipatuman sa barangay. Naglaraw si Cabezares nga kanunay ang pagpahadlong sa iyang mga tanod, ilabi na kato mga naka-duty din sa may fishport sa kato doon na mga ligo kato na sila nga bubahimanglo nga di mwalto sa mga danger zone area, ilabi na kato doon ay buya o doon ang pulang plaga kay delikado among lugar.
2: Ito, okay. Mutangan ng mga plug, among larayon din, he?
3: Okay.
2: Anak, larayon nga to, diba?
3: Oo.
2: Ano na nga? Di na mo mukhaan biyan, anak.
3: Butangan ng series?
2: Oo nga. Pero man, ano diba nga? Hindi kayo niya, tulad, minto, itanong dito, ano, itanong, ilaray.
3: Ilaray dito.
2: Amuran ng bitrito, tanaw.
3: Oo.
2: Pero, warning sign nga, dili na tamo, go, biyan din, dapitas.
3: Good.
2: Oh, pero bisag ang distansya na mo, hindi lang Japon, alamagol lang Japon unta.
3: Oh.
2: Pero ano yung ibutang sa pinaka-safety lang yun nga lugar?
3: Ano?
2: Oh, okay. Warning sign.
3: Okay.
2: Napag yun na siya yung distansya nga, so unahan pa nga, okay pa rin ta.
3: Oh.
2: Pero di na lang yung tamuris mo dito na pita. So mo na yung DRM na mo plan. Oh, kasi ang mong DRM doon, kay nangita mo yung paagi nga, mahimo na mo ba nga, masipti ta ba? DRM, namas DRM. Okay, ano mo yun ang responsibility na din hita nang bisag madagat ang mga tutas bukid, amu adyo na siya. Pares ninyo na rin mo, amu yun ang sentong term. Pero kaniron, amu na may yung guhapon para lang yung disipti sa tanong.
22: Ang pagpasabot ni Inuburan Barangay Captain Reggie Cabezares. Mga katwa pa sa Gepo na magalimot sa Pagkaplas, ganun ay sa Santoon Herbal Oil. Magkatabag kini, hinimo sa Yes to Health Incorporated, mabalik si Parmasyag Botika sa inyong lugar. Ala sa Giyos ang Pilipino para sa Pilipinas, si katwa pa, Benji Talisik, XFM News.
20: XFM Report.
0: At ang oras, magigal alas 4:37 na sa Pikas Gabayan ay 31 anyos ganagawa itong bag sa naligo sa dagat na dakpan ni Spinamungahan. Isus pa ita. Nangawat og bag sa naligo sa dagat. The report si John Cato.
20: XFM Police Report. Police Report.
23: Iya sa dakpan sa kapulisan sa lungsod Spinamungahan, giningos sa ka 31 anyos lalaki humat kini gipasingil nag nagawat ni bag adunay tulo ka mga cellphone dito ni sa may Kabyangon Seashore Public Beach sa barangay Kabyangon Pinamungahan Cebu. Samtang kini mga biktima nangaligo og dagat mga alas 5:30 ni kagahapon sa hapon Hulyo 22, 2026 kini nga dinakpan nga suspek kailangan si Edmond Manggilimutan Tileron ulitaw residente ni sa may sitio na Bunturan barangay Kawasan Alugin San Cebu. Kini mga biktima o silang alias Francisco 21 anyos, alias Jeremy 19 anyos o alias Michael 23 anyos, mga residente ni sa Purok Jess Barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo. Matod pa sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Pinamungahan nga samtang nangaligo kining tulo ka mga biktima sa baybayon samtang ilang ibitay sa usa ka bakhaw kining ilang ito mga bag gigamit sa suspensado higayon nga way nakapantay o gidala ang kining maong bag gisibat ni adunay sud kay mga tulo ka mga cellphone o sa karilbing adunay violet na casing nga adunay kantidad ding 10,000 pesos o sa kaupo rin o nga dark blue ang color kantidad ding 16,000 pesos o sa Samsung E7 nga dark blue usab nga kantidad ni oga 7,000 pesos o man sa pagpangawat dali ko nung nga midagan kining suspect paingon nga tos Kabyangon elementary school apan gigoko dayon sa tulo ka biktima o ban sa mga pipila ka mga concerned bystander na abtan yun kining kawatan nga suspensado gitugyan dayon sa mga responde ka police ug nabawi kining tanan nga mga gikawat nga mga cellphone ug nabalik kadto sa mga tagiya kining suspek karon anas kustodiya sa kapolisan ug ikaya na kining kaso ga pagapangaw mga katropa yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June Katorex sa Vamoose
20: XFM Report.
0: Alas 4:39 na sa pikas gabay na exhibit sa mga nahimong vice-presidente sa nasod gilusan dinhi sa Sugbo. The Reports Crystal Joy Filerca.
20: Live report.
4: Gilusad sa Office of the Vice President Satellite Office sa Cebu, Bohol ug Sikihor ang Extra Plus Ordinary Pop-up Exhibit sa SMC side ning syudad sa Sugbo karong adlaw, Hulyo 21. Kabahin kini sa ika-90 nga anibersaryo sa pagkatugod sa Office of the Vice President. Sa maong exhibit, makita ang mga nahimong mga vice-presidente sa nasod, gikan sa unang vice-presidente nga si Don Sergio Osmeña Sr. hangtod sa incumbent Vice President nga si Sara Duterte. Gipakita usab ang kasaysayan sa institusyon, mga mahinungdanong kalampusan ug nagkadayang programa sa serbisyo publiko sa Office of the Vice President. Matod ni Attorney Connie Lim, ang pangu sa OVP Satellite Office sa Cebu, Bohol ug Sikihor nga inisyatiba kini ni Vice Presidente Sara Duterte.
5: Gusto mangod ni VP Sara ma'am nga ang impression mangod sa tao nga murag ang Vice President murag lang spare tire. So gipakita niya nga in the past since kang Vice President Sergio Osmeña hanay nahimo ang Vice President dili lang iyon nga naguwat lang anaay mga panghinabo sa presidente especially gid particularly kang Vice President Pinay di po nagyud nagsugod na nag inahinay na ang serbisyo sa katawhan down pero karon VP Sara has made it a point na ang serbisyo sa katawhan mo abot nagyud or those na dili na mapadtong Manila tanang makabot yun sa katawhan ang services.
4: Ang mong exhibit sa SMC side magpadayon hangtod karong Biyernes. Human sa launching dinhi sa Cebu City, libuto niini ang nagkalain-laing lugar sa lalawigan sa Sugbo gikan sa Hulyo hangtod Oktubre tuig 2026. Ang launching ceremony magsilbi usab nga opisyal nga pagsugod sa provincial tour sa exhibit, din ipahigayon ang mga opening ceremony og coffee table book signing sa pipila ka piniling mga venue sa lalawigan nga mao ang Tuboran, Barili, Argao ug Danao. Sigon pa ni Lim nga mutambo unta si Vice President Sara Duterte sa kalihukan karong adlaw apan wa madayon tungod sa mga kakulian. Apan posible kining mutambong sa usa sa mga provincial tour dinhi sa probinsya sa Sugbo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulog di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
20: XFM Report.
0: Sa live balita, Hunta Provincial na nawagan og aksyon sa Kongreso sa epekto sa social media sa mga kabataan. The report si Griggy Magdadaro.
20: Live report.
6: Yes, ang ika-17 sa ngunayang panlawigan may awag karon sa mga grossista Sugbo pinagi sa usa ka resolusyon nga mo-sponsor og mga balaod noon kalabot sa paghatag og tubag sa epekto sa social media sa atuang kabatanonan gipangamanan ni Liga ng Barangay President og Bukal Sestino Tining Martinez III ang nasikutan nga resolusyon nga nawagan og usa ka legislative action sa ubos sa balay balaoranan giaprobahan niya tumiyaging regular session sa Hunta Provincial sa mga resolusyon ang samtanga mga sangguniang panlawigan mahimugat nga ang bag-o mga insidente nga naglabigit o mga minor de edad sa mga bilinteng insidente, gituha ang may kalabigitan usab sa exposure sa internet o grabing epekto diya mismo sa social media. Ang resolusyon nagrekomendar usab nga bisag unsa pa nga i-propose nga legislation o baka balaod sa pag-regulate sa social media, kinahanglan malakip gyud sa masilutan niini ang mga ginikanan nga mutugot usab sa ilang mga anak nga makalapas sa mga lockdown niya sa maong resolusyon. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom karon na iog Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Aron na kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
20: XFM Report.
0: Alas 4:43 sa mga messages dari sa YouTube, may pagpaminaw ni Gary Tolentin. Ingon si Dre, good PM sir, takong pas imbaw ko no, kini mga politiko dari Sugbo. Isura rabi ko na ablihan ng imbaw, kaya kanang imbaw, imo pa ganyan i-dok-dok si Yuta, magigala si Mentor.
7: Sintado.
0: Baka soyop ka sa sabaw. Pagagin ako, kitagatisa man ko, likod nga bayan sa Inso o naibilin nga bikiri, sir. Ikang Yurishiel Chili Cala Torino 921. Siboy tagsip, 15 pesos ang minimum nga plitihan. Unya, 20% discount sa senior citizen o PWD 11 pesos. Wala man sila employer pagka-politiko, sir. Dapat nag-employer para makapilita. Hinaot, sunod

0: si Clem Texters ingon bitaw si aning Senador Miriam ang tanga pwedeng manalo sa Senado kasi binuto din ang kapwa tanga. Nya Helenton nga kao, Arvin Habas. Nya subang dako, kumusta man subang dako? Di na magbaha niya katropang Arvin or Arvin. Nya Sirik, gilaan ako baminaw ang mga senador judges. Perte rabag, dako ang gasto ng impeachment, kapait. Mahog yun. Dako gigay gasto mga higala, mo na nga. Depende rin gini magkakaiksunan sa uban ka mga senator judges, tanaw nila nga murag kining testiguha, murag api kita ani, biya ta. Kaning testiguha, pwede nin na ito madali-dali mag-iigala. Ba, sige, tirahon ta ni. No? Actually, ang uban mga listeners, ang uban mga viewers, mga ginibasa, niingon mag-iigala ang uban nga. Of course, magawas-gawas gina sila, sir. Kinaan naman sila dito, Karoy. Desisyon daan. Ang uban po mga listeners, mag-iigala, muingon dito mga tigpaminaw nga. Gilaer na sila kay bati ang testigo. Una nga magawas-gawas sila kay kining di sila ganahan maminaw sa gibutyags testigo magihigala. No? Good vibes, Sir Rick. Wala dyan na ika-asenso sa itong nasod. Ilang hearing-hearing, why post sinungdan? Gikang Nui Binoy. Katropang Eric, gikang Phil John Padilla. Di ba maoman ni si Jervil Luestro nga nagsultig dahil kay speaker? May AX to padog akop? Mauna. Sir Rick, pwede ko makabalog asa ko magkakita ni mo sa imong programang Solid Impact sa Radyo Raman Kuko. Wakil Facebook Live sa Solid Impact, no? Radyo Ra. Matagong oras, kauban ng Kudris Master Controls, Jovin Jimenez sa Newsroom sa Almimata. At manager, John Lim and Chavez, my king. Madoong tagbalik, ugma pohon, samang taknag, samang istasyon. Alang sa Rekiosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Katropang Eric Siras Manaik. Pilitong magpasalamat sa inyong makanunayon na pagsuporta at pagpaminaw katropa mo. Exciting!
1: Eric Serras Manait, Asintado!

0: ang mga sakit.
1: Zenthon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Zenthon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Zenthon Plus Gold.
4: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Zenthon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Zenthon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Zenthon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Zenthon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Zenthon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Zenthon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Zenthon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
8: Zenthon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zenthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zenthon Plus Coffee Mix kamo.
8: Zenthon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zenthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zenthon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Zenthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Zenthon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:05 na mga tropa sa kapunan. Itong time check, mga tropa, hatid ka na ito sa Sunphone plus Coffee Mix. Maninindot ko taon, mga tropa, inaaraw nga tugnaw kay Uwan-Uwan. Importante, mainita na itong tiyan. Samtang namunit po ta sa tuwag mga butang usahay, murag tanawa niyag nawa, basigi anods ba ha?
2: What?
1: Higop-higop lang sa kape, din na mga tropa, Sunphone plus Coffee Mix. Dili na magka-aslom sa tuwang tiyan tungod kay Wani Cafe. Natural mga kape. Kaya doon yung mangustin, suya, og moringa. Pwede sa mga bata doon sa anyos pataas. Yeah! Di magka-slums diyan. Mawapun din nakawa sa kuwang pagpangaslums sa kuantiyan, mga katropa. Di ko hili ko kape. Pero Xanton plus Coffee Mix, okay kayo. Mga katropa, pagkutaw ko ani, magtimpla, inom ko ani, inaani, tungod ka. Mara din magkapawapod sa kuwang pagpangaslums sa tiyan. O sa'yo, magdigo-digo at ha, tungod sa hyper.
2: What?
1: Okay kayo. Kaya makatog rapo da, dilita maging sumya. Tungkol kay di isog ang kape. Kaya Sunphone plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa! Sansan na!

0: Era sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 5 media na mga katropa sa kapunan. Kini katong time check hadit kita sa premium D3 soft gel, no? Ang ni mga katropa sa mga dalir kini ang kapuyon. Dalir kayong maluya, mahot na kusog mga katropa. Pag premium D3 na! Mapaligo na sabi sa toang kabukukain. Ato mga bukugog ngipon, maradili na dali nga mag bali simba ko. Simbako lang, no? Wow. Onya, kwan po ni ka na ang appetite control, mapabalik ni sa ito ang ganas pagkaon, ang premium D3 mga higala. May po ni, sa mga kanunay kanihang makasinati o bikog, muscle cramps, inana. Premium D3 na, no? Ang instant energy, gama sa yes to him. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Maing hapon mga katropa, maing hapon mauanon, mabugnaw. Matsinga na mabugnaw hapon ka na itong tanahan. Wow! Hindi panahon na matay, murag mayra manis mga minyo, katropa ni GGR. Ayan! Mayra manis mga minyo kay kuan ang naigagaksan, mga tanitanday na yun. Wow! Siguan-uan, no? Mayra rin ninyo, pre. Dali-dali, ano pa niya siyang kanaang tukar na DJ Turbo kay napa niya siya itagboon. On the mix, right now, we got DJ JR. Ayan, nagwatuhat mata kay Uwan-Uwan, magod mga katropa. Munag, mabot siguro ito tadaan si DJ Russell Che, mag si DJ Bon Chingao, no? Ay, pastilan, Uwan-Uwan, napagka kayo. Lisod kayo, magbabaha, ano pa niya? Magkarsada, lisod kayo. Ay, nag-jitski ito yung lang, motor. Anyways, padayon ta, ha? Hanto ta, alas 7, mga katropa. Huwag ka-oras sa inyong mga paboritong atokar. Diri lang sa inyong kinaham, mga istasyon sa Subo, XFM, Cebu.
1: Exciting!
0: Happy Tuesday! At loka Martes, mga higala. Uban niya, magulaan nun, mawin. Ganun magulaan nun, mala? Ligaw-ligaw sa dad, huwag ka-oras, mga katropa. Pasingot, pagamay sa mga bilbil. Ito yung ipagawas ang atong singot, mga katropa. Kada, nindot kayo. Makapilbito na mo ang katong Windsor Coloran. Kaming DJ Turbo. Matay ka rin. Nagpangita naman namin. Gaan kaya mong lawas, pre, buyag. Mga paningot. Grabe, hurot kaya kaanga sa mong singot ato, pre. Hindi ka maning kamot nga. Tanong naman nga, sa first time to na mo, naan po mong hisidiay nga ka ng wahigyo kayo. Pagkabot mo rito sa venue na, pag uli na. Huwag man nalang may kaon. Ako ba, huwag pag-abot?
2: Ayaw!
0: Si DJ Turbo, huwag kong kapaklan siya na kaon. Hurot niya, awa pa man naabot ang uban. Kusapa din na yun, pabor na ka. Kaya nagpabor-pabor ka rin, nagkaon na ka. Grabe ka rin lagi, ninduta lagi sa itong lawas. Gaan kayo niya, buha na yung mong mga usay. Kanang nai kay anxiety, ina na. Dali naging kakatuog. Hindi ka dali kadto kay porting kapuy ato no gana 16k ba to yung mga DJ Turbo 16k ito no. Grabe na gana lagi hindi kayo sanan dagan kayo mo ba kay kusok kayo sanan eh pag ito ka hobo pre ka brief lang ba eh brief lagi katawa lagi ni DJ Turbo hindi siya nga batisino sana. Pero lalaki ha lalaki ang hobo ah nag brief na lang siya. Yes, dayon, mga katropa, dayon. Comment na sa mga ganahan din na magpag-greet na. At ang mga higala din na sa Digros, at ang mga katropa na naminaw din na sa XFM Gihulgan. And of course, sa mga naminaw sa XFM Canlaon, hello! Happy, happy Tuesday! Welcome to the show, welcome aboard! Uban-uban na mga katropa, ang DJ JR, live on the mix, and of course, your captain, DJ Boots! Tong greetings mga katropa sa mga nag-comment na. Si katropang Will Byron Liando mayang hapon. Shoutout ko sa mga KH boys, no? Silang isa ni Wewe Vip Badong og ni Butchoy sa Corona Del Mar sa Talisay. Salamat guys sa pumaminaw. Katropang Yuhinyo Tagsip. Kabugnaw sa kahaponon apan gipaningot gihapon og sinayaw uban sa kong asawa nga si Beng sa may sitio Kamansi. Kinasangan si Boseri, salamat kaya. Kanagil pare si ginang asawa. Lango ba lang ang parisan na atos tangkal ng manok may hapon. Hapon. Uban sa natubangon ng papol, sito, masigi katumba, mga pi. Ayan, si katropang Tristan Wyatt Gulay. Hello, DJ Playa. Hello, boss. Beethoven Habil. Daddy has a Las Peñas set in Manila, no? Sa kunang kuno, putok batong karinderya. Si Jaya, si JR. Boss, abunaho, shoutout, butch. Koy Koy Berdin. Nagtanaw mi diri sa may babagdos lapo-lapo aseti. No? Kanita DJ JR, pre. Emo ang kanang kanang mic. Iwaling na gamay.
1: Na. Oh, may hapon na siya tanan, no? Sa katong kauban nandiyan sa XFM Cebu. Shoutout ko nila ni Ting Jello, di pre, sa Offer in A1. O, ako rin i-plug yung sadsa, di pre. Sadsa is katropa this coming August 8. Anatas barangay Pulakub, ah? Palakub? Barang Domanhog, anara mara na pre, CNM Pro Audio.
0: Ayan mo rito pre, wala lain. Panyan na, di ko i-plug mga tropa karoon ning Sabado po na, kay Kat sa DJ Butch and DJ Dice, nami din na karong Sabado. Kwan, July 25, 2026, na ito diha sa may wait ka diyan ta, ako sa ning kuhano ng gichat ni Boss Roland Arno. Kung kalimtano na mga ikoy? Anong kalimtano na mga ikoy? Bita ako lang i-make sure makatrapang dili ko masipiat, masig ka na ang masaagsan mo. Di araha. Karong Sabado, dami din na sa may sitio na po, barangay sa Pangdako. Guadalupe, Cebu City, kaoban ako si DJ Dice, ug ang Arnoco One Disco Mobile. Salamat kay Boss Roland Arnoco sa pag-invite. Happy fiesta sa mga mag-fiesta. Kita-kits na karong Sabado, mga katropa. Commercial sa ta! Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. It is now 5:38. Giniging atong time check. Hatod ka na ito, mga katropa, sa Southzone Gold Coffee Mix. Kadun ay glutathione o collagen. Ani kape, mga katropa, nga mohinlo, molimpyo sa ito ang mga atay. Ang resulta niya na, limpyo po na ito ang dugo. Niya, mo reflect na hamis o gaputi ang atong mga pamani. No, doon ay mangustin gihapon, kape nga doon ay Southzones. Kape nga mga pawagtang sa tuwang duka. At the same time, muamping sa tuwang mga panit.
2: XFM.
3: Tayo sa din English, unggoy tay.
4: Ay, kasayo na naanap.
3: Amo, pataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
4: Kung laki.
3: Ngay. Ay,

nainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang sa 2 Blast Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi dyan.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud. Sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Salton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. The Salton Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kainig sayo sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
8: O nga, kinsa mang bayotang at tumakusukay mong syagit.
7: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ay si Papa! Ayaw!
9: Exciting!
10: X-FM.
11: Oras sa X-FM sa Philippines. Standard time, alas 5.42 na mga katropas ka. Punon, kining atong time check. Hatid ka na ito sa Vision X, mga ikan. Sa mga dunay problema, sila mga mata din na magpuwa, hanap, unya. Usahay, kining kuhandi, kanilang mga dunay basba. Mga problema sila mga mata, katarata, deredium, glaucoma, uban pa. Pag Vision X, mga katropa. Dugod kayo puno sa mga phytonutrients. Sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxia, xanthin. Alas 5.43 na!
1: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: Tire balikin, balikin sud, balikin sud, entrance. Asa naman to na malitog saging, wala naman na malik ang duha. Agoy, ito ana, nagpasangin sangil ang pananghina to kay manghihira. Nagpauban pa sa mong lights man, oh. Ito ana, balik dire kay open gate na.
1: Ayaw!

0: Oras XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 6 na mga katropa. No, 1-1 bigin sa gawas mo na pag-amping mo din ha mga katropa. Kini ka tong time check. Kadod ka na to sa Sunthone Plus Gold. Ang bulawanon ng proteksyon mga katropa sa mga sakit kayong tuho din ha. Sa mga katropa na to din ha, nag-antos. Tungod kay narong nga bugnaw ang panahon ha. Sakit kayong tuho, sakit ang mga lutahan. Tumar mo mga tropa og Sunthone Plus Gold sa mga nag-maintain ani ha na magkalimot nga human ninyo panihapon karon. Tumar mo mga katropa og Sunthone Plus Gold sa mga dunay bukol-bukol sa lawas. Ang Sunthone Plus Gold ang bulawan ng proteksyon, ikaw ang pirming una. Supports health. Yeah, sa mga nanihapon karon din og init kayo nga sabaw. Sabaw sa bugoy sa nila. O, sabaw sa litob ko na, pre. Kana, sa mga nagkasuwa din ha, o, kuhan, kana nga linatan. Linatan nga tuhod sa baboy. Sa mga nagkilaw din ha, karon o, tahong. Pwede ba magkilaw gabi, eh, pre? O, okay raw, ganadugay kayo matog. Mahilisan ka ba? Ha? Magkabutot yung Steve. Hey, aspect pa pwede hapon sa mga nanihapon na karoon din, ha? Kana, tiya, oh. Kaon yun, tiya, kana. Higo pong sabaw. Hindi, sabaw rin, sabaw. Milagro, ha? Man, magsabaw sa DJ Turbo. Usahay ka. Yung init pa naman, masigisag higo pa ng init ka sabaw. Awitin mo at isa sa'yo ko. Hello, good evening. Ika tropang dyan. Sali, Jun. Boss Daki Call, DJ JR. Anya, si katropang Nila Carbo, Danopan, Dinas Cortes, Bohol. Kumusta mo kaniha? Kumusta ang Bohol? Uwan, paghihapon? Gipaningot yun ko, maayo kay sukat pagsugod sa'yo na para mawa ang bilbil ko. Hiyak lang, hiyak. No, mo, gini problema mga tropa ka na bitong ating picture, no? Ingo, dali, smile kayo, mag-picture, Daddy G Turbo. Tagbo, staghiyak. No, yeah, tagbo, staghiyak. Ayan, alam mo na, dugay kayo mga clicks, kameras. Dugaya, kapuyak uto, ngay. Oh, mauwan nun nga kahapon doon. Uwan kahapon, Diaz Ball. Mala, ambing tantanan, ha? Ambing sa mga nag-drive. Alam niya, upaw kayo inyohang driver naman. Upaw ang inyohang mga ligid. Karoon din ha, delikado. Dali ko yung maslide, you know? Basa-basa-basa. Bito ganun, dali kayo maslide, basa-basa. Masubay sa kanal, ang ligid na di kayo kasaka sa gutter. Inana, gamay na mong slide, panong sa gamay nga gutter. Masubay na siya dito sa kanang naliki nga kanal. Kumalahid sa inyo nga. Si katrabang Beethoven, ang isang maing gabi, DJ Butch. Greet ko, happy birthday ni Chief Jovencio Bayonon na Villaruel. Kikad sa Butok Patok. Happy birthday sa mga nag-birthday ka rin lawa. Sangay din ni DJ Turbo rin. Si Juan. Jovencio Bayonon. Bundak sa kanya. Ay, bundak kayo. Ayan, salamat kayo sa inyong pupuminaw din sa Las Piñas City, Manila. Ano ito, DJ JR, pre? Bati si mo ang... Os ba itong vlog, pre? Huwag ka nung huwag ang uban ko, no? Karoon nga pizza utso. Kasi, okay, okay sa inyo.
1: Nare. Sa Katropa, this coming August 8th. Anata sa Pugakub. Pakulob de pre, pakulob dumanhog, pakulob dumanhog Cebu City. City Cebu. yes, sa katropa, powered by CNM Pro Audio. Manage on Clark kasi po nga narwe.
0: Pakulob ba nahanan sa katropa pahayang? Kanya karong kalimot ha, mga katropa karong Sabado na ako dyan sa may sityo na po. Diha sa may kuha ni sa Pangdako, barangay sa Pangdako, Cebu City. Kitakin sa din ako, barang ko si DJ Taizong Arnoco 1 Desco Mobile. And hello, good evening, ikatrapang Ronel Igagamaw. shout out lang ko sa Wartec Lights and Sounds na nandiyan sa Mirabita. Di na ko sa may Buena Vista Bohol. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Carolina. Commercial sa Tamaga Tropa para inigbalan ka ito. Ano sa mga kwan? Ato mga litis-litis na gamay nga mga tukar. No? Kahiloya ng mga tiguang. Kwan sa muna, inuminom sa mga kape. Mapuhay sa mga katong mga senyor. Ya, lingkod sa muna na. Kay manayaw na ang mga batanon sunod. Oras XFM Cebu, Philippines. Dinner time, alas 6:12 na itong time check. Hatod ka na ito ni sa Premium D3 Coffee Mix sa mga higala. Gipatami sa stevia, wali asukar. Kini nga kape. Madiswag sa mga ipangbawala ng tamis. Ah, doon ay mangustin. Doon ay vitamin D3, nga source of energy. At doon ay pa'y santhon mga higala. Ginama sa Yes to Health, Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
0: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimo kang opisyal, sama na ko. Kanan di na kamahadlok sa gubat, tanawa na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napimuntian, no? Mura nagpandisal. Stand straight, tiger loop, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
3: Yes, sir!
0: Louder!
3: Yes, sir!
0: Louder!
3: Yes, sir!
0: Pigtan ko rin yung mong diyan kung unsa ni kagay.
4: Agay! Ayaw!

0: Ang tipiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, saka na mo ma'am. Ibag-adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa jugugdo ko. Kung gibate po na ko ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
4: Turbo supplement for man.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun, ha. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabing aid. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijang Turbo.
4: Turbo, supplement for men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Botch, unsa kini toy apelyido nimo?
8: Kada bang pirmi nimo kapitan mga base sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
7: Sa ato pa ang imong apelyido, ang palaya.
8: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
7: Ay!
9: Exciting.
10: XFM.
11: Oras XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:16 na mga katrabat. Ang time check, atin ka na ito sa Seas the Pains. Mga nagpangita bitaw ang mga pain reliever tungkol sa kasakit sa lawas. Iyan na dayon mga katrabat. Tanggal dito ang pain, no? Huwag tang dito ang kasakit niya na. Ang katusa, kaya mag-ausap na smooth, kaya nang inana, sakit ang ulo. Doon ay karoon din mga dysmenorrhea. Labad sa ulo, ano na pong ipasmo tungkol kay dili lang ni pain reliever, kung dili, sagol po di mga higalag para si tamo. Gama sa Yes to Health, Seize the Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
12: Ali-ana ang programang muhatag uglingaw. Kana gumpwede ka musaya.

0: sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:48 na mga higala. Galing itong Dem Check. Hatid ka na ito sa Santhon Plus Herbal Oil, ang mamahid na all-in-one. Narugtog na ang panahon, mga tropa. Unuha na po. Naghanag kayong lamok, mga tropa. Dili magaduol ang lamok. Basta nakapang haplas ang Santhon Plus Herbal Oil. Tugod kayo sa po niya. Kamuskito repelan. Plus na, Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one gama sa Yes to Health. Caritas tong final greetings, DJ JR. Hello din ni Katropang Rinaldo Sinoy, no? Shoutout ko sa mga taga Mabuli, Tabogo Norte. At then si Katropang Maribel Villegas, hello. Camelotes, Teresita. Shoutout ko din Jibut sa kong nga bana o ganak. Nga nanayaw sila samtang nagluto ko, ha? Request ko og full moon. Murag chacha ni ganiya na ni wala ni magwana niya. Walang tingo panahon, oi, katropang Camelotes, no? Ugmaan lang siguro ni imong full moon ka nag-taming set nga butak nul. Without joke lang, ha? Arigan DJ JR, pre, imuang greetings.
1: Oh, shoutout din ko sa ganiyo wala nga si Alpi. Oh, birthday din niya, pre.
0: Oy, happy birthday.
1: Happy birthday, Alpi Isidro. Wala na, pre.
0: Ayan.
1: Oh, usponay na ko day. Sad katropa this coming August 8. Ana sa Pakulub, Dumanhog Gym. Wala na, pre.
0: Yes, Pakulub, Dumanhog Gym. Why uya buhasay? Eyo. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si AC.
2: DJ Pooch.
1: DJ JR.
0: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Exciting.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
7: Santon Plus Gold.
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
7: Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
8: Sugod na nga ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato. kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako di si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas, tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: mga pagmangkol. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o gilikon pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
3: Nalagay kami ngawan pa.
2: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo bitaw ko.
3: Gimingaw yung ko eh.
2: Ang sumayang magiging kami ngawan naman, nga sikim kang hikap ng agwa.
3: Naamang ko ani sa una. Ayaw!
4: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Dene karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yung siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, ang refill nang dan sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang yung sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamupod. Tingin ninyo kamulang katilaw para makita ginin nyo ang utapik. Di ba

0: Instant Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga panit,
5: mahamis nga kutis.
7: Seven Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seed, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ng pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, tatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako sa...
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:15 sa kagabi on. Itong time check at tropa Greggy, gihatod ka na ito sa ato ang Santone Plus Gold.
5: At ang itawag rin o King of All Food Supplement, mga katropa.
4: That's correct.
5: Labi na ni Nigaro, naglain itong panahon, mga katropa. Kilala ninyo ni nga mo hatag og taming sa inyong panglawas, mga katropa, aron malikay mo sa mga sakit-sakit o ban pambalatian. Ikan kay kompleto sa ricados ni mga katropa, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, garlic o espirulina, mga katropa. Headshot!
4: Kalimti gayud ayaw. Katropa Greggy. Ayaw kalimot gayud nga ato ang lawas importante gid nato ning puhunan. Mo ni atong importanteng bahandi. Samot na katropa Greggy nagmention ka og sipon og gilanan karon flu. Baha po
5: ito ka adlaw na ning kuan. Ga uwan-uwan.
4: Nya di punta maka-avoid makatropa na tay tendency gayud kay naman tay records ani. Usaka gyud ang mga kaso sa leptospirosis katropa Greggy.
5: Tinon.
4: Kun nga delikado gyud tas infection labi na nga katong na-exposed sa kagaw.
5: Oh, ganang maubog, ha? Adi gyud ingon, necessary maubog. Kanang makuan lang ka, makuan ka, ma-expose ka sa baha. Ha, makatunog ba karon dia, di gyud kalikayan. Ha, nya pagkauman, wa ka magsapatos, wa ka magbutas. So mo na ang kining importante gyud nga tong immune system, league on mga katropa.
4: Kana, Santon plus Gold, it supports your health.
6: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita, kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Siya ka nagpabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome na usab sa atong pag-uban-uban. Nining usa ka mabugnaon nga kagabion. Pinaagi ani nga labing gikahinamang tulumanon. Headshot. While bugnaw makatropa, magkainit ang atong isgutanan. Dili lamang sa atong tulumanong headshot. Gipanguluhan sa atong nabantog na nga dos guapitos. Anyway, so welcome everyone. Adlaw karon nga Tuesday, Martes, July 21, 2026. Sa giapon mga katropa, kami ang inyong mga ubos nga lagas kahanginan. Ako rin si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpadayag, maoy pundasyon alang sa kamatoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: All right. Maayong gabi eh.
0: Good evening.
2: Good evening. Sa itong mga katropa diha, bisag asang sok sa nasod. Bisag asang sok sa kalibutan. Nga nabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya, katropa Tony Paul.
0: Yes, that's correct, katropa Greggy.
2: Welcome. Pagkaman na kuan. Kining nanginaot ko nga naamo sa kabiskay, kadasig o kamaya gyapon.
0: Pagkanindot ka. Nga pahinaot, katropa Greggy.
2: Kining grabing uwan, murdok adlaw na.
0: Oo.
2: Tulo na, murag ikatun Domingo. Pag Domingo, nag-uwan saan. So mo na nga amping nga ginaot ko nga ba mo pictures baha na to kay grabe ara mas bahay gani ha.
0: Grabe.
2: Mo na gingon balita pa bago nang magbaha gud ka tropang kwan Attorney Paul ug tropang Ricky.
0: Mo sa no
2: pero maninti naman ang baha gani ha. Labi na magisgo ta des Mandawi, Aretas, Dakbaya, Sugbo. Gamay baha mo na gina. So ginaot ko nga naa mo diha sa kining butang ta kadasig hapon ini mga tropa.
0: Tanti mga katropang madasigon kita.
2: Ara, muna ilabing importante. Isang paman sa mga hagit sa kinabuhi.
0: Dagan mong kitang hagit katropa, Greggy. Bot lang ikaw raman siguro way hagit na sa kinabuhi.
2: Way hagit nga.
0: Ako na way hagit. Hagit sa kinabuhi day.
2: Nganong-nganong. Ako yung mahagpwerte na karang hagit na to.
0: Dagan ikag hagit day.
2: Aglas kinabuhi ko nili sa kuan.
0: Basig ang imo ha, siro daghang mang hagit.
2: Kana.
0: Muna ikaw yun ang imo ha.
2: May gabi. Ayaw na. Okay, para nas mga kwana, mga kanang dagang mga hagit, para nas mga bigatin ng mga politiko.
0: Anyways, mga katropa, welcome once again.
2: Welcome.
0: Mind to share atong ipambit. Salamat kay katropa Juben. Atong ipambit atong tulumanon.
2: Yeah, pagkaman na like, share, comment o follow niya. Ako nabantayan katupator ni Paul. Murang mas pilion din esto mga listener. Nga ato magtanong sa YouTube na to. Agmikan kay i... butang ra smartphone, dako kay mo mga naong ya.
0: Thank you.
2: May gabi niyo ya. Sa inyong kanang mga television, is na butan-aw ko ay. Inay butan-aw sila og kuan kanang mga teleserye karon. Kita mo itan-awon.
0: Diyas ah, dili na.
2: Sa kapalimalay, ha?
0: Teleserye, wala na uso ka tropa, Greg. Hindi
2: na kabitahan po niya ito ang kuan. Di ba na ikabitahan na ito ang mga kuanre? Mga postura o mga paparoon. Ay! Parang po pinisir niyo eh.
0: Muna giingong sa way pabor-pabor.
2: May gabi ka ninyong tanan mga katropa. Ubay-ubay ng putanan ka ng katropa Tony Paul.
0: Ubay-ubay. Mag-isigot ang katropa Greggy o fishing expedition.
2: Kana.
0: Grabe na ito fishing expedition.
2: Usap na yung fishing expedition, bay? Pagpalagat, nasintro ba eh? Natarong ba ni Ron?
0: Mugin na talk of the town mga katropa kung katong nahitabo dito sa South China Sea. West Philippine Sea, katropa Greggy.
2: Somewhere is my kwan. May nagtuom ko nga kining kwan, kining West Philippine Sea nga pirming bisitag mga Chinese Coast Guard. Kining Ayungin Shoal mga katropa na daritos may babaw sa Ilocos, may Taiwan dapit.
0: Oy, layo
2: ilam na inis. May Palawan, matay duol. Bas duol pa Malaysia na.
0: Layo.
2: Bao lagi. Saan man tao na?
0: Mabitaw na nga. Wa, gin sila nakadawat o kadaugan. Pabor nga desisyon. Sa United Nations. On close.
2: Pero mo lagi, unsa po'y gamit anang United Nations? Ginidawag naman tayo sa katribunal katropator ni Paul niya. Wa, malagi sila mayo nga. Paghilom na mo rin ha. Kay ka Pilipinas, may tagiana. Usam na. Nga nung wa mo sila kabuhat na. Reason pa? Ame, mo na pangutana nako.
0: Katulog pag reggae, importante man gud nga ato lang barugan kay ang ang og makig gubata lisod man kay
2: Mali. Ba, dili kita karang United Nation ba? Di sila maka call out China nga. Oy, kamo diha. Ana desisyon na iba na ha. Respektar mo kuno. Ina na ba?
0: Di man gid siya katulog pag reggae.
2: Why hipo na United Nation dai?
0: Kurang ana gyud kay mahimot ang raman gyud og you will be bound when you choose to be bound.
2: Para sa papel di ay.
0: Adi
2: ang China military bugle katubatul pol ilahading state run social media na pagawas ko kita may pasigin lang nanguna ko no. Kani kani ba ang angle silang video. Pero ako punto magot mangunag dili matay atua man iha purang lugar.
0: Uy.
2: Oh, pone kwani ne kani atua man ing kwani atua ning
0: Ayaw magsukul ana.
2: Kani ba? Mo ilam ni gipagawa sa ilahang kwan, ilahang kining wait una, puy tig picture dito. Aligre kay ilahang kwan, ilahang katong paglakaw na gi picture niya. Napoy angle pura ning ang ato pang militar mo ni pagawas katong battle polo. Nga kita po ini gisulong puro speakers. Kani, ila mo pura ato pala. Ato pa ning video. Mo pura ato sa China. Mo na tong video. Nga gipapahawa o gipasibog sila.
0: Giabog sila.
2: Kunya pagkahuman, nag-iabog ba sila ni?
0: Tingnan ang China. Si!
2: Kunya pagkahuman, abo sa punto nga, kining usa, murag reaction yun og kining habag, which is para sa ako, may problema kung mahabag, ako ato ang maning propriedad. Sama kung sa ato ang panimalay ba ron, katong pagtorni po, na imo usa ka dito. Nga magkahuman pa ako, dili pa na pwede po, binuha ako ang maning balay.
0: Inig-abot niyo dito, yan na itaw dito, yan magwarawara ka.
2: Mugane, dili na pwede. O, di ba yung magwarawara ko?
0: Magwarawara ka, nag-abot niyo dito. Niya, imuha ng balay niya, anay tao dito, stranger.
2: Amo gani!
0: Entitled ka, lugar.
2: Ako mo entitled, ako mo yung balay. Sama na po namin eh. Abisan pa, ibutang talang, or na sa video, na amdiyo nakita, abutinood yun nga. Murag, ni-action o post-post ko yung una niya. Kare, huwag mo ni-action o post-post. Pero murag, dihanaan, nagkutok ko, no?
0: Dita ka ako, nakatropang gani. Nga to lang yun. Nirag yung malinaon.
2: Kala-kala noon, mga agot na lang, reaction na, yun, no?
0: Pagsabot-sabot.
2: Pero wala man.
0: Uy!
2: Ano ba? Kaya, kanyang inaanin mo, murag, magsigil lang tag kuan ba? Kanyang ganing, sa kuan pa, ang, kisay pa, kanyang, dali kayo masuko ba? Mapungot, inala mo yung metabore, magsigil lang tag pasingitay.
0: Pasingitay.
2: Nga, maabot sa punto ba, may ganyan, wapon, maabot sa punto ka, ganyan, pinuspusay. Kasi bako, magbinunutay na nag-armas ko tumatoy ni Paul. Magkagubat, tag-ahat ni rin.
0: Ayaw, dita. Mona. Huwag yun tayo kapasidad ka, tropang.
2: Ayaw, wapon yung sasarason.
0: Ni-resort yun tayo sa arbitral yun, nga pag-ukay, pag-ubalansi yan eh, niya, kita yung nakadawat mag-arbitral award. Walang ginig-honor ka, tropang Reggie sa China. Kayo know China, they are trying to be independent. Mahimo rin sila mo survive without the neighboring kining community of nations.
2: Kana, bisag kwan, bisag Amerika ba rin, wala sa ipakya na.
0: Kaya ba, kakatropag reggae dito ko China?
2: Nga naman.
0: Maglisog eksturya dito, huwag ka nang communicate rather.
2: Okay.
0: Ining misro, ito na ibawan, mag-Chinese ta. Dili, wala gin. Sila nagbubaling, ana, nagsabot.
2: Mura, dahil mga tutag Manila dahil, mapugos ng Tagalog niya. O, taga Manila, mara, bisaya rin kaputa.
0: Dili gin. Magpugos yung sign language, gin.
2: Mawala gin, no?
0: Mungingon ka, niya, patihan mangita ka.
2: So, sabot ka lang, wala sila yung plano mo adapt.
0: Wala.
2: Wala sila yung plano nga mo adapt sa kining kultura sa Amerika.
0: O, international community. They don't think, mo pita nakatropag regging, they are trying to be self-sufficient.
2: Muna nakalisod.
0: Muna nakalisod niya. Unlike kita, di man pwede ka tropag reggae magkinabuhi ta in an island, isolated. Kaya nga itong panginahalon ka rin, basic nga panginahalon ka rin, bugas. Nagsalig naman tag-import.
2: Muna. Nga pagkaman, huwag arito sa gasolina, maabot po ta sa
0: tuwa. Muna, huwag tayong gasolina.
2: Atong mga eksyonan nga kining nasod sa kwan. Atong mga amigong nasod sa Middle East.
0: Huwag itay kagalingon nga sources, huwag tayong kapasidad nga magkinaugalingon.
2: Pero kani, dagangingon nga kwan, kining insulto ra kayo, insulto, pero at least ang ato ang kwan ani, ang gobyerno katong patron ni Paul, nadismaya. Magkigplano. Ambo to say, ganyan to alas 5, unta. Ganyan alas 5, makigmeet ko si kwan. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa kining China, ambassador sa China. I don't know sa ilang istoryahan, pero magisgot kalabot din eh. Pero gibot niya kinuto ni Ate Claire Castro nga, sa wapay noon ang kaning hitabo ni, plano nang ko nga mag-abot na karon. Ato lang paminaon, kung galing kayong apil ba sa sikutanan, kining mao nay tabo.
0: Careful ta ni katropang Greggy. Kinahanglan nga i-exert gyud sa atong presidente diplomatic gyud as possible.
2: Kana diplomatic way lagi kay og bitang kwersahay
0: mo. Kwersahay ni sud kayo.
2: Wag ta di lang ta mo patugot.
0: Bitang di lang ta mo palag nga tawo gunta or refer ta nga sa China Daily kito unggoy bitaw.
2: Ha? Di palag di lang di palag ato dai.
0: Ani palag oy.
2: Mo lagi.
0: Di palag ato.
2: Mo palag ta nya. Usa ano nito magpalag? Usa ta magpalag man.
0: Sa matong ungguya sa nya gabarong man. Barong Tagalog pa jud.
2: Ah, di ako di ko ma-open ato kay para nako mas gwapo pa matas unggoy kita mga Pinoy.
0: Ha?
2: Mas gwapo patas mga unggoy. Nya anong open man ta ato?
0: Mas gwapo pa sa unggoy.
2: Ah, kaya ang kita ba mga Pinoy gwapo patas kay sa unggoy.
0: Ah, mas gwapo tagamay kaysa ay sa kay mas gwapo ng unggoy nato.
2: Dili ingon nga. Kuan para di ko open, open man ta ato.
0: Psychology lang, psychology.
2: Kuan to. Pero uban ba kanang dali kay mo init mo bitaw. Sa
0: pagya man to katropang Greggy, pagya.
2: Ah, oh, pagya.
0: Oh, kaya kuan man to, simbolise man to sa aktual gan hitabo diha. Kanang silbi wa pagka sinabtanay muklim ta nga ato na nya nasag occupy sila diha. Ningkat-kat ang unggoy atong barko katropang Greggy. Nya gipakanta man hinoon kay mahilig pud lagtag video kay.
2: Hilig.
0: Kay baon pud ni mga Chinese diay nga mahilig tag video kay. So, gipakanta niya. Huwag mo lang kalimaw yung kanta.
2: Huwag mo ito. Gilabo.
0: Gitambog siya dito sa laod niya.
2: Gitambog sa West Philippines.
0: Ikos cannon pa yun. Water cannon. Luuya sa bintay.
2: Gitambog sa West Philippines, ba?
0: Oh, niya. Dahil gisugat siya o ganang kanabitang butanding sa uslob.
2: Gisugat.
0: Kaluhin tao na ito mga katropa. Saan taman? Niya, yes, we fight our rights. Makigbisog sa itong katungod. Promise mo sa ato ang kagulingon nga lokalidad, atong kagulingon nga panggamhanan, katropa Greggy, nagkaguliyang maganita because guliyang. We can feel nga mismong ato ang gobyerno gitraidor ang matag Pilipino.
2: Ona.
0: Oh, tanawa na karon kung mag-uwan mga katropa. Gamayng uwan da kung baha.
2: O sabay gibuhat na. Pilar ba katuig? Laban ay kasulbaran.
0: Wa man.
2: Wala. Gani ya bitar uwan perting baha gyapon. Hapo, halos mulang ngayon gyapon ang ato ang mga lugar dire. Uy na na ba?
0: So, ita no niya, kita katropa Greggy, kining gitawag nilang oligarchs. Nga, nagpatuyang sa ilang pagkadato, nagpakadato og maayo niya. Kita nga mga
2: pobre na
0: mga alaot, mga uyamot.
2: Kita mga pobre na sige kapobre ang taon.
0: Sige tagkapobre.
2: Na-op-op pagkapobre.
0: O, nga naman na mga katropa in just number of days. Grabe kang pagsaka sa kilowatt hours tong kurinte.
2: Tinoda. Ha? Ganyan, nisaka po ng gasolina.
0: Ning saka na, sad.
2: Ha? Muna, sige, nagsaka lagi. Ang wak ko so, ng saka, ang short na lang.
0: Huh?
2: Ha? Ang short, ang ilaw short. Muna, yung saka ko, no?
0: Sige, ragnaog. Nanasanay mo. So, yan ang magkatropa niya. In the meantime, while natay mga challenges, mga hagit rin sa outside, sa kining international nga scene, ang atong national nga scene, nabisi man punta katropa Greggy o Laygay. O Laygay naman, kanang...
2: Ikapilan mo, ikalimang adlaw na po. Ikalima, ikasiyam na.
0: Ikasiyam na.
2: Ikasiyam na.
0: Oh.
2: Daliar, no? Hapit na tayo mo man. Kaya 91 man, so napay 82 ka mga adlaw. Ha? Ah,
0: pero unsaon man ni nato katropang Greggy nga ato ning ma-translate into positive na perspective. Kini man pwede gyud. Mga katropa, kamong naminaw diha. Ay mo pagtugot nga kita ato na lang pong pasagdan atong tagstag sa kagulingon kay atong nasod wa na numbalik nato. Dili. Kinahanglan nga nagite positibo nga perspektibo kay kanang ato ang gilabanan diha namoy mga nay mga fanatic anas mga politiko. Oy! Wag itin tao.
2: Ayaw na mo pagdaho pa na. Mayroon na sila naing ginhanglan ninyo.
0: Mayroon na yung kamera. Mayroon na sila.
2: Tinod. Pero hindi wala.
0: Personal interest na.
2: Tinod.
0: So, kita manikisikay kita katropa Greggy.
2: Tinod.
0: Usas nakita na ko, ani, kiningipahigayon karoon nga proceedings. Magtanaw ta without biases, magkatunta kay daghan kay pagtulunan. Kay bawa ba ka itong impeachment time ni Corona?
2: Di lang ang mga, bisan ka na mga senator at mga politiko nga naglingko niya, daghan sila makatunan. So kamo pong magsor, daghan pong makatunan.
0: Oh, for example, kung nakay pangutan na di ka kasabot, just look at the Google. Di ba? Kung na gitulo ni Senator Rubin.
2: Ato lang sa Google.
0: Tining fishing expedition. Grabe, kay galakayan ka tro pag-legi.
2: Fishing expedition. Sama sa nahita mo na sa China, Guan. Kining ato ang Coast Guard. Dito sa Guan, West Philippine Sea.
0: Wag yun mga katropa, the presiding officer was not able to resist the argument presented by the prosecution.
2: Bita no?
0: Gitugutan yun. Nga masabuin na ma-abre yun ang iyahang records. Bank tax and AMLAC nga records.
2: Tanan.
0: Nya nindot humansa, kayo ang exchange?
2: Human sa kuan, human sa debate.
0: Human sa debate. Kay bawo mo makatropa inyong review naman sa YouTube kamo. Mm-hmm. Ano man siguro yuay that data diha. Mm-hmm. Ano yung makatropa kay grabe makaingon kayo nindot gyud ay no ang kining ang balaod.
2: Mo so mo rason ana. Sa imong tanaw, mo rason para maedukar ang mga tao.
0: Maedukar ang mga tao.
2: At the same time magsunod sa itabo.
0: Oh, nya di ta magsakit. Ay mo pagsakit ha. Ayaw mo pag sige gigi ano man ayaw kay ayaw. Make it your personal consumption.
2: Kana.
0: Ang nindot kay katrong pag Reggie ang sa defense side may kay pag-explain.
2: Pagkahuman
0: why this is a fishing expedition. Why this is not.
2: Na mo na yung mga dekalidad ng mga pagpagbugar na diha.
0: Nindot kayo. Nya ngano ni nga mag-constitute ni siya as a fishing expedition nganong di ni siya ultimate facts. Ngano katropa Greggy nga na violate matud pa nila ang privacy ang senators nga nas habig dire speakers na apoy maargumento ya magtuo ka katropa Greggy nga corner na di na matubag paghatag pud og higayon
2: ha
0: given the floor
2: naagya puylot sanad
0: naagya puy tubag ang prosecution
2: og sa basket pa ora gi triple team na lusot gyapon
0: ha. So ang giingon kung imo ning tugutan kay gisgutan ka tropa Greggy nagsunod ko gamay kining admissibility.
2: Gapo na ang gisgut karon kabahin mo matibag na sad.
0: Si matibag
2: nilingkod naman
0: siya. Hearsay sad ang gisgutan karon.
2: Nilingkod naman ba.
0: So
2: akong nabantayan abak-ambak ni ilang gapon naglalis to niya lain po ang topic ron. Ano sa man ang hisgutan ni ilang gipangkuan.
0: Like presentation man of witnesses.
2: Wala pa.
0: Presentation man. So, kato sa puwena. Mamuti number one issue. Tugutan ba sa korte?
2: Nagiputol. Karoon. Balik po sa witness.
0: Witness na po.
2: So, ubar po tayo. Balik sila dito.
0: Oo.
2: Okay.
0: So, ana man nakatropang, usahon man nakatropang Greggy. Unya, inighuman na nila, mo rest na sila sa ilang kaso. They will rest their case. Ang dipinsa na sa'yo mo hatod sa ilahang present
2: pero namay uban, ingo po uban nga matay daghan ng mga kapasakalye. Magkaabot pa lang this size, lagi ko na.
0: Ha?
2: Magkaabot pa yung this size.
0: This size?
2: Ang boto nga ma-impeach yun si Vice President Sara Duterte.
0: Mo ba?
2: Di ba? Makaabot pa yun. Sa kalangay, anang mga proceedings niya, maabot pag 91 kadlaw.
0: Nga to lang ani nga ilang gitalakay niya kay political question naman na.
2: Kala, mo lang.
0: Mo ba?
2: Mo, posad.
0: Pero naa naman na diha, ang ato lang katropa Greggy.
2: Matay ang inanood daw sa itong mga Pilipino, no? Murag naa na diha nagkuan. Naa na diha nag... murag ang inanood daw nila naagyo ng impeachment. Ha? Kay Lunes to kuan gud. Lunes to Merkulis, ra? Dahil yun yung tagadlaw. Lunes to Merkulis. Magsuon ko na itong mga kigsunan, mga kaning mong pagdungog sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: So, nindot kayo. Pero katropang Greggy unas tanan ato sa ning tagaag pagtagad. Kining ato ang pipila ka mga greeters nga nakakaron.
2: Kana.
0: Ang nagsunod mga katropa, ya standby mo ha kay ato ning iduso. I-advance gamay. Diya sa atong attention ang mga merits no sa duha ka habig. The prosecution and the defense. Nindot kay paminahon katropa Greggy ang pagisgot nila about fruit of the poisonous tree.
2: Doctor, kana bitong mga
0: kwan. Kadungog kana.
2: Kadungog ko. Naigo na si
0: Fruit of the poisonous tree.
2: Sa Senator Pia Cayetano. Huwag ko masayop.
0: Kaya if an evidence is obtained in violation of one's rights.
2: In illegal way.
0: Illegal katropa Greggy. Bisan pa o illegal na itself. Pero imong nakuha sa illegal nga paagi. Di na siya admissible.
2: So, ura na kwan. Kining nasakpan ka.
0: Oo.
2: Niya pa kawang, ipaagi po ng pagkasakop sa iyahang mga ninja mob. Di na po hindi.
0: Di na po hindi. Lagi kayo mga conversion.
2: Di na po hindi. Ngayon, nasakpan to mo nga nagkuntakay mo ni Kwan. Kano man, akong gihilabtan mo silpon. Oy, di na po hindi. Kaya ako mo na yung silpon. Ako na yung
0: person. Oy! Nay, kisa may nang labot is imong cellphone.
2: Ha? Inanawa. So muna'y pasabot ni Anan.
0: Muna'y pasabot, ana.
2: Pasabot. Any move nga kining illegal nga pag-acquire, di na mo barog isip legal dito sa court
0: dili,
2: of law.
0: Dili, bisan pa
2: og mo, di man court of law, impeachment pa ni.
0: Na magyapo semblance ka tropa Greggy. That's why gitawag na siya korte kay bisan og impeachment court siya. Samot na nga ato gyapong i-uphold ang katungod.
2: Okay.
0: Sa matag bawat mamamayan kung sa Tagalog pa. So palitan adunay drogas nga in a kinibitang in operation.
2: Kana bitang kana lang sa drogas Sige.
0: Di ba na may uso man na karon
2: kana bypass. Bypass.
0: Ali lang bypass. Asig bypass imong gusto.
2: Ala sige, bypass.
0: Bypass. Katropa Greggy kung bypass. Unsa may mahitabo diha? Dapat na agyo na
2: case study.
0: Surveillance.
2: Na itis by.
0: Mark money.
2: Itis by, palitan ko na kadaan.
0: Palitan.
2: Pero di pa kadakpon. Palitan sa kadaan.
0: So, ang ipalupo ka tropang Greggy, diha, is that in flagrante delicto.
2: Nakita lang, caught in the act.
0: Caught in the act, ya. Kaya yung transact magkana, niya, dahil kuan mo na ito. Kana na ang kuan gi plano mo nito. So na pamatud-an nga ning transaka na. So kihaan ka og kuan kining selling.
2: Selling. Which is mugawas sa tanan nga mga gipang buhat.
0: Yes.
2: Okay, study. Ang kining monitoring, surveillance, test buy. Ay na mugawas sa tanan. Anya?
0: Katropang Greggy kung panalitan. Wa kani subay ang pulis.
2: So ni shortcut.
0: Ni shortcut siya sa proseso ana. Grabe mo nag-proseso.
2: Grabe proseso dito.
0: No, may gitawag ang nag-chain of custody.
2: Kana. Diha na kasagaran maigo dyan.
0: So, diha. Yung kumuigo na sa una sa dipinsa ko.
2: Diha, kita kasagaran mo igo. Okay, kana lang na ang pag-bybus. Kana lang na ay kapitan. Ano ay kumisyalis sa barangay.
0: Na ay taga-midya. Binjitalisik.
2: Kana, binjitalisik. Na. O, guwas binjitalisik. Kaya na, Andre. Ito ang saura nila.
0: Pag-abot dito, ipresentar na katropa Greggy ang
2: Na-abot media yung pirmi niya. Gamay namang media niya. Tanang police station, mag-bypass. Usaw na pag-atong kisi mo pirma na.
0: Ang buhat nung naging manawag. Oy! Oy, Benji, talisik! Pirmahin eh!
2: Puro, isas kamuti. Saam na!
0: Kaya kaliwa man di ay. Kaya ng panahon na, toma rin sila yung lugar. Kay nangulit tao dito sa Bohol.
2: Wow, lagi. Saam na. So, maapi.
0: So, kaya ikuan man nakatropa, Greggy.
2: Mamater na sporte?
0: Unaam na sa balaod.
2: So, di mo na ma-dismiss.
0: Kay ba ka? Ma-dismiss kay ngano man ang giprotahas balaod ang privacy man.
2: Sa to pa mo na maingon magkatawa rin ang dakpon dan nga pag anak oy why media.
0: Mao bitaw. Mo ni rason.
2: Magisi na dakpon why media day lusot ko ani.
0: Pwede pod nga makalusot ka later pero tanggong ka. Priso sa ka.
2: Priso.
0: Unya makita kag abogado nga mo nga mo expose ana.
2: Para niyo.
0: Nga
2: mo na daghang kakliyente.
0: Mga lapses.
2: Mo na daghang kakliyente.
0: Grabe sa lisod kay nay, sundon ka nang kanang proseso sa bypass ka tropa Greggy.
2: Ang kanang pagkonbikto sa kuan kining illegal nga drugas lisod.
0: Lisod.
2: Pero kasagara po mo na mga pulis, may ngumpon, wak may labot, aling mag-dismiss ko sa importante, makatilaw kas presuhan.
0: Karon. Abot na dito. So, dito. Ang isogo di ay sa kapulisan nga mo testify. Kay Igor rapon gipapirma, kanara pong ilahang bagong hire. Kumpirma ras affidavit ka tropa Greggy. Wak na ilabot siya dito sa operation.
2: Karon pala, patay na.
0: Di, pagkuan na, pag-questioning na, wak na nagkadimaong tubag. So, under tribunal naman sila.
2: So, mo na imo pasabot nga illegal nga pagkabuhat.
0: Example. Other than that. Example, kining musod ka sa kabalay. Unya dayon manguha ka dito ka tropa Greggy og armas.
2: Ebidensya.
0: Ibutanta lang siya po.
2: Ibutanta.
0: Polis ka. Polis ka. Nya, investigate ka. Musod ka sa bintana. Sa balay si Musilin. Naadugoy duda. Naamagoy armado. Nya dayon naamagoy murag. Bibu man kay sila. Nya,
2: so, naagay drugas
0: niya. Murag magwild man kay sa sud.
2: Naagay drugs niya.
0: Nya, polis ka. Sud ka. Namingaw na. So, kas bintana.
2: Nakatulog na po uban. Gumikan kay wa na. Nahupas na.
0: Hupas na. So, dito kita kagatulong pag Greggy. Sun, agyo siya buso sod.
2: Baon.
0: Baon ni mo. Picturan ni mo. Picturan. Niya. File kagkaso imong sikupon. Wa man kay rason nga musuod dito kay wa man kay waran ka tropa Greggy.
2: Maora na sa impeachment. Mo to gibarugan ni Senator P kay ta, no?
0: Mo man
2: ang tanan nga mga illegal nga mga kuan kining ibutang ta nakuha nga ebidensya. Partikular na sa bank statement ni Vice President Sara Duterte, dili mo barog? Di mo barog? Nya problema kay gidawat man lagi. Ipapresentar man lagi gihapon.
0: Mo lagi nindot. Gwapo kay exchange ka tropa Greggy sa argument. Matinga ka nganong na kuan man nga nalutsan man nganong napugos man ang presiding officer the court itself in granting the motion.
2: Dili pa ka kuan mo gyud na pugos dito sa argumento jud ka o nailain yung rason nga na gigipa.
0: Grabe ang argumento. Kay bawo ka kanang fishing expedition. Ang fishing expedition ka tropang Greggy as cited mm-hmm. by the defense. Mm. Ning ingon ang prosecution, it's not a fishing expedition.
2: Mm-hmm.
0: Because ang fishing expedition is just you have no idea
2: mm-hmm.
0: of the items or evidences that you may get out of the items nga gisabpoy na.
2: Mm-hmm.
0: Ang ilaha ka tropang Greggy gibasihan di ay na ay statement ang chairperson sa AMLAC
2: mm-hmm.
0: Nga nag-ingon. Nga nag-ingon nga ang iyahang accumulated wealth is beyond and cannot be explained sa iyang stint sa office maglingkod sa opisina. Aning tuig gikwinta yang sweldo niya gisubay kung nabasay negosyo wa.
2: Okay.
0: Talan nga mga lawful nga mga sources of income. Gitakdo sa iyahang bank records. Dili ma-explain. So naay testimony, naay declaration gikan sa opisyal sa AMLAC.
2: So mo nay rason.
0: Mo nay rason. It's not a fishing expedition. There is a ground probable cause nga adunay makuha nga mapudyot nga mga informations from the subpoenaed accounts and tax records katropa Greggy. Mo'y ingon sa posisyon.
2: So mo na na-convincer ang presiding officer.
0: Na-convincer katropa Greggy. Unya, on privacy.
2: Dita, privacy.
0: O, privacy. Na may exception ang impeachment day.
2: Impeachment proceeding.
0: Ang impeachment sa secrecy.
2: Kana, wala, kanang butanta
0: o
2: mag-proceeding o mag-impeachment proceeding ta. Wa na nang ingon ta dita privacy. Ha? Kay exempted na kuno galing dunay mga pagdungog sama ana impeachment.
0: Ang ako baka tropa Greg, di man pud siguro malisang si malisang ba si BP Sara na o kayo na.
2: Kare pa ko di man.
0: Kay abogado ba sa diyang bana na pud kapasidad nga mo kuha income?
2: Wala man siguro kay og ambot I don't know malisang murag wa man say angay taguan kay og isgot ang kwarta na mas lay igo nga income.
0: Lagi.
2: Oh, yang bay nga pag nga oh, di man malisang anong sige magdepensa pa rin depensa niya.
0: Okay, mo.
2: Ayaw!
0: Tanaw lang na to.
2: Ha? Pero wala, gyan. Pero ang kanang mingog, dinitukma ang iyahang kining

0: Mga kasagaran, gipraktis gina sa mga politiko. Muna para na ako, bingog, awa ni wag suti sa tinod. Halos kanang mga nagsulti niya, nasa impeachment, ambot, nagsulti mo ng tinod. Nagtukma ba na ilaha niyang asset o ingon man, ang ilajong kaugalingong kwarta. Yes, bangko, katropa tripol, muragwaag yun.
1: Kibaw ka, katropa, Greggy. That's the reason, off record lang ni, kutublas makadungog, off record lang, muna yung rason nga, ang katong presidente na to sa una, naasya yung laing paagi.
0: Kisa nga presidente man?
1: Sa pag hipos aning kriminalidad.
0: Kisa nga presidente?
1: Ang previous president, naasya yung paagi. Kaya kung ano pa lang si Kupon,
0: okay,
1: madismiss man.
0: Si Kwan eh. Tinon.
1: Umo na nga,
0: Hasol ba? Hasol? Shortcut ha?
1: Ako na!
0: Bahala na mo niya. Which is, napoy nakakita si Ambuslot. Ako na ang karon, iyahang gitubag.
1: Kaya ang iya, katropa Greggy, the end justifies the means.
0: Which is saktumsad. Saktumsad. Okay, kas mo gid. Mabitaw ka ng uban, maingon. Ay, kapoy na kiyakihay, maipay mag-dritso tag-tipe. Kaya para, human, nina na ba? Di ba? Kaya nabitaw ang mga brutal nga krimen, na yung mga comment yung maingon, ay nananay presuha, kasasang nagkaos presuhan. Nina na ba? Gobyerno pa yung magpakaon, kita pa, ato ang boys may magpakaon na. Tiwas sila. So ina na, ang kining, dekano, ubay-ubay yung makatunan tinanong na itong mga...
1: Ubay-ubay.
0: Gawas na sa impeachment, ubay-ubay basta makatunan na ito sa ito ang diskusyon karon.
1: Yes, katropa Greggy.
0: Nga maingon, itong mga kwaling, ay nana, dina.
1: Kani ha, kani. Kining na ay kining inspection nas kasada.
0: Kana. LTO ay busumot.
1: LTO.
0: High patrol.
1: Bisa po sa.
0: Pulisa,
1: law enforcement.
0: Kana.
1: Unya dayon parahon ang mga nagmotor. Ganong nagmotor mo say parahon tuon.
0: Tinuod mo na pangutana gyud.
1: Ako mahasol ko katropang Greggy, kay magmotor ba tayon ta?
0: Unya pagkahuman, nganong pugson mo ta ingo nga iala ko ni mong short. Adi, very pretty.
1: Oy. Hindi na pwede kay
0: abli ko ni mong U-box. Abli ko naman yung
1: di na pwede makatropa.
0: Di na pwede.
1: So,
0: sa to pa, imupot masabot. Ibutan tara, nagsigot naman ang fishing expedition. Fruit of the poisonous tree. So kung ako, makuhaan ko kargam o illegal o kontrabando sa akong U-box, pasabot na mamasulito ko. Kung ugali ikaw kung kuha ang abogado.
1: Sulti ko ka, kung balitan, kung sila nag-abri dito, giukay dito, gipugos, ug-abri, o di na pwede.
0: Pero mapriso sa lagi ko? Mapriso sa ko?
1: Di ka mapriso?
0: Ha?
1: Di ka mapriso?
0: Kanon, ato sa prosecution, imong patyundaan.
1: Patyundaan sa prosecution. Tinood na ka tropang Greggy. Labi na prosecution, dugay kayo makahatod sa ilahang kuan? Ilang complaint?
0: Dugay kayo? Dugay, di, wala. Mapriso, gabong ko dito sa kuan? Detention?
1: Mau gani nga ikuan, ipagawas ni kaso na spasa.
0: So yun, anak, muna yung pasabot pa. Ay, nako. Muna, bagay mo katuna ito, makaiksuna ka tumutan po. Tinood eh, wait, magpaugat ko eh.
1: Pwede ka paugat mo itong pungsun kay ikaw mabre. Kay muingo naman nga, voluntarily, siya ay nag-abre ana.
0: Pero ang
1: uban mo, ang uban mo
0: katupat ni Paul, kay mapugos, basing magpaugat, plantiran o niya. Plantiran ba?
1: O muna, gi-avoid sa balaon.
0: Muna. Di ba, uban mo, pugos ng takay, ugwa kay... Agwa kay gitago ko no. Wa po kay rason nga di mo abli.
1: Pero abli ka. Pero plain view lagi di ka pwede nga. Dili na pwede nga pugson kag paukay dito.
0: Nga ya na.
1: Iwangi ko na. Iwangi. Abli ko na siper sa imong bag. Di na pwede.
0: Di na pwede. Tinaw.
1: Sabihin niyo ng police why seminar na or abusado na.
0: Kana.
1: Ignorante or abusado.
0: Kana magsikwan sa kwan sa mga sok-sok, mga eskina, di na pwede.
1: Pwede.
0: I-detour nimo. Uy, legit point ni. Di na pwede na. Kana ini-glip turn ba? Biglang liko. Ngamay, uy, na-checkpoint. Di na pwede yun ta. Pero na, may ubang yan po na practice na katropa-tropa report. So, mo na.
1: Pagkaligra. So, nindot na mga katropa. Unsa man yung hearsay, ladies and gentlemen. Hearsay. Igo na kadungog niya, imo pong isulti. Ingon sila chismis ko, no?
0: Chismis, marites.
1: Marites.
0: Istorya sa mga silingan yung mabuntag. Nagmarites niya sa inyohang kaning tagstagsag ka mga kasilinganan.
1: Example. Hindi lang kami example, kaya maligisan na sa kya.
0: Sige ko.
1: Example. Na yung maingon nga, si katropang Greggy, mura lagi na yung relasyon ni MJ lagi dari.
2: Kunya. Sana.
0: So, hersi na. Karong
1: hersina. Ano man, ingon man si Kuan, ingon man si Jubin nga Kuan ni, kana na ang nakikitaan sila dito nga ning suod sa susamang pultahan.
0: Ha?
1: Nya, kita juga, wala mo rin po yung ingon ni Jubin niya. Usaman ka nang, usaman eh, nakita ka personal sa, ma-review ni mo sa CCTV. Mo rin po yung istorya-istorya sa mga tao.
0: Di makita si Dime, kay blind spot man.
1: Di istorya-istorya sa mga tao.
0: Ay, klaro. So,
1: si Jubin mo itong pautanon.
0: Kana.
1: Usa mo lang, kita ni mo, Jubin.
0: Kung galing siya, bagyan. Or hitimo begitu yang so,

0: yang pangkon.
1: So ang imuhang testimonyo katulog pag Greggy must be based on your own perception.
0: Mao nga.
1: Personal, using your senses. Di kay igura na ka na kadungog. So gi-question man si Matibag.
0: Karon. Anya.
1: Sa depensa.
0: Karon.
1: Ikaw appointed ka.
0: Ano to? Basi hanto din ni mga tungura.
1: Gi-appoint ka kanus aman. Kota na siya.
0: February.
1: I was appointed, yes.
0: February.
1: First quarter February. This recording of the account of the alleged threat committed by BP Sara. Were you already the director? Then why are you here testifying on the matter? You have no personal knowledge because you're neither part of the investigative committee or a task force nor the director at the time.
0: Sakto na ang pag-question sa kwan, sa dipinsa.
1: Sakto
0: na
1: pag-question ka.
0: Di ba yung kagwa na? Wa na.
1: Persika, kayo makilabot sa pag-investigar, authenticity, makilabot.
0: So, may yung kagwa na, knockout na.
1: Wa na, knockout na.
0: Karon, murag nakatubag pag Japon?
1: Katubag, katrong pag-reggae. Kay, ang tubag, sakto man po.
0: Mo lagi.
1: Kay, magkatropa ang hearsay rule.
0: Puro mga may laki ba mag-abot?
1: Di man siya mo apply sa official records, di ay.
0: Na, di ay.
1: Naman na sulong evidence.
0: Huwag na yung mga, kuhan, may sigutan. Huwag mo na yung mga pagtulunan.
1: Official records man na. Palitan ako, katrong pag-reggae. Mo testify ko na kaso ang Vicente Soto.
0: Okay.
1: May labo si Yuta. Unya kanang yuta akatro pagri kanang records ana na namugna ana atong 1980s.
0: 1980s.
1: Wa pa ko na tao.
0: Unya.
1: Pero nang record ha.
0: Nang record ra.
1: Unya mo presentar ko sa korte mo ingon kang based on records. The agency owns the property.
0: So dawato na.
1: Di na pwede mo ingon nga hirsi ka kay nganuman. Naaday ka nang panahon nga gimugna nang record dili. Kay nganuman. In my official capacity, official records akong gi-present.
0: Headshot.
1: So, nakalusot in town ka tropa Greggy.
0: Lusot ka po.
1: Lusot ka po. Basta kayo magtuon lagi ta. Dahil makalusot yun ta.
0: Tinon, maglusot. Kuan yun, ganing nakatunda ang istorya ba? Di para itong mga una nga mga witness nga mura, gakanga.
1: Nindot ka ron. Nindot ka ron. Na-appreciate ako katropa Greggy ang exchange.
0: So, muna yung rason nga, dugay-dugay, o taon-taon po sila ng andam na di ay. Kaya para wagay magpapildi mga katropa, tanan, dunay punto. Sa ilahang ipadangat ng mga argumento.
1: Kaya na. So, at least nga, bahalag tawagong tas chay nag-unggoy. Basta mga bright, ha? Bright nga unggoy.
0: Bahalag, kaya pasangin lang tanga, gipuspusat ng bugsay. Pero kita may nanguna ang tato, pero... Ato na po itong katungon. Gumingan kaya tuwa ng lugar. Di pwede sila may magandahaw na.
1: Mayang gabi, Anita Sumayang. Kumusta naman kaya? Amping diha kanunay. Leo Lynn Timpongko. Mayang gabi, sir. Joey Nunez. Mayang gabi, Attorney Paul. Si Cons Greggy. Now watching with my lovely wife. Tinood yun yung lovely ka doon pag Greggy.
0: Personal ginang ni Quandre. Ni... Bisita na mo, Dre.
1: Mamiling Rilian Nunez, Dre sa Cordoba, exciting. Napod ka tropa, Greggy, si Jordan Lipasana.
0: Kaya
1: yes, gabi mga idol.
0: May barangay bakaya na.
1: Cons Greggy o Attorney Paul, pero may good maminaw ninyo sa radyo, Dre sa Andres Bakayan, exciting.
2: Exciting.
1: Thank you.
0: Kanya pagkaman si Jesus Cañitis Rizal, mga katropa, dias may barangay Basak, Takbes, Lapu-Lapu. Good evening, Sir Greggy, Attorney Paul. Umaday ang kwa na, State of the City address ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, mga katropa.
1: Kana.
0: Kanya pagkaman, diapon si Ma'am Lorna Margarita, dias may barangay Sambagdos, Indakbayan, Sugbo. Good evening, Attorney Paul and Sir Greggy, Dos Dimpolis, be safe all, God bless. Anya pagkaman, diya po si Chang Sipo, diya po may Mactan Island, mga katropa.
1: Mactan Island.
0: Ha? Dakbes na pula po, may pagpaminaw. Ansoy Comidoy sa may Corilla Bohol. Good evening. Oya si Ray Duran, Attorney Sir Greggy. Attorney Paul and Sir Greggy. Good evening always. Watching here sa may Lungsos Dumanhog.
1: Lungsos Dumanhog.
0: Kumusta may nikuan? Mayor Efren Guntrano Gungun Hika.
1: Nausa dahi si Mayor.
0: Na-viral mo itong bago?
1: Naluoy ang mga tao niya?
0: Ambot, usay naluoy kay nadisgrasya. Mo pa'y pagkato niyag motor ba yung taon? Kay mo pa'y pagsod niyag tiger.
1: Certified tiger na siya?
0: Certified tiger na.
1: Hindi pa siya maak.
0: Murag na nakat-on siya. Nakat-on siya motor, araw mo sod.
1: Hindi
0: kasi, di pa rin mo ba nga? murag bata pa ka, kabaw ko nga ni angkas sa motor.
1: Man, ang Tiger mo mahagad na to, katropa Greggy kita mo di.
0: Kato, murag siya, may ako istorya nga. Nag-cut-on, gumikang kay Gran Musod.
1: Okay. So, mga pa'y pag-cut-on.
0: Mga pa'y pag-cut-on. So, mo, siguro to'y hitabo nga nung na labigit siya, to'y hakarong kuwan. Kontrobersiya, mga katropa. Regards pa niya, katropang...
1: So, may kontrobersiya. Kung sa'yo kontrobersiya, kani magsakay kag motor, mag-cut-on ka.
0: Dili. Kabaon. Kasi nga,
1: Wako kay Bawi.
0: Awang ang Bawi.
1: Wako kay Bawi.
0: Nga si Mayor Efren Contra na gungguhin ka nakabangga. Nakabangga.
1: Kuy, nakabangga.
0: Wala ka kakawan?
1: Wala eh.
0: Nakabangga man. Kanisikuan. Ito po ko talong. Kabawa ba nisikuan ka?
1: Wala eh. Break yung motor.
0: Kani?
1: Abot. Ay!
0: Kailangan tayo ng mag-training ka para Tiger? Kaya mo motor ko. Di ba yung dawa itong pag-Tiger? Pag-Lion naman yung motor.
1: Kining motor na to mga tropa pang iring mo taon ra gyud.
0: Isa may sadan to. Ang sadan ko karsada.
1: Pareha silang sadan kay di man pud
0: na
1: pwede
0: yung mga tropa. Di ba bro sulit.
1: Solid line man na pero
0: dili solid line oi.
1: Ning gawas. Solid line oi.
0: Solid line oi. Oo no, nasong nilip pero apublio pud ngano pong dripos speakers.
1: Tanaw tulay ko na. Tulay ko na mo yoton de kanang tulay.
0: Di dapat gani sa di muli di nalapas gyud tinong sakto nalapas
1: di mo yuton nang tulay oi
0: ang kining ban dapat ni liko siya diri ra ubos ra gamay diri ra ning naikon ba kanay naik diri ta to niyo sakto
1: tanaw ha tanaw ha tumbalik kon ba ka tropa tanaw dili na to
0: mahinay pa ni mo ka
1: tropa di banay nakabutang diha nga kuan
0: wording
1: tanaw Boss!
0: No U-turn, Tinoy.
1: No U-turn!
0: Dili na U-turn. Dili na lip turn ang gihimo sa ban. U-turn man.
1: Oh.
0: Kayo, lip turn pa. Dili siya dapit sa kuwan eh. Dili ko, unta.
1: Oh.
0: Pero ang pangutana po, si Mayor, siya naman, na-establisher, masyam dyan gidrive na eh. Yaman niyang-angkon. Agi-angkon niya, human nga napagya. Pero kung nahilo pa kayo.
1: Ning kuan pod siya, ni sugat sa siya katropa.
0: Wala siya sugat, ni counterflow. Oo, lang ni counterflow siya.
1: Counterflow siya?
0: Wala siya mayroon ni sugat. Kaya mo kayo kasugat.
1: Inamansad.
2: Sana.
1: Counter flows ya.
0: Dili sa Pegas Lane, ha? Sa Pegas Lane ba?
1: Hindi pwede na. Yan island maganina,
0: Mo lagi. Pero dapat, og nilip turn, diya sa kuan.
1: Wapun siya nagdahuman, eh. Katropag
0: Greggy. Ay magdahum. Kaya nalapas naman yun. Tulad na. Kaya posible, og nilip turn na daan. Dito mas unahan, eh. Right turn day. Kani kusog kayo. Pila mo na kusog.
1: Mara sa
0: dintana. BMW, siguro na. 700. Pila mo na. 700cc. 1.5.
1: Mga inaanag yun wara na yung 1,000.
0: Maglisod man nagkuhan. Parehing rasi mong motor god nga. 1,000cc, lisod betag. Makabreak na yung talay na to.
1: Makabreak da yun, pero... Katropa Greggy, makahulong sa kada yun.
0: Sama lagi din mo nga. Nakat-on yung mayo nga. Bata pa, wala na. Nagsakay ng motor. Anay, bago pa nakat-on. Gumikan lagi kay...
1: Kuan bitaw? Medyo bakikaw pa yun si Mayor. Pero pareha yun sila katropa Greggy.
0: Nasadaan.
1: Violation, sadaan.
0: Anyway, nasettle naman eh. Pero gumikan lagi kay public personality. Mo na nga... napagya this media.
1: Napagya.
0: Napagawa siya statement.
1: Hindi na natin magyagon.
0: Magya man daw. Muna, kumusta mi? Katropang Ray Duran.
1: Katropang Ray.
0: Di abot si Annalie Islet. May pagpaminaw.
1: Oy, Ma'am Ann. Kung Ma'am Ann, atong cashier na. Head na siya cashier.
0: May pagpaminaw. Anya si Will Byron Lianto. May gabi ito ni Paul. Katropang Greggy. Shout out sa mga Lianto family. Especially to Wiwi and Virgin Lianto sa may Kapatagan Perelos Karkar. Pagpaminaw. Anita Sumayang. May gabi yung duha, Torne. Sayang, brownout dress Almeria. Uy, biliran?
1: Brownout dito? Appeal mo, rotational, siro diha.
0: Isipin. Amo?
1: Nga nung nakabati ang servisyo, Katropa Greggy, no, sa atong Vico, Miralco, uban pa nga mga distributor, aning kurinte. Nagkamahal man, sad? Nga naman
0: Di pa mang kainanak, grabe ang kwan. Ta, ang kainiton karon.
1: Grabe.
0: Sagaran nga nang mag-rotational brownout, gumikan sa grabing demand, kung ugaling, grabe na ang kainiton, which is ni hunat na ang El Nino nga ilang giingon nga atong masinati pero wala man
1: pag- grabe nang demand kuno nato grabe nang demand
0: bisag wala init
1: boltahe nga demand Katropa Greggy na short na sila supply
0: mo na
1: nya daghan ng kay Katropa Greggy ang ning top na sa collection
0: okay
1: mubayad man pud lagi ta mubayad ta
0: kuya ra ba ang rotational brownout nya pagkaman ang rotational brownout Katropa Tony Paul adto i timings gabi Atos buntag na atos trabahuan na pa-aircon ta diri karon inana ba para makatulog tay kagabi pero init ay
1: Mausad, no? Importante is gabi, magun nga tugnaw, mama na, di ba?
2: Sana.
1: Paggan ka.
0: Paggan.
1: Di ba?
0: Wala na kanindot. Paggan. At least, magpawang mo ganit. Ampoy turbo.
1: Kana.
0: Katropang Makram James, may gabi sa mga kandison.
1: Ayay!
0: From Bonturis, Pasak, San Nicolas. May pagpaminaw. Katropang Leona, Leonila Katulong. Ma'am, may pagpaminaw. Pagtanaw, Katropang Santo Pacundo. Nagtanaw na ron. Asa na ron? Nasa Europe or baka asa yung cruise ship din yung mga tungura? Katropang Victor King.
1: Victor King?
0: Victor King, kaning Ariel Berdon. Yes, may dakbay sa Lapu-Lapu.
1: Ariel Berdon din eh?
0: Ariel Berdon eh.
1: Ariel Berdon ako, amigo.
0: Good PM, boss. Attorney Paul.
1: Kumusta naman ka, Sir Ian Berdon?
0: Di anis nagpais na pula po, mga katropa, may pagpaminaw o pagtanaw ni mga tukura.
1: Bunga ni nga amigo na to?
0: Oo, bunga na. Sige lang, basig makasuray ko, ma. Maminaw ko sa suka ni Mayor Cindy Chan. Makasuray ko na sa nagpais na pula po. Kanya, pagkaman si katropang Hilo Mapas, Hilo man ganiha, si Senator Lacson, si Matibag dihatang ebidensya na sworn statement sa usa ka Davao Death Squad na wala ipirma o notarize. Bitaw, gani hawak ko rin. Why to firma og notarize? Nagatong gi-presentar, ha? I don't know kung sa'yo gitoki karoon na yung mga tura. Kanagpalaan pa man siguro ang pag-cross-examine. Pero mo ne, sakto ne, kagani ha. Murag medyo nahilong po, bitaw, si Senator
1: Ram. Nada ebidensya nga, why firma? Mura na ilo.
0: Mere scrap of paper.
1: Mere scrap of paper?
0: Mere ka. Ano to? Kana. Ato na atangan. Kung nagalim galing.
1: Ilan togi na?
0: Admitter pag-iapon sa prosecution. Kanisa, kining ibutata presiding officer. Ang karang maong
1: argumento. May pirma, oy.
0: Mamo na to.
1: Misan ka ng tamark na lang, ha?
0: Muna ito. Muna ito atangan. Anya pagkauman, wala ko kailangan basahan rin sa pato report.
1: Nahay, nagandri ka tropa, Greg, na si Agaw Alni Lopez Cadusale. Gabi ni Agaw.
0: Anya pagkauman, ito ni King Dragon STL 20 Salt. Gani haran eh. Alas 7 nga draw mga katropa. Julio 21, 2020, 266.
1: 266.
0: Dos size mga katropa.
1: Congratulations sa mga nakahagpat sa mga numero. 266 mga katropa. Ato din nga, tiwason katropa, Greg, sa itong pagbalik.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:04 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na ito sa buong kape na mga katropa ang adunay glutathione o collagen mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Makapanindo sa itong panit, makapaputi. Sama mga katropa, Tommy Paul mga katropa. Kaya ang ginom. Ay lang ang iyang baso.
1: Ang kanagsud. Ang hulagway mga katropa sa itong baso.
0: Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Adunay glutathione o collagen. Baka palimpyo sa tong atay mga katropa. Ay, blood na kina.
1: Ang muna yung bansiwag ug maayo.
0: Ako ni mas ng basa para mababa. Mawala ko baka kung naman. Morning ingon nga, nangapin na ka, musawot pang kagwapa, katropa.
1: Kana.
2: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Oh anak, maokin ni mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
7: Dili ko maoy.
6: Anong di magkamukiss ni yaya? Magwapa man kayo na.
7: Dili ko maoy. Maldita, magina siya, ma. Gahapon bitaw, ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
6: Ayya!
8: Oh! better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
0: Samsung Plus
10: Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Ricky.
13: And I'm proud Sis the Pain user.
12: Kay one time,
13: a sore throat ko,
12: wala yung line,
13: makapawala
12: sa sore throat na ko.
13: Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 8:08 oras kagabi on katropa Greggy. Pag time siya gatod ka na to sa mabugnaon rabag kagabi on karon
0: kana amoni ang alibyo ninyo amoni nyo ang solusyon o yun man ang tubag mga katropa kaya di kulit nyo ron stress kayo mo gumikan kayo sakay kayo mag-commute mo ron tagbawag mo pa ng paulis yung balay gumikan kayo kuan kining dagang mga pasahero so at least ikabot balay di mo maka tulog sa iyong pagtoy hakaw. Ha? Tumar mo. Nini mo ang turbo mga katropa.
1: Kana. Katropa Greggy, kung ano na tayo garbo, di na ito ibubo atong garbo.
0: Oo, oh, kana.
1: Ito, garboso, bisag asan tapita, warawara ta.
0: Mas may nang maniguro. Gumikan kay kamo, kapoy na usahin mo, stress. Ayaw mo padaog, kana. Kaya na isolusyon, ano mga katropa, pinagis pagtumar sa mong turbo dietary food supplement for men.
1: Kana.
0: Gumikan kay sa turbo mga katropa. Wagas ang lakas.
1: Back to the ball game atong oras alas 8:00 na sa gabi on.
0: Ni katropang listat matay wa ko mabasahan re nga kuan. Comment pero ni chat chan ako nga wa mabasa. Wala gyud na. Apo tug asa ni katropang listat? Kano di man imo loading ang kuan mo ang mga comment re.
1: Nay restriction siguro na pod katropa Greggy nga to.
0: Ni chat chan, ako nga wa mabasa. Wa gyud tinuod ko nakita.
1: May gabi da sir.
0: May gabi mo dia. O karon ay ni gawas Cromwell po og si Jomer Herasol. Wa ko. Wa na ko ni basahan gani ha. Ay no tog asa ning uban re. Sige lang ato lang subayon karon.
1: Katropang Greggy Michael Cho, good evening sir watching from Cebu, Bilhil.
0: Mag-opera.
1: Trucking services for hire Surigao Beach Trucking services Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao, Manila.
0: Basta wa basahan re ha. Katropang listat pedinog ambot og asa to. Kaya among gibasa re wala gyud ako kung gibalik og refresh, gi-refresh na ko mayo. Wala ayaw pangnod in tawno. Pasaylo ame katropang listat. Kaya wa di ko basa.
1: Tanting kuan kanang dasig kanunay.
0: Sige lang. Kaya ako gi-refresh na po. Wala gyud ko. Abot nga anon eh.
1: Silang basig taon-taon katropang Greggy.
0: Sige lang karon taon.
1: Agaw Milkal Milka Hamyo Arribalo may gabi gaw. Kung bati kanunay ha. Anyways, dito maglangay ato sa check atong mga kaubanan. Alang sa mga labas nga mga kasayuran, tuloka manag amigo
0: kana
1: sikop ni sa pagtinir og shebo.
0: Tinan ha. Isa man tuloka manag amigo.
1: Ato i-check ni.
0: Be, ato ko lang tanaw.
1: Sosyo sure silang negosyo.
0: Tres tujes ni. Basta di mo tres tujes.
1: Katropang Eric Amaron sa iya dugang detalye.
19: Live report. Live report.
20: Maiga kami katro ni Paul kat mga katropa karon lang kining kapigli no na pusasan sa mga kultiba sa PlayStation form kabulong the station kining mga amigo nga sila si kinipog certain Mark Ben og si kinipog Alchi no police figure panigon taga barangay Usdan sa Subo din ko alis na mata kada usa og ginagbayad ron ni tag tulo ka putos tulo ka putos sa gitong sub na ina ang pagalakot na tulis sa pagpigyan sa og kinipog sumigapon sa anti-community kinipog corporate na 17 years anti-community reinforcement operation sa ato sa mga kabulisan batok sa ini pun nak diaga klasi sa ini pun gak kri untuk sa lagi di klasi sa kriminalidad ada selaga area of responsibility agar tu awak ni kena gak diaga na kutan sa agus na kabisan sa police station probably station yang gangen posasan og ini pun aslak na karon sa cell na sa nasiksasyon sa tanggat manig paso na tapas sa section 11 at ito bawi 9165 o kinibig na pagpupol o legal na drogas. So Mark, sa mga kaya ito ba kaya ato ni Paul magigasigas din sa police station po mga police station mga katropa ngayon nga pugnaw nga kagabi o na pinitin yan pabas po nga magdalawasan basta kape aritas kape mga kagalaan nga the more you drink the healthier you are malaking Santo Plot Coffers.
9: Alex Ligusan, Pilipino, Carlos Pilipinas, Katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report. Salamat, Katropa, Eric Amaro, sim report.
0: Samtang sa Pingas Bayan, mga Katropa, na inahan patay, human gidunggab sa adik-adik ng anak, mga Katropa.
1: Subuha, aning balita.
0: Ito is may lungsod sa Puro, kung ako masayot, Islas Camotes.
1: Tinlan.
0: Ha? Muna igayon nga luwas gagaya itong katilingban karon, ini mga tunguras.
1: Tinlan.
0: Ha? Luwas. Drug prey, o niya pagkauman, crime prey. Ah, atong siren, pinag sa report ni Katropang June 14.
9: XFM Police Report. Police Report.
14: Yes, patay kini ko sa kasibitay uno ani yung sinahan human niya gingong gidunggab ni sa kagigayon siyang 29 nga ani yung anak alas 10:45 ni kagani ang buntag Hulyo 21 dito sa sitio Mahayahay Barangay Sunog San Francisco Cebu kining biktima na ilhan nga si Melody Lochavis Amancio 51 ani yung minyo residente ni uga usa ni ka barangay utility worker residente sa maong lugar samtang kining suspect gilaw sa nga si Kyle Eliason Lochavis Amancio 29 anos, ulitaw wala trabaho gingong nagumunis illegal nga drugas. Sa investigasyon sa kapulisan nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa Camotes Island Emergency Rescue Team kabahin sa buong insidente kaya dihang miabot ng kapulisan ilang irespondian na pagabot nila silang lugar ilang naabtan kining biktima nga nagbuyod na sa bakanting lote dool sa ilang kapulimay samtang nakapalayo na sa kining suspect sa inisyal ng investigasyon na siren nga nasuko matod ba kining suspect siyang inahan human kini mihadto sa barangay aron mangayo ug tabang nga madala kining suspect kadto sa rural health unit alang sa iyang gikinanglang injeksyon tugod sa iyang giingong problema sa pangisip sa dihang nakapauli na ang kining biktima gikuha matod ba sa suspek kining usa ka kutsilyo ngadto sa kusina ug dayong gukod ngadto sa iyang inahan ug gidunggab sa makadagang higayon bisan pa sa grabbing sama nakit-an pa ang adunay vital signs ta kining biktima ug dali kining gidang ngadto sa Ricardo Manigo Memorial Hospital aron kini matambalan apan nakabsag yung kinis kinabuhi human sa mga insidente ginusa dayon sa mga operatiba San Francisco Municipal Police Station agpuros at operasyon ng misang putusap sa pagkanakop nining suspek dito sa sitio Pagnahian, Barangay Sunog, San Francisco, Cebu. Sa pagkakaroon, diplaryo kining hitanggong sa selda sa kapulisan o gagiwata lang ang pasakaan kini o gagkasoga pariside. Mga katropa, yung kalimat pagtumarog sa Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
9: XFM Report.
1: Ay, salamat katropang June, same report. Ayong pagpaminaw di ay ni Cromwell Poe.
0: Karaw, Cromwell Poe. Karaw po ko nakakabasa po na ng iyahang kuan. Iyahang comment. O kani si Jomer Herasol po. Diya sa Mura, Bilar, Bohol.
1: Joel, may nga be.
0: Exciting. Nakasanton plus coffee mix. Ang mabugnaong kagabion. Matod pa niya. Diya si Cromwell Poe po. Gabukot ug habol sa katugnaw sa kagabion. Matod pa niya. May pagpaminaw. O niya pagkauman. Ang buto iasa ng comment ni Listat. Diya, so saan ako review rin.
1: O niya taon-taon na. 4.5 milyones ang danyo sa sunog sa Tisa. Itong siren ang dugang detalye ni Katropang Benji Talisi. Katropang Bentals.
9: XFM Police Report. Police Report.
17: Moabot sa 4.5 milyones pesos ang danyos sa Nulbo Sunog sa Dan Kitipunan sa Barangay Tisa ni Sudan sa Sugbo, Merkules, Karohapon, Julio 21, 2016. Nalawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sa sunog alas 2:02 Karohapon. Dali ingagi padagan ang mga fire truck sa Cebu City Fire, lagip na usap ang mga fire brigade sa mga nagkaniang barangay sakop sa Cebu City South Area kundiin alas 2:07 gisaka sa unang alarma o first alarm. Si Fire Superintendent Tito Purgatorio ang kasatangan nga pangus sa kabubiruhan sa Dagbayan Subo, lakip na sa responde niya nga gisaka na sa second alarm ang kinimong sunog alas 2:15 antak na sa hapon sa samang adlaw. Ang nasunog usa ka lugawan nga ang tupad ni pagkinganan nga giyong dito nagsugod sa tumoy sa pagkinganan ang kanimo pagulbo sa kalayo ang maong nga establishmento nga nasunog ibaligyan sa Osaka Edita Flores. Ang tupad ni pabangan nga mga kwarto ibaw sa Osaka Bakery ang napagalusab sa pagkasunog.
18: Tanaw na itong print nila. Teka, na may balita na ito. Wala ba? Amo siya i-check talaga.
17: Si Fire Superintendent Tito Pogadorio ang City Fire Marshal sa Cebu City Fire Office samtang si Merlinda Gadja nagtrabaho isip cashier sa Osaka BPO sa Osaka Mall sa Barangay Apas, Delimisibat. Siya ginabuhan kinuman dihang nabaw nga nasunog ang iyang ibangan nga kwarto. Matod pa ni Gadja nga ang itinaguan nga kwarta nga 8,000 pesos o mga alahas ang apilo sa paggalamoy o gilamoy sa kalayo. Dugang nini nga kadlawon ang iyang duty muli paghapon apan sa hedabong sunog, nagdali-dali kini nga makauli. Aron posible ko sabay iyang makuha apan, way na salbar human nga naugdaw tanan ang iyang kwarto. Gadya ang naghilaga perintiya buhuman nga masaksihan ang pagkasunog siyang boarding house. Matupan niya nga daw sa maghihanukan sa problema tungkod kagabi gilinupan pa o karuadlaw adlong nga Miyerkules nasunog pa ang ingabangan nga boarding house. Nagkudula ang mausunog alas 2:22 sa tagna sa hapon samtang gidigla gani nga napaong na human sa usa ka oras ang milabay sa pagkumbatihay sa mga sakop sa bombero sa kasamtangang padayampa ay nga paghimo o himo nga pagsusi sa Cebu City Office sa posibleng usinundan sa pagulbo sa maong nga kalayo. Mga balita nga nahipos sa Cebu City Fire Office katropa sa Gihapon Magkalimot sa Maghaplas Ganunay sa Santon Urban Oil hinimo o sa Yasto Hall Incorporated mapalit sa Pamasyag Botika sa iyong lugar. Alang sa sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa Benji Talisik XFM News.
21: XFM Report.
1: Maraming salamat Katropa ang Benji Talisik sa iyong report.
0: Samtang sa Pigas Bayan SRP kung South Road Properties may Katropa di nagamiton sa siyudad Sugbo isip transfer station.
1: Isip basurahan.
0: Ah, mga basura kuliktaho na sa matag barangay. Mayroon kayo tinuunya tanaw na ni SRP
1: gilad kayo.
0: Butang na niya ng kuan. Nadi ato ang gipanghambog ng mga invest mga nagkaday investment gikan sa mga nagkaday investor niya paghuman nadi ang basura na to. Reha ato ko na ipaminawon pinagisa report ni katropa ang Crystal Joy Filler ka.
21: XFM Report.
22: Nakigtigom si Mayor Nestor Archival ngadto sa mga kapitan o representante sa 80 ka mga barangay sa siyudad sa Sugbo karong hapon ning adlong Martes, Hulyo 21. Kini aron ipahibaw kanila nga sugod karong Hulyo 27 adto na sa matag barangay kuhaon sa private hauler ang mga basura og di nadalon sa South Road Properties. Matod ni Archival nga kutob na lang karong Hulyo 25 ang ilang paggamit sa SRP. Apan kung mahinumdumani adto pang Hunyo 27 ni issue ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR og cease and desist order batok sa Cebu City Government nga dili na ipagamit ang SRP isip transfer station. Gani gihatagan sila og 90 ka adlaw og itagana kini aron sa paglimpyo sa mga lugar. Maong isip temporaryong solusyon sa problema sa basura, kini nga sistema mao'y suwayan nga ipatuman ni Archival.
2: Instead ang contractor from atong transfer station going to the landfill, ang kato ng contractor mo atos barangay. Una yung scheme na itong i-push.
22: Sa pagkakaroon, hunungon una ang naandan nga MWF o TTHS nga schedule sa pagpanguha sa basura tungod kay matag-adlaw na ang pagkolekta sa basura matag alas 10 sa gabi. Ang private hauler magpadaog 10-wheeler truck sa matag barangay nga makakarga og 15 ka tonelada nga basura ug kinahanglan nga ang barangay adunay usa lang ka designated area kung asa kuhaon sa private hauler ang basura. Gihimog ata ni Archival nga ang mga basura nga kolektahon sa private hauler kinahanglan nakasulod sa sako. Apan sa mga bagong sistema nga ipatuman, walay labot ni ini ang mga barangay nga anaa sa bukid.
2: Ang daging sa bukid, composting kita. Kita yung bagay nga composting kita. Second, katong mga plastic, lahingon ko ninyo, we will be kita po ni mga galing magsabot ang mga area sa mountain barangay na pero sabi ka po.
22: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Sunflown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
21: XFM Report.
1: Dagang salamat katropa Crystal Joy Filerca sa imong report.
0: Anya pagkaman, may pagpaminaw ni Katropang Lilibet Labra 9535. Good evening, listening and watching. There's my lungsod si Luan. Tanaw sa itong YouTube channel. Di Apos Lina Natulya. Good evening, watching live. There's my Barangay Parto. Particular Sunrise Village, si Armando Nuya F1S. Good evening, sir. An attorney watching here sa may Nabal Biliran.
1: Ayay.
0: Kisa to? Muling kabayan.
1: Kabayan ang kisa to?
0: Armando Nuya F1S. Mayahang kwan sa Armando YouTube.
1: Gabi, sir. Salamat.
0: Yeah, pagkaman, ari sa tong Facebook page. Arnel Pukong, may gabi ikatropa. Shoutout ko sa mga silingan ng Modere. Pero minaminaw nyo this, may Barangay Busay, Lungsod Small Boal. Salamat sa pagbasa. Inspiring pod. Mato ni katropang Lorna Margarita. Anya, ako, attorney, nakita og nabasa ni mo. Gika ni katropang Cromwell po. Nabasa. Ha? Ang amualag yun, nahanaw ang kwan, comment ni katropang Lister
1: Pelino. Sige lang, it's okay, katropang Greggy. Sige lang, it's okay. Tanting, dasig. Piskeng panglawas.
0: Ana, padayon
1: na tropa listet,
0: ha? Oh. Padayon, importante buhi mga katropa.
1: Katropang Pastor Rinaldo Tata Ladesa. Certified turbo user sa ni. May gabi data.
0: Si Kwan, na ati Ipiang ko no, yes, may gurdo. Ning Dakben Sugbo, may pagpaminaw
1: din ng Reverend Oliver Nacion, ang superintendent diha sa Battle Division og si Reverend Manuel Maning Ambos. May gabi niyo, Pastor.
0: Good evening. Video niya. Dinig, mawanong kagabion.
1: Mawanong kagabion. Medyo napupos na itong oras ka, Tropa Greg, eh. Hapit na tama ni hapon.
0: Para sa mga nunay ka pa ni hapon.
1: Itong partner sa Master Control, katropang Juben Dr. JJ Jimenez. May gabi na, sir. Ito ang station manager, katropang Jolly Viking. Dagang salamat mga katropa sa inyong mapadayunon, magkanunayon ug malahot tayo nga pagpakiguban pagpaminaw ni atong tulumanong headshot. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos nga lagas kahinginan. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez, manamilit gapon sa pag-ingon. Galimti gayod ayaw kalimot nga ang atong kaluwasan, atong bugtong paglaw na lamang kang Ginoong Hesus Kristo. Wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan gigihatag sa katawhan alang sa atong kaluwasan. Headshot.
0: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilis pa ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalay ko ng Diyos, mga katropa.
1: Good evening, everyone! God bless us all! Katropa mo!
0: Exciting!

0: Inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis si atake tungod sa akong high blood. Gi-recommendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Teresita Basay, mag-iti na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes 12, kumusta ang sa may ginabati ni mo sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan na sa tablas kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape na di ka mainom ng kape sa Sagadlaw?
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat mag-inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati ni
2: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, naulian.
3: So, kinipalit gani mo.
2: Ipalit na
3: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi ang kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Nakayon po mo. Kaya po nakayon mong ko.
4: Itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Joy, sakit o kapoy, sige, ako laos. Wala Joy lami iliho. Nakinang na kong klase-klaseng tambal, pero wala Joy epekto. Gani, nagpasalamat Joy ko sa nagpumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog kaadlaw, nabati Joy na ko ang pag-addict.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako maglibana o na padung. Mga bang siguro ni ay. Yun na, magpa-askip ko ng babaan bayaran.
8: Hi sir, mga bang ka?
9: Iyaks, kaluod.
8: Manong luod man sir?
9: Di ko ni mo eh. Parihan mo gagnaon sa kong asawa.
7: Ayaw!
10: Exciting!
11: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anyos at taga Jensen.
11: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
13: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Lulia ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pakusog.
14: Turbo.
15: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble ang kalipay.
16: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
17: Murag exciting ning turbo ah.
16: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. To health clinic, Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM. Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.28 na itong oras na ito na ganyo sa Premium Defree Instant Energy. Premium Defree Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Kapag-atag kong kaluya ni ini mga katrupa, gumikar kay ang Premium Defree Instant Energy, magapaligon kini sa itong immune system. Atong immune system mga katrupa, ha, sa itong nagigayon, mao kini nagsilbing sundao sa itong lawas nga manalipod sa mga intruders nga mga bakterya o virus. Kaya kini bakterya o virus katrupa mao ni maghatag og sakit ingon man kaluya sa itong lawas. Mura itong lawas itong panalipdan, dili nato patakbuyan sa virus o bakterya. Aro dili ka masakit o dili maluyang lawas niyo, kamo yung mupuhunan sa mga pagpanikaisikay mga kaigsunan. Premium Defree Instant Energy, makahatag kini og mulahutay nga enerhiya katrupa. Makapalig-on po ni sigabok ni mong bukog, ha? Ang Premium Defree Instant Energy, mga kaigsoonan. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, nga naman mutang sa ubus kabahin ni atong Sibianan, dere sa may Z-Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Unya sa gihapon ako ga pahinumdum nga nagapadayon ato ga serbisyo publiko, libreng check-up, libreng konsultasyon sa ato Yes to Health Clinic matag Domingo alas 9 sa buntag gadto sa alas 5 sa hapon mga igsoon. So pahimud sa ninyo kini mo kay gayunan kay libre kini katrupa. Dani agatua Yes to Health Clinic mga igsoon. Diri sa bus gawain ni atong Sibianan, diri sa may Z-Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Napo diha ang atong store. Ngayon mapalit ang Premium Defree Instant Energy o uban pa gamagay Yes to Health product, mga katrupa.

0: kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa pagkang patay, sa barangay pagbangdog ng patay, sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
3: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Good morning!

0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Ika pinyo ang kunan katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Magiguba na gininyong hangtod kita sa alasay.
2: Exciting!
0: Dining adlaw, mga katropa nga Miyerkules. It's a 22 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Daw tara kabusa kapis kay sa balawas sa inyong pagparikay sikay. Samtang na rin kay sikay kamuri ato yato niya kaninyong mga pangitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sulka gahapon o karon.
1: Exciting!
2: Good morning!

kaigsunan. Gumikan sa mga pagbunok sa uwan. Sa gihapon ang naandan. Kamaingon nato mga katrupa. Kapaulit-ulit na lang sa tagaumpa. Suliran sa pagbaha o mga pagbaha, mga higala. Ining gitawag na to o maingon na to perennial nga suliran. Perennial problem, mga kaigsunan. Ang baha dire, baha dito, baha everywhere. Tarawaragod ni mga katrupa. Nahitabo mga igana. Tag-ana ninyo, asa ning dapita. Kung taga din himang galing mo, pag-aibaw mo, asa ning dapita. Ikaw katrupang rap-rap, asa man eh, be. Another rainy day, another baha. Ani mga kaigsunan, baha inyong masinati mga katrupa. Maklaro nila katrupang rap-rap o gasan nilpitang baha. Sa Dakbayan, mga higala sa Mandawi.

Riputa sa dagmayan sa Sugbo, kay dagmayan sa Sugbo, di man po ni pabintaha kung mag-isigot ang baha. Ha? Di ni magpabintaha ang dagmayan sa Sugbo kung mag-isigot ang baha. Magkapamatuod ni ini mga kaigsunan, ang taga Bonifacio Street mga kaigsunan. Ring dapita mga katropa Galan Bonifacio mga igala yang tubig pagahawak mga katropa Dakmayan sa Sugbo kini mga igala Isot ang baha mga kaigsunan unsa may dalas baha Kay mo na mo mga igsoon on sa dalas baha. Tanawa o sa dalan ining baha mga katropa di aray. Darang dalas baha mga igala. Tanawa. Oh. Kataging audio katropa rap. Oh. Maning dalas baha. Anong dalas baha mga kaigsoonan? Okay. Oh. Asa kagika ni basuraha sa? Ha? Isa kay gadala ni basuraha. Uy, ang baha lagi nagdala. Pero kinsa may naglabay ni mga basuraha aron dad-on sa baha ni dapita? Dugod sa baha mga kaigsoonan.

sakmayan sa Mandawi, mga katropa, nagkapagawas og advisory ngadto sa publiko nga dili maagian sa tanang matang sasakyanan ang bahin sa Lupisayna, dalan Lupisayna, may barangay Subangdako, mga katropa, labi na sa Latundin niya, dumikan sa pagbaha sa Mahiga Creek, mga igala, kagahapon ng adlaw. Karon siguro makaagi na mo, ha? Ani mga kaigsunan, so, pwede na mo makaagi ng napita siguro karon. Ay, kagahapon raman to, although sa gihapon karon uwan-uwan mga igsuan. Pwede rin uwan-uwan o kwarta, gipa-uwan-uwan, di man po mga igala, suliran man. Atas mga pagbaha, mga igsoon. Narita sa atong kadalanan, mga igala, kada yung mayor dumanhog ni... Naunsa na may nun ni mayor? Unsa man ka, mayor? Abi ko ba, o ikaw may magpatuman sa balaod, ikaw may unang musunod sa balaod, ikaw may nun, nag-una-una ni supa sa balaod. What? Atong halangdong mayor sa lungsod sa Dumanhog, si Mayor Gungun Hika, may gala, may counter flu man. Sa iyang pag-counter flu, mga kaigsunan, tanawag kung sa'yo nahita mo, mga katropa, disgrasya. Pagka-disgrasyaha, inoon, mag-bang! Buguya ni Mayor, o nga naman sa ka-Mayor, counterflow ng imom yun? What? Pwede ka kakita, Mayor, nga naman sa imong atubangan? What? Siguro mga katropa, gitistingan lang mayor ang iyahang 1.6 million nga motor, mga katropa, uligon ba? Doon ana siguro katropa, rap-rap, ikaw si Mayor Gungun Hikas Dumanhog, kung nitistingan akong motor, mahal ko ni 1.6 million good ni. Tistingan ako ni akong motor, ligon ba yun ni? Counter-flow ko, o datan alig o na ako ang motor, oy. Atun pa ni Justin Loy yung ko, mga kaigsun, ni Siawa mo, itats ang motor ni Mayor. Kaya yung taga-tropang rap-rap, ligon yun yung motor, 1.6 million good ni. Pero, nga nung nakamagkan ni Agis, dili mong agianan, Mayor. Kuya Mayor Gungun Hika, ito o Mayor Hawa, kay daghan nakakita diri ba? Tang-tang mo ni katropang rap-rap niya ako, binat diri. Butangira ko ni siya, papiltira ko ni siya katropang rap-rap, kahit bida siya ni katang-tang. Nahunang Mayor ba ni Dapita? Ah, doon ni taytayan bi. Ah, wakay tao ni Dapita. Wakay namuyo ni Dapita, counter-flow ko bi. Ano'y nahita mo inoon mga kaigsunan na Bangas Mayor, mga katropa? Ugoy Mayor Gungun Hika. What? 42 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 4. Sarugang pa ninyong mga balita. Dugang pa ninyong mga balita. Dugang pa mga balita dini sa ato, mga kaigsunan. South Road Properties, mga igala, dili na dayon nun. Kahimoon nga transfer station. Mga igsoon sa dak.

0: natural resources. Bisan tuod, mihata nga di pagtugot basta tumano lang mga requisitos. Dili makita, dili mudagayday ang duga sa basura. Ang basura, mga kaigsunan, ang iyahang baho di makagawas. Nagi sa pagbutang og wall, mga katrupa. Pero ang Senado, mga igala, si Tulfo, mga katrupa, ingon siya, magpatawag, ipatawag, Ms. Mayor, mga kaigsunan. Itugod sa duna daw kuno'y mga kahiwian, mga kaigsunan. Diyasa daw basura lagi, mga katrupa. Unsa ganis Tulfo, mga igalag mo niya itong pasaumos basura. Igim lang ni siya giyaw-iyaw, mga kaigsunan. Siya ganyan ito ang pahipusos basura, sa? Ano mga kaigsunan, Mayor Nisto Rachival, desisyon. Yang South Road properties, dili na lang himuon, mga igsoon nga transfer station. Sa atong mga basura, mga igala, kana gumikan kay. Ang himuon nga transfer stations, basura, mga katropa, i-distribute na lang is kabarangaya. Basura, mga katropa, si Tsuho na nagkuha gikan sa barangay gato dito sa Aluginsa. Murag ingon ani ang tunada, mga kaigsunan. Ipatawag niya tigom ni Mayor Nisto Rachival kagahapong adlawa, mga katropa. Kagahapong ba nagipatawag, mga igay? Ano na, mga kaigsunan? Ini problemas basura, arena po di. So, dili na himuon nga transfer station sa basura ang South Road property. Kay ang mga basura, direkta na lang kining kuhaon sa tuang mga garbage collector sa atong kabarangayan, dayon ihato dito sa Aluginsan, mga kaigsunan. Kita ni problemas basura, mga katropa. Ayaw na mo pagsigig produce o basura, oy. Wow! Isang tuon, huwag doon natay dagang mamasurahay. Problema ang punta sa itong basura, kasa na ito ilabay. Wow! Oy, yan, nakaibaw na lagin mo kung sa gidako, kung sa kadako ang itong gasto. Sa paglabay sa itong basura nga itong gikolekta. 4.2 million lagod, mga igsoon, kada adlaw. Wow! May pa mga igalang labayan nagbasura kada adlaw sa ato lang din Siyudad Sugbo, doon ay 4.2 million nga kwarta. Wow! Unay buhing kamatuoran, mga kaigsunan, sa panultihon, doon ay pira sa basura. Wow! Ginsan nga ito na ito ilabay itong basura, mga kaigsunan. Mukita o 4.2 milyones kada adlaw, mga igsuon. Sa basura lang sa dakbayan sa Sugbo, wapay labo sa basura gikan sa laing mga silingan na itong dakbayan. Ani, mga kaigsunan, tabang sa mughipos inyong basura. Ah, basura mo. Basura mo, ibulsa mo. Ah? Para yung bulsa mo ay magkapira. Eh kasi mayroong pira sa basura. 47 minutos, mga katropa, nagkalabay sa laskuat. At tuta sa mga panghitabo dito sa kauluhan. Sa atong Senado, gidiin gipresentar sa prosecution kagahapong adlaw sa ikawalong adlaw sa Vice Presidente Sara Duterte on trial sa impeachment niya kaso gipasaka batong kaniya, mga kaigsunan. Ah, adto ta dito Senado, mga katropa. Nagipresentars prosecution kagahapon adlaw isip testigo mag-director sa National Bureau of Investigation si Attorney Melvin Matibag, mga kaigsunan. Dunay mga pangutan na mag-iigala sa nagipresentar sa prosecution ni Kongresista Jervel Luistro, si NBI Director Melvin Matibag, mga kaigsunan. Dunay mga pangutan na si Senador Judge Risa Hunti, Senator Judge Pia Cayetano. Ogon sa may rason nga nung ipresentar isip witness si Melvin Matibag, mga kaigsunan. Una naman na mag-aigala sa proseso sa kaso, sa bista sa kaso katrupag rap-rap. Presentation na sa imong evidence, presentation sa imong witnesses. Imo man na pag-presentar imo na sa imong witness, imong testigo. Imong isulting at to sa huwis katrupag rap-rap, unsay imong rason. Unsay purpose, ganong sining maong testigo, ipresentar ni mo. Wow! Yun ana mga katropa, so your honor, my first witness is the technician of XFM Cebu 88.3. Wow! Rafael Rap. Wow! Yan na siya, and his purpose, the purpose of his testimony. This and that. Wow! Ano na mga katropa, so doon ay pagutana si Senator Judge Pia Cayetano. Ato siyang paminahon, siyang pangutana mga igsuan. Saning ko na kay nagtanaw pa sa rules of court si Senador
1: Judge. Do you consider Mastangas an important witness for you, for the prosecution?
2: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
0: So, magpagutan na si Congresswoman.
1: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
2: Your Honor, we can...
1: No, please answer my question.
2: No, Your Honor.
1: Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
2: We don't, Your Honor.
1: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide?
2: No, Your Honor.
1: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon, nang humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer.

0: dugang pagpagitabo dito gihapon sa Senado mga kaigsoonan sa impeachment court. Si NBI Director Melvin Matibag mga kaigsoonan. Gipresentar nga testigo mga katropa. Dunay distinction maigala ang trust treaty. Mga kaigsoonan, kay iba yon daw kuno, iba yung trust treaty. Mga katropa, ano ang kaibahan ng trust treaty na ito? Pakinggan nga natin mga kaibigan.
1: Kanina tinatanong sa inyo, no, yung usapin nung trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa Presidente. Bilang abogado, tinanong sa iyo ito kanina, may kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala ng betrayal of the public trust?
2: Well, wala po. Sapagkat sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa akin din pong kaunting eksperyensa bilang isang political advisor din po, yung ating pong mga survey is only a snapshot ng mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey, hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagkaganyan po yung ating ginawa, eh magkakaroon po tayo ng problema sapagkat ang mangyayari sa atin dyan, yung tinitingnan pala natin ay yung numero. At without accusing anyone, eh, alam naman natin there are surveys that can be manipulated po.
1: No, but having said that, kaya ako lang tinanong yun kasi baka yung mga nakikinig natin mga kababayan ay malito dahil hindi ba tamang sabihin na iba yung trust rating, iba yung betrayal of the public trust.
2: Tama po.
1: Tama?
2: Yung trust rating po ay base sa numero dahil sa survey, yung public betrayal of public trust, malino naman po yan na nakasaad sa konstitusyon na ito ay isang basihan ng impeachment. At saan po pumapasok ang betrayal of public trust? Pag meron ka pong ginawa na pag-violate, not necessarily criminal, hindi kailangan ng conviction, kundi sinasabi po, pag tiningnan natin yung discussion po ng ating constitutional committee ng ginawa yan, binabanggit nga po dyan yung betrayal of public trust, yung hindi mo pagtupad sa yung out of office, that will qualify as a betrayal of public trust.
1: In other words, kay negative yung trust rating mo o 100% yung trust rating mo, base sa batas, base sa konstitusyon, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya. Sa usapin ng betrayal of the public trust.
2: Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa ating pong impeachment court.
3: Good morning!
0: Si NBI Director Melvin Matibag mga katropa sa mga pagutana ni Senator Judge sa Kiko Pangilinan mga kaigsoonan. Daw kuno ang betrayal o public trust o ang imuhang trust treaty. Pero kung ato pong kaslain, panalitan ka trupang rapapong ako. Ako'y pangutanon mga kaigsunan. Doon na sila'y kalainan pero interconnected ni sila mga katrupa. Pero yun kagigit betrayal o public trust. Okay, gibagi imong gibetrayed ang public trust. Unya ang mga tao, mga kaigsoonan nga gipagiingon nga gibetrayed ang ilang public trust. Tama nga po itaas nga trust na to ilang giingon nga nagbetray. So interconnected ni mga kaigsoonan. Ikaw ka tropang rap-rap, wana ka, ipasanginlan ka nga ang mga tao na ipagsalig ni mo, imuhang gibitray. Imong gibudhian ang pagsalig sa katauhan. Kunya karon kaya mga tao mo ingon man ka tropang rap-rap sa survey. Dapo bang yapo na mong pagsalig? So, sa may bot masabot ng taas niya pagsalig.

0: pasabot na lang katong pangrap-rap. Gawa sila mutuo nga sila gibudhian sila pagsali. O di ba pwede yun ana ingno na to? Doon ay kalainan, buot ko ipasabot ini mga igala. Makita mga kaigsunan, kay Suya maguni silang sara. Senator John, Kiko Pangilinan, mga kaigsunan, Suya nilang sara. Kay sila, layo maguni silang survey niya, Sara Duterte, pwede magtaasa. Gusto ni pakita mga kaigsunan, nga doon ay kalainan ang betrayal of public trust o ang positive trust rating. Pero kung imong tanahon mga igsoon, imo nang subay-subayon, di yun na sila maingon maputol. Sumpay, yun na sila mga katropa. Kaya di ataw, imong ipasanginlan, oy, imong ibudhian ang pagsalig sa katawhan. Pero mga tao katropa, rap-rap sa Service Social Weather Station, maingon man. Tubag dito mga igala, maingon man nato nga wa sila budhi mga igala. Pero tugod kay sa pangutana nga to nila, positive man ang ilang trust rating gihatag sa Vice Presidente. Amo na mga kaigsunan, so interconnected kini sila. Imong ipasangin lang ang tawa na'y pagsalig. Ibudhian imong pagsalig sa katawhan. Pero mga tao, gipangutan na survey, wa man sila gibudhian kay taas may ilang trust rating ato Vice Presidente. Yan mga katrupa. Sa dugang pa mga pangutan na mga igala, sa cross-examination ni Attorney Binluan nga to ni Attorney Melvin Matibag, Director sa National Bureau of Investigation, gi-cut short na siya mga igala ni Presiding Officer Chief Escudero. Itubag ni Attorney Melvin Matibag mga katropa, out of order. Ito mga kaigsunan, not responsive to the question. Inigong impeachment trial mga igala, ug law student ka, nakas eskwilahan. Sa law school, mura ni siya oral recitation. Tanas Director Melvin Matibag mga igala, yang tubag mga katropa, wa mutukma nga tos pangutana. Atong pamation mga igala si Director Melvin Matibag, siyang tubag sa pangutana ng Attorney Viluan, abogados dipinsa mga katropa.
1: My question is if she's already being made to answer to that particular charge.
2: Made to answer, counsel, meaning has she been subpoenaed?
1: I'll be more specific. Has she been subpoenaed in terms of contracting for assassination?
3: Well, in this impeachment court, she's being trial, on trial. And that is very well covered by the articles. To me, as a lawyer, not only as an FBI director, and as a former dean, that is a betrayal of public trust to me. Because she made an oath of office that she will protect, defend the Constitution, execute laws, do justice to others.
2: Director, let the court intervene at this juncture. That is not responsive to the question of counsel. Kindly just answer the question. Has the NBI issued a subpoena against the Vice President with respect to the crime of contracting a killer, allegedly?
3: At this point, Your Honor, not yet.
4: Exciting!
5: Good morning!
0: Ibao ka mga katropa, pag-utanon hindi ka katropang rap-rap, nga matko nga maapiki ka. Ang imong himuon na is to tuyok-tuyok your question. Tuyok-tuyok your answer. Ano ni Gimo ni Attorney Melvin Matibag mga kaigsunan? Kaya ah, wala na yun siya mga katropa kalikay. Itugan na yun siya mga igsoon, nga wala nila sa pinahi si Vice Presidente Sara Duterte aron pagutanon sa pasangil nga nag-hire ni mga igala og assassin. Maudi ay mga kaigsunan, galahi ang tubag ni Director Melvin Matibag mga katropa. tropa. E papiki man siya, kaya magkaangkon man siya mga igala, wala niya sa pinahing vice presidente. Nag-investigar man ka, sa ito pa ipatawag ni mo vice presidente, pa sumitiro ni mo siya. Sayang tubag, may tugod pa sa angin, lag-hire sa assassin. Wabada niya mga igala sa pinahing vice presidente. Kato yung tubag katropag rap-rap, tuyok-tuyok na lang. Iputor siya presiding officer Chase Escudero, hingnan siya, you're not responsive to the question. Ora yun eh, mga igala, unakas loose call, oral recitation. Kaya magkita mga tawa na mga classmate mo katropag rap-rap. Kaya makita ka si mo professor nga maldito kayo. Tano rin ka, why are you smiling? You're smiling like a dog. What? Nalipata mo ato 5 minutos na mga katropa na kalabay sa lasingko. Nalipata mo ato sa mga balita sa gawa sa nasod mga kaigsunan dito sa kauluhan. Isa di ay katropa rap-rap ato sa di ay gato sa tas kauluhan. Ipasod na ito dito sa kauluhan, gumikan ka eh. Si Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Iyang ipatawag ang ambasador sa China. Kumika rin kabuang ni mga sundao China, mga igala, Coast Guard China, nga ila gibunalan ang ulo sa itong sundao, mga katropa. Hanggaw gini mga pikot ug mata, mga igsoon, nga Coast Guard China. Sila pa'y musulod sa itong area, sila pa'y mamunal, mga igala. Kadugo itong o sa itong sundao, mga katropa. Kawa ragun ni katropa, grap-rap ka itong ipakita ragun ni. Katong nahitabo dito sa pamunal. Kawa ko sa'yo nahitabo dito sa ayungin syol, mga katropa. Okay ni, tanawa. Butang yung audio, katropa, grap-rap. Muna nahitabo dito. Ningon pa ang Chinese Coast Guard niya. Kita ka nang kunoy ng una. Hanggaw. Anawa, wala gini audio. Wala yung audio? Naka-silent mode yun eh. Okay. So, tanawa lang ninyo. Tanawa. Moto nyo nakita mga igala, may audio, silent mode ba dito? Honey, ang itabo din mga kaigsunan. Ipunalan sa Chinese Coast Guard mga katropa, agatuang sundao. Igala sa Pilipinas nga nagbantay dito sa tuwag barko nga Sierra Madre mga igala. Nagipadulaan sa mga Chinese Coast Guard kay ila na po dito nga ilugot. Ginis, di man ko buto panungog ni China ba? Kining ilahan mga igala binuha niya kita pa ibalihon mga kaigsoon. May yung paglusiyong bugay. Diini mga katropa, gipatawag ni Presidente Bongbong Marcos ang ambassador sa China. Tugon sa gihimo niini mga igala, gato sa ato mga sundao mga katropa. Ako tugon sa pag-istorya sa ato Presidente, gipatawag ni siya. Samtag ang armadong kusog sa nasod. Armed Forces of the Philippines aduna gini bagong chief of staff mga igsoon. And the persons of Lieutenant General Nafariti mga katropa. Ani bag-o mga igala human si General Browner. Nagretiro human si ang tulo ka tuig at termino. Si Pangulo Sarmado Kusog sa Nasod, Chief of the Armed Forces of the Philippines, mga kaigsunan. Sadugang pa mga balita dito sa kauluhan. Ombudsman, mga katropa, i-file na for preliminary investigation ang kasong plunder, mga katropa. Patog ni kanhi kongresista, kanhi di ay House Speaker Martin Romualdez mga katropa. Ingon man ni kongresista kadiato Saldi ko mga higala. E nagbahin-bahin, responsables pagbahin-bahin, minalitang kwarta. So, gifaila na og kaso. Pagaigsoon si kani House Speaker Martin Romualdez. Si Saldi ko og kasong plunder. Mga katropa. Pero klaroho na to ni mga igala ha, patsuy-tsuy rasanis ombudsman. Ngano mga igsoon sa kadugay na nila dito mga katropa ga-imbestiga. Preliminary investigation pag-iapon nila ha mga igsoon nga gihimo karon. Kadugay ni kaso ni Romualdez das inyo, preliminary investigation ra-giapon. Lipaton yung mga tao sa files sa preliminary investigation kay sa mga tao ano yung magigala final yung kaso si Romualdez. Hindi pa yun eh mga igala kaso nga kaso yun human sa preliminary investigation. Preliminary investigation pa man isa to pa mag-imbestigar preliminary. Tres minutos ang nakalamay sa alas 5. Si patabuan to sa gawa sa nasod mga kaigsunan. O ba to sa tas gawa sa nasod katropang rap-rap at ulang balikan diri sa ato. Dito sa gawa sa nasod mga igala, Iran na mumba. Sa mga pasilidad dito mga igala sa Gulf region mga katropa. Ikan sa pag-resume sa ilang gubat mga igala. Hindi na gini gubat-gubat, gubat na yun mga katrupa. Nga nung di mag yun sila magkasabot, gumika sila negosyong armas sa Amerika. Huwag ang paggagahig ulo pos Iran mga igala. Ano yung mga kaigsunan, mga pasilidad dito sa Gulf region? Ibumbahan mga igsons Iran. Ay nako, tanawag siya na hitabo, kagaapo gadlawa. Ang krudo, tag-utsintay 4 na. Ang litro mga katropa, ang resultas gubat nila. Ay tali sila mag-gubat o sila ra. I-anapil man tayo, i-damay man tayo. Anyway, 12 minutos na nakalabay sa alas 5, balik tayo rin sa ito. Lagbitan lang natos magkaniyot katropang rap-rap. Tuta mga igala sa Kamutis. E dunay anak mga igala, way puangod. Wabaghuna-huna kung unsa kabugat siyang gidaladala siyang inahan, siyang kabuhan sa upa siyang lugwas bilahan. Sa inahan mga kaigsuni. Karon iyang gipatay ang inahan. Hanggaw ning anaka. Dito ni Kamutis mga katropa. 29 anyos niyang anak. Ipatay mga kaigsunan iyang 51 anyos niya inahan. Itos Kamutis mga kaigsunan. Kinig ba na ka mga igala? May nilusi yung bugay. Samta diri sa ato kagapog adlawa. Sunog amigos, Barangay Tisa, nagbilin kini o 4.5 milyones ga danyos mga igala. Ang mga nasunugan katropang rap-rap, huwag yung nadaw-daw mga katropa. Skampaita. Tanawan na ko dato itong istorya mga igalas nasunugan. Huwag yung kurusin nadaw-daw mga igaigsunan.
4: Sunugan. naman 3 years.
5: Exciting.
6: Good morning.
0: Ay nako. Ini po na to mga kaubas media no pangutano nila pangutana karon po dili matubag mga igala. Hindi nagsugod ang suno kung saan pagkatubag ang lingaw man siya dito. Gari pa nas impeachment ka trupang rap-rap mura ni Smilbin matibag. Hindi ko siya katubag sa itong pangutana kaya wag ko siya pagsunog mga katrupa. Ay nako. Nabahaan pa sila kagahapon sa gabi eh. Ah, nasunugan pa pag-aadlawan mga igala. Double whammy. Natay merkado ka tropa rap rap. Wala. 15 minutos na kalamay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Mo, kay morning na si Mo! Kaya mo pagtikoko niya, kaya tunaw kayo!

0: Pagadagumaga, sa'yong lahat! Hotaki! Ohayo gozaimasu! Salamat pagi!
1: Jerry,
2: Auxilio!
3: Exciting!
0: Ay, salamat pagi sa tabagasuking mga ating paminawan. Mayong unto di ay ngadto. Sir Michael da Mike Sigi Canada sa California sa America. Ay, good morning ato ni Randy Artiaga Santisas. Domingo Marcos Astakaan. Happy Bohol Day. O yun sa maroon, Bohol Day. Bohol Day day ron. Anya, may good morning ato ni Ma'am da Iralin Cabuenas. Nunog Talisay. Good morning, Sir Jer. Since 1990, pamidiri gapuyo sa Bonifacio Street, sir. Dekada na, problema na mo diri. Kining baha, nahog naman catch vision. Amo ang kalsada. Ang nagkapait lang, sir. Grabe ang current sa sapa. Grabe ang current sa sapa. Inig overflow diri. Kilid sa balay. Problema, iniguman sa ulan. Tanan basura sa budiris bahaanan. Babaan sa sapa namo unya. Ang kalsada nalubog sa lapok. Wala pud mo kuha sa lapok. Kundi kami. Rang nagpuyo diri idi kauga sa lapok, sir. Lahi na sa problema. Mura pud mi naa sa disyerto kay perting abuga. Inig agi sa sakyanan murag sandstorm. Moni among kalbaryo diris Bonifacio. Wala ka mo reklamo sa Andres Bonifacio ni ini no nga kining dalana gipangalan gato niya nya abog ug baha. Ikang Artemio Reyes Jr. mga kaigsunan. Ay, good morning Eugenio Boy Tagsep. Ansoy Kumidoy ingman di Flor de Liga. Sa tanan akong apo ug mga anak diris Bangka Lapu-Lapu City. Ika ni Ma'am Flor Delica, may good morning ato Ma'am Lita Sando Plaza. Ato ni Jerry Silawan as Mactan Lapu-Lapu. May good morning po ni Maria Luz Tapic. Ya sa Campo Guadalupe Carcar City. May good morning ato ang tubag ni Matibag Katropag Jerry ni Tulibagbag. Ato pag Jerry Silawan mga kaigsunan. Ay, good morning, dahil ka ito, Ma'am Arlie Placebe, das Kanduman, Bandawi City, ngunman ni Bunig, Gakayan, Gumapat. Isan unsa pa ka-bright ang USS, usan ka-bright ang usan ka-tao, basta magsunod og script, masikwati dyan ka, basta sa cross-examination na. At ito, pag Bunig, Gakayan, Gumapat, mga katropa. Kana si Matibag, Sir Jer, tulibagbag ng dako. Liwat na siyang amo nga si Bangang. Butbuton unya hambugiro pang dako. Mga gabae ng panuhak. Ako pa Maria Luz Tapic mga katropa. Good morning ni Jesus sa Oni Jose Gawarin. Pangsunaran na sa no. Pangsunaran ko no. Matun pang Jose Gawarin mga kaisunan. Gustang buhol sa no. Buhol din. Good morning ni Arvin Hamas na sumagda ko Mandawi City. Good man ni Rus B. Yambaw. Good man ni Jumer Hirasol. Good morning. Walay klase or duty ang government LGU sa Buhol kay Buhol de. Exciting from Bilar Buhol. May mo diya Jumer. Good morning Sir Jer. Pa-shout out ko ni Inday Inin. Og Dodong GM, nga namina sa imong programa, diri sa Masa Dumanhog, ika Julieto Otik Heldori Langgita. Standby mga katropa sa itong pagpadayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Uban lang di pipilang ka-importante nga mga mensahe. Standby!
1: XFM
4: Sa
2: Anton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard Dulo, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Doon na sa radyo na kaming Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako sa kanil kalami. Kapag inom na ako, nawala akong batulogod o nahimsog akong lawas. Terminti active akong nalabasan. Inimsog kayo kung sa inom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Ay ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ako si Dracula.
7: Ano ako si Dracula ka?
6: Uwa ba ka ba, Anlo? Kasupsob po na ko yung mong dugo?
7: Sige, suway yung susub kay...

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfoam Plus. Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfoam Plus. Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, itang mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sutton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sutton Plus Gold Coffee Mix.
0: Sutton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Abli na.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.26. Natung oras na tunay inyo sa Premium Death Ray Cofemex, mga katrupa. Premium Death Ray Cofemex, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping anti-oxidant. Kaping mga katrupa, magka-reduce mong inflammation, o magka-increase mong mental clarity, o magka-regulate pag yun sa mong blood sugar. Kaping kini mga katrupa, nga magkapaligon usab sa gabok ni mong bukog, magkahatag ni mo o gamulahutay nga enerhiya. Premium Death Ray Cofemex, ang kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death Ray Cofemex, mga katrupa, nakasantun ka na, nakakapi ka na, naka-premium death free ka pa.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: Parayon ta mga kaiksonan, ato sa inyong matod, agato mga naglantaw sa ato YouTube channel mga iksonan. Good morning, Katropag Jerry, watching from English Virama, Katropag Jerry, shoutout sa akong bata nga si Rain Bisuena. Minaw sa exciting Pilipinas duty naman na balik na jud among wifi katropag Jerry. Ika ni Ma'am Lou Bisuena. May good morning sa ano. May unto. Ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa Amerika, sa California, sa Amerika. Kanya paita jud katropag Jerry sa iskaryo po katropag Jerry. Grabing tubig. Magabuaya unta ang maanod katropag Jerry. Ambot lang! Atun pang Ma'am Lou Bisuena, mga kaigsunan, good morning po nga to Phil John Padilla. Good morning nga to ni Rulie Mendez. Nagtaw na to o nagpaminaw sa Paradise Dus Kinasangan Pardo. Pag good morning sir, nga to ni Ma'am Elina Natolia o ni Noy Binoy. Good morning ka tropag Jerry o sa ako wife Marcia. Salamat yung ka ni Gary Magalius. Sir Jer, good morning. Always watching and listening sa XFM. Exciting from Gabi Cordoba, Boy Nadella. So, mayog paglantaw ninyo dyan, Sir Boy. Dyan sa may Gabi Cordoba, mga katropa. Naglantaw na to, nagatuag tulumanon. Exciting Pilipinas, mga igsoan. May good morning po, di ay gato ni Kobe Bacalso. Glantaw na to mga igsoon, nga tuag programa karon mga katropa. So, good morning, Kobe. May paglantaw ninyo diyan. Onya, may good morning po nga to ni Francisco Ico Talisik, yung mga nga to ni Rini Bosilacan Opsinal. Aminaw das Canturis, Buena Vista, Bohol. Ikang kagawad, Bosilacan Opsinal, mga kaigsoonan. Mayo, good morning. 29 minutos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital o city hall, yung man sa itong mga regional gabuhatan sa gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran o mga component cities sa lalawigan sa Subo, silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan, inyong masairan, inyong madunggan o inyong makitan din hilamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Una-una to mga katropa, pagpamati ang mga detalye sa balita. Asoy niining 21 ka mga sakyanan. Ya mga kulurom, gi-impounds, LTO, mga kaigsunan. Katagyo din ninyo, otherwise tubuan ni o mga sagbot. Detalye sa report, sayro nato kini mga katrupa pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
2: Live report.
3: Yes, sir. Gipakusgan sa Land Transportation Office Region 7 ang kampanya batok sa mga illegal nga pampublikong sakyanan nga kulurom nga misangpot sa pagkadakop ug pag-impound sa 21 ka sakyanan gikan Hulyo 16 hangtod 21 ning kasamtangang tuig. Gipahigan ang operasyon pinagi sa Regional Law Enforcement Service Field Enforcement Unit ubos sa mando ni Regional Director Attorney Wendell Dinglasan. Gipunting sa operasyon ang mga kulurom nga sakyanan, mga taxi nga nagpasubra sa pliti, contracting fare meter violations ug uban pang illegal nga serbisyo sa transportasyon sa Northern Cebu, Lapu Lapu City ug South Road Properties o SRP sa Cebu City. Mato di Dinglasan, suportado sa LTO 7 ang mga litimong operators sa pampublikong transportasyon apan dili sila magduwa-duwa sa papatuman sa balaod batok sa mga nag-abuso. Gitugang paniini nga ipadayon sa ehensya ang ilang kampanya batok sa kulurom arong panalipdan ang riding public ug masiguro ang patas ug legal nga serbisyo sa transportasyon. Sa dato sa LTO 7, mukabata sa 21 ka illegal nga nag-operate kasakinan ang ilang na-impound sulod lamang sa bulan sa Hulyo ug gilaom man nga mapadayon pa ang mga operasyon sa Tibok Central Visayas. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumong Santona Plus Gold. Alang sa naghiusan Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
1: Salamat katropa, Almi Mata, sa Bogar Report. Nagatong sa tugtag na 32 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: Capital Report.
1: Unta provincial, suportado ang pagbaton o baga artificial intelligence or AI nga kurso alang sa umaabot. Italia sa report, sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro.
2: Live report.
6: Yes, ay kadisiti nga sa kuniyang panalawigan, misugyot karon sa mga educational institution sa pagtanyag og mga artificial intelligence kon AI nga mga kurso og ilakip ang mga AI related nga mga subject sa kasamtangan karon nga mga academic program. Si Panalawigan Federation ng mga sa kuniyang kabataan kon PBSK President og Bukal Lorin 5 miduso sa mga sugyot pinagi sa Osaka resolusyon. Matod sa resolusyon, ang kagamhanan sa probinsya Sugbo miila sa kaimportansya karon sa pagbungda og inobasyon og technological advancement, lakip na ang international cooperation aron palikunon ang kapasidad sa mga educational institution nga makatubag sa pagsibaw karon sa mga kadiang technological development. Si Bukal 5 mo'y nangulo sa Osaka study mission sa Nanning City dito sa province of Guangxi sa China niadtong Hunyo 23 o 26 tuwing 2026. Isip representante sa probinsya Sugbo, ang delegasyon may bisita sa mga AI-related ng mga institusyon. Atol sa isgutan ng misyon, ang siyudad sa Nanning o ang ilang mga edukasyon institusyon may paray-usab sa ilang kagustuhan nga maka-establisar o partnership o kolaborasyon sa kamahalan sa probinsya Sugbo o ingon man sa ilang mga edukasyonal institusyon. Sa ato mga katropa riha nga nagalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mapuiktar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, ganoon katropa Gregi Magdadaro, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
1: Salamat katropa Gregi Magdadaro sa mga report. Nagato sa tugtag na 34 minutos o 26 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasinggo.
2: XFM Police Report.
1: Valor og 240 mil nga illegal nga drugas mga katrupa nakuha gikan ng usa ka high value individual nga durugista. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Mahanono Tamaro.
2: Live report.
7: Katropang Jerry, mga kaigalam, alam po sun, no? Ang ipagayin nga kini pag-anta illegal drug operations sa mga personay sa Police Station 8 at alam ang Police Station na ubos sa Cebu City Police Office, CCPO din ang kasintuot sa pagluluhan ni Police Captain Wilmer Castillo diin ang mausap gabay mas prinsip ipagayin sa may barangay po lang bato siyudad sa Sugbo inabagan sa mga operatiba po sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 Confedea 7 isang kamahin aning gipakos guard na pagpatuman sa kiniilang poplada. Resulta sa operasyon mga pagkasikop sa high value individual nga usa ka laki tungod sa kalapasan ni Section 5 and 11 Article 2 of RA 9165 comprehensive din sa 2002 din nasaknit sa kinibog dinakpan ang diminus 55 gramo sa ito ang Cebu doon na isa na drug price value nga 374 mil kapesos sa kasamtangan ng supisado temporaryong kustodiya sa Police Station 8 lock up cell tagal samtang gikay pa aga nasoy sa mga kaso. Ang maong nga kalampusan nagapakita matod pa sa CCPO sa Ligpon na kinipog pag-ingon man na kampanya batok sa illegal nga droga, yung pagbungkag sa illegal nga negosyo sa droga, o nga pagsiguro sa luwas o nga limpyo na kiniga komunidad, gikan sa illegal nga droga. So far, katurensin mo nito kasi kasigigan sa Cebu City Police Office, CCPO, mga katropa, para pendenting uptake, laxi, kondisyon, taas na itong fighting capabilities, mga sakit-sakit, dapat kape pa lang, rich in vitamin C na. So kape mga kaigalan nga Santo Plus Comex mo'y imna. Taas og vitamin C tungod sa kamungay o ingon man saya usab nga mangustin. Good for the heart fat tungod sa omega 3 fatty acid nga naa sa soya powder. Alang sa Ligusan Pilipino para sa Pilipinas ug katropa Eric Amaro XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting.
5: Good morning.
1: Salamat katropang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Yung itong sa itong tak na 36 minutos o 52 segundos na mga katropang nagkalabay sa Lasinto.
2: City Hall Report.
1: Mayor Nestor Archival o Dulan, usa ka gatos ka mga kawani sa Cebu City Hall. Kid drug test. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Feller ka.
2: Live report.
3: Crystal. Nagpahigayon og kinalit ka drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency Confidea 7 ngadto sa Cebu City Hall kagahapong adlawa Hulyo 21. Pinaagi sa koordinasyon sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP. Kundiin, dulan sa usa ka gatos ka mga kawani gikan sa Office of the Mayor ug City Hospitalization Assistance and Medicines Program ang napaubos sa drug test. Gani ilaki pa sa gi-drug test si Mayor Nestor Archival. Matod sa mayor nga wa siya masayod niini, gani pag-abot niya sa City Hall kagahapong adlawa, igo na lang siyang gipahibaw nga lakip siya sa musalmot.
8: Yung una, initiative yun na siya mo sa Pongdiriya. So, diretsuan na lang gugsultin nila na itong drug test ka, saan na ito papalipan.
3: Ang maong kalihukan, kabahin kini sa drug-free workplace na programa sa syudad. Nibutyag si Archival nga ang kawani nga magpositibo sa drug test, tangtangon gyud sa trabaho, pinasubay sa balaod. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilal at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
1: Salamat katropa Crystal Joy Felerka sa mga report. Nagatog sa itong tag na 38 minutos o 48 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Kilat mga kaigsunan. Mo'y gituohan nga mo'y hinungdan sa sunog biagya miigo diri sa may barangay Tisa mga kaigsunan. Italia sa report sa Ronato ginipiragi sa pagpamati ni katropang Binji Talisik.
2: Live report.
9: Dagang salamat kapag Jerry kapag rapay gagapo na lamang sa kaling kaling kusog na kaling uwan o kaling kilat na gitungan sa kaling tagiya siya kaling lugawan o kaling perkinganan yan kung di mo ang isundaran sa pagkulubo sa lugapon nga sa Edith Flores o kung hindi na Flores nga posible gilat ang hinundan sa kaling pagkulubo sa lugapon sa kaling matumpan niya nga kahit natong nga may buto ang kalita dito sa ilikod yung mahin siya pahinganan o yun man, pagkumando na kayo na hinundan ng mga sunog sa kaling gamoong lugawan sa may barangitisa, yun ba ang kaling pahinganan ng gamosab, ang kaling napagan ang kaling burning house, ya sa tapada, sa iba mo, sa bikini, ya sa mga ganang bikini mo siya, din nasayalan sa akinig yagi pagawas sa statement sa BFP nga mabot sa akinig walo ka mga structure o kinig boarding house alas ano nga nga po lawa nga kundi mga ito pag sa pag maunga pag ulbusunog umay-umay ang mga akinig nangangkwag ang mga lagpuyo sa mga boarding house katabad niya kapon wala ito o sa nila si Marilinda Ganya kinisan wala kinig mga 8,000 o ka mga alahas tungkol kay ang pambilin niya ang aning kwarta glass sa equal to ang aming pag-ugda uman sa pag-ulbasunog. Matos sa tagiya sa kanyang maong kanyang sulgawan o kanyang pagkakanan nga kagapon niya paglako niya o kapagpuli dito lang doon ay dibutong kalit dito sa akin niya ang episode siya ang pagkakanan o natingas siya nga nakin lang na putok ang kanyang mga warang musulanan sa mag-ulbo si Klayo. At ang pinaon, ang mamahayag sa takiyah sa ginimaong lugawan o marginal ng nasunog ng kapwa-lawa sa Baragintisa.
5: Dili sa tubangan katong luyuran wire na nag-anak na
10: so pasok probably dili sa inyo subot
5: o kurente
10: libuto inyo malpagan
5: ang kurente na mo ni kuan dayon ni nagsigaba murag naputol man among kurente nga katong kuan
10: kay so, ang ano ba ang imong
5: ang but lang kag basta na ni buto atong kuan
10: o lagi na dumila
5: basta na ba katong na kuan ka na igamo
9: ang danyos sa sunog kinisubay sa akinig pagsubay sa BFP. Sa BFP po karon, patapaya lang ang posibleng akinig electrical wiring ay lang isulta o subay kasubay nun sa pagpulbos mga sunog. Kasi lang nga, sunog na wata alas 2:04 ang takna sa akinig hapon, ng hapon lawa o gisag-gisag kini. So, ikinahon lang ba, nga, sa alas 2, kanini ang alas 2:15, ang maong pag-asagasay ko ba? Samtang na paong ang ganipaong kalayo, alas 3:12 ang tag na sa hapon. Mga ka-update sa sunog nga niulog hapon sa Baragintisa niya to Dagbayan sa Sumbo. Katropa sa kibang maglimot sa pagkapras kagunay sa Santone Urban Oil, makatamag kinibatag ng lukatulan o hindi mo sa Yes to Health Incorporated. Kao ba na katropang General Rene Blado, alas sa Yes ang Pilipino para sa Pilipinas si katropa, Benji Talisik.
2: XFM Report.
4: Exciting.
1: Good morning. Salamat ka rin pag Benji Talisik sa mga report. Nagatong sa tugtagtag 43 minutos o 27 segundos na mga katrupang nagkalamay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: A trailer truck na disgrasya dito sa Toledo. Driver o truck boy naluwas mga kaigsunan. Salamat. Italia sa report sa Rodato kini pinagi sa pagpamati ni katropag June 14.
2: Live report.
11: Yes, may babag sa daan. Kinagusok ka huwo nga prime mover truck. Human kinigingong na wad ano control. Ang driver na ini dito sa may National Highway sa Barangay Bunga, Rakbens, Toledo. Alauna 20 kagapon sa hapon na Hulyo 21. Kining driver gila sa alias nga Junisio, 40 anyos sa Minyo. Residente ni sa Barangay Bungdugwa, Bourbon, Cebu. Doon na kinigauban nga truck boy. Nga gila usab sa alias nga Ido, 42 anyos sa Laga Ulitao. Residente ni sa Barangay Punay, Lungsod, Sabsa. Aluginsan sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Toledo base usab sa pahayag ni driver nga gining sakinan nga nalambigit sa nagbiyahe gikan ni sa Mandawi City paingon unta ni ngadto sa poblasyon Toledo sa dihang miabot kini sa dapit sa mga insidente labi na sa padulhog nga bahin sa mga dalan giingo gitudno kining trailer murag may aksyon kun nigluag mitud ni sa ulo ni ini nga prime mover truck hinungdan nga nitakilid ni hinungdan nga nawad anog control aga ligid o misline kini sa pagsuway sa driver nga mabawi pa ang control sa mga sakinan iyang kini nga gipagkabig padung sa pickers lane tungkol din eh nababagal nung sakinan kinindo ka mga lane sa daan nga mo hinungdan nga wa na yun magkaagi aga mga sakinan nga padung sa Dagbayan Toledo o padung sa Dagbayan sa Sug naluwas sa inoon ng driver nga man na kining truck boy sa mga truck kasamtang wao sa matino sa kapulisan kinikadaot nga namugna anining ang maoga insidente. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
1: Good morning! Salamat katropa, June 14, Bulgar Report! Nagato sa tugtak na 45 minutos o 45 segundos nang makalaway sa alas 5.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Standby sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon. Tayo mga igala, gauan-uan. Nagahapon pa ni mga igson, mo init, mo uwan. Kunya, moraga. Iunong lang ka diyo, taguan mga kaigsonan. Sayro dugun sama hain na ni Dunabay Tropical Depression mga katrupa Dunabay Low Pressure Area nga nagdanga-danga paingon din sa tuwa ato ning Sayro mga igsoon pinagi sa pagpamati sa tuwa mga weather forecaster sa pag-asa maktan mga katrupa. Good morning dahil gatong Iko Francisco Bihagan. May buntag katropang Serger, always listening while driving. Pa-shout out sa akong kauban nga mga driver sa CTC Taxi. Green JSM Taxi nga sayo na minos imo program. Ikang Francisco Bihagan mga katropa. Alas sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon, magkauban na ito ang weather forecaster sa pag-asamaktan katropa mo. Weather forecaster Manny John Agbay. Sir Manny, good morning.
12: Yes, sir. Good morning, sir. O sa imo mga sukintig paminaw, mga panito, late, down Mercalis, July 22, 2026. Ang Southwest Monsoon, o pinihabagat, ang mga nakapit sa karoon, din sa Visayas, sa Mindanao, sa Old sa Palawan, sa Tangan Top, sa Locos area, ang nagaw sa park, kaya imo nakapit sa karoon, sa may silangang bayan, din sa Visayas, o silangang bayan sa Southern Luzon. O as of 2 a.m. ganiha, ang latest nga location sa pagbantayan nga Locos area, ang nagaw sa park, anaanan ni sa 1,235 kilometro east of southeastern zone. Kining globe siya ay anaanan ni sa boundary sa far at posibli nga musulda ni karong buntag at posibli nga karong sa sunod 24 oras may muna siya usa ka bagyo and if mabagyo na siya pangalan na siyang bagyong Quiapo. O para sa itong forecast weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu kaya makasas natin ilapunta o mudag-umun nga kamitaan kung may mga katag-katag yung mapukulang at mga panuduglat na pinasa hapon o gabi, gumikin na ng mga southwest monsoon o habagat. So, posible ang mga flash flood o landslide, labi na po ng mga moderate o heavy ng mga pag-ulan. Sometimes na yun, doon na sa kasarangan ng hangin, ngaragagigan sa amin ng silangan, ito na sa amin ng kasadpan ang puslabi, din sa tipo Visayas. Din ang balod sa tuwang karagatan hinay, ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa subo at ang dagat, nito o ginihan sa 4-3 sa kanaon, o muna sa lakas, 4-3

0: sa prosekusyon? Aron mo testigo batok mga igala ni Vice Presidente Sara Duterte. Okay. Ayaga. Tubags mga pagutana mga kaigsunan. Not responsive to the question man.
1: What?
2: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Ipagutana siya ni Attorney Binluan atul sa cross-examination kung iya bagi sa Pinas Vice Presidente Sara Duterte ilang investigasyon aron ipatubag mga katrupa ang pasangil nga nag-hire kini og tao nga mupatayang Presidente Bongbong Marcos, ni Lisa Ranita Marcos og ni Martin Romualdez mga katrupa. Oh. Taas na kay tubag ni Melvin Matibag mga igala. Ingot si Escudero, you're not responsive to the question.
1: What?
2: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Lagi sa ato na kita ingot, kining impeachment trial mga katropa, murag na kas law school, nag-oral recitation.
1: What?
2: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Okay. Kaya ang tubag na mga igala, wala.
1: What?
0: So, pagutana ni Honorable Judge Senator Pia Cayetano. Mausad gyapon, pulos negative tubag, Melvin Matibag, mga katropa.
1: What?
2: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Nakikita ang dokumento nga dili pirmado, no? Mga igsoon. Anyway, kanto mga nakakita, di na mumistil pag-istoryahan on sa inyo nakita.
1: What?
0: Kagutan na si Melvin Matibag mga igala, Senator Judge Kiko Pangilinan. Og duna ba'y kalainan mga kaigsunan ang trust rating og ang betrayal of public trust? Ingon si Melvin Matibag, naa, oy! Na betrayal of public trust mga katropa, ground man for impeachment. Samtang ang trust rating naglangkob or nag-refer daw kuno kining atos numero. Okay. So, naano kuno'y kalainan. Buti pasabot, mga igala, punto Kiko Pangilinan, nga ang trust ratings ni Vice Presidente Sara Duterte wa na magpasabot, mga katropa, gawa na siya mo betrayed sa public trust.
1: What?
0: Gabon sa itubag, tinor sa tubag ni Melvin Matibag, mga kaigsunan.
2: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Ikaw ba? Kamuna naminaw, mga igalang, nagtanaw sa impeachment trial kagapong adlaw. Doon na ba'y kalainan, mga kaigsunan, betrayal of public trust o trust rating? Ah, siguro, doon na parintira na sila kaya doon na may rating.
1: What?
0: Betrayal of public trust. Unsa may buti pasabot niya na imong gibudhian ang pagsalig sa katawhan. So si Vice Presidente Sara Duterte is charged of impeachment on the ground of betrayal of public trust. Iyang gibudhian ang pagsalig sa katawhan. Karong social weather station, nagutan naman mga katropa. Sa trust rating, may pagsalig pa ba sila ni Vice Presidente Sara Duterte? Karon mga igsoon, positive 32 man.
1: What?
0: Taas man ang pagsalig sa mga tao ngayon, Vice Presidente Sara Duterte, agang Bongbong Marcos inoon, ang negative mga katropa.
1: What?
2: Jerry, Jerry, Osilio.
0: So, what's the main connection na ni Maygala? Di-prosecute ninyo ang Vice Presidente gumikan kay sa basihanan nga gibudhian niya ang katawhan, pagsalig.

pilit sa mayo. Balik kong bapuhon sa samagtagang istasyon, alas 4:30 gato lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Ini ang sikreto ng mga driver. Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 5 na sa kabuntagod po. Ito ka oras mga kakilan, dali sa pagkinyo sa The Best Nga Cafe ng atong Santong Gold Coffee Mix. No? So, kinsa may iwap ang kakape diha, mga katropa, hala pangapi na mo o Santong Gold Coffee Mix. Asa mo mangitag kape nga doon na ay kinipoga kamunggay, doon na ay paliyama ang gustin, garlic, spirulina, mga katropa. Og adun na pag premium glutathione and collagen. Diriragi na sa Santon Gold Coffee Mix. Ginaman sa Yes World Incorporated.
3: Yes!
2: So sabay niyo kibabot, adun na mo sa butika. Pangitaan niyo ang kape nga makawagtang sbalatian. At the same time, mugwapo, mugwapa, mugglowing pag-inom mga kikinan. Santon Gold Coffee Mix nga ginaman sa Yes World Incorporated.
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita, ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex Non Arrigue Esta Violada. Ang balaw dili angay pasibada, bisan sa labing mga gamahanan.
0: Kasikas Express Balita.

0: Sugbo kami sa iyan og Mindanao. Higala, kumusta? Good morning! Good morning sa mga katropa nga suki na kayo sa XFM Cebu 88.3 mga kahigalaan. Good morning. So sa ato mga katropa nga nag-tikaw-tikaw ning buntag sayo, mabugnawong kabuntagon mga kahigalaan. Okay, sa ganyan regular anchorman, katropa nga doon na rin malikay kialon. Kita sa mga uban-uban hangtod alas 8 karong buntaga. Ang inyong musgalagat sa kanginan. Inyong anchorman katropa nga Eric Pahanunod Amaro.
1: Kasikas Express Balita.
0: Okay, sige po mga katropa. Adlaw taron mga kahigalaan ng Miyerkules. Thanks God, it's Wednesday mga kahigalaan po. Okay, sige po ng adlaw ng Miyerkules. Mga katropa, ito ka po ka panghinaot panimbaya, no? Kaunta, okay pa mong tanan, yung medyo basa-basa, slippery when wet ka kabuntagon, mga kahigalaan. Kumusta, kumusta, maing buntag, mga katropa? Saman, nagkapainit na mo diha, nagkapamahaw, nagsayo. Nato na ba ito, mga estudyante na, mga nanigtatay na ito diha? O, ito mga office workers, ito mga kandingo nila. Wala nagintahan mo na, kaligo mo. Ay, wala may tugnaw, okay, kadlawan mo ko naligo, mga ilo, wala may tugnaw. Coldness is in your mind lagi na mga kailan ko. Sa managing on mga katropang like adlaw na usap, no? So nga pakigbisog ning danlog-danlog basa-basang kalibutan mga kailan. O niya ning adlaw Miyerkules, manikon yung hangtod talas sunso sa kamuntagon. At ang kapanay pagkasawan itong mga labing labas ng mga balita gikan sa lokalidad. Nato na sa kaluwan sa kawasarasyon sa World of Sports Entertainment. Trending topics, suguban pa mga issues, mga higala. Okay, sige po sa mga katropa nga nag-tikaw-tikaw nato. Karong mga orasa, managingon mga kahigalaan. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! So thank you Lord. Nakamatagi ni taon mi kay kining pagbata kito magraplap word kuanin siya mga kaigalaan po, no? Kanag thousand or millions, billions of kuanin siya. Marabag priceless ni kumbaga kito magraplap mga kaigalaan po, no? Hey, kamadam, sugot mo. Tagaan mo 1 billion pero kanabag ugma, di na mo kamatay. So, thanks God. Thanks God. Kaya mo itong na-plural man to. So, thanks God kay... Kaya na po? Nabang na po ito ay chance. Magkabayan din tao sa tungutang katulang magkakarapod, no? Kaya bang natay adlaw nga... Kaya na po, ha? Makigabisog in tao. So, standby mga kahigalaan kay... Unyay pa na nga tayo yung mga mensahe, ha? Eh, ato nagbasa lang yung mga mensahe mga kahigalaan. So, pag-uban-uban sa kanginan. Unyay, aning buntag nga sa'yo. Mabug naong kabuntagon. Yeah, share the live mga katropa. Kuhan, ubay-ubay tayong mag-uban-uban sa kanginan. Karoga buntaga mga kahigsunan po, no? O, gasto mga katropa nga nag-tikaw-tikaw niya. Ala, i-comment na ninyo mga mensahe mga kahigalaan kay Dres Duga programa, ha? Ato nang basahin yung mga komento niya. No comments, shall left behind rin. So, ipadangat na, kaya ito nag-basahin mga kahigalaan po, no? Yeah, si Sir Francisco Bihagan, sa'yo kay ni comment po mga kahigalaan, no? Sa mga buntag, ito mga Eric, always listening while driving. Pa-shoutout ko sa ako mga kauban ng mga drivers sa Green GSM Taxi. Funny, ha? Sa CTC sa CTC Taxi. Sa'yo kayo naminaw. Karog, buntaga, naminaw. Sibuga programa. Good morning sa tanan po, no? Nag-tikaw-tikaw sa'yo kayong nag-maniho karon, ha? Sa ito mga tigbalay, good morning.
2: Good morning.
0: Sa ito po ng mga nagbiyahe pa ro, no? Either mga pasahero, mga drivers na to. Good morning yung tanan, ha? At mga drivers, amping itong kay Sleepy Rewinwe. At itong kadalanan ro, na bang dangog-dangog, basa-basa gitaw. Ayun yung pugsa. Yung itong mga muagig ka ng mga kinintaong baunon kayo, ay gitaw yung pugsa kay ginahan. Depende rin nyo. Kung ganaan mo mag... kada bang usik-usik yung kwarta, magpa-overhauls yung sakinan mga higal. So, sa ito mga katropa, mga drivers, bahidor, amping, karong bundaga. Ay, nakatawag sa seri kuan kanang pag-asa nilang atol ning kuan niya. Balik ka lang po dag pag-asa magtan kay kuan ano init kayo ma buntag ato mga rapra. Ya daing otom kalit lag bunda kang uwan. Sultani pislango, isulta mga katropa kuan yon. Ana bang maminsog taw say. Oh, basa kanang ang uban inton siguro side A, side B na lang ang brief. Ay, di mamauga. So, sa ato mga katropa, amping ha. Unya, sa ato po mga nag-kwan po karon ha. Di lang nagpaminaw mag-ilan. Naglantaw sa Facebook Live. Ato sa Itimbaya, mga kiglan. O sa itong YouTube channel ha. So, sa mga nagpaminaw na ito karon, Nasdaq ba yung Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Cordoba area. Good morning. Hey, comment ko nag-kumusta naman yan. Nakapamahaw, nakapainit na mga Santorm products niya, mga kiglan. Oga sa Provincias Bohol. Si Kasi Kinotas, mga kaigsunan na ito niya, mga Bulanos, we. Mga sano, sanan lang, katrubang Jerry, katrubang Eric, mga kaigalaan. Okay, good morning, Tanan, sa Gabuhol. Sa Negros Island Region, good morning. Sa Kinipong Leyte area, doon na po tayo mga listeners, viewers po niya. Og sa Northern Mindanao, good morning, Tanan. Og sa Tibok, Pilipinas. Asa mang suka niya, katrubang mga magkasabot. Og tinulungang Bisaya, good morning ninyo, hurot niya, mga kaigalaan. May buntag po. Og tibok kalibutan. Ganyan naman tayo mga OFWs. Mga happy noy, happy nay. Nga tuwa man to. Nanimuyo sa gawas na nasun. Pag gusto ka pong masintas, skip intas mga cardabans pagkitabos Pilipinas. Maying buntag na tanan mo. Og asa mong planetaha mga kahigalan. Daba mo sa kining kuan mga kahigalan. Sama mo Mars? Sama yung mga... sama Jupiter? Napita ron na. So... Mga uban-uban dahang to dalas 8 sa kabuntagon mga kaigalan ko.
1: Kasigas Express Balita.
0: O niya atong itimbaya sa atong mga katropa nga naglantaw ha. So good morning, good morning, good morning. Ma'am Elvi Elvina Mait Kagas.
2: Good morning.
0: Good morning, katropang Eric from Pripp Street. Tiara Dulce Barangay Iniwan. Palihog ko greet sa akong apo. Hoy, happy birthday de ha sa kining apo ni kuan pod ha. Ma'am Elvi Elvina Mait Kagas. No? So happy birthday sa inyong apo nga si Carl Lim Casanares Kagas. Hoy, happy birthday ha niya. Let's not be adinog. Katropang Eric Matinik. Nung alaw. Manya, Sir Eugenio Boy Tagsip. Good morning, katropang Eric. Watching from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Good morning, taga Kinasangan, Cebu City. So, i-comment ko na inyong mga mensahe. Kumusta? Greetings. Dilang 8 days more to go. We'll do naman sa inyo. Ay, kaluya niya. Kinikinig ko sa iyo. Ay, kwarta. Katropang rap-rap. Tinood niya na, no? Kinikinig ko ng ay, kwarta. Makaluya sa gabing taon, mga kagalaan po. Ingon nga dasig lang kay maabot ra gyud ang pizza 15 pizza 30 mga higala ko. Oya, Sir Tikyo Angbah. Good morning, katurang Eric. Greet ko sa Barangay Lawaan, Dumanhog. Sa Barangay Kandabong, Dumanhog. Sa Family Mindas, Flor.

0: Morning, good morning, Eric. Well, shout out lang kay Kos, akong guapang asawa. Kaya nga, sir. Oh, i-grade ko na kay para wagi gubutin taon, sir. Bon. Okay. Kani, kana bang kining atong asawa, mga kaiglan, mao gini ato yung taong kwan yun, ah, kanang kaabag. No? Kana bang in sickness or in health, through thick and thin, mga kaiglan, sa kalisod o sa karukay, mga katropa, mao gini atong kaabag, kini atong asawa po. So good morning diha. Kini pong sa guwapang asawa ni Sir Darce Jason nga si Ma'am May Yuson. Oy, good morning, Ma'am. Kini nga May.
1: Good morning.
0: Nga nagpaminaw sa kasikas dinis sa Mayporok, Ari Mayahay Hubay o ni Baby Megan nga padung school. Nag-quarinton, kaputi payog ni Megan kay bukalit lagi yung uwan ron. Kanya, Dep Care Remedio Gilo. Good morning, katulungan Eric. Watching from Catarman dos Cordoba. Ay, good morning, nang bata ng taga Cordoba. Good morning, yung tanan niya. Kanya, Sir Robentino Nadella, matulungan.

0: Dilo Yola family. Oy, maing buntag niyong tanan dia. Shout out no sa kini pog Kamaso og Dilo Yola family maing buntag bon. Good morning. Oya, sa ato sab nga kining kwad pod ha? Atong YouTube, pwede po mo makakita sa itong YouTube mga kaigalan. Si Ma'am Elena Natulian, sa itong YouTube nagpaminaw mga kaigalan po. So, good morning diha, Ma'am Elena. May nga paglantaw po, no? Good morning, katulabang Eric. Pani, manajud mi oga coffee. Oh, so, kuhan niya, Ma'am, ha? May nga buntag, may nga pagpaminaw, no? Uluhan. Yeah. Watching from Sunrise Pardos, Mama Elena po, na? Yeah, Oliver Roma. Ay, buntag ka trupang Eric. Good morning po, di mo dia, sir. Si Pershaw, no? Watching live, katropa, from Poblacion, Talisay. Good morning, Talisay. Yeah, Maria Luisa Manayova from Davao City. Oy, happy watching, ha? Sa ato mga katropa, from Davao City po, no? So, sintro rin Davao, mga kaigilan, kay ang atong vice presidente, mga katropa, nga gi-impeach Davao, mga kaigilan. Ang atong pinalanggag kanhi presidente, Rodrigo Duterte, from Davao sa gyud, mga kaigilan. Morning, Cornon, ha? Inibang sentro ron sa tensioning bagisugutag lugar sa Pilipinas, Davao, ha? Kuya Boy Nadella, katulabang Eric, good morning. Always watching and listening to XFM. Exciting. From Gabi Cordoba. Good morning, taga Cordoba. Exciting morning ninyo tanan, ha? Kuya Maria Luisa Manayova, solid Duterte. Kuna. Kusta mo niya? Baby, I'm so sa mga DDS fans, BBM supporters, mag-uban-uban taga-rumuntaga mga higas. Ay, atong isgutan, sentro sa diskusyon. Inipog mga panghitabos Pilipinas, mga kahigalaan. Sa mga tagid ning kasamtangan, mga katropa po nga panghitabo karon, no? Current events, mga kahigalaan. Kining, usanin na, kining impeachment proceedings. Trial batok sa itong kasamtangan Vice Presidente Sara Duterte, mga higala. Ipadangat ninyo mga minsay kay ato nang basahon. Ma'am Lorna Margarita, good morning niyo, ma'am. Kumusta inyong kabuntagon diha, ma'am?
1: Exciting!
0: Ani, Arita, sa mga uluhang balita, i-comment lang inyong hindi po mga minsay, maghilang kay ato nang basahon matagarugon niya. Share the live, share the live, share the live para daghan ta mag-ubaan mga katropa. So Arita, sa mga uluhang balita na ito mga kaigalaan o kinipog ato ng headlines. Ato rin hatagag pagtagad karoon buntaga mga katropa. So Arita, sa atong top story of the day mga katropa. Kay NBI Director Melvin Matibag niyang kuning why personal knowledge. Nagingong grave threat ni Vice President Sara Duterte ng tunosab ni PBBM, mga katropa po. So, talawa ninyo, atong ipadungog, ipakita sa inyo mga kahigalaan po. Ang pamahayag day 8, kagapong adlaw sa impeachment trial batong sung Vice Presidente. Then, ang kinipong resource person, ang witness, mga kahigalaan sa prosecution, gi-cross-examine po sa depensa, mga higala. Then, other than, mga katropa, nga itong NBI Director Melvin Matibag, mga katropa. So, standby mga kahigalaan po. Da? Sa video, kuala ni, kanabang tipig o kabahin kaghapong adlaw. Trokis, mga kahigalaan, sa administrasyon. Kuala ni? Katobang gi konsya dong? Kanabang tanawan na to po niya? Ito'y video nga gi konsya. Kanabang gipangutana si kan tanaw na to asa man to na what ito ma kwanpod tanaw na to ni kana bang sa kwanpod kato bang gi oh, okay na kita na sige palihog ko na tanaw do
2: not responsive your honor my question is if she's already being made to answer to that particular charge.
3: Made to answer, counsel, meaning has she been subpoenaed?
2: I'll be more specific. Has she been subpoenaed in terms of contracting for assassination?
4: Well, in this impeachment court, she's being on trial. And that is very well covered by the articles. To me, as a lawyer, not only as an NBI director, and as a former dean, that is a betrayal of public trust to me. Because she made an oath of office that she will protect, defend,

0: constitution, execute laws, we do justice to others.
1: Director Musibag, let the court intervene at this juncture. That is not responsive to the question of counsel. Kindly just answer the question. Has the NBI issued a subpoena against the Vice President with respect to the crime of contracting a killer, allegedly?
0: At this point, Your Honor, not yet.
2: Oto ang pabahayag mga kikilan ni NBI Director Melvin Matibag labot sa kanilaging grave threat no sa manis sa kiripong kuan mga katropa articles of impeachment usas upat ha na articles of impeachment o sumbong mga katropa ni bang impeachable offense kay ilang gi pasaka mga katropa batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Boto ito bago sab ni Matibag mga kikilan. Yan gigisam ko rin kayo mga kikilan ni Defense Counsel Mark Attorney Mark Binluan mga kikilan. Ay, ingon pa tong sa maning hirsira din mo ha. Pag nagisa gid si Matibag mga kikilan po rin. Pangutan na abogado ka pila mga kakatuig 29 years. Familiar ka ning kinipong kwan? Pag kwan dia kanabang rules of evidence blah blah blah. I-repress ko kung palihok. I-repress ko kanang sir. Mabot ay kwan kagahapon po, ha? Usas mga kinipong init nga kwan po, ha? Kanabang marabag pag-isa. Nga tunosab sa itong NBI Director Melvin Matibag mga kaigsunan po. Tapan ang kwan po, no? On the other side, ang House Prosecution Panel, gibarugan mga kikilan, nakapokus ang testimonya ni Matibag mga kikilan. Supported nila nakapokus rin sa kanang yung hulga gyud ha ngadto sa kinipong presidente palihog tagpakita ning video dong sa kuan po ni side sa prosecution ni tubag po ni mga kila atong ipatimbang-timbang po diha ninyo sa side sa kinipong pag kining cross examine ni Matibag og sa kuan po da kanang paghulagway sa prosecution mga kigala sa mga tubag po ni Matibag mga katropa ha. Ay, kuan man gyud, barugan man gyud disposition mga kaigalaan nga kuan gyud ni. Ilang gisiguro una mga kilang kining article number 4. Alag pag hulga ngadto no sab sa pagbahan mga patyo ng presidente. Mga ni mga kaigsunan mag tapos mga nagpaminaw naglantaw kagahapon. Akto ra bang tubag ni Batibag or marag may pagkani yabak. So, ko lang, dala, si Attorney Chel Jokno, mga kaigalaan po, na? Uban sa, kini mga kaubanan po sa prosecution, mga kaigalaan.
3: It appears these matters are completely separate from the issues at hand, no? Kung ano itong magiging laman ng kanyang testimonya, which is again, yung masusing investigasyon na ginawa ng NBI paukol dito sa pagbabantang ginawa ng Vice Presidente laban sa Presidente. So, of course, we respect the right to pose any questions that they think may be appropriate to the witness. No? But at the same time, naniniwala kami, mahalaga dito yung magiging testimonya niya. No? Paukol dito that dahil ito naman yung magiging relevant and material dito sa impeachment proceeding. Santong Plus.
2: Tumabot to ang side sa prosecution mga kaigsunan po, no? So ila sa yung barugan, di sa ganin nila iabo po sa Matibag mga kaigsunan po. Nga para nila, kuhan po, nakaslan po sa Matibag, nakatubag sa giyod sa kining iyang gibarugan mga kaigalaan as a witness, no? Na gimbisigan sa NBI. Ang kinipong matod pa threat hulga sa Vice Presidente ngadto na usab sa Presidente mga kahigalaan po. Malagi ni kay siguro ang prosecution may makitang lain nga kwan ba mga kahigala. Impeachable offense. Kay ang giingon ani tubag sa Vice Presidente mura ni kwan ba katrobang rap-rap ba saywar ban. Nga gipangutan na man to siya during PESCON. Niyabot ni mo, BP, nga matod pa, kung ano, hulga po si mong kinabuhi. Ang tubag sa Vice Presidente, bani siya, muna bag, revenge from the grave, mga kailan po. Bisag patay, nakabantay mo ng saywar po sa Russia, mga kailan. kumbahi jud ko ninyo naka nana koy nana mi giset aning murabag kan ba na kanabang unsa toy natoy specific term pod sila mga kaigalan operation kwanto kanabang basa operation war destruction mga nana ba nga basta bumbahan sila mga kaigalan na ay triggering factor diha nga automatic ha? Ang katong ilang gitaguan nga mga weapons of mass destruction mo punteriya sa mga lugar nga ilan na ditong gi kana bang set no itan Amerika sa may kontra nila Ukraine sa may kontraho nila mga kaigalan France uban pa diha mga katropa nga kaliado baka sa US worse Pilipinas wow! Mga kaigalan so ina na ba purag revenge from the grave kuno ni magingon sa vice presidente igingnan mako ni Igor, Igor man kong itubag sa pangungtana. Kung igingnan ko nga, kuhan ba, kamadlok nga ipapatay ka ni kanang BBM, First Lady, kanang Lisa Araneta Marcos, o ni kanang Sandro Marcos. Wow. Itubag sa Vice Presidente. Marabag ka na bang mind games, kumbaga, no? O, ka na bang paniya, kanang saywar ba? Ano kong hadlokon, kamuray ka mo mga hadlok? Ingon sa, nanakoy gi-hire dito ng assassin. Niya akong kwan niya, kanang kondisyon niya, matay kayo, patya si BBM, si kining iasawa o giyang anak. Oh. So, murabag, conditional kumbagan. Oh, murabag, saywar. Kaya, patya na ikon niyo. Oh, kanang dig mo ingon ko, ni-hire na ko ka ng isang digot, ka ng kwan lang yun ba? Lip service. Wow. Atik-atik, bulatik lang mga kaigalan. Pampahadlok lang. So morning, ipangutan na si kering matibag na kay personal knowledge. Wala. Wala. Why personal knowledge, mga kaigalan? Namoy ka na pong direct evidence? Kontrata o ka na bang tatawag aning inyo bang naluki? Nailan kinsaning maong assassin nga gihar? Wa man sa. So, hearsay. Mga kaigalan, ipangutan na, di makag-source. Balita. Anong katong Priscon, siya mismo nagsulti. So, morning, kwani? Sani sa angay na tong sundan, mga katropa? Kaya lagi kung ang mga DDS supporters may pasulti yun, kaan part of the demolition job, mga kaigalan doon. Part nga, kanabang, kung di mangi ka ma... kanabang, tawag aning, di mangi ka ma-impeach gani? At least, ma-trial by publicity. At least, ang taas kayo nga trust and approval rating, maubos-ubos man lang kung nahigala. So, mga ni mga kikila, ito din nga balik-balikan po, da? Kayo, sa nis mga init nga issue, gito kikagapong adlaw, day 8 sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Ang Vice Presidente ron, kuhan man siya, kanang the unbothered queen, mga kikila. Kan lang, kanabang adtog piyesta mga higala. Adtog dahig mga kilan, bisita ni Tatay Nico. Kaning balik-balikan nato ni kay usan is mga init nga issues nga angay hatagang pagtagad. Kinibang usan is mga focus karon sa atensyon sa toga katawhan. Kay lagi, di malalis mga kahigalaan. BBM supporters, 31 million gud to mga katropa.
4: Sana
2: ko. Oh. Yeah, si BP Sara, di masang palupig. Nalabuan naman po niya sa BBM mga kilan, 32 million. Good morning, kwan ka ni sila. Pero pag daghan kayo ang kwan ka ni, maglantugi ani. Sa bagyan, angay bagyo, o di nga impeach ang vice president. Sakto ba rin gibuhat nila or pagpanggukod lang mga higal? Nabagyo, ibirinsya or hirsira mga katropa. Balik-balikan na to ni kay 92 days nga impeachment trial. Kanya, day 8 naman to kaghapon. Day 9 karon mga higala. Taas-taas pa. Kanya, 25 million per day ang gasto sa Senado mga higala. Kanya, pilay gigukod nila nga matod pa kipasangil nila nga kinibang na kaukaw sa Vice Presidente. 125 million mga higala. So ang 25 million ato i kwanbi para di kita masayop mga kikilan ato sang i-calculate mga katropa nya. Pag-calculate sa mo diha mga kikilan, 25 million mga kikilaan, 25 million times 92. 92 days man eh. So sa 2.3 billion mga kikilan ang magasto sa kining entire impeachment trial proceedings mga kikilan. Ang gigukod, gipa tubag magilan, ang pasangil, pilay matod pa na kuwang kwarta, 125 million pesos mga kahigalaan. So ang 2.3 billion mga kahigalaan, napa ito, 2.1 billion mga kahigalaan ang kining kuanda, tawag rin alakansi sa Senado, mga kigal. Alakansi sa panulunan sa gobyerno, which is kwartas katawhan. So, logi og 2.1 billion in town, mga kigal. Kaya gipangita nga kwarta, gipatubag, mga kigal. 125 billion, 5 million, mga kigal. O niya, ang gasto sa impeachment trial nga ilag yung giduso, mga kigal. 2.3 billion pesos, mga katropa. Ay, nakuha sa mustisya ni mga higal. So, ato ning balik-balikan. Ay, daghan ang nagduda. Kamu, yes, mga nagpaminaw. Oh, ikaw nga nagpaminaw, naglantaw ron. Unsa ba imong pagduda ni? Palagi ni, political persecution, mga kahigalaan bon. For the sake sa trial by publicity, pagpangguba sa karakter sa itong busy presidente, or accountability, good kunuhay nila. Sa mga itanaw ninyo ano yung mga higal. Ay, kontra ka sa administrasyon ron mga kigalaan. Luoy yun. Ilkikig yung kay ka. Pumas kong mama. Luoy kay ka. Tatuling balik-balikan mga katropa po. Samtang sa pikas sa bahin. Arif na din sa lokalidad. Kaya din sa ito. Domingo. Unya, Lunes, Martes. Mga duwakadlaw po. Mga katropa po. Una, niangkon si Dumanhog Mayor Gondrano Gongon Hika, mga kahigalan. Na siya na ito'y viral rider, katropang rap-rap, mga higala po, no? Ni Counterflow, mga kahigalaan, matun pa, kusug-kusug ang dagan. Ni Bangga sa Neotorn, nga kinipong ban, no? There's my lungsod, Minglanilla. So kato, Neotorn to, pero na U-turn slot dito. U-turn slot to, ang U-turnan sa kinipong ano yung tagpakita sa katong video ni Katropang Rap? Kay Domingo, tanawan nyo sa Facebook Live. Tanawan nyo sa mga pagkakita ni. Ban, color gray, neo-torn, mga kahigalaan. Yan, na ay motor, big bikes, kilid, mga katropang ni Bangga. Ito ba ang windshield sa kinipong ban, mga katrop? Bam! Mga to, lugpad ang kinipong sakay sa motor, rider. Ang Domingo, wa pagit nakabalita am tani katong grab pag Domingo pero wa gyud may bawi kinsa kyo katong sige ka tong ready rapod. Ya ang comments sa mga netizens katong grab rap ha laing kamuti, kamuti kanang kamuting kahoy gi kanila kanabang bus nila ang mong rider. Kay awaw. Ano mo like diri siya sa kon iya lang to gipaabot mga kahigalaan pod nga mo. Kon basiga di amot dumanhog magudi lang ni or niya sigwa kay siya mas bito sa kinipong Minglanilla ba or mo ari magay siya sa Minglanilla mga kigilaan na siya driver sa kaisis yung service vehicle or kanang personal nga sakyan o nga nung kon man siya di rin mo siya gis pikas mga kigilaan po ni overtake mga kigilaan sabi ni overtake di mag o naaman ni kwan o no, naaman ni na u-turn slot mga kigilaan naaman kanang gibutang nga orange plastic barrier napoy gibutang diha nga traffic sign nga U-turn mga kahigalaan slot possibly wa ka kita sa mayor dihang layo pa siya mga higala or big bike mga ni Ducati mga ni katropang rapra pasiga kuan ba ay kusog lang yung dagana mga katropa po no? Moto nga kuan siya Domingo ron pasiga hawan ang dan ito na to hawan yun ang dan pero sa kibaw naman ni U-turn slot uli ko mga kahigalaan po. Bangga ang mayor, mga katropa. Malayog tagpakita, katropa, grab. Katropang usas mga nabantayan sa mga netizen, no? Why plate number ang motorsiklo nga gimaneho ni Mayor Gundrano Gongonica? Oh, why plate number? Ningon, ningon ang mga netizen. Pwede dai na. Oh, ni counterflow pa ka. Why plate number ang imong gimanehong motorsiklo? Oh, tanawa ninyo. Tanawa niyo sa Facebook live. Sige, nakingon man gimo imo ang istorya. Why plate number ang motorsiklo? Big bike nang kuan ba mga katropa po, no? Ducati, pila ka ni si pila ni kasisi ka magilan pero simple kuan gini. Pinaka minimum siguro ni 1000 cc kay dako magayo mga katropa po, no? Makita na to, nakapuag helmets mayor, naka jacket, naka riding gears mga kaigalaan. O safety gear. Pero, ang siya kabantay din napinta kay ni U-turn man na. Pero, makita ba na to? Rap kung nag-signal ba ni Kuan Pod? Gasignal, no? Ay, gasignal na wa. Nag-signal ba? Nag-blink-blink ang signal, no? Gasignal yun, mga katropa po. No? So, nag-signal ang kinipong Kuan Pod. Tawag ani mga kahigalaang ban. Pero, at the very first place, ha, naman gins mayor mga kahigalaang kay di naman gininiya lane. Oh, kana bang solid yellow line mga katropa? Di yun dahil siya ka-overtake ani mga kahigalaan. Samot ng ka-counter pro mga katropa po, no? So, hinona, niangko naman ang mayor. Ni takes full responsibility mga kahigalaan. Onya, matod pa niya, andam siya, nga mo subay, musunod sa proseso, cooperate sa investigasyon, katubang rap-rap mga kahigalaan. Kay ang LTO 7 ipagawa sa mag-cease kuan eh tawag ani mga kahigalaan po kuan no cease and desist order CDO or kana bang kuan ani mga kahigalaan tawag aning kuan siya katrabaga rap rap day mga kahigalaan po kanang gipatubag ba ang ato sa mga mayor mga kahigalaan sa kinipong lungsod sa kining kuan mga kahigalaan dumanhog pod no o ipatubag naman ni sa kinipong LTO mga kahigalaan kuan ni kana bang kuan ni mga katropa pod o giangko niya nato siya gi-post gud niya personal mga kahigalaan nga siya to ang nalambigit mga kahigalaan sa tawag aning kuan pod na kana bang na viral nga kining accidente ris may lungsod sa Minglanilla mga katropa. Ya, kisa may wakaila diha ni Mayor Gongonica. Kay kung basya na to ang mga tubag mga komento po sa mga netizens katropang rap-rap mga kaigalan. Kisa may taga dumanhog diha bib. Kan ko naman. Comment ko naman. Kay si Mayor Gondrano Gongonica mga kaigalan. Naila ni siya nga kana bang budisiplina ang siya mga konstituente katropang rap-rap. Disiplina mga kahigalan gani na viral ni siya natoy address Mayor Gongon ay mga kahigalan murag naggunit sa iyang o nagkuha baga ni siya oh drawan wag yoy ano wam sa dinin mo butangin yor o kanang plate number yor oh masaban kanang nawa ang plate number masaban ka ni imposible po no kay di man siya ingunta gikan sa kasa bago pagyag kayo wala naman na siya ginamit mga kahigalan. Pero nga nung, kuhan yor, nga nung way ka ng plate number, nga naman. So, Moni, yan. Katong, kabantay katong viral video ni kaniadto ni Mayor Gongonica, katulang rap-rap. Then, na-viral ni siya magigalaan, kato bang kabantay mo itong constituente niya, pakilayon ko pakita katulang rap-rap. Nag-cyber pornography, gi-log ang iyang anak sa tirong mga kahigalaan. So, da, kita mo na, mga kahigalaan po. Si Mayor Gongonica po'y nagpusa na, mga higala. Sukmagani ang mong lalaki, walang yung kapalag. Pagkonto, nasod wala yung mayo. Ilang paro mga kagalap. Bang! Ok, usog to. Kung na to, mga kagalap, dako, bilang taos mayor. Kanya, napay ilang paro mga kagalap. Ang ilaan yung kaso po, buliyagon sa ning mong mga, buliyagon sa ni. Na yung audio, no? Hindi ka, rap, na with audio ba?
4: Ha? Parang hindi ko ano
2: siya. Bang! Lamparo! Lamok! Parang ipalag taong laki. Either sadaan siya. Kaya yan o, paning taong musukmag siya balik. Sakit na lang sagpaon ka. Lagi huna ako mo.
5: Dito mo gusto eh. Dito mo last chance. Butang ni Granada. Last chance.
2: Sa last chance butang ni Granada?
5: Wow! Butang
2: ni Granada mo. Bang! Oh. Yan na pag ito say, basta na, nailagi ni Mayor nga, kuhan ganyan siya ba? Murag inamahan ang iyang pagdas duwan nung itong mga rap-rapon. No? Nato'y vlogger nga nag-post diya mga kikilan. Hiya pong gipadawag siyang balay mga kikilan. Oo. Na ato'y kanang basta duha to ka vlogger mga kikilan po, no? Na ako na to'y kanang marabag kanang naintay mental challenge in to, no? I-appears vlog mga kikilan. Gipatawag niya. Oo. Yang gi... Kuan, giwarningan mga kikilan. Tapos to'y vlogger mga kikilan nga kanang gidaman sa ba to'y? Bata pa man to, murag grade school pa man to, gida mga kilo, giblago kapil. Kaya saan itong kanan mga katropa? Tamo ni Karon mga katropa ha. Napay uban sa mga comment ningon. Kasi mga kagpanaot ni BP Sara kanang Mion. Kuhan naman ni siya. Solid BBM supporters naman ni si Mayor. Tamo ni mga kikilan. Okay, ang kining komentos mga netizens. Sige ka diag, Kuhan Mayor, kanang murabag pa good vibes sa pagod shot niya sa lungsod sa Dumanhog. Pero buluyagom sa De Canyor. Oh. Pero ang kining mayor, iyan naman ingi ang kontanan. Pero ang mga netizens ningon, kung mapaka mulik ang imong panganyor, mo ang konjuga ka mo. Paan ka? Kay, na kuan naman good ni Ron, nabaniog naman ing pangans mayor mga kigilang kay nilikman. Oh. Una to sa Badol, Lunes, wag yun muli ikta. Katropang rap-rap. Pero pagka, kuhan ha, tawag aning gahapon, sugod nag-leak mga kahigalan po ng pangan. Usab ni Mayor Gungun Hika, mga katropa. So pag-leak di ha, nahibawaan nga, oh, ang mayor din sa kinipong Dumanhog mga kaigsunan po. No? Sumuni nga, kuhan junior, wag yun asong makomkom yun. Na to ni mga katropa kay kuno niya ang pressure po ni karon nas LTO katropang rap-rap. O di ba ka nasa mga concern agencies. Although ang mayor ingon sa way kuan problema kay akong abagahon ang unsa may mga damages sa katong van, mga ikog dispensa sa driver o sa tagiyas mong van. Murag di pa siruan siguro ning van mga higala or tourist van baka no. Kani, mga katropa po, da, matod pa sa kinipong mayor, nga andam siya, mga katropa po, mo submit siyang kaugalingon para sa investigasyon sa taga Land Transportation Office LTO 7. Gipatawag man ni siya. Niya. Suspended na 90 days ang kining kwans mayor. Iyang anang lisensya, katropang rap-rap. Hindi ba problema ang mayor kay nagagsakyanan mga katropa. Napoy mga drivers. Ikaw mayor kay posibleng gawa kay driver. Kato si gamiton niya for 3 months. Hindi magaling kuha inyer mga kakilan. Hindi siya mag-drive line. Mga nga, kani ha? Sa mga ni mga kakilan po, kani, ako man ang idol nga mayor. Ganyan ko nang idolize ni Mayor Gungun Hika mga katropa po. Ay, may lang po dato nga, kani sa kids niya, kana bang liman kag imong videohan? May pagka-vloggerist mo ba, mga katropa po? Mag-video ka na, imong lang paroon. Imong supagon, imong constituency, mga kahigalaan nga na-involve sa cyber pornography. Marapon siya, kamantag ang Mayor Isko Moreno sa kuan mga kahigalaan. Kada bang kalakhang Maynila, kumbaga, mga katropa? Masa ng style ni Giso ni Mayor Gungun Hika, mga katropa? Marapon, kasi naguna nila. So, masa na iyang style dito, pero ang mga netizen na kaingon, kagpamuyag mo yun. Sige ka na bang pa good shot diyan sa mong lungsod. Maglungod sa hindi ka. Wow! Oh. Nilik, mga katropa. Kaya pa gikuan mo to. Settle ba ito, mga katropa po. Ay, ingon sa mayor, nagubanap. Away problema. Ilisan ko naglaing bali. Wow! Ikay driver, ikay kuan niya. Tagaan pag ilamay kuan niya mo. Akakabiyahiron. Ako'y bahala niya mo. Mayor ko na mga katropa, consider ko na as VIP mga kaigalaan po, no?
6: Kasikas Express Balita.
2: Tama lagi ni, mga kaigalaan po, no? Tanaw na to kay kung di ito mupasa kagkaso ang kuan mga kaigilan driver, tag-iya ni Masetol, magini, mga kaigilan. Sorry na lang ang mayor po, iyang Tulubagon, Aris Land Transportation Office, LTO. Okay, gipa, kuan man siya, submit man siya ka ito, mga rap-rap, o written explanation. Narito sa, kuan ba, kana bang kining kamanduan mga kaigilan sa Land Transportation Office nga kanon man gina nganong dili angay i revoke ang imong lisensya permanently kuan ka disqualified nga mohupot og kini pong lisensya mga kaigalaan so naa man to dito sa kuan pod sa Land Transportation Office nato dito sa kining ilang gi pagawas mga kaigalaan pod nga dra kuan ini mga kaigalaan pod no tara Shokos order mga kaigalaan SCO di ay mga katropa po. Na silang Shokos order mga katropa ng ang mayor no 90 preventively 20, 90 days mga kaigalan di siya ka maniho mga kaigalan niya iyang i kinipong surrender ang iya usab nga kining lisensya ngadto sa LTO. Pero adto na ni mag-drive drive sa Dumanhog wa na bisita dito mga kaigalan. Etan mag-drive drive sa dito mga kaigalan. Pwede ba ka sa mga luxury vehicles ka itong mag-rap-rap? Mingon jugap. Tanaw ka, lakang kuan mo niyo. Murag ka kang mayor gun-gun mo niyo. Mingon jugap. Up, up, up. I-down ko no ang build up. Kung di bagir kay ikaw, sugap. Mingon ka, kinsa may mo. Kung ato ka, ato ni Sisim Baluarte, kinsa pa may mo sita dito. Kinsa pa may mahibaw dito, mga kaigalan. Palitan, di ba disgrasya? O, kinsa may mahibaw nga, mag-drive drive sa dito ng may lisensya. Mayor gun siya, mga kaigalan. Ramalagi na nyo. So ang kwanpod, mga komentos, mga netizen, dapat, you lead by, kwanpod, example, nyor, okay. Mayor niya, yun na ni, kada bang counterflow, violation sa traffic rules na mga kigilandaan, wapag, kada bang tawag aning license plate, mga katropa, ang iyang gimaniyong sakyanan, laas ang mayor, wag yun siya ka-wave. Wala pa man itong wave. Katapang rap-rap, no? Sabang tag-big bike. Pero Kuya Juan, siguro siya, naman ko'y... Kuhana niya. Kuya Juan, siya, kuya ay... Pag ma-simi-ipit ko din na pita, wala lang siya mo kaning wave. Pero kung ang reflexes mayor, okay ba gito? Pwede man ito'y wave, oh? Pero di na siguro kay managamay na mga kaigilaan, no? Kay napamandi ay kaning post sa... Kala bang napamandi ay kaning orange barrier o kaning... kuan po dia posti gamay na stunga nga nay butang U-turn slot. So, kuan yung kaya, si kwati yung kanyang nabita nyo. Pero kay VIP, may problema mga kaigalan. Bisa guwa pa ni lisensya, tibok kinabuhi is mayor. May problema kay makahire manig bisag na po pa ka mga drivers, mga katropa po.
6: Kasikas Express Balita.
2: Pag sometimes bikas bahin. Sarita mga kaigalan kay... Unsa naman yung panahon ron, ha? 29 anyos nga addict man yung mga kaigalaan. Kuan ni Dakop kay Giluba Patay ang 51 anyos nga inahan dito ni sa San Francisco Camotes. Lagi kaya ni kasong parricide ron ang kining maong adik-adik nga anak. So, mani, mga kaigalaan, talaman nyo sa Facebook Live po ang... Ano niya eh? Kanibang... Uyay taon sina, kato pang rap-rap, no? Na sa Hawanan ba? Na di sa tugkaran taon nila mga kaigilan, nag-high-add in taon. So, kuhan po kayo. Niwang, marag tanaw to, marag nang miyahog na pong naong mga kaigilan. Adik-adik kire, purma palang daan po, no? So, maon ni ang kuhan ba? Kana bang, manigingon sa DILG, purti naging tang say paro. Kining DILG Secretary John B. Crimulya Beck. Manisip na kayo mga kaigalaan. In fairness, mga kaigalaan, sa to sa palayan pa man yun. Ang ato usab nga kapulisan sa usual routine nila mga katropa magisgotag anti-criminality campaign. Ang simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Cleo Permintina. Naabod sila ikining Safer Cities Initiative. Madayo na mga higala. Pero lahi rag yun sa Duterte administration, mga kaigsunan po. Ano man, mga katropa. Same raman unta ang kinipong mga pamalaka diha sa atong kapulisan. What went wrong? Kanong ang mga kriminal, durugista, mga dunay klasikasing modus na malik naman isa. Kinsa may atong Duterte administration, kinsa di ilang gikadlukat? Ang PNP, mga katropa? Ang presidente nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte? Karon, kinsa man di ay ang ilang kakuan po mga katropa? Kanabang gikadlukan? Ang PNP? Ang atong kasamtangang presidente? So, comparison lang ito, bakay ang gimos PNP mo bang gihapon? Pero lahi ragyod o kanabang na ay yan yung mga kahadlukan nga lagda katropang rap-rap. Kaya ginigong krimen mga katropa, kaya mga kriminal naana sila gitawag po katropang rap-rap o natural fear of death. Naturally, mahadlok sila mamatay. O itong muhimo sila krimen, managan sila, manibat sana sila mga kikinan. Hindi man sila mahadlok mamatay, makigduelo na diyan sa mga responding kapulisan. Naturally, mahadlok sana sila mamatay. Kini mga kriminal, drugista, katumang rap-rap, kamupatay diya. Naturally, mahadlok sana silang mamatay, mga kegel. So, wala nga ang kalahian no, sa Duterte administration na in-check sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang itawag o natural fear of death sa mga kriminal. O itong mga kriminal, abritan, drugista, mga kegel. Comparison, panahon ni Presidente Duterte, mahadlok malista ngadto sa barangay, mga kegel. Awayon pang tigisan. Ay, apil man ko ni mo nga agbay naman ko na bago. Mag-away pa mga kigal. Tulisukon pa itong manglista nito kinsa mga naglista o kanang adik-adik in town mga katropa. Pero karon ang mga drugista katropang rap-rap, giblag na. So ang gikadlukan nilang malambigit sa ginadiling drugas panahon sa Duterte administration, na-proud na sila ron, katumang rapa. Kaingnan man sila, ang mga musuyop, nagpapadagdag oras lang. Ang mga nisuyop diha, mga kaigalan, mga aspirant vloggers na lang. Ang mga nisuyop diha, mga kaigalan, dako silang tabang sa ekonomiya, productivity. So, kalahian, mga katropa, ang mahadlok ng musuyop kanadto sa panahon ni Presidente Duterte, na balik nagsuyop ron, mga kaigalan. Oya, daw sa nakalimtan sa administrasyon, drugs will constitute crimes, mga kaigalan.
6: Kasikas Express Balita.
2: Ang ginadiling drugas, kini mga drugista, mga manuyupay adik-adik, paura pod ni sila'y kasagarang manulis niya kay ipaluap, mga kaigalan. Kinsa may kasagaran diyang kini pong mamusin. Mga drugista rapod, kay wa sila bayri, mga kaigalan sa utang.

0: drogas, kriminalidad, mga kegel, ultimo corruption. Ewa, may bahan nga tong maingnon naman sa administrasyon ang kanang mga mangurakot. Mahiya naman kayo. Ang mga wayuwa, di man gid mauwa. So kurakot lang niya. Kay, basta masakpan sila. Mingon sila, di ra ako'y matikwati. Daghang kong nahibawaan ang inyong administrasyon. Inyo gay kong i-dakpon, isulti na kong tanan. Okay, sa pamay mo, kuhan na, mahingosog katulang rapla. Okay ka, blood control controversy. Mingon lang ito, Sir Wintul. Move on na ta. Arin na ta sa lain. So, imagine mga kahigalan. Oh, tana ang uban ngayon yung ani naman ni Karon, mga katropa. Leadership matters, mga katropa po. Oh, panahon ni Tatay Digong, hadlok ang mga drogista, kriminalidad, kanang mga kriminal, kurakot, mga katropa. Karon, mga katropa, nahadlok ba sila? Wala, kay ingno naman silang mahiya naman kayo, mga kahigalan.
1: Kasigas Express!
0: Oh, kaya mga way-uaw lagi, di naman na mauaw. Di, kurakot lang yun, mga kahigalan. Sa mga ni Kalahian, mag-isgotag nga nung namalik na ang ining mga daotang elemento. Mga kahigalaan po nga, portig yung, ang uban, ni Cagio panahon sa Duterte administration, na nga tuog laing lugar, mga higala. Oh, kaya kining mga katong last nga kining krimen katropang rap-rap mga kahigalaan po, no? Katong mga karumal-dumal kayo. Kato lang ni Patay diha. Oh, kato ba si St. Jeffrey? Kaya nung tumon si St. Jeffrey? Nanunggab diha o move it right there in town. Gidungga mga kahigalaan. Gikuha ang kaning cellphone. Gikuha ang motor. Kaya waog to'o ang mga balita karon. Kunya nagaparat mga kahigalan, moingon ra ang DILG. Safe karon mga kahigalan. Safer than ever mga katropa. So waka saman natog ning taga DILG. Natog ning taga Malacañang mga higat. Wa sila kahibaw sa ana bang main ingredients. Unsa man pagka safe mga katropa pod. So dapat kana diha kibaw ni sila unsaon pagsaywar sa mga durugista, unsaon pagsaywar sa mga kriminal o mga kanabang halang ang kaluluwa sa Tagalog pa mga higas.
1: Kasigas Express Balita.
0: Kaya kung ang atong leader pahoy-pahoy, seryosong issue magkataw-katawa katurbang rap-rap mga higala. Pangutanon sa mga international media, kataw-katawaan lang mga higala. Ultimo pag sulubog hinsit ni kibaw. Magsigig bulol-bulol diha mga kahigalaan. O niya, why bahad sa mga durugista, kriminal diha? Unsay atong pabuton mga kahigalaan? Do you think mahadlok ning mga kriminal? Do you think mahadlok ning mga durugista, mga nagumons, ginadling drugas? Kung ultimo ang atong leader mga kahigalaan, ingnon lang tanga, di mo na sila mga adik. Nagpapadagdag lang ng oras. Maingnon lang ang mga kana bang tawaganing kwan mga kahigalan. Dili i-equip ang atong kapulisan mga kahigalan diag mga yung mga pinulis style squad. Na kahadlukan sila. Okay, the law may be harsh but still the law. Duralex and lex na mga rato. Pero awaron sa kasamtangang sitwasyon. Although, giingon nga si Mi Marcelo, pero kinsa may gi si Mi Marcelo? Contrast politika, mga kahigalaan in town po. Si Mi Marcelo, kapunta mga drogista, kriminal, mga kahigalaan, mga kurakot diha. Narawa, contrast politika raman, mga kahigalaan. Wagi dan. Yeah, do you think, kani, kana bang mailad pa kang mga katauhan na to ni Secretary John B. Crimulyas? Safe na kaita, 80%. Safer than ever, mga kahigala. Dagag accomplishment ang atong kapulisan lagi. Ilang palabuan ang accomplishment sa kinipong previous administration. Pero kasabot sa tanga, siguro na, i-doktor lang niya. Na di ay imbis, klaro nang ipatay mga kahigalan. Wounded person, murag na tulok. Under di buna, mintaw ni DILG. O niyang atong DILG, mga kahigala.

0: nilai merabak 8,000 sembilan kali. Merabak kena bang tutak. Kena bang sunut-sunuran. Why kena bang yang kau gilingung baru gana? Ingat melakan yang main conditioning tak? Dapat dia sama dengan istatistika mga kigilan ka ng konting yung linawa. Grabe ang pagtibugsok sa crime rate. Nga, lahi may nakita sa katauhan mga kigilan. Lahi man ang na-feel sa publiko mga katropa. Ay na ni karon mga linoga krimen, balik na. Iban kag anak, giluba yung kaugalingong inahan. Ako'y nagpatuto, nagpasuso niya magkailan, nagpadako. Og niya magkailan to, niya buti siya 29 anyos. Tungod, ginadiling drugas. Onya, ingnon lang tanga ha. Kuhan kayo ron? Safe kayo ron? Kapahita in town, mga katropa. Iuna ang impeachment, mga kahigilan. Imbis, unahon yung mga poverty alleviation program, mga job generation measure, mga kinibang tiunay nga mga pamaagi para batukan ng drogas, kriminalidad. Ipaagi lang tagmain conditioning. Kamo, ganahan pa mo? 31 million sa may... Saban, wapagin mo na malik 31 million? Wapa mo ni... Ganabang, wapa mo na undecided ya? Then, makita mo sana, no? Kabantay mo sa trust and approval rating mga kakagilan. Ito, eh, kuhan be. Kuhan ganina ito mga kakagilan. Kinigining latest be. Latest trust and approval rating mga kakagilan. No. Presidente Marcos, mga katulong. President Ferdinand Marcos public trust rating at 30% 34% the latest kanibang survey released by 2026. The poll showed that 25% respondent have little trust in the president mga kaigan. 19 remain undecided mga katropa. Yeah. Kani mga katropa no? Marcos was rating 34%, Sara Duterte 57%. Kinsa itaas og trust and approval rating mga kaigilan mao'y gi-impeach ang kining tawag ani katulbang rap-rap mga kaigilan katong nag negative kwanto negative 13 or 15 ba to mga kaigilan wag impeach or impeach mangani pero tungod kay may og numbers game mga kaigilan may mudag kini bang strategy dia sa lower house. Wa mo prospect. Hey, nag-agaw god mga kaigilan po. Lower kining lower house ug sa Malacañang. Pagtigayon sa kining impeachment case. Wala mga katropa po. Nabawala gini mga kaigsunan po. Trust and approval rating mga kaigilan kinabang taas kay Sara. Unya ang mga tao daw sa uhaw ron sa gitawag og Duterte style of leadership. Ganahan nga ibalik ang Duterte style of leadership mga kahigala. Kay namalik ng drugas, kriminalidad, grabing korupsyon mga higala. Pero kuhan pa man, layo pa man 2028 mga katropa po. Onya daw sa kung ang DDS supporters mo ipasultiyon para nila kani kuhan gini. Sa naman ni plan C na ba ni? Kaya napaman ko no'y last plan. Kung dili, manggani, ma-impeach mga kahigala ng BC Presidente, ato na lang 2028 daw ko mga katropa po. No. Ito nga sinador ni Bulgar na mga kahigala. Kung ano lang, or si Aimee, mga kahigala, presidential sister. Ato na lang 2028. Daw ko na lang, skumilik mga kahigala. Ani malagi ni mga kigilan. Ganahan pa mong ingunan yung itong sitwasyon. Nibalik ang naghita ka drogas, kriminalidad, korupsyon mga kigilan. Ganahan mo nga maot-otag balik mga katropa. Huwag na magkita ka ng mugrabi pagid. Mugrabi pagid ka mismanage mga kigilan. Ang kining trust and confidence sa mga business sector mawagi rin taon, mga katrop. Ay, balik naman pong bureaucracy nga. Grabe gini akadugay ang mga kanpo ba? Yag, wakay padangog, di igin mo usad ang proyekto. Or, di mapirmahan na yung kontrato. So, hangtod kanus am tamagingon ani mga kahigalan pon. Ay para bang kwan 2028 ta. So naon tay gi kwan ba kana bang gitan-aw sa kanaghanan pod katubang rap-rap no? Na taas og trust and approval rating pero gi impeach man. Gi mao gi wad on man plano man nga wad on sa public office. Biya ni kwan pod mura bag prayers katubang rap-rap. Aside sa ma-impeach, na ay kanabang prayer nga kana ng kana, kanang tawagan ng disqualification to hold public office mga kagal. Inagit kadagan mga katropa po din taon sa bisag barangay konseya. So, morning, kung ang kuhan po diyan, no? Ang mga talong at tawahi mo on katubang rap-rap, mupusilabi, ginimang hanggaw. Kung ang mga kanya concerned citizens magpakahilom lang katong mga rap-rap. Wa kita, inani kita mga kaigalan ko. Balik ta sa karang problema. Drogas, kriminalidad, korupsyon mga kaigalan. Na musamot pagka way ayo ang atong nasod mga kaigalan. Luway taon ta mga kaigalan kay iman kag ang ato intong mga sakop sa Philippine Coast Guard katong mga rap-rap. Digil taon respeto. Dokdoko lang o mga kaigalan ko rin ta. Yan ho ra tagbuli diha. Sobre man tanga nasod mga kaigala. Supposedly dato ta katubang rap. Itawag tag rich man or poor man for kanang poor man sitting in a pot of gold katubang rap. Pobre kuno ta pero kuan ta naglingkod tag kanang kuan dia katubang rap kanang pot nga gold ba. Sick man in Asia katubang rap. Sleeping tiger economist. Kanang yung kanabang mga adjectives unta sa Pilipinas nga nindot ka ito mga rap-rap. Pagulagway sa Pilipinas pero tanawa. Tungod sa nangulo nga mga or namuno nga mga wayayo. Baldo permi ang yunahuna mga katropa. Corruption dire, corruption dito mga kigalan. Unsaon pagkawat sa kwartas katawahang Pilipino. Sulta, pwede na itong luya. Ito. Resulta, tanawa ni karon mga kegel. Ibalik na ang pagka kinibang gumon sa ginadling drugas katawhan o katong mga awan eh, skamotis. Anak, lubang yung mamas. Kana, grabe naging kayo na ka, kanang wak na sa kanyan na, kanabang guba naging kanang utoka mga kegel. Kanako na itong utang kabuton katong rap-rap sa atong ginikanan. Sakto itong gingon sa kong mama. Kana usay magpabadlong ka maghilan usay patik sa gita pagka grade school high school gadto bisag tagur-taguron patik digyo ka kabaw sa kung pagpadakon tinuod na kato bangrap kay kani laging naka sa adolescent stage ganahan ka mo baro na naisuri mo hindi ka maminaw musupak na ka pero karon na ginikanan ko makaingo ko sakto gyud sa bangrap kana bang di lalim ang himong ginikanan grabe ang pagmatuto sa ginikanan. Awaron, inahan, kipatay sa anak. Yang anak, adik-adik, mga kigil. Marikingo ni Mobi, kapag dinagyong sipa in town.
1: Kasikas Express Balita.
0: Marangat na niyong minsay, mga kigilan po, sa ato ka pag-uban-uban po sa kahanginan. Na, niya. Arisata, arita sa kuhan mga kigilan. Asang panutson, mga importanteng menom doon, ito ka pagbalik mga kigilan. Arita sa atong newscast, mga dugang po ng mga balita, mga kaigsun. Asa Blotson, mga importante na ito nga pahinumdoma, mga kahiga. Oras sa XFM Cebu, Philippines, Saratay, Malaysia, Dinoy, Binasa, Buntag.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Extel day, 33 annuals, taga-Marco day. Kina akong kutun lang, ni mamagay kutun sir, wala ko nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganit kong kamarag tambal, magtoning, dangap ko sa Santone Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong kutun sir. Salamat kaayuhan niya, makakaon na pukuntarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Kasi Bibian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nga problema dito kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo tagdaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo ang pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Di kuyawan ko, mau ako na yun. Gisulayan ni Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikyod na ako ang pagtinaw sa akong mata.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: But, mamawa nam ka mga sito din ako.
8: Day, si Kuya magandi mo. Murag dili ganahan ako.
7: Day, uy, ganahan magandi si Kuya ni mo.
8: Mau ba? Ganahan ni si Kuya ni mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
7: Ayaw!

0: Asia Max, daghan na ang natabangan.
1: Permigid gamot ang muta ako matanga daw gi Sir Ice ko perme. Adi ako Sir Ice gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta ako mata. Mao to gito mara na kong paspas ug Vision X Plus capsule. Nakaluyan ug naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang maski pakusog o maski paibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ng turbo ah.
6: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa toang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
8: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
10: Santan Plus. Herba Soap.
11: Si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa sarunyahan ko. Narawa katlo ako na gamit kang Santan Plus Herba Soap. Pura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
10: Santan Plus. Herba Soap.
12: Manamigin.
10: Santan Plus. Herba Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5

0: Ato nga oras, pulubis na rin tayo, mala 7:16 na sa Kabuntagon. Oga, balik na suga pagwanuban mga katropa.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oga, panyo po sa kalagad sa kanyang anchorman katropa, Eric Camaro, og karon. Atong tabukan po katog mga lain pang mga balita, mga katropa.
1: SFM Headline.
0: Arita sa mga uluhaga, balita mga kaigalandi ay inahan, ginungkapatay sa nganak gito sa Camotes. Sa kauluhan, gingong hulga ni Vice President Sara Bato kang PBBM at threat sa nasunong seguridad matod pa sa NBI. Og sa balita sa gawas sa nasod, mahinti patay sa plush plush sa North Eastern Afghanistan. Sa balita sa patikayan DOE, nag-inspeksyon sa mga gasolinahan tungkol sa diesel shortage o posibleng hoarding. Og sa health news, mga timailhan na posibleng taas ang imong kolesterol. Og XFM trending, ang motorista nga ni Counter Blow, nakabangga sa bus sa Miglania, ang Mayor de Ice Dumanhog. The sports news, Jordan Clarkson na kick out sa club sa New York tungod sa gubot. Og sa showbiz news, Joshua Garcia gibatiko sumansab sa pag-repost og video nga nagsuporta kang BP Sara. Og sa itong balitang ex-special, lalaki nangawat kay Aaron panghanda siyang birthday. So, happy birthday! Mayang buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayang buntag Pilipinas all over the world. Sa gabon, adlaw ron nga Miyerkules. So, Hulyo 22, suig 2026. Ako nyo po sa kalagad sa kanina nyo ang kurban katropang Eric Amaro o kiniang
1: Kasikas Express Balita.
0: O karon sa detalye na sa mga balita, magunat na sa detalye sa balitang lokal.
1: Balitang bukan, balita sa lokal.
0: Napatay ko sa kasingkwiti uno anyos nga inahan o man gingong gidunggaba. Magandang hingigayon sa iyo sa mga anak dito sa may sitio maya ay barangay Sunuga, San Francisco, Isla sa Camotes. Kapos bunta Julio 21. Ang biktima gila lamang sa pangan nga Melody o sa kaminyo nito barangay utility worker o residente sa mong lugar. Ang suspek, mismong iyang 29 anyos nga anak nga si Kyle nagbuyurosab sa nasing barangay. Diyan sumapas sa San Francisco Municipal Police Station. Nakita sa mga responding pulis ang biktima nga naghigda na sa bakanting luna duwal silang panimalay samtang nga suspek kami kagyo na humas sa insidente. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasuko matod pa ang suspitsado man ibawaan nga nangayo og tabang ang iyang inahan sa Rural Health Unit kung RHU. May kalabutan siyang kahimtang sa pangisip. Pagabot sa biktima silang balay, ingong mikuha ang suspek og utensilyos kusina, igukod ang iyang inahan og gidunggab kini magadagang higayon. Idapa sa Ricardo Maningo Memorial Hospital ang biktima apan gideklara na kining patay. Sa dayon sa kapulisan ng hot pursuit operation, nagdakpan ng supitsado dito na sa may sityo Pagnahian, Barangay Sunog. Yandam na karon ang kaso nga parricide batok sa maong anak na mipatay sa iyag kaugalingong inahan.
1: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Ogsak, tapos ang detalye sa balitang nasyonal, nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Sugbo og Mandawi. Atog Martes, kagamon lawa, Hulyo 21, kasamantang ng tuig, tungkol ni sa pagbundak sa kusog nga awan dala sa Bagata. Bato ni Cebu City Councilor Dave Tumulag, iabot sa 3.5 metros ang level sa Sapang Dako River. Tugot nga gibantayan ang mga suba sa Barangay Limita, Sambag 2 sa Patera. Sa likod sab sa Tipadilla Public Market, mabot sab sa hawak ang tubig baha. Apan why natalang evacuation. Itaho usab ang usag landslide sa proyekto sa National Housing Authority kon NHA sa may Barangay Busay. Ipadadayo ng mga responders aron masusi ang sitwasyon. Sa Mandawi City, dili sa magyan ang tanang sa tanang sakyanan kagapon ang bayan sa Lopez High na Suite sa Subangako tungkol sa pag-awas sa Mega Creek o sa AS Fortuna Street doon sa Skina Gloria tungkol sa taas nga tubig baha. Gamit og alternatibong ruta ang mga motorista kagapong adlaw kung pag-abot sa alas 2 sa kahapon. Ibalik na usab sa normal ang kahimtang sa Lopez Haina og AS Fortuna og nahabilin nga og nablihan na usab pag usab ag kining agianan ngadto sa mga sakyanan. Padayon sa mga pagbonitor sa awtoridad samtang nagpasidaan ang pag-asa sa posible dugang pag-uwan tungod sa habagat.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: O, karon sa detalye na sa mga balitang nasudnon. Ipasiguro ni National Bureau of Investigation na NBI Director Milvin Matibag ang gingong hulga ni Vice President Sara Duterte batok sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isip nga sa ahensya, isip po sa kahulga sa nasudnong siguridad. Si Matibag mo ang gagtapusang saksi sa prosecution panel alang sa Article 4 sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. May kalabutan sa allegasyon sa grave threat uga inciting to sedition. Atun sa direct examination ni House Lead Prosecutor Gervil Ruistro, ipangutan na si Matibag bain sa kaning rason sa NBI sa pagtukod o special task force aron na imbestigan ang gingong hulga batok usab sa Presidente. Ato ni Matibag, ang gingong klaro nga hulga o planos pagpatay sa Presidente, dili lamang ordinaryong kaso kuni, misaka nga ito sa issue sa national security. Dugang niyang ang bisan unsang hulga batok sa Presidente ay mong makapikto sa seguridad sa nasod tungkol sa posibleng kini magda o kagubot, kalisod o destabilisasyon sa gobyerno. Amog special task force gitugod pinagi sa Administrative Order No. 11 nga gipagawas ni Matibag ni Antong Abril 2026. Painumduman usab ni Matibag nga padayon na pang imbestigasyon sa NBI batok sa Vice Presidente o nagasugod sa iyaga pamahayag sa usa ka online press conference atong Nobyembre 2024.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Og sa lain pag balitang nasudnon, gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete isip ika 61st nga Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines CAP sumapas sa pagpahibaw sa Department of National Defense kagahapon. Uli si Navarrete kang General Romeo Browner Jr. ang opisyal ng militiro kagapong adlaw human sa iyang termino isip AFP Chief. Samtang si West Mencom Chief Lieutenant General Donald Gumiran may pipuli kang Navarrete isip Commanding General sa Philippine Army. So wapaw sa pangyang bagong katungdanan, nagsilbi si Navarrete isip Commander sa West Mencom tukad Nobyembre 2024. Himo usab siyang Commander sa 1st Infantry Division o Joint Task Force sa Pilan sa maong command. Nagdumala usab siya sa nagkriusap na liderato o posisyon sa 1101st Infantry Brigade, 11th Infantry Division o sa Office of the Deputy Chief of Staff for Operations sa J3 sa AFP. Sinaparete usab ka miyembro sa Philippine Army Academy Big Kiss Line Class of 1990. Iloman nga ipadayon usab niya ang mga programa o operasyon sa AFP alang sa nasud ng seguridad o kalinaw sa nasud.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa pikas bahin, gipili ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanhi albay Governor Joey Salceda sa bago ning kalihim Secretary sa Presidential Legislative Liaison Office or PLLO. Amo pagtudlo nagtimaan sa pagbalik ni Salceda sa gabinete sa gobyerno humana sa serbisyo isip Economic Advisor o Presidential Chief of Staff sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. So ba siya may balik sa Executive Department? Nagsilbi si Salceda isip kongresista sa karong distrito sa albay sulod sa tulo ka termino gikan 2016 ngadto sa 2025. Sa sayupan nahimo sab siyang representante sa ikatlong distrito sa albay gikan 1998 ngadto sa 2007. Isip miyembro sa House of Representatives, ipangluhan niya ang Committee on Appropriation Ways and Means, Economic Affairs og Trade and Industry. Human sa iyang termino isip magbabalaod may dagan usab siya pag-usab isip gobernador sa albay sa 2025 midterm election apan napil di kini sa kanhi gobernador Noel Rosala. Diin, gilauman nga makatabang usab si Salceda sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa Malkanyang o Kongreso alang sa prioridad ng mga balaod sa administrasyon.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Center Time, alas 7.26 na sa Kamuntagon. O karoon natong tabukan ng mga detalyes balita sa gawas sa nasa.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Then, labing minus 20 ka mga tao ang namatay human miigo ang kusog ng pagbaha sa amihang sidlakang bahin sa Afghanistan. Tama sa Taliban-run government, gilauman pa ang pagsaka sa hiyap sa mga ngamatay. Tungod kay Kapin o sa gatos katawo ang gikatahong missing o nawala. Kariganan sa mga kadaot nga natala sa Parun, ang capital sa Nuristan Province, din Labing Minos, 80 katawo ang nasamdan. Sumapas sa National Disaster Management Authority sa mga nasod. Ipahibaw usab sa mga opisyal sa Taliban na gilusad na ang search and rescue operation sa hilit ng probinsya na nimutang duol sa utlanan sa Afghanistan ug Pakistan. Matod pa sa otoridad nga gikabalak-an ang posibleng nga grabe nga kadaot sa kinabuhi ug kabtangan tungod sa mong kalamidad. Ang Afghanistan usa ka nasod nga labing vulnerable sa epekto sa climate change. Yun ang ubang bahin sa nasod kay mas kanunay makasinati og huwaw samtang ang uban na epekto sa kusog nga pag-uwan.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
0: Og sa katapusang detalye sa balita nga international, sigo ni US President Donald Trump nga dili ipadakop si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu atol sa United Nations Summit sa New York. Human miingon ang bagong mayor sa syudad nga iyang gisusi ang mga posibilidad. Si New York City Mayor Zoran Madani miangkon nga wa pa siya'y sigurado kung adunay otoridad ang lokal nga kabilisan nga dagpon ang usa ka langyaw nga leader. Apan nagkonsulta na siya sa iyang legal team samtang nagkadol ang United Nations General Assembly sa Setyembre. Ang pamayag ni Ma'am Dani may kalabutan sa warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court kung ICC na itong 2024 bato kang Netanyahu. Din mingon ang korte nga adunay basihan na tuhuan nga responsable siya sa gingong war crimes o crime against humanity. May kalabutan sa operasyon sa Israel o Gaza kuman sa pagpangataki sa Hamas di adtong October 7, 2023. Samtang, gisalikway sa opisina ni Netanyahu ang posisyon ni Mandami. O gagingon ang ICC o sa kangaroo court o korte nga dili patas o guway hustong proseso. Padayon na nagdakong debate karon sa international nga komunidad ang isyu sa posibleng pagpadakop ni Netanyahu samtang nagpadayon ang panagbangi tali sa Israel ug Hamas.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras, mga katropa. Alas 7.28 na sa kapuntagon. Sa lipat na mabarayon sub sa Balita sa Patigayon Panglawas. Trending topics sa atong archives, sports, traffic situation, showbiz, balitang espesyal ng pulong sa kalawasan. At sa ang palutson ng importanteng pahinumdum. Salva!
1: XFM. Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357. Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag Santo Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako giniklamo ang duha. Nga lang duha raman, natulungan kayong tabang ni mo. Manuhin ko sa usa, o'y murang wasi inahan ba ko? Sugi mo, Totoy! Ayaw!
3: Exciting! better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Saffron Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Sister Pain.
7: Si Sara Diany, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikogi na migraine sa trabaho. Nahiragyan ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag-Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

0: Yes to Health Clinic. Dinilan sa may sapatera bili. Hilid sa barangay hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and yung baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7.35 na sa
1: buta. This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas Express Balita.
2: XFM Business News.
3: Kwarta, kwarta.
0: Okay, karoon dito maglangan, magigalato po ng siren ang detalye sa balita sa patigaya DOE nag-inspeksyon sa mga gasolinahana tungkod sa diesel shortage o posibleng hoarding niya. Atong siren ang update sa investigasyon sa OGA Inspections DOE. Pinagin ni Katrupang Crystal Joy Palerka. Katrupang Crystal, good morning!
4: Good morning!
5: Nagpadayon ang Department of Energy sa pag-inspeksyon sa mga gasolinahan sa Tibok Nasud. Human adunay mga report na pipila ni ini na hotdan og diesel tungod sa dagsang motorista nga nagpatubil sa wa pa misaka ang presyo sa petrolyo. Matod ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad, adunay usa ka gasolinahan nga ilang gisusi human kini gireklamo pinaagi sa media. Gipasabot usab ni Abad nga gipalihok na sa DOE ang tanang field offices ug ang ilang head office aron bantayan ang mga gasolinahan batok sa posibleng hoarding o pagsupak sa opisyal nga price adjustments. Bisan ug adunay kapin 14,000 ka gasolinahan sa tibok Pilipinas, giingon sa DOE nga dili nila masuroy ang tanan apan ang mga masakpan nga nag-hoard og supply o naglapas sa mga lagda sa presyo posibleng silutan. Padayon ang inspeksyon sugod na tung Lunes hangtod Biyernes ug mahimo pa kining ipadayon sa sunod semana. Matod pa sa DOE, ang mga resulta sa inspeksyon ihatag dayon sa ilang legal office aron masugdan ang pag-issue og show cause orders ug pagpatuman sa mga silot batok sa mga mapamatud-ang nakalapas sa balaod. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, maligayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang sunflower vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Health News.
0: Okay, karon mga katropa, para sa itong mga health conscious diha, no? Nga mga kaigsunan na ito. Ato ning Siren B, mga timailhan sa posibleng taas na ang atong kolesterol. Ikaw, feel ba ni mo diyan taas na yung kolesterol? Atong Siren na, mga kailang pinagi ni katropa ang Ana May Munaris Paris. Katropang Ana May.
4: Good morning!
6: Dili tanan adunay taas nga kolesterol nga makasinati o klarong sintomas. Kasagaran, wala kini mabati hangtod nga makaapekto na sa mga ugat sa dugo o mahimong hinungdan sa seryosong sakit sa kasing-kasing. Apan adunay mga timailhan nga angay bantayan ilabi na kung adunay risgo sa taas nga kolesterol. Una, kasakit o kabugat sa dughan. Mahimong timailhan kini nga adunay problema sa pag-agos sa dugo ngadto sa kasing-kasing tungod sa pagbara sa mga ugat. Ikaduha, dali kapuyon o makasinati o kakulang sa ginhawa. Kung limitado ang supply sa dugo o oxygen sa lawas, mahimong dali ra maluya bisan sa yano nga kalihukan. Ug ikatulo, pamanhod o pangaluya sa buton, tiil ubang bahin sa lawas. Mahimo kini mahitabo kung adunay pagbara sa mga ugat na nagdala og dugo. Ug ikaapat, adunay makita nga gagmay bukol o pagbag-o sa panit sama sa lama palibot sa mata o sa panit. Kini usahan na lambigit sa pagtapok sa kolesterol sa lawas. Sumala sa mga eksperto sa panglawas, ang pinakamaayong paagi aron mahibal-an kung taas ang kolesterol, mao ang magpa-blood test o lipid profile. Tungod kay kasagaran, walay klarong sintomas ang maong kondisyon. Girekomenda usab ang pagpili ug mas himsog nga pagkaon, regular nga ehersisyo, paglikay sa sigarilyo ug pagkontrol sa timbang aron mapadayon ang normal nga level sa kolesterol. Makatrabaho ang pag-inom sa Santon Vitamin C, kaprodukto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina na makapalig-on sa immune system. Alas sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, Pilipinas Standard Time, alas 7.39 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM Trending Karon.
1: Trending Karon.
0: Okay, aritas na itong XFM trending, mga kahigalaan. Kibawa na ba mo sa trending niya? Kailan na ba mo itong nag-trending rider? Kay motorista nga ni Counterflow o nakabangga ugban sa Minglanilya. Mayor diay. Mayor, good morning diay.
4: Good morning!
0: Mayor diay's dumanhog mga kahigalaan. Adol Siron, ang kompleto ni Daliki ni... Katropag Philip Siruhano. Katropang Philip, good morning.
4: Good morning!
7: Nailhan na ang nagsakay og motosiklo nga nakuhaan og dashcam, counterflow og nakabangga og van sa U-turn slot sa northbound lane sa National Highway sa barangay Pakigni sa lungsod sa Minglanilla niadtong Hulyo 19. Ang rider gila nga si Dumanhog Mayor Efren Gontrano Gungunhika. Sa video nga mikatag sa social media, makita ang van nga gimaneho ni Vincent Lacunia. U-turn sa katakdang lugar sa dihang nabanggaan kini sa motorsiklo sa mayor nga walay plaka. Nagbiyahe batok sa dagan sa trapiko kung counterflow. Nirespondi ang Minglanilla Police humana makadawat og report bahin sa insidente. Apan pag-abot sa mga investigador, natangtang na ang duha kasakyanan gikan sa orihinal nga lugar. Tinanggal nga wala nila madokumento ang hustong posisyon niini human sa bangga. Sumala sa kasabot ang duha ka partido nga husayon na lamang kini pinagi sa pribadong kasabutan o wala na mo para yon og formal nga reklamo sa kapolisan. Umioyon si Mayor Hika nga bayran ang kadaot sa van lakip na ang nabungkag nga bintana niini. Wala usap magpa-ospital ang mayor tungod kay wala siya grabing samad human sa aksidente. Sa iyang pamahayag ni Martes, Hulyo 21, na mayog pasaylo si Hika sa tag-iya og driver sa van tungod sa naitabo nga kadaot og kalisod. Mingon ang mayor nga siya mismo ang mugasto sa pagpayo sa sakyanan. Nangayo usab siya og pasaylo sa iyang kauban og sa grupo sa HPG Tigers. Ang insidente resulta sa iyang kagalingong lihok og dili angay ipasangil sa organisasyon kinsa maoy nagbarog alang sa disiplina, responsibilidad o kalawasan din sa kadalanan. Para sa tumagkatropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na silang lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na angay ikabalaka. Gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mga suking butika sa Turbo Wagas ang lakas. Alang sa nagihusing Pilipino para sa Pilipinas. Certified Turbo User, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita, XFM Archives.
0: Aga, karon mga higala, ito po siro ng mga nakuy-koy nga kasayuran ni katropang Dakuy-koy. Katropang Dakuy-koy, good morning.
4: Good morning.
8: Si Apolulario de la Cruz Mazelan is a permano pool na taon niya itong Hulyo 22, 1815 sa Lukban, Tayabas, Karon, Quezon. Ginitan siya nga mamahimong pare tungod kay lumad siyang Pilipino nga mo'y gitukod sa Cofradia de San Jose o sa kinikareliyosong panag-iusa alang sa mga Pilipino nga gustong makasimba nga way diskriminasyon. Misamot ang kadaghan sa mga miyembro sa Cofradia niya itong miabot kiniog 5,000 apan na gisuspitsahan kini sa mga otoridad sa Espanya nga sa karibilyon. Bisan sa iyang mga petisyon na mailhan sa simbahan, huwag kinimadawat o gisugdan ang pagpangdakop sa iyang mga sumusunod. Niya noong November 1, 1841, giatake sa mga sundaong Espanyol lang kampo ni Hermano dito sa Alitao. Katusan siyang mga kauban ang napatay. Samtang siya natakpan, gihukman o kamatayon pinagi sa pagpusil o giputol-putol lang iyang lawas. Bisan sa iyang mapait kagatapusan, nahinumduman si Hermano isip simbolo sa kagawasan sa relihiyon o pagbarog batok sa diskriminasyon. Siyadong mga katropa, pariguna ang iyong lawas. Tumarigid mo kadadlaw og santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Balitang sports. Balita sa sports.

0: Ok, Caron, ara està sanitària, sensibilitats, poc nats al cosoc, i Jordan Clarkson, eh? Aquí caut ni sa club dito sa New York, dungon sa gubot mga higala, pag kababayan mga katropa po, da, nas NBA, Phil Am. So, atong sa iron, sa ning, sabi ka ning paghitabuha, kasan ba isang linya, sa katropa, Jairo, ba, good morning.
1: Good morning! Ipagawas sa mga otoridad ang Phil Am NBA player na si Jordan Clarkson gikan sa usa ka party sa Zero Band usa ka eksklusibong members only sa social club sa New York City sumala sa report. Base sa mga taho, misulay kuno si Clarkson og pakalma sa sitwasyon human nagsugod og kagubot nga nalambigit sa rapper nga si Travis Scott ug sa iyang grupo. Giingong adunay mga miyembro sa grupo ni Scott nga nagsugod og labay og mga botelya nga mao'y nakapagrabe sa tensyon sulod sa club. Bisan pa sa iyang pagsulay sa pagpataliwala, naapil si Clarkson sa mga gipagawas sa mga pulis gikan sa lugar. Ikataho usab nga gipagawas usab si Travis Scott sa maong social club. Sumala sa page 6, nagsugod ang insidente human gikumpronta ni Scott ang usa ka lalaki nga iyang gituhang nagvideo kaniya sulod sa club. Wala pa'y dugang pahayag gikan kang Clarkson ug Scott bahin sa maong insidente. Para sa isulal nga suporta sa immune system o kreatibukang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Tinayan niyong katropang Jairo by King, XFM News.
2: Kasikas Express Balita!
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Center Time, mga katropa, alas 7:46 na sa bundas.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Oga, karon mga kaila, atong sayron po na kumusta ang dagas trapiko ning orasan kasan ba sa linya katropang Benji Talisi, katropang Benz.
3: Good morning.
4: Yes, good morning, katropang Eric Payne.
3: Good morning.
4: Pero gabong taga.
5: Bigger.
0: Ah, go ahead, Tals.
4: Okay, so mga katropa may buntag, guys, God is Wednesday, karong adlaw nga Miyerkules, pisa 20 nos, sa buwan sa kaniniag, Hulyo, to 2026, mga katropa. Sa itong traffic update, karong buntag, sa una pa, sa itong pag waragwag sa itong mga sitwasyon sa daan karon. Anyway, mga drivers, mga sweet lovers, mga drivers, ay magkalimot sa pag-inom ko sa PCX. Kanyang capsule, mga katropa, kaya makakatagin ni Oktabang. Labi na, sa katong mga driver nga medyo mapapagmata o binagal vision X, tinaw imo mata o gatigas sa imong pamasada o niya okay sa alright ang imong pag-drive, pag-deliver sa imong manubela while on the road, mga katropa. Sa itong traffic update, karong buntag at long Miyerkules, lauma na ito nga mga nagunang kadalalan karon, labi na sa mga dool sa tunghaan, mga katropa, ag busy na po, labi na ating hatod sa mga estudyante, higit sa elementarya o sekundarya, na itong mga nag-eskwela sa kolehiyo, mamato, sila naman mag-ilusara mag-gabiyahe. Na itong mga bata, labi na itong grade 1, grade 2, grade 3, ang ihedon sa langinig ka naman, ang kalauman, nga doon na pipila ka mga kining magkuha kagamay. Yung ta, kining lang na kagamay diya sa adubangan mismo sa mga nagkinitungan nga dool sa dalan mo na nga pasensya niya. Medyo kung medyo magandang matrapikan ka, pwede ka mong iwas sa traffic, mga katropa. Labi na ato, gagawal, kiningi sa pagkakaroon ato dan tulon, ipakita ito ang ato makita, mga katropa, sa itong schedule o gumabampang ang mga major road sa itong dagbayan sa suso karon, mga katropa.
0: Tals, kawan nun?
4: Medyo negative.
0: Negative.
4: Sa mga kahapon ka namin kay ang kanindot karon, wala tayo, kuwan mo lang, nitago si Haring Adlaw, pero why mga kuwan kanyan ang hulga sa pagbuntag sa uwan basi ko yung hapon, but karon nagkakuan na ang kanindot sa kalangitan na blue na puti ang panganod, puti ang unya inibaras kaning kuan kaning magbabughaw no nga ato kalangitan kita mo Eric at balikon nining adlong buntag karon medyo apay hulga sa pagbuntag uwan, pero anyway sa imong ikon mo na nga mag-anag na magdala ta kapote payong sarang nga atong ikapando kung posible bukuan manang ready to always alert na always sa ito pa nga natin mga sa kanang kuhan kanang depensa sa ito malawas nga mag bumuuan aron dinita matapdan o sakit o yan pabalik ko sa system imni usap og santo na plus gold mga kababa. Sa traffic update karon buntag adto nga Miyerkules, Pizza by the Rosa 1 sa Hulyo 2026. Dito si Kawas on board sa patlo kaubari ko na pang Jerry Redoblado. Inyo kataba, Benji Talisik, XM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Okay, karon mga kikilan dito maglangan at magsayron ang say, latest sa showbiz ha? Kay si Joshua Garcia at mga rap-rap, no? Iba tikos niyo man nag-repose og video nga nagsuporta kag Vice President Sara. Atong sayron ang Chika Dora, updated sa latest po sa Chika Artista. Katropang DJ Rina Chinita. Katropang Chinita, good morning.
5: Sa adlong Miyerkules mga katropa, good morning, good morning, good morning. Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa.
6: Good morning.
5: Sentro sa Batikos sa social media ang kapamilya actor nga si Joshua Garcia human kini nag-heart og nag-repose sa usa ka video edit nga may kalabutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang maong video nga gituhang gihimo nga gi-upload og gi-upload sa usa ka supporter sa mga Duterte. Nagpakita sa nagkadaiyang panghitabo sa una nga adlaw sa impeachment trial, nagdala kini og titulo nga favorite highlights from Sara's impeachment trial day 1 to 3 og nakatigom og million views sa TikTok. Gipakita sa video ang mga pahayag sa mga miyembro sa prosecution og defense panel. Lakip sila Attorney Shella Saison, Attorney Carlo Narvasa, Attorney Amando Virgil Ligutan o Attorney Jervil Luistro. Human sa pag-repose sa video o pag-follow nila VP Sara Duterte o Senador Alan Peter Cayetano sa Instagram, daghang netizens ang mi batikos kang Garcia o mi akusara nga kini usa ka diehard Duterte supporter or kon gitawag nga DDS. Apan, aduna usab mga netizens nga mi depensa sa aktor nga nag ingon nga katungod nini ang pagpahayag sa iyang opinyon ug dili pasabot nga adunay iyang gisuportahan tungod lamang sa pag-follow sa mga politiko sa social media. Samtang nagpadayon ang kontrobersya, mitumaw ang mga taho nga gi-unfollow na ni Joshua Garcia, sila VP Sara Duterte ug Senador Cayetano sa Instagram human sa mga batikos gikan sa publiko. Yes, katropa, mao ka na ang atong updated showbiz chika sa adlong Miyerkules. Ayaw kalimot nga bisan pa man sa kabisi sa panahon, adunay panahon nga makahatag og atensyon kang misi sa hisgutan ng labing-labing ang Thermo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective mga katropa, o kini produkto sa Yes to Health nga para kanunay maghatag og kaligon. Kung kainit sa relasyon, mo nang kanunay satisfied si Mrs. Mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa Regiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
7: Mga balitang makapahimuot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Oga, karon arita mga kinglas, detalye sa balitang ekspesyal. Katapang rap-rap day, lalaki na ngawat aron panghanda unta siyang birthday. Happy birthday!
8: Happy birthday!
0: Oy, happy birthday. Tara na itong happy weekend birthday. Nag-goal ni kay Tuas Priso. Dawad to ng kompleto detalye. Pinagi ni Katropang Raybox. Katropang Raybox. Good morning!
9: Good morning! Estado ang usa ka 24 anyos nga lalaki makatropa nga gingong notorious nga sa lisi human masikop sa follow-up operation sa Kabuning Police Station tungod sa pagpangawat og sling bag sa usa ka security guard sa Barangay Immaculate Conception, Quezon City. Matud ni Kabuning Police Station Commander Police Lieutenant Colonel Aljon Belista, mihunong sa makadiyot ng biktima haron maghatod og mga dokumento o gibiyahan ang iyang mga gamit suod sa sakyanan nga naka-hazard. Nasikop sa CCTV ang duha ka lalaki nga nakabli sa sakyanan og dali nga mipalayo da ang sling bag nga adunay service firearm, cellphone o kapin sa 1,000 pesos nga kwarta. Nadakpan ang suspetsado human positibong mailhan sa usa ka testigo. Na-recover, gikan kaniya ang service firearm sa security guard na panuwa na ang kwarta o cellphone. Nakumpiskar usab ang usa ka improvised gun o paltik. Gibutyag usab sa kapulisan nga dili kini ang unang higayon nga nalambigit sa krimen ang suspetsado. Giangkon sa mong lalaki ang pagpangawat og miingon nga gamiton unta niya ang kwarta og pagpamalit og handa alang siyang birthday sa pagkakaroon ng suspect Og yato bang ang kasong theft o illegal possession of firearms samtang padayon pangipangita sa mga otoridad ang iyang giingong kauban, may risi kinadakpan. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama, pagturbo mga higala, labi naghapo kay kakapo yung ibabaw sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katrupa. Tungod kaya aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ex-Special.
2: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Plumis, at our time alas 7, good day, 5 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at klavuhaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Pulong sa kaluwasan.
0: Okay, di po ito maglangan mga kikilan. Dawato na itong pulong sa kaluwasan. Ipinagat ng katapang Pastor Paul Gino Lopez, karong buntaga. Katapang Triple.
6: Good morning! Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 92:1-2 nag-ingon. Maayo gayud ang pag-

Ato na bati, mga katropa, ang pulong sa kaluwasan. Gipan ang ating katropa, Pastor Paul Gino Lopez, ha? Ningadlaw ka Miyerkules, ha? O niya, ang pulong sa kaluwasan mo, nagpupo sa mga naglangkob na itong balita, karumbuntaga, mga higala. Yeah, greetings sa gihapon, mga higalaan, para usap sa itong mga katropa po, ha? Na nagpaminaw karong buntaga, no? Si Ma'am Lorna Margarita, rest in peace, kababayan in Camotes, katuning kwan po, no? Inahanin taong gilubas yung anak po, no? Sir Alex Comendador, good morning ni mo, sir. Yeah, yun yung boy tagsip, may punta ka tarpang Eric, dagang problema sa nasun, pero iuna sa administrasyon ng impeachment, vice presidente. Okay na, sir, no? Igastuhag binilo. Yeah, gikan sa kwartas magbubuis. Ma'am Lorna Margarita, pa-shout out Mayor Winley Sanchaco in Pilar. Yeah, inibag, kuhan pa, kang Kinsaman, idol. Good morning ni mo na, idol. Yeah, Tristan White Bigulay, maayong buntag ni mo, sir. Fabiano Pogoy, maayong kinipong good morning. Og kinipong si kinipong Bonnie Gagayan Gubaba, good morning, katupang Eric. Live watching from USA Upper Suran Association, Kinsangan, Cebu City. O niya, si George Bok, maayong buntag kanimo diha, sir. O niya, by Roy Barakian, eh. No? Akong amigong guwapo, adunahan. Good morning, di hapon ba? Ayong morning, di ha? Sa syudad, skarkar, mga higala. O niya, wala ko'y igong oras, mga higala. So, pag-uban-uban karon, masunod na ang bullseye, mga katropa po, di ha? Uban ni katropang manager, o ni katropang Filipon, no? Yeah, Ma'am Jennifer Magalyon, may buntag ko din, no? Sa itong YouTube viewer, Ma'am Maria Luesa Manayova, Boy Nadella, niya Persia, Oliver Roma, Ma'am Elena Natulya, may paglantaw po niya. Sa tanang mga nagpaminaw roon, may pagpaminaw sa mga naglantaw, walang sadyod ka, comment kay busy kayo, may pagpaminaw, paglantaw niyo. At ganyan, masunod na ganyan, ha? Ang bullseye, mga kahigalaan po, no? Og arita, mga kahigalaan po, sa itong mga kwan po, mga katropa, itong mga kahigalaan po ni nagpaminaw. So, uban-uban ka po ta. Magkailan, susunod higayon sa mga istasyon ng takna nilang sa Sibyaanan, mga katropa, ex-fama, Sibyaanan. Og mga katong mga balita, nga nagkatusap kanyo makatabang sa kahimsog sa itong panglawas, mga kahigalaan. Konaya, batasan ang pag-inom sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated, Santon Plus, Santon Plus Gold, at sa mga Santon Vitamin C, ang kinipog Turbo Men Enhancer, Vision X, mga kahigalaan, soft gel capsule alang sa mata, mga kahigalaan po. Okay, ngayon man sa kining kape, ang mga kape din mga katropa, Santon Plus Comex, Premium D3 Coffee, o ang Santon Gold Comex, ganoon include na tayo ng collagen. Okay, ngayon man, sabon, mga katropa, pwede rin, clear skin, oga, ingon man, Santon Herbal Soap, ha? Oga, panghaplas na kayo, mga kailan, pawa sa mga pamahol, ha? Ay, Santon Herbal Oil, mga kaigsunan, pawa sakit sa kalawasan, sis the pain. Oga, ban pa mga produkto, sa Yes Wealth Incorporated. Sa ngalan sa atong station manager, katropa sa Limit Jabez Biking, at oga, newsroom director, katropa Philip Siruhano, ako, Bandris Technical Department, katropa Rafael Moraldi Baring, ha? Ako na lang manamilit alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas. Kanyang katropa, katropang Eric, ang manamilit na magaingon. Talay ko rin so sa pasanan, ugway posible sa labawang maggahong. O kiniang katropa mo, Eric Camaro, Express Balita, katropa mo, exciting!